ang akin pong tingin dyan, kapag kayo nagkakamali ng iyong preference, when in fact, we are not given the privilege na magkaroon ng preference. Wala po sa atin ang choice na tayo lalaki ba o babae. Nandun po sa lumalang sa atin. We just have to accept, kung ako'y lalaki, nilikha ni Lord na lalaki, lalaki ako. Huwag mong palambutin yun. Kung ako'y nilikhang babae, babae. Eh kung bakit, kung ano-ano mga kinakatwira natin. Actually, pasintabi po, kapag ka meron ka nung kaisipan, ikaw yung nag-discriminate na sa sarili mo. Ikaw nang humihiwalay sa sarili mo sa natural, sa karniwan. So moving on, mga kapatid. From the text, lanin po natin, ha? Tingnan nyo. Nagkakakumahog tayong mabuti sa paghanda sa kasalan. Gagastusan natin, either pinag-ipunan natin mabuti o kaya uutang tayo para makasal. Magara, maayos po ang gayak, talagang, ha? At lalo na sa mga event places, no? Hindi na masyado sa simbahan. Pagkatapos po ay talaga naman, sariwang bulaklak, mabango ang kapaligiran, nagkakanda, maayos po ang mga sindi ng kandila. Naalala ko tuloy, may kinasal ako, anak ng celebrity. Isa po sa mga ninang, yung si Anggi. Diba parang, ano yun, talent manager ba yun? Anggi. Malakas po ang hangin. Namatay yung nakasinding kandila. Masamang signo siya. Hindi ko po napigilan. Nilapitan ko, ate, malakas lang po ang hangin. Kaya namatay po yung sinding kandila. Hindi ko po napigilan. Kasi may mga kaisipan tayo na sobra pong nakakiling doon sa mga pamahi natin, paniwalang wala namang batayan. Kaya nangyari po, mga kapatid, isang araw lang po yun. At kung sakaling may honeymoon period, yung lagyan natin isang linggo, o kaya sagad na natin, sige, isang buwan na honeymoon. Hanggang doon lang yan. And unti-unti magse-set in yung realidad na harapin. Ngayon, kung hindi po matatag yung pundasyon ng pag-asawa at pagpapamilya, sooner, not later, but sooner, magkakaproblema. At doon na po ngayon, magugulat na. Yung madalas kong example sa mga seminars ng couples, yung dati ikaw lang mag-isa sa kamang tinutulugan mo. Ngayon meron ka ng katabi. At yung katabi mo, kung sakaling na kang nagising, pagtingin mo doon sa katabi mo, nagulat ka, as in, talagang sipin mo, di ka na nga pinatulog ng magdamag sa hagok at hilik. Dati tahimik ang mundo mo sa pagtulog. Ngayon, nakasirena, talagang todo yung ingay. Parang umangat-angat yung kisam eh. Pagkatapos yan, pagising mo, nakita mo, kakamot-kamot sa tiyan. Natutulog po yan, kakamot-kamot sa tiyan. Pagkatapos, supposedly, pagka natutulog, pikit eh, no? Nakapikit yung mata eh. No? Etong katabi mo ngayon, dilat na dilat, puro puti lang ng mata nakalitaw. Ano to? Multo? Parang sinasabi mo, sosoli ko nga to sa nanay niya. But seriously, meron pong isa pang author na nag-quote naman sa kapwa niya author na sinasabi po, "The essential difficulties of life do not end, but rather begins in marriage or with marriage." Kagugulatan na lang natin, nangyayari po,
Pagka naging mag-asawa na, simula pa lang pala yun ng ating mga tinatawag na essential difficulties. Hindi nagtatapos, kundi nagsisimula pa lang sa pag-asawa. Kaya bagay po, mga kapatid, na tingnan natin ang mga alituntunin ng salita ng Diyos dito tungkol sa larangan po ng pag-asawa at pagpapamilya. Sa sulat po ni Apostle Pedro, isang disciple ni Lord Jesus at may asawa din, may pamilya din. Naalala yung kwento po na minsan ay pinagaling ni Lord Jesus nilagnat yung biyanan ni Peter. Kahit na sa simpleng lagnat, pinagaling po ni Lord Jesus. So may family si Peter. Alam niya yung kanyang sinasabi. At dito po makita, nag-aalok po siya ng pag-asa sa mga mananampalataya tungkol sa buhay, mag-asawa at pamilya. Pero ito pong matindi, mga kapatid, ha? Sa sinundang chapter, chapter 2, verses 13 to 25, tinatalakay po ang ukol sa submission. Ang pinakatema po ay submission. Itinuro po ni Peter bilang mga tapat na mamamayan, we should submit to governing authorities. Eh, mga kapatid, pasintabi naman. Sa nangyayari po sa ating bansa ngayon, maganda na i-check natin yung ating kaisipan, yung ating kalooban sa pagkakaroon ng tamang pagpapahalaga at pagmamahal sa ating bansa. Kanina po, pinakilala natin ang mga bagong kapatiran natin. At doon po sa tipan ng mananampalataya ng Marikina Christian Fellowship, meron pong bahagi doon na tungkol sa pagiging mabuting mamamayan. At sabi ko nga po, hindi ka lang basta Pilipino, kundi Kristiyanong Pilipino. Una, sa pagkakilala sa iyo, Kristiyano ka, tagasunod ka ni Kristo. Tapos, Pilipino ka, so Kristiyanong Pilipino. At pagka po Pilipino, ibig sabihin po, meron kang tamang pagmamahal sa iyong bansa. Eh hindi, nangyayari ngayon, nakikiayon na rin tayo, reklamo dito, reklamo doon. Pagka tayo nakabiyahe kung saan, kukumpara natin yung ating bansa, doon sa mga bansang pinunta natin, eh, mga Pilipino, masunurin naman talaga sa batas yan. O, tingnan mo, pagka napunta sa ibang bansa, ang babait, ang... Pero, ngayon, magkano po ang conversion ng dollar sa piso? O. Tapos, mamaliitin na natin ang ating bansa. Huwag naman po sana, mga kapatid. Huwag naman po sana. So, submit to governing authorities. Tapos, may pag-discuss po dyan sa mga alipin. Alam po natin, alipunang ginagalaw noon, punong-puno po ng mga alipin. Mga alipin na hindi po tao ang taguri, kundi mga gamit, kasangkapan lang, utusan lang, at wala pong karapatan sa sarili. Pero sabi niya, the slaves should obey and submit to their masters. So basically, ang simula po nito, submission. Siyempre, ang pinakatampok po na halimbawa ng pagpapasakop, pag-submit ang Lord Jesus, kung paano nagpasakop po siya sa kanyang ama, nung utusan siya, dadaling kita sa lupa, ikaw ay magiging tao katulad nila, liban sa nagkasala, para tubusin sila sa kanilang mga kasalanan. So, dahil po dyan, mga kapatid, sa first seven verses ng 1 Peter chapter 3, hati po sa dalawa. Ang unang hati ay tungkol sa mga asawang babae, mga misis. Pagkatapos, ang pangalawang hati ay sa mga asawang lalaki. Pansinin niyo po, verses 1 to 7, yung habilin sa mga babae. May nagre-react dito sa harapan. Parang ayaw tanggapin yung katotohanan. Verses 1 to 6. Ang haba sa mga misis yan. Tapos, isang talata lang po, verse 7, sa mga mister. Oh. Enjoy kayo dito. Pagkakatitig sa akin, mga nasa harapan dito, parang, bilisan mo lang sa verses 1 to 6. Mayos nga kayo. Ito po, una, matalinong payo sa mga misis. Matalinong payo sa mga misis.
matalino. Matalinong payo sa mga misis. Ewan ko kung di nyo pa nagigets ang dating niyan. However, seriously, sabi niya, wives, wives, in the same way, be submissive to your husbands so that if any of them do not believe the word, they may be won over without words by the behavior of their wives, and so on. Pero pansinin po muna natin yung opening words. Wives, in the same way, be submissive. Again, ang connecting po na ano, mula doon sa chapter 2 na tinatalakayan tukol sa submission, in the same way. In the same way na tinuturuan ni Pedro ang kanyang masunulatan bilang mabuting mamamayan maging masunurin sa iyo sa batas, sa mamahalin ang mga nangunguna sa gobyerno, etc., etc. In the same way na mga slaves ay dapat sumunod sa kanilang mga masters, in the same way na kung si Kristo ay naging masunurin sa kanyang ama, in the same way, in the same way. Meaning, mga kapatid, yung pong idea ng in the same way, likewise, connects the next six verses of chapter 3. Ang buong passage at mula sa chapter 2 verse 13 regarding submission to authority. So, ready na po ba mga kababaihan? Tingnan po natin. Pwedeng ikatwiran siguro ng mga babae. Okay lang sa akin, Peter, kung pag-submit sa asawa, kung, ayun ang mabigat eh, kung, at lilitanya, lista, ang haba na lista, kung mabait siya sa akin, kung mapapakiusapan ko siya, kung ano pa, marami. Halimbawa, pwedeng sabihin, okay lang sa akin, Peter, yan, kung tutulungan ba naman niya ako paminsan-minsan na sa mga gawain bahay, yung magtapon man lang ng basura, yung makipagkwentuhan lang sa mga anak, eh hindi, ang nangyayari, babad sa kapipindot ng remote sa TV o kaya pag-scroll ng mga bagay-bagay na gusto niyang mabasa sa social media. Bubulong-bulong na naman. Pero mga kapatid, pansin niyo po, verse 1. So that if any of them do not believe the word, malawak po ang saklaw noon, mga kapatid. Tuwirang salita, kung sakali man ang mister mo ay hindi katulad ng inasahan mo nung bago kayong kasal, ang bait-bait pa niya. Habang tumatagal, lumalabas po na po ang totoong kulay niya. Walang kusa. Gusto silbihan. Gusto nakaredy na ang lahat. At siya, kukuya-kuya-kuy lang. Sarap buhay. Eh, nangyari po, mga kapatid. Sakali mang ganun si mister, kumbaga, masabi natin, ano mang klaseng mister meron ka? Tamad, walang kusa, Down syndrome, di pa kilala si Kristo na kanyang Panginoon. Diba pa, yung disobedient to the word. Alam niya ang salita ng Diyos pero hindi sinusunod. Pansinin po ito, ang mga mamamayan nila noon ay di po nakapamili ng magiging hari nila. Gayun din yung mga alipin, hindi po sila nakapamili ng magiging master nila. Tayo po, pagka nag-asawa, kumbaga nagligawan, parang sinabi natin, itong pinili ko. Sa dinami-dami ng mga babae sa mundo, itong pinili ko. Parang sinasabi mo, meron kang kalayaan makapamili ng mapapangasawa mo. But in the final analysis, meron pong God factor doon. Kaya nga po, malakas ang loob ko, sinasabi ko, regalo ni Lord sa akin si Ate Edna. Kasi po, hiningi ko siya kay Lord. Kahit na magkaligawan kayo mabuti, gastos dito, pakitang, ha, talagang, tapos, pag nakasal na, wala na yung ligawan. Wala na yung ligawan. Hindi ho. So, anumang klase na meron kang mister, anumang klase mister meron ka, sabi niya rito,
Be submissive to your husband. And then, mapansin po natin, nilagay po niya sa tatlong practical na pamamaraan ang tungkol sa bagay na ito. Una po, verses 1 and 2. Wives, in the same way, be submissive to your husband so that if any of them do not believe the word, they may be won over without words by the behavior of their wives. When they see, pansin niyo, verse 2, when they see the purity and reverence of your lives. Una po, na matalinong payo sa mga misis, watch your actions. Pag-aralan mo muna bago ka kumilos, bago ka, ha? Watch your actions. Tingnan mo ang sarili mo muna. Sa pag-arap ni misis, sa manhid o pasaway na mister, lahat na ng negatibong makitang ugali sa ginagawa o kaya di ginagawa, matutoksong maging nager. Mapagsimangot. Kahit na kulapulan mo ng makeup yung mukha mo, pero nakasimangot ka, wa effect yun. At yung salubong ng mga ng kilay mo, kahit na ganong kakapal yung nilagay mong kung anong ang tawag natin daw, oh yeah, alam nyo naman eh. Wala rin. So, watch your action, sabi niya. Pwede kang parang pahiyain mo ang iyong asawa o kaya i-manipula siya. Yung tawag po doon ay kunyari lambing. Lalambingin si mister pero utusan. Ayaw pang diretsahin. Alam nyo, si Dr. Billy Graham, nakilala po siya na talagang mahusay na mga ngaral. Abong daigdig oh, sa mahaba-habang panahon. At halos lahat ng mga kasabayan nila, tinitingnan si Mrs. Ruth Graham, talagang bilib din. At sinabi siguro, sa salitang Pilipino, swerte si Mrs. Ruth Graham. Itong napangasawa niya, malapit sa Diyos, oh, banal. But of course, hindi naman perfecto si Billy Graham. At ang git nakakaalam nyo po, yung kanyang asawa mismo, si Ruth. And yet, kung magtatanong man sa kanya, talagang hanga kami sa iyo, Ate Ruth. Pinagpala ka ni Lord, napangasawa mo si Billy. But considering the reality, hindi po perfectong asawa si Billy, alam nyo sagot ng Ruth Graham? Ito po, sabi niya, it is my job to love Billy. It is God's job to make him good. Gustong-gusto ko yung sinabing yun ni Ruth Graham. Basta, mahal pa rin niya si Graham, kahit na hindi perpekto, kahit na siguro sa kasipagan niya sa pagmiministeryo here and there, may pagkakataon na kinukulang siya ng oras para kay Ruth sa kanyang pamilya. Aminin natin, mayroon pong ganong realidad. And yet, sabi niya, it is my job to love Billy. It is God's job to make him good. Papil ni Lord yun sa kanya, sabi niya. Ang makapagbabago sa mister, as far as that is concerned, eto lang po, mga misis, let go and let God. Gampanan mo pa rin ang tungkulin mo sa iyong kabyak. At si Lord ang kikilos sa kanya. Marami na po akong pwedeng maging halimbawa, bigay halimbawa sa mga pagpapayuhan na gagawa natin sa mga lumalapit sa atin for counseling. Pagka po binigyan pagkakataon si Lord maging Diyos sa pamilya, sa buhay mag-asawa, let go and let God. Mga misis, watch your actions. Huwag kayong maging bagsik sa inyong mga asawa. Nababaligtad na ang mundo ngayon eh. Ang mga misis ngayon ang mga mababagsik. Bagaman medyo luma na po itong joke na to. Pero meron pong
binuo na mula sa cross sticks na bagsik. Bagsik. Bagong alyansa ng mga Ginoong sinasaktan at inuumbag ng mga kabyak. Baguhin na po natin yung nilalaman ng cross sticks na yun, mga kapatid. Pero bagsik pa rin, bagsik pa rin. So, ulitin natin ha. Bagong alyansa ng mga ng mga Ginoong sinasaktan na tinumbag ng mga kabyak. Palitan na natin. Pero bagsik pa rin. Kuya Sep, parang sa'yo ko narinig ito eh. Parang sa'yo ko narinig ito eh. Bagsik. Bagong alyansa ng mga Ginoong sinisinta at iniirog ng mga kabyak. Yun. Ulitin ko po yan ha. Sabi niya, bagong alyansa ng mga Ginoong sinisinta at iniirog ng mga kabyak. Yan. Yan ang tamang pagiging bagsik ng mga misis. Pangalawa, you do not just watch your action. Pangalawa, sabi po ay, ating bantayan din ang ating attitude. Ang sabi ng verse 3, your beauty should not come from outward adornment, such as braided hair and the wearing of gold jewelry and fine clothes. Noong una pong mabasa ito, mga kapatid, hindi ko naiwasan, ginusto ba ni Apostle Pedro na malugi o magsara na mga beauty salon, mga jewelry stores o sanglaan, mga dress shops? Pastor, di pa naman uso noon panahon ni Pedro yung mga yun. Pero ang totoo po, hindi po yun ang pinupuntos nito. Ang totoong pinakikita po dito ay yung pinagkaiba ng inner beauty at yung outer adornment. Panlabas. Talagang hinahangang ka sa iyong tama bang Tagalog na salita? Sa iyong hitsura. Kasi pag ginamit natin yung salitang hitsura ngayon, negatibo ang dating. Anong hitsura mong yan? Yan. Pero eto po, hindi po sa panlabas lang. Tulad ng kanilang panahon na papakita po yung kanilang pagiging parang ladylike. Pero sa labas lang po. Sa labas lang po. Ang phrase ditong ginamit, hidden person of the heart. Tingnan nyo sa verse 4. Yung instead, sabi niya, it should be that of your inner self, the unfading beauty of a gentle and quiet spirit, which is of great worth in God's sight. Kapatid, inner beauty. And natuwirang salita po, if you have mga, of course, sa lahat na po ito, pero basically sa mga misis, if you have Jesus in your hearts, nako, maniwala ka. Ang tingin lang lahat, maganda at maganda ka talaga. O, kaya sabi ko madalas, basta taga MCFR, maganda yan eh. Kasi po, you have Jesus Christ in your hearts. That makes the difference. Talagang sinikap po na paalalahanan ng mga kababaihan ni Apostle Pedro to strive for eternal character. Hindi po internal lang, kundi eternal. Yung pinasimulang magandang bagay sa iyo ay papatuloy po, hinuhubog ka, minumoldi ka para maging talagang napakaganda. Di lang sa panlabas, kundi higit sa lahat sa panloob na katauhan. Alam po ninyo, pag binasa ng mga kababaihan yung Proverbs 31, yung taguri po na talagang noble woman. Marami po doon ay yung pagtukoy, hindi po yung panlabas, kundi yung kalooban. Yung kalooban. Gentle. Naalala niyo yung word na gentle? Ginamit din po ito mismo ng ating Panginoon Jesus. Nung sabi niya sa Matthew 11:29, may paanyaya sa come to me, all you that labor and are heavily laden, and I will give rest. At sabi, take my yoke upon you. And then sabi niya, learn of me. Learn of me. For my yoke is easy and my burden is light. I am gentle. Maamo. Mga misis, maging maamo. Huwag talakera. Eh ngayon, nababaligtad na rin eh. Bakit na dadawit ka agad ang mga lalaki? Kasi nangyayari.
Ngayon po, pag mag-survey tayo, halimbawa, mag-survey tayo dito, informal survey, tanongin natin, sino ang mas masalita sa pagitan ng lalaki at babae? Huwag kayong masurpresa. Baka lalabas, mas masalita po ang lalaki ngayon kaysa sa babae. Naku, nag-i-amen. Ayan. O, taasan na rin tayo ng kamay. Pangatlo, suriin yung sabi po ay binibigyan natin ng atensyon. O, pangatlo, ano bang pinaprioritize natin? Evaluate your attention. Saan naukol ang iyong pansin? Verses 5 and 6, sabi niya, "For this is the way the holy women of the past who put their hope in God used to make themselves beautiful. They were submissive to their own husbands, like Sarah, who obeyed Abraham and called him her master. You are her daughters if you do what is right and do not give way to fear." Attention. Kapatid, sa sinasabi natin madalas, sa premarital counseling, bago ikasal ay mayroong pag-usap sa pagitan ng nagpapakasal at yung nagkakasal. Sa akin pong pamamaraan, pagka ako'y nagkakasal, meron pong at least dalawang mahabang sessions na binibigay ko po para sa aking mga ikakasal. Ay nako, madugo po yun. Kung maaari lang, napaghiwalayin ko para may himasmasan. Matindi yung mga tanong. Maaaring hindi may tanong mismo ng kanilang mga magulang. Nag-aasta yung mga lalaki at babae ngayon na pag mag-asawa na, kaya na nila. Pero pagka binalikan niyo po yung kanilang nakaraan, aba, may lalaki na parang baby pa rin ang dating. Handa ka ba talagang mag-asawa na, magbuo ng pamilya? E parang baby-baby ka pa rin. O kaya po, mga kapatid, pagkatapos po ng kasalan, sinasabi ko sa mga ikinakasal ko, on their, yung kanila po, sila yung magkukusa, sila yung kukontak sa akin. Pagkatapos po ng kasalan, 6 months or a year after, pinababalik ko po sila. Magkukumustahan kami. Kasi iba na po yung pag-usap bago yung kasalan. Opo, ang bait niya. Ang bait, opo, ganito nga po, pastor. Pero pagkatapos ng kasalan, iba na ang usapan. Natungtong na yung mga paa sa lupa pa rin. Kala ko nasa langit na ako, sabi niya. So yung atensyon, marriage is a change of loyalty. Mga lalaki, change of loyalty from your barkada to your wife. Mga misis, from your amigas to your husband. Change of loyalty. Hindi po career, hindi po kung anong bagay na sinasabing dito ako, dito itong gusto kong makita, maranasan ko. No. Pag nag-asawa na, ang pangunahing atensyon, asawa, pamilya. At hindi na po nagbago yun. Hindi po nagbabago yun. Ito ang sikreto. Kahit na anong ikatwiran ninyo, pagka may problema kayong mag-asawa, balikan nyo lang po yung inyong pinangako. Yung inyong sumpaan sa harap ng altar. Tandaan nyo, salitang sumpaan, linawin po natin mabuti yun. Hindi ka nagsusumpaan. Sinusumpa kita! Pangako. Pangako. Covenant po yan. Covenant. Kasunduan. Pangako na hindi dapat mapako. Balikan lang po yun. At you know, sa counseling, nakikita ko po yun. Pagka mayroon ng mga patak ng luha yung aking mga kausap ng mga mag-asawa, papaalala ko lang po, naalala nyo ba yun yung pinangakong binitiwan sa harap ng altar? Naiimasmasan. Ibalik lang po natin doon sa utos na ng Diyos. Hindi po nagbabago. So ano nga po yun? Bigyan pansit yung iyong aksyon, yung iyong attitude, yung attention mo. So tatlong A, action, attitude. Ano po yung pangatlo? Yan. So we go now to sa mga mister. Yan. Sabi ng mga babae dito, sir, ay salamat.
Eto na ngayon sa mga mister. Yan, so. Pero pansin nyo ha, anim na mga talata po yun. Sa lalaki, isang talata lang. Tingnan nyo ang kaibahan ng lalaki at babae. Sa lalaki, madaling makaunawa yan eh. Hindi na kailangan pagdiinan ni Mrs. Ito dapat. Hindi oh. Oo, yung oo na yon. Kompleto na yon. Eh, isang talata lang po. Pero ha, mga mister, makinig kayong mabuti. Mga binata, makinig kayong mabuti. Parang feeling ko dito, oo, isang talata, pero mas maraming talagang hugot. Dito po, pansin nyo kanina, sabi, ay matalinong payo sa mga misis. Ngayon po, sa mga mister, strong guidelines for husbands. Meron po kasi mga mister, manhid. E isang talata, hindi pa pinapansin. Kaya strong guidelines sa mga mister. Basahin natin ang verse 7. Husbands, in the same way, pareho doon sa panibukas ng verse 1, di ba? Wives, in the same way. Ano po ang connection nito? Balikan natin, sinasabi nga sa chapter 2 on the topic about submission. Pagpapasakop. Ang mga mamamayan, pasakop sa kanilang namamahala, sa kanila. Ang mga slave, pasakop sa kanilang mga masters. Si Jesus Christ nagpasakop sa kanyang ama. Just us. In the same way. So walang pinagkaiba. Merong isang batayan, pagpapasakop ang pangunahing usapan. Kapatid, pagka meron tayong pagsunod sa mga lituntunin ng Diyos, napapasakop tayo sa Kanya. Sa Kanyang sinasabi. So, isa-isayin natin. Strong guidelines sa mga husbands. Sabi niya, husbands, in the same way, be considerate as you live with your wives. Unang punto sa mga kalalakihan, live with your wives intimately. Hindi po porke isang bahay lang kayo o kaya po ay pareho kayo nagbabayad ng mga utang ninyo o kaya po ay parang sasabihin nyo, kilala ko na si Mrs. Hindi po. Kikilalanin pa rin pong patuloy si Mrs. At unang hakbang po dyan, mga kapatid, live with your wives intimately. Yung salita kasing live dyan, nagsasuggest po bond, tali, magkasama kayo. Diba, nilarawan po yung sakasalan, yung pong cord, yung pong belo na nilalagay sa balikat ni lalaki, ay, na ulunan ni lalaki, tapos sa, balikat ni lalaki at ulunan ng babae. Sama po yan, mga kapatid ko. So, live. Be in bond, no? Tapos po, yung dwelling together signifying the strength of the marriage union. Kaya yung nauso nating LDR, examine natin mabuti yun. Hindi po yan automatic na it may work for us. Kapag ka po hindi natin talaga lubos na naintindihan, mahirap po. Kasi ang panukala ng Diyos dyan? As early as in the book of Genesis, pinagsama po ng Diyos sa alaman ng Eden, si Adan at si Eva. Sabi, pagka nag-asawa, iwan ng lalaking kanyang amati na at sisiping sa kanyang asawa at sila'y magiging isang laman. Before there is the cleaving, there must be the leaving. Pag-iwan. Oh, at mind you, pagka kayo nag-asawa, mga kapatid, paalala po ni Pastor. Nagbubuo po kayo ng bagong pamilya.
Hindi na po yung pamilyang pinanggagalingan ninyo. Iiwanan na po ninyo yung pamilyang pinanggagalingan nyo. Ang change of loyalty na marriage, applicable din po doon. Ang prioridad ninyo, yung inyong pamilya na binubuo. Hindi na po yung basta pinanggalingan nyo. Opo, bukas tayo sa pagtulong, pagsuporta sa ating mga nakatatanda. Oh, bahagi po yun, pero wag pong ibig sabihin ng kaagaw doon sa inyong priority. Ang priority po, yung pamilya. Immediate family. Nakatatanggap po kami sa Heartline o sa Family Matters na mga tanong na ganyan. At bukas po, pagka last Monday of the month, nag-uukol po kami ng panahon sa Family Matters sa 702 na counseling. O, merong mga nagtetext, nagpapadala po ng kalang mga tanong, at para bukas po, binasa ko yung manuscript namin, 11 tanong. At tila tatlo o apat na mga tanong, sa mga tanong, may kinalaman po doon sa meron pong impluensya sa pamilya ng kaanak. Magkakasama kasi sa isang bahay. Mahirap po kasi, mga kapatid, aminin natin, mahirap pong mangyari talaga yung realidad, dalawang reyna o dalawang hari sa tahanan. Magkakaproblema po yun. Yan. At ang isang malaking bahagi po dyan sa problema na nasabi ko lang ay yung pong tukol sa kaperahan, sa ekonomiya ng pamilya. Nahahati po. Halimbawa na lang, may pinatira po na mga bayaw, hipag, nagtatrabaho, pero hindi man lang nakakontribute sa gastusin sa tahanan. Karga po ng mag-asawa. Eh, may pinaaral pang mga anak. So, nagtatanong na ngayon. Mga ninganay kong sagutin, pumasok ka sa problema, di sagutin mo yan. Pangalawa, sabi po, verse 7, kilalaning mabuti. Mabuti at malalim si Mrs. Sabi ng verse 7, as you live with your wives and treat them with respect as the weaker partner and as heirs with you of the gracious gift of life. Be considerate as you live with your wives. Kilalanin natin mabuti yung ating mga misis. Hindi po ito tumutukoy sa, kumbaga, alam ni Mister ang paboritong kulay, ang paboritong pagkain, yung mga pinapanood sa telenovela ng mga misis, mga kinakanta niya, yung mga sinasayaw niya, okay na, hindi po. Kilala ba talaga ni Mister si misis? Yung bang, sabi nga po natin, mientras tumatagal sa pagsasama, tinginan lang, nagkakaintindihan na. Pagka ba naman manlisik ang mga mata ni misis sa'yo, ayaw ko lang sa'yo, mister, kung di mo maintindihan yun. Ibig sabihin po nito, husband should pay more attention to wife kaysa sa remote control o sa scroll, na kapag kinukumusta ni Mrs. ay hindi sasagot ng monosyllabic words. Okay. Yes. No. O dagdagan natin sa pansalita, two words, sakto lang. Huwag naman pong ganon. Alam nyo, yung typical, kahit pareho kayo nagtatrabaho, ang isang kulang sa inyo, oras. Intimately. Di man lang kayo nagkukumustahan ni Mr. ni Mrs. Wala na kayong kwentuhan. May pagkakataon nga po na nangyayari daw sa bahay, yung darating si Mr., tulog pa si Mrs. Gigising si Mrs., wala na si Mr. Paano sila magkikita? Sa mga schedule natin. So paano pa may
Paano pa mabibigyan pagkakataon yung kwentuhan man lang? Kaya meron daw ale na pagising niya, merong mamang dumaan. Hoy, paano ka napasok? Sino ka? Lab, ako ang mister mo. Hindi na kasi magkakilala eh. Nako, huwag po namang mangyari sa atin mga kapatid. At ang word namang sabi niya rito, yung weaker, diba? May binanggit dito, weaker eh. Sabi niya, treat them with respect as the weaker. Hindi po yun tumutukoy, mga kapatid. O kaya, yun ay tumutukoy lang sa smaller physical feature ni babae at lower level ng brute strength. Mas mahina po sa physical na strength si Mrs. kaysa kay Mister. Kaya Mister, huwag naman yung may kukumpunin ka sa kisame, si Mrs. pang gagawa nun, patawarin ka naman. O ngayon, panahon po para tingnan natin mga bubong-bubong ng ating mga bahay. Taginit na, baka mamaya pag bumuhos ang unang ulan, nako, may butas pala. O ngayon, alam naman si Mrs. ang akit sa bubong. Hindi po yan kaya. Ha? Ikaw, ang lakas-lakas ng daliri mo magpipindot ng yung mga kasangkapang ano dyan. Ito lang na-exercise sa'yo, patawarin ka naman. Etong maganda. The gentle, nurturing feminine nature of the wife was created to complement the masculine nature of the husband. Magka-complement. Kung saan mahina si partner, malakas si partner doon. Magka-complement. Inaatasan po ang mga mister na mahalin, protektahan, pangalagaan, irespeto at pahalagahan ang mga misis. Itatangi si misis tulad ng kanlang katawan. Pangatlo, at sabi nga po natin dito, most importantly, why so? Ang sabi po niyan, show honor sa ating pong mga kabyak. Paano po yan mangyayari? Sila po ay co-heirs natin sa grace of life. Yung pong salita ditong ginamit ay para po dun sa sabi nga natin ay matatranslate na sa Hebrew words na valuable, precious, with honor and glory. Kaya nga po, nung agawin ng kasalanan ang imahe na taglay ng tao sa paglalang sa kanya ng Panginoon Diyos ay gumawa po ng paraan si Lord i-ransom, bawiin. At yung po ay para ibalik sa atin yung anyo o wangis ng Diyos na nasira po ng kasalanan. Kaya titingnan natin with honor yung ating mga misis. At ito po ay pautos na sinabi ni Peter. Ang mga misis natin, they are valuable. At sabi ni Peter, utos niya, husbands, we grant them honor. Bigyang parangal ang ating mga misis. Hindi po sila alipin natin na kung anong gusto natin ay ipipilit natin. Hindi po. Sila po'y kapareho natin na magmamana ng buhay na walang hanggan. Hindi po sila nannies, hindi po sila maids, hindi po sila parang roommate lang ang dating. They are fellow heirs of the grace of life. Kaya dapat po, mga mister, reyna ang trato sa mga misis. Merong mga, may misis dyan. Ewan ko kung

0: Kailangan natin, pagkalalang pa lang sa atin, meron na pong nakahandang papel na gagampanan ang bawat isa sa konteksto ng magpag-asawa, Mr. Love, Mrs. Mrs. Submit to Mr. Ito pong araw na to, pinaghahanda yung Semana Santa. May mga gawain tayong nakahanda, nakahanay, na makapag-ayos pa sa ating ugnayan sa ating Diyos, panalangin, pag-ayuno, pagbubulay at iba pa. Isama po ang pag-ayos ng ating ugnayang mag-asawa at pamilya. Pinagpala po tayo ng Panginoon. Maraming salamat po.
1: Inyong napakinggan ang Pananambahan sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Para sa inyong katanungan, prayer request o pagbati, mag-email lamang sa info@febc.ph.
2: Tapos may isa pa akong ginawa. 38. Ay, ang dami naman.
3: Anak, anong binibilang mo?
2: Eh, mami, wag na po. Nakakahiya.
3: Ano nga yun, anak?
2: Eh, kasi po, binibilang ko kung ilan ang mga naging kasalanan ko kay God. Start sa Monday, nung kinurot ko si ate, tapos nakipag-away ako sa classmate ko, si Erica. Tapos, nung hindi ako, nagsasabi po at opo, hi, mami, ang dami ko na pong sins.
3: Eh, bakit mo binibilang?
2: Baka po kasi hindi na ako ma-forgive ni God.
3: Alam mo ba kung ilang ulit dapat mag-forgive ang isang tao?
2: Ilan po?
3: Sabi ni Lord Jesus sa Bible, magpatawad ka ng 70 times 7.
2: 70 times 7? Parang dami po, mami.
3: Ganyan kabuti ang Diyos, anak. Kahit paulit-ulit tayo nagkakamali, ang forgiveness ni God ay paulit-ulit rin.
2: Hindi po siya nagsasawa?
3: Hindi siya nagsasawa at kailanman ay hindi siya magsasawa. Ganoon kalawak ang pangunawad ng Diyos sa atin. At yan din ang dapat natin gawin sa mga taong nagkakamali sa atin, ang palagiang magbigay ng forgiveness.

0: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Tala salita. Tala salita. Talata at salita. Pag-asang hatid ng mabuting balita. Tala salita.

Isang mapagpalang araw sa iyo, kaagapay. Ako ang iyong kasama, Ronel Rubrica, ng Kamuning Bible Christian Fellowship para sa programang Talasalita, Talata at Salita, mula sa inspirasyong hatid ng kaliwanagan sa Biblia.

0: Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagpapakasal?
1: Una muna, it is our firm belief that we need to uphold the original intent of God for marriage, the family, and for our nation. We disagree with any effort that would abbreviate them. We need to affirm God's biblical design for a man and a woman, and thus we must uphold the biblical teaching, so we are very strong in this, that marriage is instituted by God, and that is between man and a woman. The scripture states in Proverbs chapter 14, verse 34, righteousness exalts a nation, but sin is a disgrace to any people.
0: Ang tinig ni Bishop Noel Pantoja ng Philippine Council of Evangelical Churches. Para sa mas malalim na kaalaman sa panuntunan ng Biblia sa usaping ito, bisitahin ang website ng Philippine Council of Evangelical Churches.
2: Paano ba nilikha ng Diyos ang tao?
3: Nilikha tayo ng Diyos na lalaki at babae sang-ayon sa kanyang wangis at larawan upang ating siyang makilala. Upang tayo ay mahalin, mabuhay para sa kanya, at upang siya ay luwalhatiin. Kaya naaayon lamang na tayong mga nilikha ay mabuhay para sa kaluwalhatian niya.
2: Bukod sa ating mga tao, ano pa ba yung mga nilikha ng Diyos?
3: Nilikha ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. At lahat ng nilikha niya ay napakabuti. At ang lahat ng ito ay nagbunga sa ilalim ng kanyang mapagmahal na pamamahala.
4: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
5: 702 BZAS FEBC Radyo TV.
6: Radyo TV.
5: Ang gabay ng sampalinan.
7: Katutubong hiyas. Ang Katutubong Hiyas ay programang handog sa inyo ng New Tribes Mission of the Philippines.
8: Isang maganda at pinagpalang linggo ng umaga na naman po ang pagbati sa inyo ng ating palatuntunang Katutubong Hiyas. Muli pong sumasa inyo ang programang ito na handog sa inyo ng New Tribes Mission of the Philippines at hatid sa inyo sa kagandahang loob ng 702 DZAS ng Far East Broadcasting Company, Agapay ng Sambayanan. At ako naman po ang inyong missionary sa Himpapawid na muli po ninyong makakasama sa loob po ng 30 minutong kwentuhan at balitaan ng Tribal Missions, si Pastor June Fabra mula po sa Bible Believing Christian Church dyan po sa Botolan, Zambales. May mga nagtatanong po sa atin, Pastor, ulitin niyo po ang inyong contact number. Ang telephone number po ng aming opisina sa New Tribes Mission ay 02-853-65542. Ulitin ko po, 02-853-65542. At ang cellphone number naman po ay 0994-603-8480. 0994-603-8480. At ang aming pong email address ay newtribesph@ntmfeels.org. Ulitin ko po, newtribesph@ntmfeels.org. At ang aming pong opisina ay matatagpuan sa number 14 Camagong Street, St. Anthony Subdivision, Barangay San Juan, Cainta, Rizal. At ang akin po namang cellphone number ay 0995-4323-667. 0995-4323-667. At kung nais nyo naman pong makipag-ugnayan through Messenger, ay tingnan nyo lamang po ang June Fabra, na nakapicture po ang aking may bahay, June Fabra, dyan po sa ating pong messenger account. At yan po ay para doon sa mga nag-inquire sa atin tungkol po sa ating missionary exposure sa tribal ministry. At doon po sa ating mga simbahan sa Manila at sa mga churches po sa city na nais pong magkaroon ng kanilang exposure, ang kanilang mga young people sa tribal missions. Na tinatanong po ninyo kung saan pwedeng ipadala ang inyong mga young people for a short-term missions. Well, marami po tayong mga opening fields na pwede po nating puntahan o padalahan ng inyong mga young people para po sa 1 week or 1 month, 6 months, or pwede pong 1 year na magstay po sila sa tribal fields natin. Yan po ay open sa lahat po ng tribo na meron po tayong ministry. Katulad po dito sa Luzon, meron po tayong mga ministry sa Central Luzon. Malapit lamang po yan sa Maynila. At dyan po ay matatagpuan sa Pampanga at Tarlac. Meron din po tayo sa Bataan at saka sa Zambales. Actually, marami po nilang gustong puntahan ay Zambales area. At pwede po tayong mag-accommodate ng mga young people na nais pong magkaroon ng exposure. Maranasan po nila ang short-term missions sa tribal. At ganun din po naman sa Northern Luzon, meron po tayo sa Benguet. Meron po tayong 2 people group sa Benguet na pwede po nating puntahan. Yan po sa Kankanae Tribes na matatagpon po sa La Union at saka sa Benguet at part po ng Mountain Province. O kaya doon po sa mismo Mountain Province. At meron din po naman tayong mga Ibaloy Tribes kung gusto niyo pong puntahan din. Sa inyong missionary exposure, ang Ibaloy is around Baguio City lang po, La Trinidad, karamihan po sa kanila. At dyan po sa Atok, at meron din po sila sa Nueva Vizcaya. Meron din naman po tayong mga tribal groups naman na matatagpuan din po sa Nueva Vizcaya. Meron din po tayong 2 people group dyan, yung pong mga Ilongot. Dating kilala sa Bugkalot, o mas gusto po nilang magpatawag by the way ng Bugkalot, ayaw nilang Ilongot. At meron din po tayong mga Kalanguya People Group. At doon naman po sa bandang Ifugao, meron din po tayong mga pwedeng puntahan sa Ifugao. Meron tayong mga missionaries dyan. Naka-assign dyan po sa unang bayan ng Ifugao, sa Lamot. Boundary po yan ng Nueva Vizcaya at ng Ifugao. Meron din po tayong mga manggagawa dyan na pwede po nating puntahan for missionary exposure. Malawak po ang kanilang ministry, kaya maganda pong puntahan din yung lugar na yan. At meron din po tayo naman mas malayo na sa Kalinga o kaya naman po sa Abra. No, sa Abra ay nandun sila sa Dagyuman, mas malayo po yun. Yung pong tribo na nandyan ay yung tinatawag naming Banaw Tribes. At dito naman po sa Kalinga ay meron tayong mga manggagawa din. Doon naman po sa Botbot Tribes, ang pangalan ng kanilang tribo na matatagpuan po dyan sa Tinglayan, Kalinga. Pero kung gusto naman po ang Tawid Dagat, meron po tayo sa Palawan. Yan, Coron, meron tayo sa Busuanga, meron tayo sa Coron, meron tayo sa Culion. Ang people group po dyan ay ang tinatawag na Kalamian Tagbanwa. At meron din tayo sa mainland Palawan. Yung pong mainland Palawan ay malaking bahagi ng Palawan. Nandyan ang Puerto Princesa. Meron din pa tayong mga simbahan dyan na tinatawag po nating mga Palauano People Group na maganda rin pong puntahan para sa inyong mga missionary exposure, para ma-expose ang inyong mga young people into missions. And then, meron din po tayo sa Mindanao. Yan, sa Mindanao po, malawak din po ang ating gawain. Almost all Mindanao ay meron tayong ministry. Meron tayo sa Zamboanga, meron tayo sa Bukidnon, sa Davao, meron tayo sa Agusan. So, lahat po niyan ay pwede nating puntahan. At marami dyan ay very challenging ang kanilang ministry. Malalayo po ang mga hiking at primitive yung ibang lugar na kinaroroonan po ng ating mga missionaries. At ang makakadating lang po na sasakyan sa kanilang lugar ay either motorsiklo or hiking or helicopter. Kaya doon po sa mga nagtatanong sa atin for missionary exposure, I know na late na po ito dahil paulan na po by June. Pero pwede pong i-schedule natin ang inyong mga young people na gusto pong mag-experience ng tribal missions. Yan po, tawag po lamang kayo sa mga binigay kong number. Makipag-ugnayan po kayo doon sa aming opisina at bibigyan po kayo ng direction and information na kakailanganin po ninyo sa inyong missionary exposure. At bukod po sa ating local missions, ay meron din po tayong international ministries na pwede po nating puntahan. Sa mga overseas missions po natin, ay meron tayo sa Thailand, doon po sa Red Karen People Group, at meron din po tayo sa ibang lugar part ng Thailand, I forgot the place already. At meron din po tayo sa Laos at sa iba pang area, iba pang country na meron po tayong mga missionaries. So again, ito po ay magandang opportunity at experience para sa inyong mga young people who would be missionaries kung gusto po nila maging missionary eventually in tribal missions locally or international. At kaakibat po nito ay nice po rin naming ipromote ang aming mission school dun po sa Bataan. Tawag po namin ay New Tribe School of Missions. Dito po namin sinasanay ang lahat po ng mga missionaries natin bago po natin sila ipadala sa tribes, whether ito ay local or international. Kailangan po nila ang training bago po sila isasabak sa tribal missions. Doon po sa New Tribe School of Missions, ang kanila pong focus ay doctrines or biblical theology and mga biblical studies. At higit sa lahat po ay binibigyan din doon ang mga missions courses katulad po ng how to study language. Ang tawag po namin doon ay CLA, Culture and Language Acquisition. And then lahat po ng courses related to missions ay amin pong itinuturo sa New Tribe School of Missions. Sa pagkakataong pong ito ay nais ko pong pasalamatan din kayong lahat na nakikinig sa ating pong palatuntunan, Katutubong Hiyas, at nagiging partner po namin kayo sa tribal missions sa pag-abot po ng mga tribo na nandun sa kabundukan, whether ito ay local at overseas. Salamat po sa inyong mga panalangin. Napakahalaga po na kayo ay nananalangin sa ating pong gawain, lalo na po ang mga missionaries natin. Dahil po maraming mga challenges ang nararanasan ng ating mga frontliners. Kaya salamat po sa inyong panalangin. Ganon din po sa pag-share ninyo ng inyong mga resources. Napakahalaga po yan. Marami po tayong mga listeners na na-challenge to share their resources and to support missions. Marami pong salamat sa inyong partnership. For more information po, ay bisitahin nyo ang aming website, ntmfils.org. Doon po ay makakabasa kayo ng mga updates tungkol po sa gawain natin sa tribal missions, o kaya naman po ang Facebook ng New Tribes Mission. Tingnan nyo lamang po ang New Tribes Mission of the Philippines at marami pong information na makikita po ninyo doon tungkol sa tribal missions. At sa ating pong pagpapatuloy ay nais ko po kayong handugan ng isang napakagandang awiting pinamagatang Jesus Christ, the Living Hope.

Pinatugtog ko po yung awiting yan sapagkat doon po sa ating ministry sa La Union ay mayroon pong isang mananampalataya doon na pagkatapos po niyang marinig ang ebanghelyo, ang gospel, na itinuro po sa kanila ng American missionary, ang kanya pong sinabi ay, "Jesus Christ, my living hope." Yun po ay sinabi niya sa kanilang salitang kankanaay at nagpapahayag po ng kanyang pagkilala sa Panginoon bilang kanyang pag-asa. Yun po ang kanyang kaligtasan. At that moment, tuwang-tuwa po yung kankanaay na yon sa kanyang natanggap na bagong pag-asa. Kaya lang, after that ay marami po siyang katanungan, katulad halimbawa ng, paano ko ngayon matiyak na meron akong assurance, katiyakan ng aking kaligtasan? Marahil, kayo din po ay ganyan ang inyong katanungan. Ano ba ang katiyakan? Ano ba ang palatandaan na meron akong katiyakan ng aking kaligtasan? Alam niyo po ba na mga tribal mind, yung mga kaisipan po ng mga tribo ay malalalim din. Nag-a-analyze po sila, analytical po ang kanilang mga kaisipan. At lahat ng kanilang pinag-aaralan, lahat ng kanilang naririnig na tinuturo natin sa kanila ay pumapasok po yun sa kanilang mga isip. Kaya dapat po ay may katalinuhan tayong sumagot sa mga tribo sa kanilang mga katanungan. Kasi ang sinasabi po ay ang Panginoong Jesus pumasok sa iyong puso, siya ay nasa iyong puso ngayon, kaya ikaw ay mayroong assurance of your salvation. Tapos ang tanong ng tribo, sabi niya, ay paano po yung verse sa John 14 verses 1 to 3 nang sabi po niya, huwag magulmihanan ang inyong mga puso, sumampalataya kayo sa Diyos at sumampalataya din naman kayo sa akin sapagkat sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi sana totoo, sasabihin ko baga sa inyo na ako'y paparoon at ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung may paghanda ko na kayo ng dakong kalalagyan, ako'y babalik at kukunin ko kayo. At kung saan ako pumaroon, ay doon din naman kayo paroroon. So yun ang statement ng ating Panginoong Jesucristo. Kausap po niya ang kanyang 12 alagad o kanyang mga alagad bago siya ipako sa krus. Tapos, sinabi niya sa John chapter 16 verse 7 ng ganito, "Ngunit sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, nararapat sa inyo na ako'y umalis. Sapagkat kung ako'y hindi umalis, ay hindi paparito sa inyo ang mang-aaliw. Tatapot kung ako'y yumaon, ay siyang susuguin ko sa inyo." So si Kristo po ay nasa langit, sabi nung kangkanaay, at paano siya nasa puso natin? Pero ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ano ba yung ipinadala ni Kristo sa atin bilang kanyang representative? Nasa atin siya, pero meron siyang representative. At yun po ang sabi ni John chapter 16 verse 7, yung mang-aaliw na susuguin niya. Hindi siya pwedeng hindi umalis sapagkat ang sabi ng banal na kasulatan, kung hindi kasi ako aalis, yung mang-aaliw ay hindi darating sa inyo. Kaya ang sabi ni Kristo sa kanyang mga alagad, "It is your advantage that I go away." Kaya yung pong analytical mind nung kangkanaay ay napakalalim po. Kaya matalino naman yung missionary na sumagot sa kanya. Sabi niya, eto yon, si Kristo ay mayroong representative. Meron siyang kinatawan na ipapadala niya sa atin. At ang kinatawan na ito ay ang banal na Espiritu Santo. Na sinabi niya sa Acts 1:8, bagamat ang Acts 1:8 ay mayroong kaugnayan po sa empowerment for evangelization, pero isang katotohanan din po na nagsasabing tatanggapin ninyo ang Espiritu Santo, bababa sa inyo ang Espiritu Santo. And you'll be empowered to be witnesses of Jesus Christ in Jerusalem, in all Judea and Samaria to the ends of the earth. So ito ay assurance na ang ating Panginoong Jesucristo ay umakyat sa verse 11 ng chapter 1 ng Book of Acts. Pero bago siya umakyat, sinabi niya na bababa sa inyo ang banal na Espiritu Santo at kayo'y magkakaroon ng kapangyarihan para maging saksi. At ito nga pong banal na Espiritu Santo ay tumira sa atin, ginawa po niya tayong templo. Nakatulad po ng sinabi sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19, ang sabi po niya, "O hindi ba kaninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng banal na Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos at hindi kayo sa inyong sarili?" Kaya maliwanag po ang paliwanag ng missionary nang sabi niya, tayo
ay tumanggap ng banal na Espiritu Santo. Tayo ay pinananahanan ngayon ng banal na Espiritu Santo at yung Espiritu Santo ay ginawa niya tayong templo. Ito ay tinanggap natin mula sa Diyos ayon po sa pahayag ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. At bilang templo ng banal na Espiritu Santo, kayo ay nilinis niya o tayong lahat ay nilinis niya sapagkat hindi pwedeng tumira sa atin ang banal na Espiritu Santo kung tayo po ay marumi sa ating mga kasalanan, kung tayo ay hindi sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo bilang ating Panginoong Tagapagligtas. So importante po na tinuro na ang lahat ng sumasampalataya sa Panginoon ay mayroong banal na Espiritu Santo. Kung wala kang banal na Espiritu Santo, ay hindi ka sa Diyos. Ito po ang sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga Roma, chapter 8, verse 9. Ganito ang ating mababasa. Datapot kayo ay wala na sa laman, kundi sa Espiritu. Kung tunay na ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo. Datapot kung ang sino man ay walang Espiritu ni Kristo, hindi siya sa Kanya or hindi siya sa Diyos. So ito pong verse na ito ay isa sa matibay na patunay na ang tao ay dapat panahanan ng Espiritu ng Diyos. Para magkaroon po siya ng katiyakan na siya ay sa Diyos sapagkat ang sabi po ng banal na kasulatan, babasahin ko ulit, datapot kung ang sino man ay walang Espiritu ni Kristo ay hindi siya sa Diyos or hindi sa Kanya ang sinabi ng banal na kasulatan. So ito ay assurance natin na tayo nga ay mayroong kaligtasan sapagkat binigyan niya tayo ng Kanyang banal na Espiritu Santo. Katunayan, sabi ni Apostol Pablo din sa mga taga-Efeso, ito yung tatak natin bilang pagkahirang sa atin. Basahin po natin ang salita ng Diyos. Sa Ephesians chapter 1 verse 13, ganito ang ating mababasa. Nasa Kanya'y kayo naman, pagkarinig ninyo ng salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan. Nasa Kanya'y nagsisampalataya rin naman kayo, ay tinatakan ng Espiritu Santo ng pangako. Sa talata pong ito ay ipinapakita ni Apostol Pablo ang chronological way ng ating pong pagkaligtas o ating kaligtasan. Ang sabi po niya, nasa Kanya'y kayo naman, pagkarinig ninyo ng salita ng katotohanan. Una, dapat nating marinig ang salita ng katotohanan. At ito po ay salita ng Diyos na nagmumula sa Kanya mismo. At mababasa po natin yan sa banal na kasulatan. Ay ano ba yung salita ng katotohanan o bahagi nitong salita ng katotohanan? Ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan, the gospel of your salvation. Ito yung matibay na basihan natin ng ating kaligtasan, yung pong gospel, yung pong ebanghelyo. Ito yung katotohanan. Ano ba yung ebanghelyo? At ang ebanghelyo po na binabanggit dito ay yung binanggit din po ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 15 na si Kristo ay namatay, na si Kristo ay inilibing, at si Kristo ay nabuhay. Yung po yung kanyang ebanghelyo sa sulat niya sa mga taga-Korinto. Bagamat ang kabuuan ng ebanghelyo, siyempre ay una, yung ipinanganak ang ating Panginoong Hesukristo, at siya ay namatay, siya ay inilibing, siya ay nabuhay, siya ay umakyat sa langit, siya ay nag-utos ng banal na Espiritu Santo, at siya ay muling babalik sa atin. Yun ang sinasabi ni Apostol Pablo na ebanghelyo ng kaligtasan. At ang sabi niya ulit sa Ephesians, nasa Kanya'y sumampalataya rin naman kayo. So importante po yung pananampalataya natin. Sapagkat ang sumasampalataya ay pinagkalooban po niya ng banal na Espiritu Santo bilang tatak ng pangako. At kung babasahin po natin patuloy ang verse 14 ng Ephesians chapter 1 ay ganito, na siyang patutuo ng ating mana. Ulitin ko po yung salita, na siyang patutuo. Yung siya po dito ay tumutukoy sa banal na Espiritu Santo. Ibig pong sabihin, yung patutuo ay garantiya, guarantee sa wikang Ingles. O kaya down payment. Ang banal na Espiritu Santo po ang katiyakan bilang tatak natin na tayo ay may mamanahin sa ating pong pananampalataya sa Diyos.
Ang sabi po ng banal na kasulatan ay hanggang sa katubusan ng sariling pag-aari ng Diyos sa ikapupuri ng kanyang kaluwalhatian. Now, ang banal na Espiritu Santo ay tatak na ikaw ay pag-aari ng Diyos. Doon po sa tribal context ay madalas nating sasabihin sa kanila, meron kayong kalabaw, meron kayong baka. Lagi po yan tinatatakan at ang inyong itinatatak ay yung pong either initial ng inyong pangalan o kaya meron kayong talagang marka na nagpapatunay na sa iyo nga yung hayop na yan. O kaya sa iyo yung kalabaw o kaya sa iyo yung baka na yon. Ganyan din po ang paliwanag natin sa kanila na tayo ay pag-aari ng Diyos at tinatakan tayo ng Diyos. Hindi lang natin tatak sa labas kundi tatak sa loob. At yun po ay banal na Espiritu Santo. Again, ang sabi ng Romans chapter 8 verse 9, sapagkat kung walang Espiritu Santo,

us. And if you are in Christ and the Holy Spirit is in you, ito po ang mangyayari sa iyo. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito sila'y pawang naging bago. Ngayon po kung ang isang tao nagsasabi siya na siya'y Christian o siya'y born again, kaya lang walang ebidensya ng 2 Corinthians 5:17, siya ay wala kay Kristo at wala ang banal na Espiritu Santo sa kanya, siya po ay walang pagbabago. Kasi ang magdudulot ng pagbabago sa atin ay kung ikaw ay nakay Kristo na at kung ikaw ay pinananahanan ng banal na Espiritu Santo. Sapagkat ang taong nakay Kristo at pinananahanan ng banal na Espiritu Santo ay nagbubunga siya, katulad po ng sinabi ni Apostle Pablo sa Galatians chapter 5. Sa verse 22 at verse 23 ay mababasa natin ang pag-ibig, kaawaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil. Bilang pangwakas, mga kaibigan, ikaw ba ay nakay Kristo na? At meron ka bang banal na Espiritu Santo? Meron isang word po na sinabi si Apostle Pablo para describe yung mga bunga ng banal na Espiritu Santo sa Romans chapter 12 verse 2. Yung pong tinatawag nating transformation. Be transformed by the renewing of your mind. Ang lahat po ng sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, tribo ka man o hindi, ay pinagkalooban ka ng banal na Espiritu Santo bilang tatak na ikaw ay anak ng Diyos at bilang katiyakan na ikaw ay may mamanahing kaligtasan mula po sa Panginoon. Muli po, ako si Pastor John Fabra, ang inyong missionary sa Himpapawid na nagsasabing huwag nating kalimutang abutin ang mga tribo sa kabundukan sapagkat sila sa tingin ng Diyos ay mga katutubong hiyas.

0: You've just heard a message from The Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.
1: Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Bishop Ruben Abante para sa ating panalangin, para sa ating bayan. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, aming Ama, salamat po at kami na iyong mga anak. At kahit saan, sa mahal naming bayan na ito, kami magkaroon ng palanginan. Marami kaming pangailangan, O Diyos. Marami kaming hinaharap, mga kabigatan, mga challenges. O Diyos, dumadalangin po kami, hindi lamang ng kamalayan, kaparaanan para sa aming mga namumuno, kundi mismo, Panginoon, kalusugan para sa aming bayan. O Diyos, lalo na sa mental health at sa kung ano-ano pa ang maaaring maging kabigatan po sa aming bayan sa health issue, at magkaroon ng access ang aming mga kababayan sa lahat ng maaaring pag-abot ng aming pamahalaan, mga doktor, proteksyon para sa aming mga health workers, kalakasan para sa kanila, at pagbangon po namin sa lahat ng aming pinagdaraanan. Ito man, O Diyos, ay sa kaisipan, pinansyal, o kaya naman sa bagay, O Diyos, nang nababalot kami ng lahat ng parabang walang kapag-apag-asa, mga uncertainties, sa pamamagitan, Panginoon, ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ay aming pinapanalangin. Buksan namin ang aming isip, ang aming kalooban, sapagkat isa lamang ang simulain po lahat ng ito, na kilalin ng lahat ng aming mga kababayan si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, at susunod dyan kung lahat, ang lahat ng kanyang biyaya ay sumaaming lahat. Lord, Panginoon, salamat po sa bagay na ito, na ang mensaheng ito sa pamamagitan ng panalangin ay maihayag sa lahat. Sa pangalan po ni Kristo Jesus.

This is Paul Pascua. Inaanyayahan kita, kaibigan, para sa Perfect Peace. Tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 11:30 ng gabi. Kasama mo ako

0: ang paaralan ng Biblia sa Himpapawid. Hatid ay 30 minuto ng pag-aaral ng Salita ng Diyos. Halina't matuto at mapagpala sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid.
1: Sa pong mapagpalang umaga sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Welcome po kayo dito sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid. Samahan niyo ako sa loob ng 30 minutong pag-aaral ng Salita ng Diyos. Dito lamang sa 702 DCAS Radio TV Agapay ng Sangbayanan. Kami rin ay maaari ninyong mapakinggan online sa fabc.ph at sa Android app na O Philippines. Kabilang kami sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ako ang inyong kaibigan at kamag-aral, Ronald Failano. Kami po dito sa paaralan ay nagnanais na tumulong sa inyong pagbabasa at pag-aaral ng Salita ng Diyos. At ito ay sa pamagitan ng ating broadcast at mga aralin o study guide na naihanda para maging gabay po ninyo sa inyong pag-aaral. Sa biyaya po ng ating Panginoong Diyos ay marami na ang nakapagtapos sa atin pong basic Bible course. At ayon po sa kanila, nagagamit po nila ang kanilang mga natutunan sa kanilang pamumuhay bilang isang mananampalataya at sa kanilang pagbabahagi ng salita ng Diyos sa iba. At upang inyo pong maranasang mag-aral gamit po ang ating mga aralin, ay pinamimigay po namin ngayon ang aming brochure o listahan ng ating mga aralin. Mamaya ay akin pong sasabihin ang ilan pang detalye kung paano kayo magkakaroon ng kopya ng brochure na ito. Samantala, makinig muna tayo ng isang awitin.

0: Kaibigan, ikaw ay nakikinig sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid. Dito mo lamang mapapakinggan sa 702 DCS, Radyo TV, Agapay ng Sangbayanan. Kami po ay kabilang sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. At ako ang inyong kaibigan at kamag-aral, Ronald Failano. Kanina ay nabanggit ko na kami ay nagpapamigay ngayon ng atin pong brochure na kung saan nilalaman nito ang listahan ng lahat ng ating mga aralin. Ito ay upang magabayan kayo kung ano ang gusto ninyong pag-aralan at makita kung ano yung ating mga available courses o study guide. Kung nais po ninyong magkaroon ng kopya nito, ay sumulat lamang po kayo sa amin at mag-text. At sa inyong mensahe, sabihin lamang po ninyo na gusto ninyong makatanggap ng ating course list brochure o course list na lang. At kapag amin nang matanggap ang inyong kahilingan, ay agad namin itong ipadadala sa inyo. Ang amin pong address, paaralan, P.O. Box 490 Green Hills 0420 Metro Manila. Muli, ang atin pong address, paaralan, P.O. Box 490 Green Hills 0420 Metro Manila. At ang atin pong email address, emayus1950@gmail.com. Muli, ang atin pong email address, emayus1950@gmail.com. At ang atin pong cellphone number, 0910-780-8578. Ang atin pong cellphone number, 0910-780-8578. At paalala po lamang kaibigan na sa iyong pagsulat, email o text ay huwag mong kalilimutang ilagay ang iyong kompletong pangalan at address. At huwag mo na itong i-abbreviate. Nang sa gayon ay makatitiyak ka na iyong matatanggap ang iyong kahilingan. Kaibigan, ngayon sa ating pag-aaral ay tutuloy natin ang pagtingin natin sa mahalagang turo ng Biblia. At sa ibang salita, ito po yung tinatawag nating mga doktrina. At sa nakaraan nating pag-aaral, nakita natin kung ano ang mahalagang turo patungkol sa pangalan ng Diyos. Madami po ito. At ngayon ay isang pangalan po muli niya ang ating titignan. Yun nung madalas nating mabasang ang Panginoon ng mga hukbo. Yun po ang ating pag-aaralan ngayong umaga. Bago po ito ay saglit tayong dumulog sa Panginoon sa isang panalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa umagang ito na iyong ibinigay sa amin upang kami ay makapag-aral ng inyong salita. Pagpalain po ninyo ang aming pag-aaral sa unang araw na ito ng buwan ng Hunyo at kayo po Panginoon ang siyang maitaas. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, Amen. Ang Panginoon ng mga hukbo, ito ay isang mahalaga na pangalan ng ating Panginoong Diyos. Sa iba po ay sinasabing Diyos ng mga hukbo o maging Panginoong Diyos ng mga hukbo. Ito ay binanggit sa madami pong mga talata at aklat ng Biblia. Halimbawa, basahin po natin ang ilan dito. Sa unang Samuel, kapitulo 1, talatang 3 ay ganito ang ating mababasa. Unang Samuel 1:3. Ang lalaking ito ay pumupunta taon-taon mula sa kanyang lungsod upang sumamba at maghandog sa Panginoon ng mga hukbo sa Shilo, na doon ang dalawang anak ni Eli na sina Hophni at Phinehas ay mga pari ng Panginoon. Isang talata pa po sa Awit 24 talatang 10. Ganito ang ating mababasa. Sino itong hari ng kaluwalhatian? Ang Panginoon ng mga hukbo. Siya ang hari ng kaluwalhatian. Sela. Ganon din po sa Isaiah kapitulo 1 talatang 9. Ganito ang sinasabi. Malibang ang Panginoon ng mga hukbo ay mag-iwan sa atin ng ilang nakaligtas maging gawa na sana tayo ng Sodoma at maging gaya sana tayo ng Gomora. Ganon din po sa Hagay Kapitulo 1 talatang 2. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Sinasabi ng bayang ito na hindi pa dumarating ang panahon upang muling itayo ang bahay ng Panginoon. Sa mga pangalang ito, Diyos ng mga hukbo o Panginoon, Diyos ng mga hukbo, ay ito ay isang kombinasyon o pinagsama na iba't ibang mga pangalan ng Diyos na may dagdag po na pantukoy. Ano? At ang tinutukoy ay mga hukbo. Mga hukbo. Ito ang pangalan na nagsasalita ng soberanya ng Diyos. Sovereignty of God, ang kataasan ng Diyos sa kanyang kaugnayan. Sa kanyang kaugnayan sa lahat ng mga nilalang niya. Kabilang po tayo doon. Kabilang din po ang mga anghel. Kabilang ang sangsinukob. Kabilang po ang lahat ng mga bagay. Kasi lahat naman po tayo ay nilalang ng Diyos. Kaya yun ang pagsasabing ang mga hukbo, ang tinutukoy po dito ay ang maraming mga nilalang na bagay. The universe, itong sangsinukob natin, kasama po doon. Kasama na rin po ang araw, ang buwan, mga bituin, at ang mismong daigdig na atin pong kinaroroonan. At ang mga tao, maging ang mga anghel, maging si Satanas, maging ang mga diablo o ang mga demonyo, ito ay kabilang sa sinasakop ng Diyos na tinatawag na hukbo ng Diyos. Siya ang Panginoon ng mga ito. Siya ang namamahala sa lahat ng ito. Siya ang may kapangyarihan sa lahat ng ito. Siya ang higit at higit sa mga ito kasi nilalang lang po sila. Kabilang po tayo doon. Kabilang din sa mga hukbo ang mga may ranggo, sasabihin natin. O dami ng mga anghel. Ibig sabihin, dahil sa ang mga anghel, may mga ranggo yan. At ganun din, may mga bilang yan. Kasama sila doon. Sa unang hari, talatang 22, talatang kapitulo 22, talatang 19, ay mababasa natin ang ganito. At sinabi ni Mikaya, kaya't iyong dinggin ang salita ng Panginoon. Nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa kanyang trono at ang buong hukbo ng langit na nakatayo sa tabi niya sa kanyang kanang kamay at kaliwang kamay. Gayon din ang mga hukbo ng kadiliman at impyerno. Nabibilang din sa mga ito ang bilyong-bilyong mga tao na nangabuhay sa lupa at lahat ng kanilang mga gawa at lakas. Ganun din po sa Daniel Kapitulo 8, talatang 10 at 11 ay ganito ang sinasabi. Daniel 8, 10 at 11. Lalo pa itong naging makapangyarihan hanggang sa maabot nito ang langit at pinabagsak nito sa lupa ang ilang mga bituin at tinapak-tapakan. Itinuring niya ang kanyang sarili na higit na makapangyarihan kaysa sa pinuno ng mga nilalang sa langit. Pinatigil niya ang araw na paghahandog sa templo ng Diyos at nilapastangan niya ang templo. Ayan po. Na ang Diyos o ang ating Panginoong Diyos ng mga hukbo ay nangangahulugan kung ganon na ang lahat ng mga nilalang ay kanyang mga lingkod. At dapat, kusaman o hindi, ay gawin nila ang kanyang kalooban sa langit at sa lupa maging sa impyerno. Wala pong exempt. Lahat sila ay sa Diyos kasi lahat ay nilalang ng Diyos. Kaya't ang pangalang Panginoon ng mga hukbo kung sa gayon ay pangalan na nagsasalita ng soberanya o ang kataasan ng Diyos. At layunin ng Diyos sa pagsasakatuparan ng layuning niya sa pamagitan ng kanyang mga nilalang. Ibig sabihin, siya ang Panginoon. siya ang masusunod sa lahat ng mga nangyayari o gagawin ng kanyang sinasakupan. Lahat po tayo kasama doon at ang kanyang kapangyarihan ang siyang mananaig. Hindi lamang niya siya nasa ibabaw ng lahat ng ito, kundi ginagamit din niya sila, lahat sila, upang gawin ang kanyang kalooban at isakatuparan ang kanyang walang hanggang layunin. Walang sino man ang makakasalungat o magtatanong sa kanya. Yan ay sa Daniel. Mababasa po natin yan sa Daniel sa Kapitulo 4, talata pong 35. Marahil, maganda, basahin po natin. Kung nasa inyo po ang inyong mga Biblia, ay samahan ninyo ako. Buksan po natin ito sa aklat po ng Daniel. Daniel, Kapitulo 4, talata pong 35. Kung inyo na pong nakita ay sabayan niyo po ako. Pabasahin ko po ito. Verse 35 ng Daniel chapter 4. Ganito po ang sinasabi. Hayaan niyo pong basahin ko ito sa wika pong English. Ano po? Sabi, all the inhabitants of the earth are of no account, but he does according to his will among the army of heaven and among the inhabitants of the earth. And no one can fend off his hand or say to him, what have you done? Ayan, yan, tignan po natin sa wikang Tagalog. Dito po sa salinlangang Biblia. Daniel, Kapitulo 4, talata pong 35. Ganito po ang sinasabi sa ating pong wikang Tagalog. Sabi po niya, talatang 35. Ang lahat ng naninirahan sa lupa ay binibilang nawala. Sa ibang salita ay walang kabuluhan. At kanyang ginagawa ang ayon sa kanyang kalooban sa hukbo ng langit at sa mga nananahan sa lupa. Walang makakadlang sa kanyang kamay o makapagsasabi sa kanya, anong ginagawa mo? Ibig sabihin, kaibigan, walang pwedeng mag-question sa Diyos kasi siya nga ang Panginoon ng mga hukbo, Panginoon ng lahat ng bagay. Kaya't ang lahat ng mga nilalang ay inilalarawang mga hukbo ng Panginoon dito sa binasa natin. At nangangahulugang silang lahat o tayong lahat ay lumalakad ng nagkakaisa tulad ng isang dakilang hukbo upang tuparin ang kanyang kalooban. Bagamat minsan ay ayaw natin, di ba, naggawin. Pero hindi po nais ng Panginoon na siya ay masuway kasi siya nga ang Panginoon at siya ay kailangang sumunod. Kaya nga po ang creation, itong nilalang ng Diyos, itong mundo natin, itong creation mismo, ay nagtalaga ang Diyos ng sasabihin nating natural laws. At sinusunod po ito ng ating constellation, sasabihin natin, ng mundo natin. Kaya nga po sa ibang bansa ay meron ng mga apat na season o apat na panahon, di ba? Meron silang tag-snow, taglamig, tag-araw, meron din silang tagulan, meron silang sasabihin natin summer. Tayo po, dalawa lapang po ang ating ano ang ating season, tagulan at tag-araw. Ngayon papasok na po tayo sa tagulan. Lagi po 'yung nasusunod. Lagi pong nangyayari 'yon. Hindi po pumapalya kasi sumusunod po ang ating mundo, ang constellation, ang buong sangsinukob sa Diyos. Yun ay kanyang itinalaga at ang ginawa ng Panginoon ito sa atin din pong ikabubuti. Hindi lang yan, yun nung pag-inog ng ating mundo, yung pag-rotate nito sa araw, ay constant po yan. Hindi po nababago. The same po yan, yung bilis nito at yung distansya natin sa araw, constant po. Sumusunod maging yung ibang mga planeta. Kasi kung hindi sila susunod, ay nako, kayoso ang mangyayari. Kaya po ang mangyayari sa atin, delikado na. Kasi maaring magbungguan yung mga planeta kung hindi susunod, di ba? Pero andun yung ayos, andun yung order. Ganun din po sa langit. Ganun din po sa ilalim ng langit. Sasabihin natin sa impyerno, katulad ng nabasa natin sa Daniel, andun po ang Panginoon. May kapangyarihan siya doon dahil siya nga ang Panginoon at may kayusan. At lahat ng bagay ay nangyayari o gagampanan ng bawat isa dahil ito ang kalooban ng Diyos. Ngayon po, ang pangalang Panginoon ng mga hukbo ay inihayag din niya ang puot at katarungan ng Diyos sapagkat nagsasalita ito tungkol sa kanya bilang Diyos ng digmaan at labanan. Kaya nga po hukbo, meron siyang hukbo. Ibig sabihin, siya ay mayroong kingdom, may kaharian at mayroong labanan. At siya ang mananaig dito. Sa pamagitan ng kanyang makapangyariang mga hukbo, ay sinasagawa niya ang paghatol ng katarungan at katwiran. At winawasak niya ang kanyang mga kaaway at inililigtas niya ang kanyang bayan. Yan po yung mababasa natin sa aklat po ng mga awit. Halimbawa, sa awit, talata pong 24. Dito po sa awit 24 sa talatang 8, mababasa po natin ang ganito. Sino ang hari ng kaluwalhatian? Ang Panginoon, malakas at makapangyarihan. Ang Panginoon, makapangyarihan sa pakikipaglaban. Isang talata pa po. Tingnan natin yung Isaias. Isaias, kapitulo 13. At tignan natin yung talatang 4. Pakinggan po ninyo, aking babasahin. Isaias, kapitulo 13, talatang 4. Pakinggan ninyo ang ingay sa mga bundok na gaya ng napakaraming tao. Pakinggan ninyo ang ingay ng mga kaharian, ng mga bansa na nagtitipon. Tinitipon ng Panginoon ng mga hukbo, ang hukbo para sa pakikipaglaban. Tignan niyo po yun, ang kapangyarihan ng Diyos para tipunin ang lahat. At darating din po yan na sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesus, titipunin po niya sila, yung mga kalaban niya. At dahil nagdanais silang durugin o wasakin ng Israel, pero darating ang araw na sila ay matatalo ng Diyos. Ang pinakakapansin-pansin, kaibigan, tungkol dito sa pangalang itong Panginoon ng mga hukbo, ay ito, si Satanas at ang kanyang mga hukbo at ang lahat ng mga masasama ay bahagi po lahat sila sa makapangyarihang hukbo ng Diyos. Ano? Hindi sila kumikilos na di umaasa sa Kanya. Pinakakapansin-pansin nga po sa lahat, sila mismo ay mga kasangkapan ng Kanyang pinakamakapangyarihang kamay na kung paanong isinasakatuparan Niya ang Kanyang hatol at walang hanggang pagsira sa kanila. Kahit na nang sila ay mag-alsa laban sa Kanya, ang kanilang mga ginagawa lamang ay ang kanyang mga itinakda na noong panguna. Basahin natin ito. Gawa, kapitulo 4. Gawa, saklat po ng Gawa sa Bagong Tipan, kapitulo 4, talatang 28. Tingnan po natin ang talatang ito. Verse 28, ayan, ng kapitulo 4. Nang Gawa. Ganito po ang sinasabi. Upang gawin ang anumang itinakda ng iyong kamay, yan ay nagre-refer sa Diyos, at ng iyong pasya na mangyayari. At ngayon, talatang 29, Panginoon, tingnan mo ang kanilang mga banta at ipagkaloob mo sa iyong mga alipin na masabi ang iyong salita ng may buong katapangan. So, controlled po ng Diyos sila. Maging yung mga kaaway ng Diyos. Itinakda na po ng Diyos ito, bagamat hindi natin alam paano yung gagawin nila, pero nakatakda na gagawin nila iyon. Yan po ang dahilan kung bakit pakutya niya silang pinagtatawanan sa kanilang pag-aalsa. Nabasa natin yan sa Awit Kapitulo 2, talatang 4. O anong napakadakila niyang Diyos. Kaya't walang anumang bagay ang hindi kontrolado ng Diyos. Kasi siya nga ang Panginoon eh. Siya ang Panginoon ng mga hukbo. At noon pong kanyang kamatayan mismo, kamatayan ng Panginoong Jesus, kontrolado po niya ito. Lahat ng mga pangyayari, lahat ng gagawin ng mga tao. Maging ang pagkakanulo sa kanya at maging yung pagkilos ni Satanas. Kontrolado po ito ng Diyos upang maisakatuparan ng Diyos ang kanyang layunin. Kaibigan, yan po ang ating Diyos, ang ating makapangyariang Diyos, ang Panginoon ng mga Panginoon. Kaya dayo po, bilang kanyang mga iniligtas, ay nararapat lamang na siya ay sundin, siya ay sambahin, at siya ay itaas sa ating buhay. Hanggang dito lang po muna, kaibigan, ang ating pag-aaral ngayon po, ang umagang ito. Samahan ninyo akong muli sa darating po nating pag-aaral sa susunod na linggo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon.
1: Iyong napakinggan ang paaralan ng Biblia sa Himpapawid. Inihatid ng BSA Correspondence School sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.

0: Naramdaman mo po ang heart ko, ang lakas ng tunog.
1: Anak, bakit ka naman kinakabahan?
0: Eh kasi po, hindi po ako marunong mag-cook, magpunta sa market, lalong-lalo na magtrabaho at magbayad ng bills. Tapos nakikita pa kita minsan, sabi mo, stress ka sa work. Hay naku, Mommy! Pwede bang forever na lang akong bata?
1: Ikaw naman, anak.
0: Dito na lang ako sa house. Alagaan mo ako at kami ng mga kapatid ko.
1: Naiintindihan kita, anak. Habang lumalaki ka, mas marami kang matututunan. Mas lumalawak yung pagtingin mo sa mundo. At higit sa lahat, mas na-appreciate mo ang power ni God na tutulong sa'yo na gawin ang mga bagay na sa tingin mo ay mahirap.
0: Pero paano kung hindi ko po kaya?
1: Hindi mo kailangang kayanin mag-isa. Sabi nga sa Bible, cast all your anxiety on Him because He cares for you.
0: Pwede ba yun?
1: Kahit kaano kabigat, kasama mo ang Diyos.
0: So okay lang matakot minsan?
1: Oo naman, anak. Pero huwag kang mananatili sa takot. At habang lumalaki ka, andito lang kami ni Daddy mo, nagagabay. At mas higit doon, andyan si Lord.
0: Okay po, excited na po ako tumanda.
2: Sumasayong papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702
2: DZAM. Agapay ng sambayanan.
4: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
5: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito nga po ang programang Kamalayan at ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Ang atin hong programang Kamalayan ay napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Gayon din sa channel 185 sa GCTV. Yan naman po ay tuwing Linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Kumusta na mga kapatid? Tayo po ay dadako sa ating pag-aaral at pag-uusapan natin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng isang tunay na relasyon sa Diyos. Alam niyo po, marami ang bumabalakid sa ating ugnayan sa Diyos at ilan sa mga bagay na ito ay maaari po nating alisin o pagtagumpayan. Kabilang po dyan ang kasalanan na pwede natin pagsisihan, nariyan po ang mga hadlang na marahil hindi naman natin maituturing na kasalanan, pero pag hindi natin nabantayan, ang mga ito po ay nakakasama sa ating buhay. Kagaya po ng ano? Well, halimbawa po, yung araw-araw nating nakikita at marahil ginagawa, eh yung marami pong tao abala sa kanilang mga gadgets. Alam niyo, meron ako nabasang statistics tungkol dyan, ano? Lumalabas po na kapag ka tayo po ay gumagamit ng ating gadgets sa walang kabuluhan, sabihin na natin just for entertainment or para ubusin ang oras, alam niyo ba na if you do that for 2 hours a day, 2 oras sa isang araw, sa isang buong taon, ang nawawala sa iyo ay isang buwan. Imagine niya na 2 hours a day ang equivalent po sa isang taon ay isang buong buwan. Can you imagine, ano? Para bang sasabihin natin, saglit lang, konti na lang, sandali lang ito, pero magugulat po kayo na sa loob ng isang taon, pag tinuloy-tuloy niyo yung habit na meron tayong sinasayang na 2 oras kada araw, ang total accumulated time na ating nasayang is equivalent to 1 month. Grabe, ano? Hindi natin siguro nare-realize yan at ang masaklap ito. Baka nga hindi lamang 2 oras isang araw ang ating nasasayang. Na-imagine niyo po ba yon na yung isang buong buwan sa isang taon ang nawawala? Napakalaki at napakahabang panahon yan. So ang ibig sabihin yan, in 12 years ay isang buong taon ang nawawala. Grabe, ano? Kaya nga, bukod pa dyan, syempre, yung ibang mga kaabalahan natin na marahil po ay hindi tayo intentional sa paggamit sa mga ito. Kaya nga, may mga bagay na dapat pagsisihan, kasalanan po nandyan, may mga bagay na dapat bawasan, may mga bagay na dapat pag-ingatan. Para sa ganoon, lumago tayo sa ugnayan natin sa Panginoon. At isang paraan para tayo po ay lumago ay ang pagsisiyasat. Di ho ba? Pagsisiyasat, alimbang mga bagay sa aking buhay ang hindi na marapat manatili at paano ko ba ito maiaalis? Napakaganda po yung sinabi sa Psalm 139 na kung saan ating inaral nung nakalipas na mga pagtatalakay, "Search me, O God. Know my heart. Point out anything in me that offends you." Kaya po napakabigat nitong talatang ito dahil pinapakita po ang katotohanan na may mga pagkakataon po na nakaka-offend na pala sa ating Panginoon pero hindi natin namamalayan. Offensive na pala sa Panginoon pero pinananatili pa natin sa ating buhay. Hindi na pala marapat sa ating buhay pero nariyan pa rin siya. Kaya kinakailangan po natin ang tuloy-tuloy na pagsisiyasat para kung ano man ang hindi kalugod-lugod, ito po ay ating mapagtagumpayan. Ngayon, sa ating pag-aaral ay gusto ko pong tingnan natin ano ba ang pakinabang ng pagsunod sa ating Panginoon. Alam nyo kasi, pag pinag-uusapan po ang pagsunod, obedience, para bang ang dating sa tao napakabigat? Well, siguro totoo naman. Mabigat in several ways. Ano po? Una, mabigat dahil alam naman natin na ang pagdidisiplina sa sarili ay nangangahulugan na meron po tayong dapat extra na gawin at may mga bagay na dapat tanggalin, di ho ba? Kagaya po, halimbawa, kung gusto niyong maging healthy dahil ang sabi ng doktor ay kinakailangan ay i-improve ang kalusugan. Hindi ho ba't dalawang bagay yan? May mga bagay na hindi mo kakainin, iiwasan, at kadalasan yan yung mga masasarap, at merong conscious effort para gawin yung nararapat. At kadalasan po, yan ang hirap dyan. May mga bagay na dapat isuko, tanggalin, pero hindi po natin maalis. At may mga bagay naman na kinakailangan nating idagdag na kadalasan po hindi naman natin magawa. Kaya napaka-importante po na talagang mag-evaluate sa ating buhay, magkaroon ng wastong pananaw tungkol po sa pagsunod at ano ba ang pakinabang nito. Dito po sa Deuteronomy chapter 6, verse 1 to 3. And by the way, ang Deuteronomy po ay sinulat bilang panghuli doon po sa first five books ng Old Testament. And then ito po ay dudugtong na doon sa pagpasok nila sa Promised Land. Kaya ho, pag binasa nyo ang Deuteronomy, marami po rito ay mga paalaala kung paano sila iningatan, ginabayan, pinatnubayan ng ating Panginoon, paano silang minahal. Reminder po ito, una, sa mga mas nakatatandang henerasyon na marami na kayong pinagdaanan, pero ang lahat ng ito ay merong pagsasakatuparan sa layunin ng Diyos. Merong patutunguhan ang mga bagay na ito. Pangalawa, reminder din ito sa next generation na marahil ay hindi na po aware doon sa mga naunang kaganapan na sila po ay pinaaalalahanan na may mga bagay na nangyari sa nakaraan at itong mga nangyayari sa kasalukuyan ay hindi nagkataon, merong layunin ito. Kasi imagine, ha, nasa wilderness po sila, papasok sa Promised Land. Kaya nga ang isang babala doon, pag pumasok na kayo roon, maging maingat kayo sa kasaganaan. Kasi ang tendency po, galing doon sa isang mahirap na kalagayan sa wilderness, at sinasabi po nating mahirap dahil alam naman natin yung harsh environment ng wilderness, pero kailangan din nating tandaan na yung provision ng Panginoon sapat naman doon. Yun nga lang, kailangan nating alalahanin na may mga challenges din po talaga sa wilderness na kanilang kinaharap. Whereas doon po sa Promised Land, ay sabi nga, it is a land flowing with milk and honey. Kaya po, inuulit-ulit sa kanila, may mga bagay na kailangan yung gawin para maprotektahan ang inyong sarili. At tandaan niyo po, hindi sila hinango mula po doon sa Egypt para lang dalin sa Promised Land, para lang mag-enjoy ng kasaganaan. Hindi po. Merong higher purpose ang Diyos. It's not only for them to be blessed in a land flowing with milk and honey. Ang purpose po doon ay makita nila ang layunin ng Panginoon, ma-establish po sila as a nation, and eventually fulfill God's plan for them. So dito po sa Deuteronomy, yung hamon na ituro sa next generation para maliwanagan, para mapaalalahanan, para maituwid, para magabayan patungo po sa tamang landas. Ito po ang sinasabi sa Deuteronomy chapter 6, verse 1 to verse 3. These are the commands, decrees, regulations that the Lord your God commanded me to teach you. You must obey them in the land you are about to enter and occupy. And you and your children and grandchildren must fear the Lord as long as you live. If you obey all His decrees and commands, you will enjoy long life. Listen closely, Israel, and be careful to obey. Then all will go well with you, and you will have many children in the land flowing with milk and honey, just as the Lord, the God of your ancestors, promised you. Tingnan niyo po yun, ano? Binanggit yung mga salitang commands, decrees, regulations. Nakadalasan po, pag naiisip natin, parang ambigat dahil lang dating, may mga bawal, may pinagagawa. And keep in mind, wala namang pinagbawal ang Diyos na hindi naman sa ikabubuti natin. Wala naman siyang pinagawa na hindi rin para sa ikabubuti natin. Ibig sabihin, itong mga commands, decrees, and regulations na ito para sa ikabubuti natin. Kaya po negative ang tingin ng marami sa mga commands, decrees, and regulations. Hindi po dahil may problema sa mga ito. Ang problema po ay sa atin. We have a sinful nature. Meron tayong makasalanang pagkatao. At dahil po sa ating makasalanang pagkatao, ang tendency po natin ay ayawan, talikuran, iwasan ang mga bagay na makakabuti sa atin. Alam nyo, yan ang problem sa sinful nature. Tinuturuan tayo mag-enjoy sa mga bagay na mali at iwasan yung mga bagay na marapat. No? Tingnan nyo po, sa Galatians chapter 5, verse 19 to 21, ito po yung sinasabing desires of the sinful nature. Habang binabasa ko po, subukan yung isipin, alin ba dito ang marapat, alin ang hindi. Tingnan niyo po, at magugulat kayo. Sabi po sa Galatians 5:19-21, when you follow the desires of your sinful nature, the results are very clear. Sexual immorality, impurity, lustful pleasures, idolatry, sorcery, hostility, quarreling, jealousy, outburst of anger, selfish ambition, dissension, division, envy, drunkenness, wild parties, and other sins like these. Let me tell you again, as I have before, that anyone living that sort of life will not inherit the kingdom of God. So, kung mapapansin niyo po, ito yung mga bagay na gusto ng tao. Sexual immorality, impurity, lustful pleasures, etc. Ito yung mga bagay na nasa tao at ang mga bagay na ito sumisira ng buhay ng tao. Kaya sa mga nabanggit doon sa mahabang listahan, isa lang ang common denominator. Makasalanan po yan at dahil makasalanan ang mga bagay na yan, walang mabuting ibubunga yan. Kaya lang ang problem nga po dahil may sinful nature tayo, hindi lang sa hindi natin iniiwasan ang mga bagay na ito, because of the sinful nature, ginugusto pa natin to. Parang walang kaibahan yan sa isang addict, di ho ba? Pag ang isang tao ay addicted sa drugs, alam naman niya na masama yan para sa kanya. Alam mong masama yan para sa kanya. Pag pinigilan mo siya, sa kanyang tingin, ikaw pa ang masama. Hindi dahil masama ang intention mo, kundi dahil sa kanyang pagkalulong, nababaliktad ang pananaw. Inaalis mo ang isang bagay na sa kanya hindi makabubuti At sa kanyang paningin, bakit mo aalisin ang mga bagay na ito? So nakita niyo po yung nakakatakot na epekto, di ho ba? Kaya nga, sinasabi natin, ito ang magiging problem. Kung ang mga bagay na ito nananatili sa ating buhay, eh sa palagay niyo, paano tayo pagpapalain ng Diyos? Humihiling ka ng magandang kalusugan, eh nandyan yung drunkenness, no? Wild parties, ano po, at kung ano-ano pa. Eh paano ka naman bibigyan ng maayos na buhay at kalusugan kung yan ang nagpapatuloy sa iyong buhay? Gusto mo ng maayos na relationship? Eh baka nandyan po yung sexual immorality, impurity, lustful pleasures, jealousy, etc. O paano magkakaroon ng magandang relasyon kung ang kahilingan mo at yung mga ginagawa mo ay hindi tugma? Eh paano ka pagpapalain ng Diyos? Di ho ba? Baliktad eh. Kaya kinakailangan po natin yung presence ng Holy Spirit. We have to obey para kung ano yung kailangan sa ating buhay, yan ang makita, yan ang maganap, para magawa po natin kung ano ang nais ng Panginoon. Kaya ang sabi po doon sa Galatians chapter 5, verse 22 and 23, "But the Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives: love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. There is no law against these things." So mapapansin po natin na ito yung kailangan natin. Ito yung mga bagay na dapat nasa buhay natin. So ang ibig sabihin po, pagtaglay mo to, ito naman ang tanong. Paano ka namang hindi pagpapalain kung nasa iyo yan? Ang pagkakaroon po niyan, it will enrich your life. If you have love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, self-control, paano kang hindi pagpapalain, eh yung mga sangkap na yan will improve relationships with other people. It will improve your marriage. It will improve your family life. It will improve your employer and employee relationship. It will bless your community. It will make you a blessing even sa church. It will glorify the Lord. So, ibig sabihin, pag nasa atin ang mga bagay na ito, nasa atin ang sangkap na kailangan para gumanda at maging maayos ang ating buhay. Kaya nga lang, eto, ang mga bagay na ito, hindi yan ang gusto ng sinful nature. Kaya nga sabi sa Galatians 5:17, di ba? "The sinful nature wants to do evil, which is just the opposite of what the Spirit wants. And the Spirit gives us desires that are the opposite of what the sinful nature desires. These two forces are constantly fighting each other, so you are not free to carry out your good intentions." Yan ang problem, mga kapatid. Pag meron tayong sinful nature na nagdo-dominate sa ating buhay, inaayawan kung ano yung gusto ng Diyos. Ginugusto kung ano yung ayaw ng Diyos. Kaya nga, kung nasa atin ang Spirit, then we can overcome. Kaya po talaga mapapansin nyo, minsan kung tutuusin, tama din yung sinabi ng isang author na marami sa ating mga problema ay mga self-inflicted problems. Mga problema na tayo ang may gawa, ginusto natin, at ang resulta po, tayo rin ang napapahamak dahil sa mga bagay na ito. Kaya napakaganda ng reminder sa atin that we need to obey. Kaya yung mga Israelites, going back dun sa kanilang karanasan, bakit daw kailangang sundin yung commands, decrees, regulations that the Lord has commanded? Ang sabi ng passage, "So that you will enjoy a long life, that all may go well with you." Para sa ating ikabubuti, para sa ikakaayos ng ating buhay. Di po ba? Tingnan ninyo, isipin nyo lang yung Ten Commandments. So gusto lang natin i-clarify. Hindi natin susundin para maligtas. Di po. Ang pagsunod ay bilang tayo po ay naligtas na. So that's why we obey, because we are already saved. Hindi po natin sinusunod dyan to deserve yung pagmamahal ng Panginoon. Kaya po pinasusunod tayo dyan dahil mahal tayo ng Panginoon. Let me clarify this. Meron po kaming mga anak at syempre mahal namin sila. May mga pinagbabawal, may mga pinagagawa sa kanila. At yung mga pinagbabawal at pinagagawa, maa-appreciate mo ito if you know na ito ay kaya binigay, kaya sinabi, para maging maayos ang buhay ng isang tao. So ganun din po tayo sa harapan ng ating Panginoon. Yung mga bagay na kanyang pinagagawa ay para sa ating ikabubuti. Kaya ho, pag tayo ay sumusunod, we benefit from obedience. Tayo ho ang nakikinabang. God is pleased, of course, and we benefit. May pakinabang sa atin. Ano po yung pakinabang? Nagiging maganda ang takbo ng buhay. E tingnan niyo po. Di ba? Kailangan pa bang sabihin na honor your father and mother? Sinabi po yan sa Ten Commandments. Iyan po yung mga bagay na kung gagawin natin, talagang magiging blessing sa atin. Magiging blessing din tayo sa iba. Huwag tayo maiinggit. Di ba? Naku, marami sa atin eh. Merong kasabihan na pagkainggit ay pikit. Di ba? Pikit. Huwag ka nalang tumingin. Pero alam naman natin na yung inggit nakakasira, di po ba? Sa isang mundo na puro inggit, na-imagine yung epekto. Pero yan po ang paalala sa atin, mga kapatid. Isang napakagandang reminder na bilang mga mananampalataya, kinakailangan po nating pag-isipang napakaigi na yung pagsunod po natin will bring benefits to us. Tayo po ang makikinabang dyan. Kaya nga, ilang bagay ang marapat nating tandaan. Una, that God is love. No? Ang Diyos po ay pag-ibig. Mahalagang bagay ito kasi sa totoo lang po, kagaya nung napag-aralan natin ng mga nakalipas, may mga times talaga na hindi lang natin naiintindihan yung pag-ibig. Minsan, halimbawa, ano, pagka yung mga anak ko ay nasosobrahan sa gadget, we tell them to stop. May mga times na, anak, hindi ko muna ilalabas yung cellphone o yung tablet kasi medyo mapaparami yung oras mo. So we limit that. Alam niyo po, minsan yung bunso, mangilid-ngilid po ang luha na para bang masakit para sa kanya ang ma-deprive ng bagay na yon. Pero dahil bilang magulang, alam mong hindi ito makakabuti. So you set that limitation, di po ba? Hindi dahil sa hindi mo sila mahal. Baliktad pa nga, ang totoo, dahil mahal mo sila. So may mga times na kaya mo naman pero hindi mo gagawin, at yung hindi mo paggawa, yung pag-deprive mo, is not an indication of anger, hatred, or lack of love for your children. Hindi po. In fact, it's the exact opposite. Kaya mo ginagawa yon para sa ikabubuti. So tayo po, we have to learn to understand God's love. And sometimes, hindi lang understand, we have to have faith. We have to have faith that God is love. Pananampalataya. Bakit? Kasi may mga times talaga hindi natin maiintindihan. Kaya nga pananampalataya ang kailangan. Nung isang pag-aaral natin, we talked about discipline. Nung ikaw ang dinidisiplina nung araw, ayaw mo ito. Pero nung nagmamature ka at nakita mo na dahil sa disiplina, nakikinabang ka, uy, now you appreciate. Isang bagay na matagal nang ginawa sa'yo, ngayon mo palang na-appreciate. Bakit? Eh kasi nga, dahil sa maturity na meron ka, yung bagay na dati na ginawa sa'yo na hindi mo ma-appreciate, now you understand better. O ano pa? Pag nagkaroon ka ng anak, i-implement mo rin yung discipline. Ano ho? Bakit? Eh kasi nga, nakita mong beneficial. O tingnan nyo yon, from the receiver of discipline na hindi po tayo natutuwa, patungo sa nag-mature, so biglang na-appreciate yung discipline na dati ginawa, and then later on, meron ng mga responsibilidad sa mga anak, ikaw na ang implementer ng discipline. Paano nangyari yung journey na yun? Ano? Yan nga po ay dahil sa naunawaan na natin at nag-mature na tayo. So, God is love. You have to know that and you have to trust that. Have faith in that. Secondly, yung mga sinasabi ng Panginoon na pagbabawal, ito gagawin, don't take it negatively. Understand that it is an expression of God's love. Magpapahayag ng pagmamahal yun eh. Kaya kailangan i-align natin yung puso natin sa Panginoon para ma-appreciate natin yung mga ginagawa ng Panginoon sa ating buhay. And thirdly, tandaan niyo po ito, obedience makes us benefit from the commands of God. Pag tayo po ay sumusunod, tayo rin ang nakikinabang. Yan po ang totoo dyan. Tayo po ang nalalagay sa maayos, tayo po ang nabibigyan ng kaayusan. Kaya ang challenge po para sa atin, let us be obedient to the Lord, let us follow His will, and let us be submissive to what God wants us to do. So sana po ay naging pagpapala ang pag-aaral na ito para sa bawat isa. Muli, ito po ang programang Kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood din sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa channel 185 sa GCTV. Ito naman ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
2: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

0: Ito ang inyong lingkod, Pastor Joey Umali. Samahan ninyo ako sa pananalangin para sa minamahal nating bansang Pilipinas. Banal naming Panginoon, patuloy niyo po kaming tulungan bilang isang bansa. Itindig niyo po kami mula sa aming pagkadapa. Tulungan niyo po kaming magkaisa bilang mga Pilipino. Wasakin po ninyo, banal naming Diyos, ang sobra naming pagkakahati-hati, pagpapangkat-pangkat dahil sa politika. Nawa ay matuto kaming mga Pilipino na doon lamang sa aming pagkakaisa, maaari kaming magtagumpay sa hinaharap naming mga pambansang krisis. O banal naming Diyos, sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: legal perspectives ng bawat miyembro ng community. Dapat ang bawat isa na mamamayan ay protected ng batas at dapat bigyan sila ng equal treatment.
1: Ang tinig ni Bishop Noel Pantoja ng Philippine Council of Evangelical Churches. Para sa mas malalim na kaalaman sa panuntunan ng Biblia sa usaping ito, bisitahin ang website ng Philippine Council of Evangelical Churches.
2: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Ito ang sulat na ginawa ni Haman. Nais niyang lipulin ang mga Hudyo habang nagsasaya sila ng hari ngayon. Ang buong lungsod ng Susan ay gulong-gulo dahil sa batas na ito.
1: Inutakan niya ang haring Aswero. Walang kamalay-malay na ang gustong malipol ni Haman ay ang lipi ninyo ni Reyna Esther. Ito ay pagtatangkaring pagpatay sa Reyna dahil siya ay isang Hudyo.
0: Silang ako maliit na tao. Nabubuhay ng payapa dito sa Persia upang labanan ang higanteng batas na ginawa ni Haman. Paano ko may pagtatanggol ang mga kapwa ko lipi sa mga malalaking tao ng palasyo? Pati na ang mahal na Reyna Esther. Nasa panganib siya ngayon.
2: Yamang sa alabok, doon ka nang galing. Sa alabok ay babalik ka rin. Masdan mo ang mga bituin. Ganyang karami ang magiging anak mo at ito ang aking dugo ng tipan. Ang dugong magubuhos dahil sa marami. Ang tipan. Handog ng Far East Broadcasting Company.

Si Asuero ang may nasasakupang kaharian na ang mga hanggahan ay buhat sa India hanggang Ethiopia at binubuo ng 127 probinsya. Noong nakaupo siya sa kanyang trono sa Susa, sa 3rd taon ng kanyang paghahari, ay naghandog siya ng pagdiriwang para sa lahat niyang pinuno at lingkod na mga punong kawal ng Persya at Media, mga mahal na tao at gobernador ng mga probinsya. Sa loob ng 180 araw, ipinakita niya sa kanila ang kayamanan ng kanyang imperyo at ang karingalan ng kanyang pagkahari. Mahalagang tao si Mardukeo na isang Hudyong nanirahan sa Susa. Sa kanyang angking katapatan sa pagsamba sa Diyos ay wala nang makagagapi rito. Si Yahweh lang ang kanyang niluhuran, hindi si Haring Asuero at lalo na si Haman. Kahit na si Haman na may kapangyarihan para ipapatay ang lahat ng Hudyo, lalong-lalo na si Mardukeo na sa kaniyang paningin ay isang maliit na tao lamang ng mga Hudyo na kaya niyang pitikin at ipabitay. Pero sa kaniyang pagkakamali, ang taong kaniyang nilalait ay isa palang tao sa lipi ng mga Hudyo ay mayroong malaking Diyos. Ito ang Tipan at ako si Joe Cabrera Alabastro. Minsan pa nag-aanyaya sa inyo na samahan niyo kami dito sa 702 DZAS FABC Radio TV sa programang Ang Tipan sa episode na pinamagatang Malaking Tao, Mardukeo laban kay Haman.

0: Mahal na Haring Aswero, sa lahat po ng panig ng iyong kaharian, may isang grupo ng mga taong ayaw makisama sa iba. May sarili silang batas at ayaw sumunod sa inyong utos.
1: Ano? Hindi ito dapat mangyari. Ako ang hari at ang aking mga utos ang dapat na masusunod. Para sa kapayapaan ng aking kaharian,

0: Sana sa kupong lalawigan.
1: Kamahalan, hindi po makakabuti sa inyo kung pababayaan ninyong magpatuloy ito.
0: Ano ba ang dapat kong gawin, Haman? Ikaw ang aking punong ministro.
1: Kung mamarapati ninyo, mahal na Haring Aswero, maglagda kayo ng isang utos para lipulin ang mga taong yun. Magbibigay po ako ng 10,000 talentong pilak sa mga pinuno at ito ay ilalagak sa kabang yaman ng hari.
0: Haman, iyon na ang mga salapi mo. At gawin mo ang gusto mong gawin sa mga taong iyon. Heto. Heto ang aking singsing pantatak.
1: Mana hari?
0: Gamitin mo ito para mangyari ang gusto mong mangyari.

0: Mardukeo, may panganib na paparating sa atin ng mga Hudyo. May sulat na nilagdaan ng hari ng Persya na lahat ng mga Hudyo ay pinapapatay ng hari. Magulo-magulo na ang buong Susan. Anong gagawin natin, Mardukeo?
1: Si Haman ang may pakana ng batas na yan. Ginamit lang niya ang hari dahil siya na ngayon ang bagong halal na punong ministro ng hari. Mag-aayulo tayong lahat. Magsusot ako ng sakot, maglalagay ng abo sa ulo. Ako ang lingkod sa buong lungsod. Ako ang iikot sa buong lungsod upang malaman ang buong palasyo sa mapait na nangyayari sa ating lahat. Ipaparating ko ito sa reyna ng Persya kay Esther.

0: masarap na alak akong ipinatimpla. At diwang tayo, Haman!
1: Oo, malahari na, Sero. Alak ka!
0: Alak ka!
2: Habang masaya kaming nagiinuman ng hari na swero, ay gulong-gulo naman ang buong susan. Parang mga tagang walang masuota ng mga Hudyo dahil malilipol na silang lahat. Mantaka, Martikeo. Mantaka, matatapos na rin ang iyong pagbibitayan.

0: Ama, bakit hihintayin pa natin ang mga paparating na buwan? Bakit hindi na natin tapusin na ngayon?
1: Anak,
0: lilipulin na namin ang mga kapatid ko, mga Hudyo. Kaming lahat ay may mga katungkulan. Sayang lang ito kung di namin magagamit ngayon. Titigmain na namin ang mga Hudyo.
1: Aking anak.
0: Tama.
1: Maghintay ka lang. Darating tayo dyan. Walang kamalay-malay ang hari na ang lipi ng kanyang Reyna Esther ay sila ang lilipulin ko. Dahil walang galang si Mardukeo sa akin. Nasasaan ba pati ang Reyna Esther ay kasama sa batas na aking ginawa? Lahat ng Hudyo dito sa palasyo ay mamamatay. Dapat tayong magsaya, aking anak na Dalphon. Tayo! Tayo ang mga pangyarihan sa Persia!
0: Kung ganun, Ama, maghahanda ako ng piging para sa aming mga anak mo. Magdiriwang tayong lahat.

0: na Reina Esther, ang inyong pinsan, si Mardukeo, ay nasa labas ng palasyo. Paikot-ikot at ang tanging suot nito ay sako at maraming abo ang kanyang ulo.
1: Puntahan mo si Yunoko Hatak para kausapin niya sa Mardukeo at alamin kung bakit siya nagkakaganon. Labis akong nag-aalala sa kanya at dalhan mo ng pampalit na damit si Mardukeo.
2: Masusunod po, mahal na Reyna.

0: Ito ang sulat na ginawa ni Haman. Nais niyang lipulin ang mga Hutyo habang nagsasaya sila ng hari ngayon. Ang buong lungsod ng Susan ay gulong-gulo dahil sa batas na ito.
1: Pinutakan niya ang haring Aswero. Walang kamalay-malay na ang gustong malipol ni Haman ay ang lipi ninyo ni Reyna Esther. Ito ay pagtatangkaring pagpatay sa Reyna dahil siya ay isang Hudyo.
0: Silang ako maliit na tao. Nabubuhay ng payapa dito sa Persya upang labanan ang higanteng batas na ginawa ni Haman. Paano ko may pagtatanggol ang mga kapwa ko lipi sa mga malalaking tao ng palasyo? Pati na ang mahal na Reyna Esther. Nasa panganib siya ngayon.

0: Pinabalak ni Haman na lipunin ang mga Hudyo. Madadamay ka, mahal na reyna, dahil sa batas ni Haman. Kaya kailangan gumawa ka ng paraan para malabanan ang batas na ito at di matuloy. Heto ang isang kopya ng sulat ni Haman na lilipunin ng mga Hudyo dito sa Persya.
1: Ito palang dahilan kung bakit nakasuot ng sako si Mardukeo at paikot-ikot sa labas ng palasyo. Dahil sa batas na ginawa ni Haman, walang kamalay-malay ang hari dito. Yun ako, hatak. Lalabas ako ng aking silid. Susuotin ko ang aking damit na pangreyna at maghahanda ako ng malaking piging. Aanyayaan ko ang haring Aswero at si Haman. Iutos mo ito, hatak.
0: Mangyayari ito, mahal na Reyna Esther.

0: Mardukeo, alam na alam ng lahat ang batas ng kaharian ay walang itinatangi. Sinumang lumapit sa hari, maging lalaki o babae, nang hindi pinapatawag ay papatayin, maliban kung ipatong sa kanya ang gintong setro at ang reyna ay 30 araw nang hindi pinapatawag ng hari.
1: Sabihin mo sa reyna ang sagot ko. Itong sagot ko. Huwag mong aakalaing makaliligtas ka kahit ikaw ay asawa ng hari. Pag ipinawalang bahala mo ang pangyayaring ito, tiyak na may magliligtas din sa mga Hudyo, ngunit ikaw at ang iyong angkan ay malilipol. Anong malay mo? Baka nga naging reyna ka para maging kasangkapan sa ganitong pagkakataon.

0: Yun ako, hatak. Ano po ang mensahe sa akin ng Reyna?
1: Mardoqueo, ipinasasabi ng Reyna, tipunin mong lahat ang Pudyo rito sa Susan at ipag-ayunin ninyo ang Reyna. Huwag kayong kakain o iinom sa loob ng 3 araw. Mag-aayuno rin ang Reyna at ang kanyang mga katulong na babae. Pagkatapos ng 3 araw na pag-aayuno, lalapit siya sa hari. Kahit ito'y labag sa batas, mamatay kung mamatay.
0: Handang mamatay ang Reyna para sa kanyang angkan, para sa taong bayan, para sa mga Hudyo.

0: Mga audio, mag-aayuno tayo, walang kakain at iinom sa loob na 3 araw.
1: Ito ang bili ng ating mahal na reyna. Handang mamatay para sa atin ang reyna. Kasabay rin natin siya mag-aayuno. Dahil labag sa batas ang kanyang gagawing pakipag-usap sa hari.
2: Naway kasihan tayo ng Diyos!

0: Gusto ko maging kaakit-akit ang aking kagandahan sa pagharap ko sa hari.
1: Kami ang labis na kinakabahan sa iyong gagawin, mahal na Rina. Baka mapahamak ka.
0: Huwag kang mag-isip ng ganyan. Di ba tatlong araw nating ipinag-ayuno ang sandaling ito? Handa akong mamatay. Pero titiyakin ko na malulugod sa akin ang hari.

0: Ha? Si Esther? Nakabihis, Reyna? At haharap sa hari? Ah, ito ay labag sa batas. Dapat siyang parusahan ng kamatayan sa paglabag niya sa batas. Hindi siya ipinatatawag ng hari.
1: Ako'y nalulugod, mahal kong Reyna, at makita kita ngayon.
2: Mahal kong hari.
1: Nagpakita ka sa akin nang di pa oras.
2: Itinuro ng hari ang kanyang setro. Ang ibig sabihin ay tanggap ako ng hari. Hahawakan ko na ang dulo ng setro.
1: Bakit, aking Reyna? Sabihin mo kung ano ang ibig mo at ibibigay ko sa iyo kahit kalahati ng aking kaharian. Alam kong may malaki kang kahilingan.
2: Mahal na hari,
1: oh.
2: Kung mamarapatin mo, ay aanyayahan ko kayong dalawa ni Haman,
1: oh.
2: Sa isang piging na inihanda ko para sa inyong karangalan.
1: Tawagin agad si Haman ngayon din para masunod ang paanyaya ni Reyna Esther. Nasaan ba si Haman? Tawagin ninyo! Madali! Madali!

0: Ama, ipinatatawag ka ng hari ngayon?
1: Ha? Huh?
0: Paano nito? Hindi man lang nagalit ang hari sa ginawa ni Esther. At may balak siya dahil ikaw lang inayayahan sa piging nito.
2: Hindi ko alam kung anong iniisip ng babaeng Hudyo.
3: Malalaman ko!

0: Ito na naman ang buisit na martukeyong ito. Hindi man lamang yumukod sa akin.
1: Bakit hindi ka magpagawa ng bitayan na 75 talampakan ang taas? At bukas, hilingin mo sa hari na bitayin na si Mardukeo.
0: Ang mga buisit na Hudyo dito sa Persya. Pero bakit ko pa sila bibigyan ng panahon pa? Ngayon na isa na akong punong ministro, isang malaking tao ng Persya, ano man ang pairaling kong batas ay matutupad. Dahil suot ko ang singsing na pantatak ng hari.
1: Kaya nga lalong dumami ang ating kayamanan. Ang ating mga anak ay may maayos na katungkulan sa palasyo. Makapangyarihan tayong pamilya sa lungsod ng Susan. Ngayon ay may piging na naman ang Rena. Sino ang inanyayahan ng Rena?
0: Ako lamang ang inanyayahan ni Esther na sumama sa hari. Pero walang halaga ang lahat ng ito hanggat nakikita ko ang Hudyong si Mardukeo. Kailangan mawala sila sa buhay ko. At malapit na yun.

0: Sino nagtatangka sa iyong buhay, mahal kong Reyna?
1: Si Haman. Si Haman ang nag-isip na ipapatay ang lahat ng Hudyo. At kasama ako sa kanyang ipapapatay.

0: Mardukeo! Si Haman ang pinabitay ng hari. At ikaw ang pinararangalan ng hari dahil sa pagkaligtas mo sa kanya sa dalawang yunoko na nagtangkang pumatay sa kanya.
1: Aba, hindi pa dapat tayo magpasaya dahil nagtatangkang dumanti ang mga anak at tauhan ni Haman.
2: Pag-ahandaan natin yon.

0: Kung mamarapatin po ninyo, mahal na hari, at makalulugod sa inyo, nais kong hilingin sa inyo na pawalang bisang utos na ipinakalat ni Haman laban sa mga Hudyo. Hindi ko po matitiis na mali po lang aking lahi, mahal kong hari.
1: Ang ari-arian ni Haman ay ibinigay ko na sa iyo. Ipinabitay ko na rin si Haman dahil sa masamang balak niya sa mga Hudyo, mahal kong Reyna. Ipatawag si Mardukeo ang bagong punong ministro.

0: Pardo kayo. Gumawa ka ng isang utos tungkol sa mga Hudyo. Kung ano man ang gusto mong isulat, ito ay sa pangalan ko at tatatakan mo ng aking singsing na ito.
1: Opo, mahal na hari. Matutupad po. Ang sulat na ito ay sa pangalan ni Haring Aswero at may tatak ng singsing nito. Sa pamamagitan ng sulat na ito, ipinahihintulot ng Haring Aswero na magsama-sama ang mga Hudyo upang ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa sinumang sasalakay sa kanila at pagkatapos ay samsamin ang kanilang mga ari-arian.
2: Oh,

kalokohan. Mamamatay ka ngayon dahil sa pangapi ninyo sa aming mga hudyo. Kaya itong tabak ko ang hahatol sa iyo ngayon. Ha! Ha!

0: Umabot na sa 500 ang bilang na napatay ng mga kaaway ng Hudyo dito sa lungsod ng Susan. Bukod sa 10 anak ni Haman, pero hindi ginalaw ng mga Hudyo ang kanilang mga kayamanan. Ngayon, mahal na Reyna, sabihin mo pa sa akin kung ano pa ang gusto mo at ibibigay ko sa iyo.
1: Kung mamarapati ng hari, ay pahintulutan ng mga Hudyo rito sa Susan na ituloy hanggang bukas ang inyong utos. Kung maaari, ipabitin sa bitayan ang bangkay ng mga anak ni Haman na sila ang nagpagawa nito upang doon ibitin si Mardukeo at ang mga matatandang Hudyo.
0: Iniuutos ko na ibitin ang mga bangkay ng mga anak ni Haman sa bitayan ngayon din!

kabaligtad ng sitwasyon. Sa halip na tayo ang malipol at patayin ang mga kaaway, tayo ngayon ang nagdiriwang sa ating tagumpay. Halos ang bilang ng ating napatay na mga kaaway ay umabot na sa 75,000. Kaya taon-taon nating gagalapin ito. Ang dating maliit na Hudyo, ngayon ay malaking tao na. Hindi tayo magagapi sa anumang laban dahil may Diyos tayong sinasamba at tinatangisan laban sa mga higante ng kasamaan. Pero huwag kayong matakot dahil mas malaking tao ang Diyos sa mga higanteng ito.

0: napakinggan ang Tipan. Naway pinagpala ka sa iyong napakinggang episode. Isinulat para sa radyo ni Jerry Peñalosa sa direksyon ni Ting Camacho. Mga nagsiganap,
1: Roy Camo Gomez,
2: Rickville,
3: Joe Plasiego,
4: Ronville,
5: Lawrence Rojas,
6: Gina Palintinos,
7: Maiza Lagdaan,
8: Nancy Lasarte,
9: Dorilyn Lagdaan,
10: Ding Camacho.
0: Hanggang sa muli, ako po si Joe Cabrera Alabastro. Nag-aanyaya na muling makinig ka dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV para sa programang Ang Tipan.

0: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
1: sa febc.ph
0: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Sasa inyo na ang pagsasahing papawid ng ating Chinese program.
3: Dear listeners, up next is the Chinese program brought to you by Far East Broadcasting Company. 听众朋友，欢迎你收听广东广播公司播放的中文节目。以下为你播放闽南语的空中崇拜。咱来有备心，三甲加入空中的崇拜。

0: Iyong narinig ang pagsasahim papawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.
1: Sumasahim papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
0: Si Bartimeus at ako. Programang naglalayong tumalakay at magbigay ng pag-asa ugnay sa iba't ibang hamon at isyu ng buhay na kinakaharap ng mga kapatirang may kapansanan sa paningin. Hatid sa iyo ng Resources for the Blind, si Bartimeus at

0: si Yahweh ang ilaw ko at kaligtasan. Sino pa ba ang aking kakatakutan? Si Yahweh ang muog ng aking buhay. Sino pa ba ang aking kasisindakan? Magandang hapon po sa lahat ng ating mga patuloy na sumusubaybay sa programang ito. Kayo po ay patuloy na nakikinig sa programang kung saan ay aming binabahagi ang mga inspirasyon, pag-asa at tagumpay ng may mga kapansanan sa paningin. Kami po ang inyong mga makakasama sa oras na ito,
1: Pastor Jeric Dobria,
0: Pastor Julius Gaupo. Kumusta ka naman, Pastor Jeric, ngayong nakalipas na linggo?
1: Salamat tayo sa ating Panginoon, Pastor Julius, sa patuloy na biyaya na ibinibigay sa atin ng Panginoon, especially sa mga ministry po natin sa buong linggo. Nagpapasalamat tayo sa ating Panginoon. Ikaw, Pastor, kumusta ka naman?
0: Sa biyaya ng ating Panginoon, kahit tayo maraming speaking engagement at maraming ginagawa sa ating ministry, ay lagi tayong pinapalakas ng Panginoon. At alam naman natin na uso yung sakit, ubod sipon gaya po niyan, at sa kabila ng init ng panahon ay meron pa rin yung sustainability. Ika nga, sabi nga na hindi tayo pinagkukulang ng ating Panginoon sa lahat ng ating mga pangangailangan.
1: Binabati muna natin, Pastor Julius, ang lahat po ng mga masugid po nating tagapakinig dito po sa ating programang si Bartimeo sa Tako, ng isang mapagpalang hapon po sa inyo lahat, especially diyan po sa Antipolo. Marami po tayong mga tagapakinig po dyan, and even dito sa Project 4, Pastor Julius, binabati din po natin dyan po sa Manila Blind Church or NVRC students po natin.
0: Binabati rin po natin ang mga kapwa natin, kabahagi ng Resources for the Blind, na nakikinig sa programang ito kada linggo ng hapon. Ngayon, Pastor, mapalad po tayo, no? Meron tayong panibagong makakapanayam, isa rin gaya natin na visual impaired. So, maaari mo bang i-introduce sa ating mga tagapakinig kung sino ito at kung ano ang kanyang hatid para sa oras na ito?
1: Bago natin siya introduce, Pastor Julius, sa kaalaman po ng atin po mga tagapakinig, ang Resources for the Blind po ay nagsagawa po ng summer camp last May 4 hanggang 9. At nagpapasalamat tayo, Pastor, dahil marami po tayong mga nakasama pong mga visually impaired mula po sa iba't ibang dako po ng atin pong bansa. Sila po ay umabot ng 67 campers. Kaya salamat po sa Panginoon sa naging matagumpay po na gawain na ito ng Resources for the Blind. Sa ating episode ngayong hapon, Pastor, sabi mo nga kanina, tayo po ay nagpapasalamat sapagkat mayroon po tayong makakapanayam. At ang atin po makakasama dito po sa ating programa, siya po ay isang blind din, low vision. Siya po ay nakasama din po dito sa Camp for the Blind po na ito. And, Pastor, siya po ang ating tinanghal na naging best camper during that camp. Kaya tingnan nga po natin ang kanya pong mga story, ang kanya mga karanasan, ano ba ang mga natutunan niya, mga realization na natutunan niya sa kanyang sarili noong siya ay dumalo ng camp natin. So welcome po natin dito po sa ating programang si Bartimeo sa Tako, si Resty Sibaloka.
2: Magandang hapon po, Pastor Jeric, Pastor Julius.
0: Kumusta naman ang araw mo ngayon, Brother Resty? Meron ka bang gustong batiin sa mga nakikinig ngayon ng programang ito?
2: Binabati ko nga po pala lahat ng mga nakikinig po. Magandang hapon po sa ating lahat.
0: Ayan, para sa kaalaman po ng mga nakikinig po sa atin ngayon, si Brother Resty po ay isang low vision, of course. At siya po ngayon ay nag-undergo po ng internship. Tama ba? Dito sa Resources for the Blind.
2: Opo, Pas. Opo, Pas.
0: Ngayon, di ba siya ay umatend ng summer camp, di ba, Pastor Jeric, nung May 4 to 9, itong nakalipas lamang na linggo.
1: Kaya alamin natin, Pastor Resty, sabi nga, first time mo na dumalo dito sa Camp for the Blind noong May 4 hanggang 9. Noong inibitahan ka para dumalo dito sa camp na ito, may mga expectation ka ba na nasa isip mo, or ano yung pakiramdam bago ka dumalo sa camp na ito?
2: Noong una, Pas, noong una kong nalaman na makakasali ako sa camp po, noong nasa computer eyes pa po ako, kinabahan po ako, Pas, kasi una sa lahat, wala po akong idea kung ano nga ba yung summer camp for the blind and ano nga ba yung ginagawa doon. Kinakabahan din po ako kasi ito po yung first time po na makikihalubilo po ako sa kapwa ko po may kapansanan po sa mata kasi habang lumalaki po ako, talagang mga sighted po talaga yung mga nakapalibot sa akin pas. Kaya excited din ako at the same time na makakasama ko sila at mararanasan din po yung mga ginagawa nila.
0: Para naman sa buong halos isang linggo na yung pananatili dito sa summer camp at first time ito, bukod sa mga bagong kakilala at bagong kaibigan na nakilala mo, ano naman yung mga isa sa masasabing mga karanasan na hindi mo makakalimutan habang ikaw ay naroon sa summer camp?
2: Sa pananatili ko sa camp naman pas, ang isa sa mga hindi ko po makakalimutan ay yung araw-araw po na pagpapasalamat po sa Panginoon. Like paggising po sa umaga, devotion, pagtapos po ng breakfast, pupunta na po kami sa may covered court para kumanta naman po ng pasasalamat pa rin po sa Panginoon. Then marami pong activity na nagtuturo din po sila ng salita ng Diyos hanggang po sa matapos. Sa hapon naman po, meron po kaming tinatawag na group dynamics kung saan hinahati po ang lahat ng campers sa edad at dun po nagba-Bible study din po kami dun po. Po yung mga karanasan po na hindi ko po malilimutan.
1: Sa kaalaman po ng atin pong mga tagapakinig, ang summer camp po or camp for the blind ay marami po tayong mga activities na ginagawa doon. Nabanggit nga ni Resty kanina, isa po dyan yung aming pong group dynamics. Ito po yung tinitipo natin sila. Nag-aaral po tayo ng salita ng atin pong Panginoon. So Resty, maliban doon sa mga karanasan na nabanggit mo kanina, bilang isang may kapansanan sa paningin and first time na dumalo sa ganitong gawain, ano yung isang napakahalagang aral o realization na natutunan mo?
2: Aral po na masasabi kong natutunan ko po talaga sa camp ay yung magkaroon po ng sapat siguro na tiwala sa sarili po. Dahil sa mga planong ginawa po ng Panginoon nung una po, nung hindi pa po ako nakakasali dito sa camp, marami pong takot. Takot sa isipan ko na hanggang dito lang ako, hanggang dyan lang ako. Wala akong kayang gawin kasi nga po sa kapansanan ko. And nung nakasali na po ako sa camp at nandun na po ako, nakasama ko po yung mga kagaya ko po na mayroon pong kapansanan sa mata. Nakita ko yung iba't ibang talento nila. May kumakanta, sumasayaw, nagva-vlog, at marami pa pong ibang bagay na kaya nilang gawin. Kaya dun ko po naisip na, marami pala kaming kayang gawin. Hindi lang pala kami hanggang dun lang. Salamat sa camp po na yun kasi dun po parang hinuhubog po nila kami. Kaming mga may kapansanan, parang napapakita po namin kung sino po talaga kami at kung ano-ano po yung mga bagay na kaya po namin talagang gawin. Ang magkaroon ng tiwala sa sarili ay napakalaking tulong na nagawa ng summer camp po na ito.
0: Yan, napakagandang yung mga nabanggit, Brother Resty, no? Alam naman natin na ang isa pong komunidad po ng may mga kapansanan sa paningin, masasabing bukod-tangi. Lalong-lalo na kapag mas nakikilala ng bawat isa na mayroong kalagayan ng ganito sa paningin, ang kanilang katulad din na individual o grupo na may mga kapansanan sa paningin. At nakikita kung gaano kabuti ang Panginoon sa kanilang buhay, lalong-lalo na kapag yung masumpungan mo ang iyong kasama na maraming nagagawa kahit sila ay limitado sa paningin, subalit ang kanilang mga natitirang bahagi ng katawan ay nagsisilbing motibasyon para magpatuloy. Kaya naman sa ating kalagayan, dahil si Brother Resty ay low vision pa, ang tanong ko naman sa iyo sa ating pagpapatuloy, ano naman yung masasabi mo na feel mo na ikaw ay nandun sa camp na ipinakita sa iyo ng Panginoon noon na purpose na pwede mong gawin pa, hindi lamang umaten ka sa camp na yon, o ano pa yung mga bagay na pwede mong gawin o maipagpatuloy o masasabing discovery mo ang Panginoon pala ay may layunin sa iyo bilang isang low vision o may kapansanan sa paningin?
2: Masasabi ko po ay dahil po sa camp, mas inilapit po kami ng mga ate at kuya sa Panginoon po, at tinuruan po nila kami kung paano po maniwala at magtiwala po sa kanyang plano. Gaya nga po ng sabi ko kanina, dati po namumuhay ako na ang daming negatibo, ang daming takot po sa aking isipan. Hindi ko pa alam o tinatanong ko pa yung Panginoon anong plano niya. Nung nasa camp na po ako, tinuruan po nila ako na magtiwala lang at sumunod sa kanya dahil may maganda siyang plano. Hindi niya binigay ibinigay itong aming kapansanan para kami ay pahirapan. Kundi, na-realize ko na binigay niya to para kami mismo sa sarili namin, madiskubre namin kung ano nga ba talaga yung kaya namin gawin at maipapakita pa namin sa mga tao. Ang isa sa mga pinakamagandang aral na napulot ko po ay yun yung unti-unti pong palitan yung mga negatibong bagay sa aking isipan ng mga positibo. Mahirap man po gawin o mahaba man ang proseso, alam ko po sa sarili ko na kasama ko ang Panginoon at may tiwala na po ako ngayon sa kanyang plano. Simula po ngayon, kasama ko siya sa proseso ng pagbabago ng aking isipan po.
1: Maraming salamat, Resty, at patunay po yan sa lahat po ng atin pong mga tagapakinig. Ang atin pong Panginoong Diyos ay marami po sa mga kaparaanan na ibinibigay, ginagawa sa buhay ng isang tao upang makita niya ang kahalagahan ng buhay at makita niya na ang Panginoong Diyos ay mayroong plano sa kanyang buhay. At isa lamang po si Resty sa lahat po ng mga campers po natin na kung saan hindi lamang nila na-enjoy ang summer camp na ito for the blind, kundi marami po silang mga natutunan, hindi lamang malaki po ang naitulong ng camp when it comes sa kanila pong socialization, sa kanila pong self-confidence, kundi igit sa lahat, nabago din po yung kanilang mindset, yung kanilang kaisipan patungkol po sa kanilang sarili, at higit na ngayon na nagkakaroon na po sila ng tiwala sa atin pong Panginoon. Kaya Pastor Julius, tayo ay nagpapasalamat po sa lahat po ng mga ginagawa po ng Panginoon sa Resources for the Blind na patuloy ginagamit ng Panginoong Diyos para po sa mga young people na mayroon pong kapansanan sa paningin. Sa huli naming tanong, Resty, marami sa mga may kapansanan sa paningin ngayon na hanggang ngayon ay nagdadalawang isip pa rin na dumalo sa mga ganitong gawain na isinasagawa ng RBI dahil nandun pa rin yung pagkatakot nila, pag-aalala. Mayroon ka bang mensahe na nais iwan sa mga kapwa nating may kapansanan sa paningin patungkol sa ganitong gawain ng Resources for the Blind?
2: Sa mga kapwa ko po, may kapansanan sa mata, pag dumating po sa atin yung opportunity po na ito, ay huwag na po nating palalampasin dahil isa po ito sa magiging hakbang po natin para mas lalong makilala ang ating Panginoon at mas lalong palakasin ang ating tiwala sa ating sarili. Ang camp na ito ay hindi lang tayo hinuhubog sa kung sino tayo, pinapakita rin dito na marami tayo at hindi tayo nag-iisa. Marami tayong katulad at may kanya-kanya tayong talento, which is yun yung pinapalabas po nila doon. Matututo rin po tayo dito makipag-communicate sa ating kapwa kung anong klaseng mundo ang ginagalawan nila kung hindi pa kayo doon sanay. Napakalaking tulong ng camp na ito para sa atin. Kaya kung magkakaroon po kayo ng opportunity or malaman nyo po yung event na mga ganito, ay wag na po nating papalampasin.
0: Yan, maraming salamat sa iyong buhay at sa iyong mga nabanggit na mga karanasan sa ating programa ng Summer Camp ng RBI. We believe na ang Summer Camp po na ito ay hindi lamang dalhin tayo sa isang masaya at masaganang activities, pero ang tunay na layunin ng ating Panginoon ay magbigay po ng kalakasan, pag-asa sa mga kapatid po nating visually impaired, no? Sa mga nagnanais po mabigyan ng pagkakataon na ang kanilang mga kalagayan bilang visually impaired ay mas ma-empower pa sa ibang aspeto, dahil hindi lamang tayo dumidepende sa pagkawala ng paningin, pero yung pag-asa na binibigay lalong-lalo na po ng summer camp na ito ay maibahagi natin sa ating mga kasama, mga kaibigan, mga kapatid na merong kapansanan sa paningin. Ang buhay ni Brother Resty ay isang patunay na ang summer camp ay ginagamit ng Panginoon upang magtagumpay yung pag-asa, yung binibigay ng pagkakataon ng Panginoon sa kanilang mga buhay.
1: At sa lahat po ng atin pong mga tagapakinig, ang kwento po nawa ng buhay po ng ating nakapanayam ngayon ay magsilbing inspirasyon ito sa bawat isa po sa atin na kung saan ang pagkakaroon po ng kapansanan ay hindi po hadlang upang tayo po ay matuto at magtagumpay and of course mangarap sa atin pong mga buhay, sapagkat ang Panginoong Diyos ay lagi pong nandiyan, siya po ay lagi nakasubaybay sa bawat isa po sa atin. Napakabuti po ng Panginoon, patuloy po tayo magtiwala at magpasakit nangako po sa kanyang layunin sa bawat isa sa atin.
0: At patuloy po tayong magtiwala at maniwala na ang kakayanan po na meron tayo ay higit po sa kapansanan na meron tayo sa ating katawan. Muli po, kami po ang inyong mga nakasama sa oras na ito.
1: Pastor Jeric Dobria,
0: Pastor Julius Gaupo sa programang
3: Si Bartimeos at Ako.
4: Iyong napakinggan Si Bartimeos at Ako. Inihatid ng Resources for the Blind Incorporated sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, agapay ng sambayanan.
5: Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report.
6: Music has been a part of my life growing up. I listen to my radio in my car almost every day. For today, we have with us the station manager of Up 987 Life Changing, our station in Cebu City. Hi Gail, how are you doing?
7: Hello, Sir Lucho. Doing great by God's grace. Medyo occupied lang po tayo with some programming adjustments to serve our listeners better, but God is good and faithful.
6: Oh, that's great to hear. You have been the station manager for Up 987 DYFR-FM in Cebu for many years now. And you have witnessed many changes in the media and listener landscape. How has the station adapted as a broadcast ministry over these years?
7: Well, over the years, I've seen a significant shift in the way our listeners consume media and how they engage with content. Ang mga listeners natin ngayon, hindi lang sila limited to traditional radio. They are multi-platform, on-demand, at mas intentional na po in choosing the content they want to consume. Nag-grow po yung hunger nila for content that is more authentic, more meaningful, and hope-filled. As a broadcast ministry, Up 987 has adapted by becoming more flexible in the way we communicate with our listeners. So may mga ginawa po tayong adjustments in our content so that it becomes more relevant to our listeners. It becomes more relevant to their daily life, hindi out of touch. We are also doing efforts to strengthen our online and social media platforms, our online presence, and we're continuing to do efforts to strengthen our digital platforms, and especially with upcoming Up 987 mobile app. And we're really thankful to the leadership of FEBC for helping us push this initiative. And we just want to make it clear also, Sir Lucho, no, na even if there are changes with these platforms, our mission stays the same. It remains the same. And that is to communicate the love and saving power of Jesus Christ.
6: Wow, that's good to hear. Of course, being a music station, there's always a distinctive that sets apart Up 987 from the rest of music stations in Cebu City. So what has been the very important distinctive of Up 987 that our listeners cling to?
7: There are a lot of streaming platforms right now on demand. But even amidst that, one of the things that we like to offer uniquely is that sense of community and connection to our listeners. We really try our best to invest in relationships with listeners here at Up 987. During the pandemic, of course, social distancing and medyo hindi po natin nami-meet yung listeners in a face-to-face basis. So after that pandemic, there's this desire that grew within us to reconnect with them. And here at Up 987, we recognize that we're not just here to just broadcast content. We know that behind the messages that go to our social media inbox, behind the song requests that we receive or prayer requests that we get, there's a real person behind it. There's a real person struggling. And so we want to connect with them. We wanted to build a community with them. and minister to them in a more effective way. Kasi iba po talaga pag face-to-face, and that's why we had this listeners cafe so that we can know more about our listeners and exchange stories. And because of this, because of our regular listeners cafe events, it really has shaped the way we connect with our listeners and the way we produce content, because it has made us more grounded and it led us to be more compassionate and more intentional in producing content. We don't want them to feel like we're merely a radio station, but we want them to feel na we're their companion 24/7, because we also broadcast 24/7. Our music, the music we air, it's not just the end in itself, it's a means to point them to the real life changer, who is Jesus Christ. Alam naman po natin na ang mga kanta, songs have the power to move emotions, it has the power to shape perspectives. But we also know that real and lasting transformation only comes when a person has a relationship with Jesus Christ. And so, kung si Jesus ang sentro, music then becomes a tool that God can use to change lives. And that's our prayer, that whenever people listen to Up987, every song that they get to hear will really point them to the real life changer.
6: Yeah, and I think the greatest connection that music can make to the heart of a person is authenticity. You know, when we listen to music, you listen to the lyrics of the music. In Up987, the tagline is life-changing. Do you have a story of a listener whose life was impacted in a meaningful way through the music that we broadcast?
7: Yes, and the person I have in mind is Kuya Rio Encabo. I had an encounter with him late last year. He's a pastor's kid, but he went through a season of brokenness and drug addiction during the pandemic. And he's a taxi driver. So while he's driving his taxi, he listens to Up987 apparently. And there's this one time na tumutugtog yung Akala Ko'y Wala Nang Pag-asa by Papuri Music, our very own Papuri Music.

0: Ang Salita ng Diyos. 5 minutong pagbabasa ng Salita ng Diyos.
1: Ikapitong Kabanata. Pinagaling ni Jesus ang alipin ng kapitan. Pagkatapos ipangaral ni Jesus sa mga tao ang mga bagay na ito, pumunta siya sa Kapernaum. May isang kapitan doon ng hukbong Romano na may aliping malubha ang sakit at naghihingalo. Mahal niya ang aliping ito. Kaya nang mabalitaan ng kapitan ang tungkol kay Jesus, sinugo niya ang ilang mga pinuno ng mga Hudyo para pakiusapan si Jesus na pumunta sa bahay niya at pagalingin ang kanyang aliping. Pagdating nila kay Jesus, nakiusap silang mabuti sa kanya. "Kung maaari po sana'y tulungan niyo ang kapitan dahil mabuti siyang tao. Mahal niya tayong mga Hudyo at ipinagpatayupan niya tayo ng isang sambahan." Kaya sumama sa kanila si Jesus. Nang malapit na sila sa bahay ng kapitan, sinugo ng kapitan ang ilang mga kaibigan niya para salubungin si Jesus at sabihin, "Panginoon, huwag na po kayong mag-abalang pumunta sa bahay ko, dahil hindi ako karapat-dapat na puntahan niyo ang tahanan ko. Kaya nga hindi na rin ako naglakas loob na lumapit, dahil hindi ako karapat-dapat na humarap sa inyo. Sabihin niyo na lang po at gagaling na ang utusan ko. Alam ko ito dahil nasa ilalim ako ng nakakataas na opisyal at may nasasakupan din ako mga sundalo. Kapag sinabi ko sa isa, 'Pumunta ka roon,' pumupunta siya. Kapag sinabi kong, 'Halika,' lumalapit siya. At kahit ano pa ang iutos ko sa aking alipin ay sinusunod niya." Nang marinig ito ni Jesus, namangha siya sa kapitan at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, "Hindi pa ako nakakita ng isang tao sa Israel na may ganitong pananampalataya." Nang bumalik sa bahay ang mga sinugo ng kapitan, nakita nilang magaling na ang alipin. Binuhay ni Jesus ang patay na binata. Pagkatapos, pumunta si Jesus sa bayan ng Nain. Sumama sa kanya ang mga tagasunod niya at ang maraming tao. Nang malapit na sila sa pintuan ng bayan ng Nain, nakasalubong nila ang libing ng kaisa-isang anak ng isang biyuda. Marami ang nakikipaglibing. Nahabag ang Panginoon sa biyuda nang makita niya ito. Sinabi niya sa biyuda, "Huwag kang umiyak." Nilapitan ni Jesus at hinawakan ang kinalalagyan ng patay upang tumigil ang mga nagdadala nito. Sinabi ni Jesus, "Binata, bumangon ka." Umupo ang patay at nagsalita. At ibinigay siya ni

0: po ba ang inaasahan naming darating o maghihintay pa kami ng iba? Pagdating nila kay Jesus, sinabi nila, "Pinapunta po kami rito ni Juan na tagapagbautismo upang itanong sa inyo kung kayo na po ba ang inaasahan naming darating o maghihintay pa kami ng iba." Nang mga sandaling iyon, maraming pinagaling si Jesus na mga may sakit at pinalayas niya ang masasamang espiritu sa mga tao. Pinagaling din niya ang mga bulag, kaya sinabi niya sa mga tagasunod ni Juan, "Bumalik kayo kay Juan at sabihin sa kanya ang nakita at narinig ninyo. Nakakakita ang mga bulag, nakakalakad ang mga lumpo, gumagaling ang mga may malubhang sakit sa balat, nakakarinig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay, at ipinangangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Mapalad ang taong hindi nagdududa sa akin."
1: Inyong napakinggan ang Salita ng Diyos, hatid ng Far East Broadcasting Company Philippines. 702 DZAS FEBC Radio TV.

Aralan po natin ang Jonah chapter 1 verses 11 to 17. Pero babasahin na lang natin yung teksto habang pinag-aaralan natin. Kasi napansin ko kung minsan pag nagbasa tayo ng banal na kasulatan, tapos-tapos na, sinasarado nyo na yung Biblia nyo. No? Pagkabasa natin ganyan, okay, amen. Sasarado na. No? Tapos hindi nyo na sinusundan habang nagme-mensahe. Baguhin po natin ng konti ngayon, saka para makasave tayo ng time. Kasi kung hindi, eh hanggang alas 5 tayo dito. No? So tayo po ay saglit na manalangin. Panginoon, narinig nyo na po ang pagdaing ng aming mga puso sa dalangin ng aming Pastor Marlon Roldan. Narinig nyo na rin po, O Diyos, ang hamon sa amin ng aming kapatid na Andrea Roldan. O Diyos, ang mga awit na kinanta ng Forward, malinaw na manilaw, Panginoon, ang hamon na nasa harapan namin. Kayo po ang nagligtas sa amin. Kayo ang tumawag sa amin. At kayo rin po ang magsusugo sa amin. Kaya sa hapong ito, pag-aaralan namin kung paano ninyo ginamit ang isang pasaway na propeta upang abutin ang mga paganong marino na sa inyong pagtutuwid kay Jonah ay marami ang nakakilala sa inyo. O Diyos, tunay na kayo lang ang maaaring gumawa niyan. Ang grasya niyo lang, Panginoon, ang siyang maaaring umabot sa mga pagano at sa inyong mga propeta. Kaya sa hapong ito, kayo, samahan niyo po kami sa aming pag-aaral ng inyong banal na salita. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So buksan po ninyo ang inyong mga Biblia sa Jonah chapter 1. Aaralin po natin yung verses 11 to 17. Alam niyo mga kapatid, kapag tinatakbuhan natin ang kalooban ng Diyos para sa atin, ginagamit niya ang lahat upang tayo ay maibalik at maituwid. Yung po sanang makita ninyong aral dito sa ating babasahin,

Sahin at aaralin sa Jonah ngayong hapong ito. At sa buong aklat ng Jonah, mga kapatid, malinaw na ang ating Diyos hindi sinusukuan ang mga tumatakbo sa Kanya. Bagkus tapat siya na sumunod, umudyok, magpakita, magbigay kagandang loob, kahit na doon sa mga tumatalikod sa Kanya. So maring isipin nyo, Pastor, hindi naman ako tumatalikod sa Panginoon. Nandito nga ako ngayon sa church. Pero nasan kaya ang puso ninyo? Nasan kaya ang pag-iisip ninyo? At tunay nga ba na nasunod nyo na ang lahat ng pag-uutos ng Panginoon sa inyo? O pareho ba tayo nung rich young ruler sa Luke 18, tinanong ng Panginoon, nasunod mo na ba ang lahat ng utos? Ang sabi niya, opo, lahat po yan sinunod ko mula sa aking pagkabata. Kaya sabi ni Jesus, ah, ganun ba? E de, ibenta mo lahat ang iyong ari-arian, ibigay sa mahihirap at sumunod ka sa akin. Hindi po nakasunod. Sapagkat ang utos ng Diyos na hindi niya masunod ay yung you shall not have any other gods before me. At doon sa rich young ruler na yon, ang kanyang kayamanan, ang kanyang naging Diyos-Diyosan. Mga kapatid, pag-aaralan po natin na nangyari sa mga paganong marino ngayong hapong ito na maraming ibang Diyos-Diyosan. At sa isang propeta ng Diyos na meron din siyang sarili niyang Diyos-Diyosan. Isang paniwala na hindi dapat maligtas ang mga hentil. Hindi karapat-dapat na iligtas ng Diyos ang mga salaula. Eh kung ganun mga kapatid, dapat isama natin ang sarili natin. Hindi tayo dapat maligtas. Kuminsan iniisip natin, eh, paano kaya? Mabuti naman akong tao. Hindi ako mamamatay tao. Hindi ako magnanakaw. Hindi ako kontraktor. Hindi ako senador. Sa ating pong kwento dito sa Jonah, ganyan na nangyari kay Jonah. Tinatakbuhan niya ang kalooban ng ating Panginoon. Tinatakbuhan niya ang Diyos na tumawag sa kanya at ginawa siyang propeta. Tinukbuhan niya ang malinaw na misyon na dalhin ang babala ng Diyos sa Nineveh. Nabasa natin yan sa chapter 1, di ba? Verses 2 and 3. Arise, go to Nineveh, sabi ng Diyos kay Jonah. That great city, and call out against it, for their evil has come up before me. Utos ng Panginoon sa kanyang propeta. Isang lalaking kanyang tinawag, isang lalaking kanyang niligtas, isang lalaking kanyang inequip para maging tagapagsalita niya sa mga bayan, sa mga bansa. Pero anong naging response niya? Verse 3, but Jonah, but, ibig sabihin, baliktad ang kanyang gagawin. But Jonah rose to flee to Tarshish, 2,500 miles ang layo, westward. Nandito po ang Nineveh. No? 500 miles lang from yung kinalalagyan niya. Nagpunta siya sa isang, gusto niya magpunta, nagtangka siya magpunta sa isang bayan na nasa may tip ng Spain. Ang layo po. Tsaka opposite. Dito siya pinapapunta, dito siya nagpunta. No? Ah, Pastor, hindi ako ganyan. Siya nga ba? Hindi ba tayo ganyan? Hindi ba kuminsan sinasabi ng Panginoon, gusto kitang makanig sa panalangin. Gusto ko itang pumunta rito sa iyong pananalangin.
para tayo ay mag-usap sa panalangin. Pero doon tayo pupunta. Kasi hindi natin maawat ang sarili natin, saka i-scroll sa Instagram, sa Facebook, at kung ano pang TikTok ang sinusundan ninyo. Akala ko po noon ang TikTok ay yung may sayad sa utak, di ba? TikTok. No? Pero yun na pala ang uso ngayon. So yun ang nangyari kay Jonah, malawak ang grasya ng Diyos. At kanyang itinakda ang kaligtasan ng lahat ng klaseng tao, Hudyo man o Hentil. Ang isang verse na binasa natin kanina, Isaiah 49:6, sabi niya, "Is it a small thing for me to raise up from you the preserved or the saved or the redeemed of Jacob so that you can bring the light of my salvation unto the ends of the earth?" Mga kapatid, kung meron pong hindi sumunod doon sa propeta na yon, si Isaiah, wala po tayo ngayon. Kasi tayo po ang the ends of the earth. Marami ang nagbaybay ng dagat, nalayo sa kanilang mga mahal sa buhay upang maging misyonero dito, upang magtatag ng mga iglesia na isa na ngayon doon ay ang GCF. At tayo ay nakarinig ng mabuting balita ng kaligtasan dahil sa kanilang katapatan. Dahil hindi katulad ni Jonah, imbis na magpunta sa Nineveh, ay nagpunta sa Tarshish. Malawak ang grasya ng Diyos, ang sabi sa 1 Corinthians 1:18, "For the word of the cross is folly to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God." Mahirap daw pong paniwalaan ang Ebanghelyo dahil foolishness sa mga tao. Pero ang sabi sa verse 24, "But to those who are called," in fact sa ibang translation, "to those who are the called," tinawag ng Diyos, "both Jews and Greeks," kasama na po tayo dun sa Greeks, "Christ, the power of God and the wisdom of God." Meron po misyon na pinagawa ang Diyos kay Jonah. Ayaw niya sumunod. Siya ay tumakbo. Sinundan siya ng Diyos. Wala naman kasi tumatakbo sa Panginoon na nakalalayo sa Kanya. Sabi nga sa 139, saan ako tatakbo? If I go to Sheol, you are there. If I go to the heavens, you are there. If I go to the east, you are there. If I go to the west, you are there. Dahil ang ating Diyos, na pag-aralan na natin ito, ay suma sa lahat ng lugar. Pero pag nais nating magkasala, anong ginagawa natin? No? Sinasarado natin ang ating pintuan, pinapatay natin ang ating ilaw, iniisip natin, hindi ako makikita ni God dito. Eh kung siya'y sumasa lahat ng lugar, kasama mo siya sa loob ng madilim na kwarto na iyong kinalalagyan. Makikita natin sa ating teksto ngayong hapon na ito na sa gitna ng pagdidisiplina ng Panginoon sa kanyang propeta na si Jonah, so dinidisiplina niya si Jonah, kanyang itinutuwid, kanyang ibinabalik, nagpakilala siya sa mga paganong marino. Tingnan po natin yung Jonah chapter 1 verse 10. Sorry. Bukas naman ang Biblia nyo, no? Balikan natin yung verse 7. O yung mga nagsara ng Biblia, o sa paano kayo ngayon, no? Verse 7. Ang sabi doon, "And they said to one another, come, let us cast lots, that we may know on whose account this evil has come upon us. So they cast lots, and the lot fell on Jonah." So nagbunutan sila.
Kasi meron silang superstition na siguro sa bunutan, sasabihin sa atin ng mga Diyos kung sino ang tunay nagkasala. So, siyempre, walang choice si Jonah dahil pinoint out na siya nung kapitan eh. Hoy, bakit ka natutulog? Ba't hindi ka dumadalangin? Kami lahat, nananaghuin at nananalangin sa aming mga Diyos-Diyosan. Ikaw, tulog ka. Gumising ka. Magbunutan tayo ng lots. No? Surprised ba kayo na si Jonah ang nabunot? Siyempre hindi. Na-surprise kaya si Jonah na siya yung nabunot? Siyempre hindi din. Kasi alam ni Jonah na siya ang may sala. Pero ngayon, alam na ng lahat ang kanyang pagsuwail. Alam na ng lahat. Alam niyo, walang pinaka nakakahiya sa isang pagkakasala ang malaman na ng lahat ng kasama mo sa church ang kalokohan na ginawa mo. Ganun siguro naramdaman ni Jonah. Kaya sa verse 10, "Then the men were exceedingly afraid and said to him, 'What is this that you have done?' For the men knew that he was fleeing from the presence of the Lord." Nandun ba tayo? Wala pa, no? Nasa verse 11 na ako eh. And then, verse 10. Tama. Okay. "For the men knew that he was fleeing from the presence of the Lord." Next slide mo na nga yan para makita natin yung word ng Lord. Kulang yung verse 10. Mali yung verse 10 dyan eh. Pinakorek ko na eh, pero mali. Anyway, bukas ang Biblia nyo, no? Okay, kung kayo nagdi-depend sa screen, paano kayo ngayon? Tingnan nyo yung Biblia nyo. "For the men knew that he was fleeing from the presence of the Lord." Napansin nyo ba lahat? All caps. Capital L, capital O, capital R, capital D. Sapagkat, sa original language, yung Lord po ay Yahweh. So verse 10, alam nila that he was fleeing from the presence of Yahweh. Eh, hindi ba sumasamba sila sa Diyos-Diyosan, mga Phoenician mariners to? So ang kanilang Diyos ay si Baal, no? Ang Diyos ng Nineveh ay si Nino, ang Diyos ng Assyria ay si Dagon, para siyang si Aquaman, si Dagon, no? "Because he had told them, he was fleeing from the presence of the Lord," si Jonah, alam nila, "because he had told them." Inamin niya. Tignan niyo verse 11. Pagsakripisyo ng pasaway na propeta. Verse 11 and 12. "Then they said to him, 'What shall we do to you that the sea may quiet down for us?' For the sea grew more and more tempestuous. He said to them, 'Pick me up and hurl me into the sea. Then the sea will quiet down for you. For I know it is because of me that this great tempest has come upon you.'" Alam nyo, sa limitado nilang kaalaman na pagtanto ng mga pagano, na kailangan nilang mag-alay sa Diyos upang humupa ang bagyo. Kasi ganun ang kanilang superstition. Yun yung sinasabi sa verse 11. Kaya alam nila na, "What shall we do to you?" No? Sa mga pagano, ito ay naging pagpapamalas ng Diyos na siya ang makapangyarihan sa lahat. Bakit ko sinabi yon? Sabi nila kasi, sa verse 11, "What must we do to you?" Kailangan namin isatisfy ang Diyos na si Yahweh. No? Alam niyo kung bakit sabi nila nakilala nila ang Diyos na si Yahweh? Total, nakabukas ang Biblia niyo, no? No. Tingnan niyo yung verse 9. Verse 9. "And he said to them," nung siya ay nabunyag na, no? Tinanong siya, "Tell us,
On whose account this evil has come upon us? What is your occupation? And where do you come from? What is your country? And what people are you? Daming tanong, ano? So sinagot ni Josh ni Jonah. And he said to them, I am a Hebrew, and I fear the Lord. The Lord, capital L, capital O, capital R, capital D. And I fear Yahweh. Binigay niya ang pangalan ng Diyos. Tapos pinakilala niya ang Diyos. The God of heaven who made the sea and the dry land. Nakilala ng mga pagano ang Diyos. Sa halip na sumunod sa Diyos si Jonah, anong gusto niyang gawin? Magpatiwakal. Oh, baka malalim na Tagalog yun. Magpakamatay. No? Yun ang gusto niyang gawin. Sabi niya sa verse 12, pick me up and hurl me into the sea. Wow! Sakripisyo ang gusto niyang gawin. Siya nga ba? Nagsasakripisyo nga ba siya? Oo nga. Pero actually, ang gusto niyang gawin ay mamatay na. Gusto niyang magpakamatay. No? Gusto niyang magpakamatay. Alam niyo, mahirap po yung merong suicidal ideation. No? Nagkaroon po ako ng clinical depression noon at nagkaisip ako na siguro ibabangga ko na lang yung kotse ko. No? Para matigil na tong aking paghihirap. No? So, lumabas ako sa kalye. Gusto kong magpabilis. Traffic. So, ang tagal ko ngayon sa EDSA. No? Sabi ko, Panginoon, uuwi na lang ako. Hindi pwedeng suicide by vehicle. Ito, suicide by tatapon siya sa dagat. Ang iba, suicide by cop. Kung kriminal, nako-corner. Kunyari may baril, para siya ay barilin ng mga pulis. Pero ang gusto niyang gawin ay suicide. So inaalay niya ang kanyang sarili. Siya nga ba? Actually, hindi. Gusto niyang magpakamatay. Mas gusto pa niyang mamatay kisa sa sumunod sa Diyos at magbalik sa Diyopa at magpunta sa Nineveh at ibigay ang babala ng Panginoon sa kanila. Mas gusto pa niyang mamatay. So parang sa loob-loob niya, sinasabi niya, magpapakamatay na lang ako, Panginoon, pero hindi ako pupunta doon. Hindi ako susunod sa iyo. Magpapakamatay na lang ako. So, naging mapait na leksyon ito na kay Jonah na ang pagsunod sa Diyos ay ang tunay na pag-alay ng sarili. Yung ginagawa niya na parang sakripisyo ay hindi talaga sakripisyo. Sa 1 Samuel 15:22, ang sabi ni Samuel kay Saul, dahil si Saul ay marami ng ginawang kalokohan, pinapapatay ni ng Panginoon ang lahat ng Amalekites kay Saul, binuhay niya yung king na si Agag o si Agag. No? Binuhay niya yung ibang magagandang tupa at baka, no? Kaya sabi ng Diyos, lipunin mo silang lahat. Sabi ni Samuel, ay ni Saul, I have obeyed the voice of the Lord. Pero si Samuel, sabi niya, ano yung naririnig kong mga tupa? No? Sabi ni Samuel, has the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? Mas gusto ba niya yung mga sakripisyo ng relihiyon? Mas importante ba sa kanya yon? Matutuwa kaya ang Diyos kung tayo pupunta rito sa kanyang sambahan at tayo aawit, no? Tayo tatayo, tayo aawit sa buong lakas ng ating boses. Tataas pa natin ang ating mga kamay. Yung iba sa atin, papikit-pikit pa. Pero hindi naman sumusunod sa utos ng Diyos. Anong mas gusto ng Diyos? Sabi ng Diyos, behold, to obey is better than sacrifice. Ang gusto ni God, si Jonah, mag-obey. Ayaw niya na magsakripisyo. Kasi yung pagsasakripisyo niya, pagpapakamatay.
isang violent na objection, hindi ako susunod sa iyo, magpapamatay na lang ako. Meron ba kayong utos ng Diyos na hindi sinusunod? Na parang ganyan ang attitude nyo? Hindi ko mabitawan, Panginoon eh. Kasi ang cute niya eh. Ang cute niya, oh Diyos. Pag tinitignan niya ako, para ako nang lalambot, Panginoon. May Panginoon pa. No? So nagbibigay ng katwiran, alam naman niya na hindi mananampalataya yung kanyang iniirog na yon. Ngunit sa sidhi ng kanyang damdamin, sinasabi niya, hindi kita susundin. Ang susundin ko yung sarili ko. Kung isipin niyo mga kapatid, sa araw-araw na ginawa ng Diyos, araw-araw natin ginagawa yung hindi pagsunod sa kanyang kautusan. Araw-araw. Ako masusunod, Panginoon, hindi ikaw. Ganun si Jonah. So, dinidisiplina siya ng Diyos. Ngunit alam niya na to obey is better than sacrifice. Sabi nga ng Panginoon sa Luke 9:23, if anyone would come after me, kung meron mang mananampalataya sa akin, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Sacrifice yourself and follow me. Ang pagsunod po ay ang ultimate na pag-alay ng ating sarili. Ang pagsunod sa Diyos ay ang tunay na pag-alay ng ating sarili. Hindi yung ginagawa ni Jonah. Pangalawa, pagmamalasakit at pagsamba ng mga pagano. Ito, gaganda ang kwento, no? Verse 13. Maganda yung nangyari sa verse 13. Nevertheless, the men rowed hard to get back to dry land, but they could not, for the sea grew more and more tempestuous against them. So siya, si Jonah, na walang pagmamalasakit sa mga pagano sa Nineveh, ay pinakitaan ng malasakit ng mga paganong marino na kasama niya sa bapor. Bakit? Ba pinipilit nilang magsagwan? Binabana nila yung sail ng kanilang ship. Sila ay bumabana dun sa rowing chamber ng boat. Nilabas na ang kanilang mga sagwan. At pilit nilang sumasagwan at lumapit sa lupa para doon nila ibababa si Jonah. So parang naghahanap sila ng bus stop, no? Para pwede silang pumara para maibaba si Jonah. Ayaw nilang patayin. So itong mga paganong ito, meron silang sense ng right and wrong. Sila, parang naging pareho ng Good Samaritan, di ba? Kasi mga hentil sila eh. Parang mga Samaritan. Hindi sila mga Hudyo. Sa pag-iisip ni Jonah, hindi ito pinili ng Diyos. No? Pero sa Luke chapter 10, verses 36 to 37, yan po yung end ng Good Samaritan parable. Sabi, which of these three, naalala niyo yung kwento, no? May nagdaan na priest, hindi pinansin. May nagdaan na Levite, hindi pinansin. Ngunit ang tumulong sa kanya ay isang Samaritano na kalaban ng mga Hudyo. Which of these three, ang tanong ng Panginoon, do you think proved to be a neighbor to the man who fell among the robbers? He said, the one who showed him mercy, yung Samaritano. And Jesus said to him, you go and do likewise. Si Jonah, wala siyang pagmamalasakit sa mga tao sa Nineveh, 500,000, 600,000 people in that great city, pero yung mga paganong kasama niya sa bapor, may pagmamalasakit sa kanya. Ironic, no? Yun ang maganda din sa kwentong ito, maraming irony. Sila na pagano, hindi tumatawag kay Yahweh, ang may pagmamalasakit sa kanilang puso na hindi patayin, ang nais magpangamatay kaysa sumunod kay Yahweh. So sila ay tumawag sa kanilang mga Diyos-Diyosa nung una. No? So verse 5,
Sabi, then the mariners were afraid and each cried out to his God. Sila, na tumatawag sa mga Diyos-Diyos nila, nung verse 5, ay natutong humingi ng grasya sa tunay na Diyos. Verse 14. Tignan natin yung verse 14. Therefore, they called out to the Lord, capital L-O-R-D. Ita-translate ko na. Therefore, they called out to Yahweh. Oh, Yahweh, let us not perish for this man's life, and lay not on us innocent blood for you. Oh, Yahweh, have done as it pleased you. For you, oh, Yahweh, have done as it pleased you. Kinilala nila ang sovereignty ni Yahweh. Kinilala nila ang kakayahan ni Yahweh na siya ay made a just God. So sabi nila, huwag mong ilagay sa aming account ang dugo nitong tao ito. Siya ang humihingi nito. Alam nyo kung saan nila napulot yon? Wala. Nilagay ng Panginoon sa kanilang puso. Pero kay Jonah, narinig niya yung panalangin na yon, dahil propeta siya, naalala niya, ang Deuteronomy 21:8. Isang dalangin na ang sabi, accept atonement, O Lord, for your people Israel, whom you have redeemed, and do not set the guilt of innocent blood in the midst of your people Israel so that their blood guilt be atoned for. Alam nila yung concept ng atonement. Saan nila natutunan yon? Verse 14. Sa kanilang pagtapon kay Jonah sa dagat, nakilala nila ang tunay na Diyos na buhay. Saan? Sa biglang paghinto ng unos. Tignan niyo yung verse 15. Huwag kayong mag-alala, nasa verse 15 na tayo, hanggang verse 17 lang tayo ngayon. No? So they picked up Jonah and hurled him into the sea, and the sea ceased from its raging. So tinapon nila si Jonah. Siguro hirap na hirap sila. Alam nyo, nung ako yung nag-aaral sa AIM, pag meron kaming kaugalian doon, na pag birthday mo, itatapong ka sa swimming pool. No, may swimming pool yung dorm namin. So noong panahon na yon, mag-aanggaang pa ako. No? Kaya meron pumulot sa akin, apat na lalaki na rin ang pumulot sa akin. No? At sinwing akong ganyan, no? Walang bagyo, no? At tinapon ako sa pool. Feeling Jonah ako. No? Mga kapatid, dito, sila inuugoy ng bagyo. Gumagalaw ang kanilang bapor. Pag ganyan-ganyan, pag ganto-ganto, pinulot nila si Jonah, binato nila sa dagat, paghampas ni Jonah sa dagat, vroom! Tahimik. Ang gabi payapa, lahat ay tahimik. Siguro ganun ang background music, no? Isang himala. Sabi kasi sa Psalm 65:7, who stills the roaring of the seas, the roaring of their waves, the tumult of the people? Si Yahweh. Naalala niyo yung pinag-aralan natin sa Luke chapter 8, binagyo yung mga disciple, kasama nila si Jesus sa bangka. Luke 8:24, and they went and woke him up saying, Master, Master, we are perishing. And he awoke and rebuked the wind and the raging waves. Naalala niyo yun? Nagising siya, ang sabi niya, shh! Tapos anong ginawa ng bagyo? Shh! Nawala yung bagyo. Instantly. Isang himala. Ganon din ang ginawa ng Diyos dito sa mga marinong ito. At dahil doon, nakilala nila kung sino si Yahweh. At sila tuloy ay nag-alay ng pagsamba. Tignan niyo yung verse 16. Then the men feared the Lord, Yahweh. Then the men feared Yahweh. Tuwing nilalagay yung term na fear the Lord sa Old Testament, ang ibig sabihin nun ay faith. Nagumpisal sila sa verse 5, tumatawag sa kanilang Diyos-Diyosan. Pagdating sa verse 15, then they feared Yahweh. Sila'y nananampalataya na. Bakit? Pinakilala ni Jonah kung sino si Yahweh. Nakita nila ang kapangyarihan ni Yahweh.
nakita nilang sovereignty ni Yahweh. Nung binato nila si Jonah sa dagat, biglang tumahimik dahil sa kapangyarihan ni Yahweh. Kaya nakilala nila na yung lahat ng sinasabi ni Jonah tungkol kay Yahweh, yung kanyang mensahe ay na-authenticate ng himala na nangyari sa kanya. So, sa lahat ng ito, kumilos at nagpakilala ang Diyos sa mga pagano, kahit na sa pamamagitan ng kanyang pagdidisiplina sa isang swail na propeta niya. So, dinidisiplina niya ang kanyang propeta at sa process ng pagdidisiplina, ganyan ang sovereignty ng ating Panginoon, dinidisiplina niya si Jonah. At sa process ng pagdidisiplina, yung mga nasa paligid niya ay nakakilala kay Yahweh. Sinadya ba niya yun? Oo. Oh, kaya ba ni God yun? Oo. Oh, kaya ba niyang gawin yun sa buhay ko? Opo. Kaya niyang gawin yun sa buhay niyo. Pero sana, hindi sa pagdidisiplina sa inyo. Sana dahil sa inyong pagsunod sa Kanya. Kung sa pagdidisiplina ng isang suwail niyang propeta ay maraming naligtas, gaano pa kaya kung siya ay sumunod sa Diyos? Spoiler alert po, dito sa Jonah, pagdating sa chapter 4, sumunod siya. Parang napilitan, pumunta sa Nineveh, tinawag ang babala, 40 days and Nineveh will be destroyed. Yun lang ang kanyang mensahe. Wala siyang method, wala siyang evangelism explosion, wala siyang four spiritual laws. Pareho ng mensahe ni John the Baptist, repent! Pareho ng mensahe ng ating Panginoon, repent! Pareho ng mensahe ni Peter sa Day of Pentecost, repent! Ang sabi niya sa Nineveh, repent! Alam niyo nangyari? Nag-repent sila. Katakataka ba yun sa ating Diyos? Anong sabi niya sa Luke 18? Pagkatapos umalis ng rich young ruler, it is impossible for the wealthy to come into the kingdom of God. It is as hard for them as a camel entering the eye of a needle. In other words, imposible. Pero sabi niya, what is impossible with man is possible with God. Posible kaya, Pastor, na maligtas pa ang aking kapatid? Tagal-tagal ko na sinisiran. Maraming dahilan. Maraming ibang pinaniniwalaan. Tapos, susumbutan pa ako. Eh, ikaw nga eh. Ikaw ba, no? Ikaw ba'y perpekto? No? Meron po kaming kasama noon sa church ng tatay ko sa Paranaque, Yemulif. No? Ang pangalan niya po, Perfecto de Leon. So kapag pinupulaan siya at sinabihan siya, oh, ikaw nga eh. Ikaw ba'y perfecto? Ay, opo. Yan po ang pangalan ko, Perfecto de Leon. Pero mga kapatid, wala nang perfecto sa atin, di ba? Pero yung ating perfection ba ang nagliligtas? Hindi ba ang kapangyarihan ng Diyos? Hindi ba ang banal na Espiritu ang kumikilos sa puso ng bawat isang makasalanan? Na nagbibigay ng pag-unawa, nagbibigay ng conviction, nagbibigay ng understanding, nagbibigay ng repentance, at nagbibigay ng faith. Para tayo maniwala. Ang lahat pong yun ay ginagawa ng Diyos. So hindi katakataka na itong mga paganong ito ay naligtas. Marami pong nagsasabi na hindi naman malinaw na sila nga ay naging mananampalataya. Ako po at si Pastor Larry, convinced kami. Actually, hindi kami nag-usap. Kaya kaninang umaga, naabangan ko kung ano sasabihin niya. E pareho din kami ng conclusion. Na itong mga paganong ito ay na-save.
So sa gitna ng bagyo, sila ay nagkaroon ng faith. Pag-uwi nila ngayon sa Tarshish, ang dami nila ngayong marinong pagano. Nandoon sa boat na yun, sila ay nag-alay na ng offering. Sabi sa verse 16, offered a sacrifice to the Lord and made vows. Wala silang masyadong masakripisyo sa Diyos dahil tinapon na nila yung ibang kargamento nila, di ba? Tinapon na rin nila si Jonah. Parang siya na yung sakripisyo eh, no? Pagdating nila sa Tarshish, palagay niyo anong sasabihin at ikikwento nila sa kanilang mga pamilya? Hoy, alam niyo, binagyo kami. Grabe! Unti kami mamatay. Ay, sobra! No? Pero alam niyo, meron kaming nakasama na propeta ni Yahweh. Pinakilala niya si Yahweh sa amin. Na siya daw ang Diyos ng langit at ng lupa at ng karagatan. At sinabi niya, ibukol namin siya sa nag-uumapaw na bagyo at biglang uminto ang bagyo. Isang himala. Can you imagine kung ilan yung nashare nila? Ganun po ang impact. Eh, nangyari yon sa pagdidisiplina ng Diyos sa isang swail na propeta. Can you imagine kung si Jonah ay sumunod at si Jonah nung siya ay sumunod, ang buong bayan ng Nineveh ay naniwala kay Yahweh. Sorry, spoiler alert. Pero yun po ang ending eh. No? So, hindi porke alam nyo na ang ending, hindi na kayo pupunta dito. No? Maganda yung next week. Yung next week, nasa tiyansa ng great fish. Yung pong susunod natin sa verse 17. Pagsaklolo sa isang propeta. Sabi sa verse 17, and the Lord appointed a great fish to swallow up Jonah. Hindi ba kayo kinikilabutan dun sa words na, and the Lord appointed a great fish to swallow up Jonah. Sabi ng mga liberal, hindi totoo yan. Wala namang ganyang kalaking isda. At tiyak, madadigest si Jonah sa loob ng stomach ng isda. Siguro nga. Although may mga accounts, proven accounts, ng mga taong nilamon ng balyena, no? Huwag po kayong tumingin sa akin pag sinasabi ko yung balyena, no? Nilamon ng balyena at nabuhay. Pero hindi po yon ang nagpo-prove ng scripture. Ang scripture po ang nagpo-prove sa kanila na ito ay totoo. Ako po ay naniniwala na ang scripture ay totoo. Kapag sinabi ng scripture, in the beginning, God created the heavens and the earth, naniniwala po ako ng buong puso na kanyang nilikha ang lahat sa loob ng 6 na araw, 6 na 24-hour periods. Yes, naniniwala po ako doon sapagkat siya ay Diyos. Alam nyo, kung kaya niyang gawin yon, kaya niyang hatiin ang Red Sea, kaya niyang magpaulan ng mana sa wilderness, kaya niyang magbigay ng quail, kaya niyang magpalabas ng tubig sa isang bato, eh wala ito. Ang ginawa niya, may kinausap siyang malaking isda. No? Ako man, sabi niya. Sabihan mo nga ito siguro kasya si Jonah dyan. No? So sabihan mo nga, pumunta sa may malapit sa Joppa. May bagyo doon eh. Pero pinataimik ko na. So madali na siyang makita. So lumulubog na si Jonah. Alam niya na tiyak na siya ay mamamatay. Biglang, boom! Merong lumunok sa kanya na isda. Kung naniniwala kayo sa creation, madaling paniwalaan ito. Kung hindi kayo naniniwala sa creation, mahihirapan kayong paniwalaan ang Biblia. Kaya ang kalaban natin, ang sinusubukan niyang sirain ay ang creation. Kaya nag-ibento siya ng evolution. Ang evolution, mas mahirap paniwalaan sapagkat sa creation, in the beginning, God created the heavens and the earth. Sa evolution, nobody times nothing equals everything. Siya nga ba?
Hindi ba yun ang mas mahirap paniwalaan? Pero marami sa atin naniniwala ron. Kaya mga kapatid, sinaklolohan ng ating Panginoon si Jonah at yung kanyang pagtira doon sa loob ng balyena, malaking isda. Siguro ano kaya ito? Hindi ko alam kung ito ay malaking lapu-lapu siguro o tuna, no? Pero maliit ang tiyan ng tuna eh. So, mahirap siguro. Hindi siguro tuna. Siguro kakaibang malaking isda, no? Pero ang sabi sa verse 17, and Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights. Ang bilang po ng days and nights sa Hebrew ay half day. Kahit half day lang or a portion of a day is already one day. So, 3 days and 3 nights, no? So kung siya ay nilamon ng Biyernes, isinuka siya ng Linggo. Ganon. Ganon ang parang 3 days and 3 nights, no? O pwede rin na nilamon siya ng Wednesday at sinuka siya ng Saturday. Pwede rin yon, no? Pero mas likely na yung 3 days and 3 nights, yung old Hebrew translation, ay a portion of the day is one day. No? Alam nyo, yung kanyang pagtira doon sa tiyan ng malaking isda ng 3 araw at 3 gabi ay ginawang palatandaan ng ating Panginoon na nagtuturo na siya ang Mesiyas. Di ba tinanong siya ng mga relihiyoso, "We want you to give us a sign. Magpakita ka nga ng mirakulo." By that time, no? Matthew 12 na to, ang dami na nang nagawang mirakulo. Meron na siyang binuhay sa mga patay, meron na siyang pinakain, meron na siyang pinalakad na lumpo, meron na siyang bulag na pinakita, meron siyang bingi na nakarinig. Ang dami na niyang ginawa. Ang sabi ng mga reliyoso, eh hindi namin nakita eh. So gusto namin magpakita ka ng sign. Sabi ni Jesus sa kanila, "An evil and adulterous generation seeks for a sign." So mga kapatid, huwag kayong pupunta sa Panginoon at sasabihin nyo, "Panginoon, pag ako yumaman, sasambahin kita. Panginoon, pag ako'y sinagot ni ganyan, magiging active ako sa GCF." "An evil and adulterous generation seeks for a sign, but no sign will be given to it except the sign of the prophet Jonah." Ano yung sign? "For just as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the great fish, so will the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth." So ang ating Panginoon, parang si Jonah, isang pinadala ng Panginoong Diyos upang mag-mission sa ating mundo, siya po ang ultimate na standard ng misyonero. Iniwan niya ang kanyang comfort sa langit, kumbaga, at siya ay naging nagkatawang tao at nag-mission. Ang kanyang mission, mabuhay ng walang sala para siya ay mamatay na walang sala para sa mga mananampalataya sa kanya. Yun po ang kanyang mission. Para ang lahat ng mananampalataya sa kanya ay ma-reconcile niya sa isang banal na Diyos. Mga kapatid, tulad ni Jonah, may utos sa atin ng Diyos na hindi natin sinusunod o marami sa atin na hindi sumusunod dito. Matthew 28, 18 to 20. Ang sabi ng Panginoong Jesus, "All authority in heaven and on earth has been given to me." So siya na ang pinakamataas. All authority nasa kanya. Tapos binigyan niya tayo ng utos. Tandaan niyo, all authority siya nasa kanya na. Tapos binigyan niya tayo ng utos. "Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, and teaching them to obey or to observe all that I have commanded you. And behold, I will be with you always to the end of the age." Tawag po dyan, the Great Commission.
So iniisip nyo, Pastor, sige, magiging misyonero ako sa ano? Saan nyo ba gusto? Sa Geneva? O overseas yun, no? O hindi, sige, wag na lang sa Geneva. Sa Japan. Pero gusto ko sa Tokyo lang. O kaya, sige, sa Indonesia. Pero sa Jakarta lang, ha? O hindi pwede sa Jakarta, sa Bali na lang. Ayaw nyo maging misyonero. Gusto nyo maging turista. Mga kapatid, kung dito pa lang, hindi na kayo nagsishare ng gospel sa kaibigan nyo, doon pa kaya? Bakit namin kayo ipadadala? E go and make disciples. Go and preach the gospel to the whole earth. Kaya pong awit kanina, iba-ibang lingwahe na. Ganyan po mangyayari sa heaven. Pagdating natin doon, ang lahat ay magsasamba sa ating Panginoong Diyos. Lahat ng kanyang iniligtas at sa ating pagsamba, aawit tayo sa iba't ibang lingwahe. Every tongue and tribe and nation ay magpupuri sa kanya. Worthy is the Lamb that was slain. Mga kapatid, tayo ibinigyan ng partisipasyon doon sa prosesong yon. Tayo ba'y sumusunod? So, Pastor, kailangan kong magpunta sa Myanmar? Hindi. Kailangan mo lang kausapin yung katabi mo sa opisina. O, kailangan mo lang kausapin ang kasama mo sa bahay. O kaya, kailangan mo lang kausapin ang kapatid mo na hindi pa nananampalataya sa Diyos. O di kaya, ipanalangin sila. Magumpisa po kayo doon. Sabi kasi ng Panginoon, pray the Lord of the harvest will send workers. Kaya nga po sa ating bulletin, baka hindi nyo napapansin, may bulletin po tayo. Huwag nyong gamitin pambalot ng baon bukas. Meron po yung handout, a call to God's mission. No? The whole church, the whole gospel, the whole world, yan po ang ating battle cry. Marami pong pagkakataon na gamitin kayo ng Panginoon. Mobilization, equipping, missionary care and sending. Lalo na kung kayo ay part ng isang growth group, pwede kayong mag-adapt ng isang missionary natin na supported ng GCF. Nakita nyo ang kanilang mga pangalan at litrato kanina, no? Sila ang ating mga sinusuportahan. Kailangan nila ng isang support group. Baka pwedeng mag-adapt ang growth group ninyo ng isang misyonero. Kayo ang magpe-pray para sa kanila. Kayo ang magre-raise ng kanyang support. Kayo ang mag-aalaga sa kanila kung sila'y magkakasakit. Kasama po yon sa pagmimisyon. Alam nyo, maganda nga ho sana kung magagawa nyo yon. Pero, pwede rin naman, at ang inihingi ng Diyos, ay maging all the time missionaries tayo. Any day and all the time. So sa inyong opisina, kayo po ay misyonero ng GCF, ng Panginoong Jesus. Sa inyong pabrika, kayo ay misyonero ng Panginoong Jesus. Sa inyong eskwelahan, kayo ay misyonero ng Panginoong Jesus. Kanina, nung merong pagtawag, sino ba ang mga missionaries dito? Walang tumayo, ano? Kasi, hindi natin tinatanggap siguro na lahat tayo, bawat isa sa atin, niligtas ng Diyos mula sa tiyak na kapahamakan. Bawat isa sa atin na matigas ang puso, na pinalambot ng Diyos, na kanyang niligtas, bawat isa sa atin ay ipinapadala niya na misyonero. Hindi kasi natin alam yun. Eh, hintayin pa ba natin na lamunin tayo ng higanting isda? O gumawa pa ng disiplina ang Diyos sa buhay natin? So ngayon mga kapatid, kanina tinanong, sino ang mga misyonero na nandito? Walang tumayo. Subukan natin ulit. Sino ang mga pinadala ng Panginoon ng misyonero na nandito ngayon? Tumayo po kayong lahat.
Sabi niyo yan, ha? Nakikita ng Diyos ang inyong puso. Ako'y natutuwa na kayo'y tumayo lahat. Tayo manalangin. Panginoon, taglay namin ang inyong Espiritu, Diyos. Nagtatapat kami sa iyo. Kami ay humihingi ng tawad sapagkat hindi kami sumusunod sa Great Commission. Kami ay mga misyonero na niligtas mo at nilagay mo sa bawat lugar na aming kinalalagyan ngayon upang ihatid ang mabuting balita ng kaligtasan. Pero Panginoon, kung minsan katabi na namin sa opisina, hindi pa namin masyairan. Kasama na namin sa bahay, hindi namin masyairan. Panginoon, patawarin mo kami. Patawarin mo ako. Patawarin mo kaming lahat, Panginoon. At magmula sa araw na ito, sa aming pagtayo, kayo po ang magpataw ng inyong basbas at pagpapala sa bawat isa sa amin upang lahat kami ay tunay na maging misyonero mo sa lahat ng dako kung saan mo kami nilagay. Na huwag kaming tumulad kay Jonah, kundi makita namin ang inyong grasya sa buhay niya, sa buhay ng mga paganong marino, at yung grasya na yon, Panginoon, ang magdaan sa aming mga puso't isipan upang kaming lahat ay maging misyonero mo. Alam ko ang tinatanong nyo, who shall we send? So ang aming sagot, here are we, send us. Kaya humayo kayo at magpahayag ng mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng dako na padadalang kayo ng Diyos. Humayo kayo na taglay ang kanyang pag-ibig at pagpapala. Ang kagandahang loob ni Kristo Jesus at ang gabay at ang kalakasan ng Diwang Banal magmula ngayon at magpasawalang hanggan para sa kanyang kalwalhatian lamang. At ang lahat ay nagsabi ng Amen. Magandang hapon po.

0: You've just heard a message from the Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.
1: Ito ang inyong lingkod, Pastor Joey Umali. Samahan ninyo ako sa pananalangin para sa minamahal nating bansang Pilipinas. O banal naming Ama, napakalawak na ng katiwalian dito sa aming bansa. Nawa ang kasalukuyang administrasyon ay tunay na maging seryoso sa paglaban nito sa katiwalian. Magtindig ka po ng mga leader sa aming lipunan na mangunguna sa labanang ito, hindi lamang sa pamamagitan ng mga ahensyang itinalaga at inutusang magsuri, kundi higit sa lahat sa iba't ibang sektor ng lipunan tulad ng civil society. Nawa ay manatili kang Panginoon ng Pilipinas at ang inyunawang magandang plano sa bansang ito ang siyang mangyari. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
2: Sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang.
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
4: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Katotohanan ang

0: at iyong sisimulang pagdudahan ang iyong kaligtasan.
1: Kayo po ay nakikinig sa programang Bigkis ng Katotohanan na hango mula sa turo ni Dr. Charles Stanley na ibabahagi sa atin ni Pastor Leonardo Perez. Ang tanong po, mga kaibigan, sa mga oras na ito ay, maaari bang mawala ng isang tao ang kanyang kaligtasan? Kung ang magiging sagot mo sa tanong na iyan ay may hatid ng pag-alinlangan, naway patuloy ninyo pong pakinggan ang mensaheng ito na magtutuo ng ating atensyon patungkol sa kasiguraduhan ng ating kaligtasan na ipinahayag po sa atin sa Aklat ng Juan Kabanatang 5. Ipinapaalala po sa atin ang talatang ito, ang pagsasakripisyo ni Jesucristo para sa atin ay walang kaakibat na kabayaran. Wala po tayong maaring gawin sa ganang sariling atin para makamit at mapanatili natin ang kaligtasan at ang makakapaglaya. Ngunit madalas na hindi na uunawang katotohanan kung yan ang sentro ng ikalawang bahagi ng mensaheng ito na pinamagatang ang kasiguraduhan ng ating kaligtasan.
2: Tunay ngang higit na nakadidismaya ang kawalan ng katiyakan. At maaring ito ang pinakamatindi sa lahat ng ating pwedeng katakutan. Ganun pa man, mayroon pong mga bagay na bagamat wala akong katiyakan ay hindi po nagdudulot sa akin ng pagkabalisa. Halimbawa, wala po tayong katiyakan kung ano ang magiging lagay ng panahon. Pero may isang bagay po sa ating buhay na lubos na kailangan nating bigyan ng pansin at magkaroon ng katiyakan. Ito po ay ang katanungang, saan ako patutungo pagkatapos ng aking buhay dito sa lupa? Ito po ay ang katiyakan patungkol sa aking kaligtasan. Ngayon, papaano nga ba ako makatitiyak sa aking kaligtasan? Tatlong bagay po ang nais kong bigyan natin ng pansin. At ito po ang una, ang katiyakan ng aking kaligtasan ay nakaugnay sa aking pagkaunawa sa kung ano ang kalooban ng Diyos para sa aking kaligtasan. Nais ko pong tunghayan natin sa salita ng Diyos ang dalawang pangunahing talata para maunawaan natin ang kalooban ng Diyos. Sa aklat ng unang Timoteo, kabanatang 2, 3-4, ay tinatalakay po ni Apostol Pablo ang patungkol sa pananalangin para sa mga namumuno sa atin at kung papaano tayo magkakaroon ng tahimik na pamumuhay. At pansinin po natin ang sinabi niya sa talatang 3. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Ibig niyang ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan ito. Ngayon, sino daw po ang may nais at ilan daw po ang gusto niyang maligtas? Kaibigan, pag-isipan po nating mabuti. Kalooban po ng Diyos at ninanais niya na ang lahat ng tao ay maligtas. Ngayon po, kung kalooban ng Diyos na ako'y maligtas, mapatawad sa aking kasalanan, mahugasan, gawing kanyang anak, nangangahulugan lamang na kalooban rin ng Diyos na malaman ko at matiyak ko ang aking kaligtasan. Gugustuhin man ng Diyos na iligtas ako nang hindi ko nalalaman? Hindi po. Sinabi po niya, niloob niya na ang lahat ay makaunawa ng katotohanan patungkol sa kaligtasan. Pakinggan po natin ang sinabi sa 2 Pedro, kabanatang 3, talatang 9. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan pa niya ng pagkakataon ang lahat upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. Sa talata pong iyan, ang salitang pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan ay nangangahulugan ng ating pagkaalam sa kaligtasan kay Kristo. Kung tungkol po sa kaligtasan ng pag-uusapan, ang pananampalataya at pagtalikod sa kasalanan ay hindi pwedeng paghiwalayin sapagkat ang pagtalikod sa kasalanan ay pagbabago ng takbo ng pag-iisip. Ito ay pagbabago ng aking kaisipan na siyang magdadala sa atin upang manampalataya kay Kristo. At kung manampalataya ako kay Kristo, magbabago ang aking pananaw sa buhay. Kaya kaibigan, ang pananampalataya at pagtalikod sa kasalanan po ay hindi maaaring paghiwalayin. Sa oras na ang isang tao po ay manampalataya at tanggapin si Kristo sa kanyang buhay, ang kanya nga pong pagtalikod sa kasalanan at pagsisisi ang babago

0: sa kanyang buhay. Pakinggan po natin itong mabuti. Hindi tayo ang magbabago sa ating sarili para tayo ay maligtas. Maaari sabihin ng ibang tao, kailangan mong magbago at dapat mong baguhin ang iyong sarili. Ngunit ang pagsisisi po ay nangangahulugan pa lamang ng pagbabago ng iyong pag-iisip tungkol sa Diyos, tungkol kay Kristo, tungkol sa kasalanan. Para iyong kilalanin na kailangan mo ng Diyos at ang pagbabago ng iyong pag-iisip ang siya pa lamang magdadala sa iyo sa pagsampalatay sa Kanya na siyang magbubunga ng kaligtasan. Kaya't pagkatapos kong pagtiwalaan siya bilang personal kong tagapagligtas, ay matututo na rin ako magsisi sa lahat ng aking magiging kasalanan. At magbabago na ang takbo ng aking pag-iisip at maging ang uri ng aking pamumuhay. Pero kung sa tingin mo na kailangan mong baguhin ang lahat sa iyong sarili para lamang maligtas ka, eh para mo na rin sinabi na ang kaligtasan ay hindi dahil lamang sa biyaya ng Diyos, na para bang kailangan mong dagdagan pa ang biyaya ng Diyos na iyong kabutihan. Hindi po, sapagkat ang sabi po sa aklat ng Tito, Kabanatang 3, Talatang 5, iniligtas niya tayo, hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo'y ipinanganak na muli sa pamagitan ng tubig at tayo rin ay binago ng Espiritu Santo. Ito po hindi sa pamagitan ng gawa at hindi rin sa pamagitan ng biyaya na may kasamang gawa. At isa lang po sa dalawang yan ang tunay na dahilan ng ating kaligtasan. At yan ay ang biyaya na buhat lamang sa kagandahang loob at kabaitan ng Diyos para sa atin. At hindi ibinibigay dahil sa ating mga gawa. Ito'y isang regalo, bagamat tayo hindi karapat-dapat tumanggap nito. Kaya't wala pong kinalaman ang ating mga gawa sa ating kaligtasan. Sinabi ni Pedro sa 2 Pedro, Kabanatang 3, Talatang 9, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, gaya ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan pa niya ng pagkakataon ng lahat upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. Sa madaling salita, kalooban po ng Ama at hangarin niya na ang lahat ay makaalam ng kaligtasan na kay Kristo. Kaya nga po, isa sa mga mahalagang bagay po tungkol sa ating pag-unawa at ang pagkatiyak sa ating kaligtasan ay ang maunawaan kung ano ang hangarin ng Ama. At hangarin po niya na ako ay maligtas. Pangalawa po, kalooban o nais po ng Diyos na malaman ko na ako nga'y ligtas. Hindi lang po niya sinabi na ako'y dapat maligtas, kundi ang maunawaan ko rin ang kalooban ng kaligtasan. Yan ay ang lubos na maunawaan ko kung sino ako sa harapan ng Diyos. At ngayon nga hindi na ako makasalanan, kundi pinabanal, na bagamat minsan ay magkakasala pa rin. Ngunit isa ng ganap na anak ng Diyos. At yan nga po ay dahil sa katotohanang base hindi dahil sa ating ugali o ginawa, kundi base sa isang personal na relasyon sa Diyos na naging posible sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak na si Hesukristo. Nang tinanggap ko si Kristo sa aking buhay at nagkaroon ako ng relasyon sa Diyos na parabang imposible noon, pero ngayon masasabi ko na nakiisa na ako sa Kanya, ibinalik na ang aking kaugnayan sa Kanya at tatawagin ng anak ng Diyos. At nang maunawaan ko ang kalooban ng Diyos, doon ko rin naunawaan na nakatitiyak ako sa aking kaligtasan. Dahil kung sinugo niya ang kanyang anak para sa akin, loloobin din niyang maunawaan ko ito ng lubusan. Ngayon, ang pangalawang bagay po na dapat nating maunawaan para tayo'y makatiyak sa ating kaligtasan ay ang maunawaan natin ang probisyon ng Diyos tungkol sa kaligtasan. Ano po ang ibig sabihin nito? Maganda po na kung babasahin natin sa aklat ng Mateo, Kabanatang 20, Talatang 28, ito po ang sinasabi, sapagkat maging ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Ngayon, ano po ang ibig sabihin ng ialay ang kanyang buhay? Ito po ay nangangahulugang ibinigay niya ang kanyang buhay bilang isang sakripisyong kapalit. Iyan ay nang isugo ng Ama si Jesus para gawin ang ano po? Yan ay para ibigay ang kanyang buhay kapalit ng ating mga kasalanan. Ngayon, pinag-uusapan po natin ang tungkol sa probisyon ng Diyos sa ating kaligtasan. At sa halip na ikaw at ako nga ang namatay, Naparito po siya para mamatay bilang sakripisyong kapalit natin. Sinabi ni Juan Bautista patungkol kay Jesus sa aklat ng Juan Kabanatang 1, talatang 29, "Tingnan niyo siya, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Dumating siya bilang pangtubos. Ang pangtubos po ay namang bagay na magsisilbing kapalit para sa iba. Sinabi ni Jesus, dumating ako upang ibigay ang aking buhay bilang pangtubos sa marami." At kung titingnan po natin sa unang Pedro, kabanatang 2, talatang 24, sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y pinagaling na sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. Yan po ang dahilan, kaya't pinagdusahan po ni Jesus na mawalay sa Ama. Isang bagay na hindi pa nangyari sa nakaraan. Si Jesus at ang Ama ay iisa. Subalit sa krus, siya po ng mga sandaling iyon ay nagdusa at nahiwalay sa Ama. Masidhing pagdurusang silang dalawa lamang ng Ama ang lubos na nakakaalam. Kaya ng mga taong ang tumatanggi sa Diyos at sa kanyang anak na si Jesus ay makararanas ng walang hanggang pagdurusa at pagkawalay sa presensya ng Diyos. Kaya nga, kung naunawaan ko nga po ang probisyon ng Diyos, at ano po iyon? Na ginawa ni Jesus ang hindi natin magagawa. Siya na walang kasalanan, subalit nagbayad ng ating mga kasalanan. Na isinugo ng Ama ang bugtong na anak na nagbayad ng ating kasalanan para tayo makalapit sa Diyos. At nang tanggapin natin si Kristo bilang tagapagligtas ng ating buhay, eh parang ganito po ang sinasabi natin. Diyos Ama, nananampalataya ako na si Jesus ang nagbayad at pumasan sa aking mga kasalanan. Kaya nang sinabi niyo po na siya ay namatay para sa akin, yan po ay aking pinananampalatayanan. Kaya tinatanggap ko po si Jesus bilang personal kong tagapagligtas. Kapatid, sandaling ipinahayag mo nga ang ganyan, ikaw ay maliligtas. At yan kapatid ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya, ng pagtitiwala sa katotohanan at patotoo ng salita ng Diyos. Kaya tanong nga po ang kanyang probisyon para sa ating kaligtasan. Yan ay ang pagsusugo niya ng kanyang anak na siyang nagbayad sa ating mga kasalanan. Ngayon, nais ko pong tingnan natin ang ilang mga talata. Simula po sa aklat ng Juan sa unang kabanata. At nais ko pong bigyang pansin natin ang salitang pananampalataya. Sapagkat ang pinag-uusapan po natin dito ay ang probisyon ng Diyos. At ang nais ko naman pong bigyang pansin ay kung ano ang ating kaakibat na responsibilidad pagdating sa ating kaligtasan. Kaibigan, iisa lamang po ang ating responsibilidad at wala nang iba pa. Kung sasabihin sa iyo ng iba na gawin mo ito at iyan para ikaw ay maligtas, kapatid, isa po iyang malaking kamalian sapagkat iisa lamang po, bukod tangi, ang maaari nating gawin. Pakinggan po natin sa Juan, Kabanatang 1, talatang 11 hanggang 12, kung saan ito po ay patungkol sa pagdating ni Jesus sa kanyang bayan para sa mga Hudyo. Ang sabi, pumunta siya sa kanyang bayan subalit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. Itinakwil po siya at ipinako ng kanyang mga kababayan. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalatay sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Kung gayon, kaibigan, kailangan daw po nating tanggapin si Kristo bilang personal nating tagapagligtas at matatanggap po natin siya sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa ikatlong kabanata ng Juan talatang 16 ay ganito po ang sinasabi, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalatay sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tingnan din po natin sa talatang 36, kabanatang 3 sa aklat pa rin ng Juan. Ganito ang sinasabi, ang sumasampalatay sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Kaibigan, ayon po diyan, ang pagsasampalataya daw po ang siyang tanging inihiling sa atin ni Jesus. Ngayon, basahin po natin sa Juan, Kabanatang 5, talatang 24. Pakatandaan ninyo, ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hatulan sa halip ay inilipat na siya sa buhay mula sa kamatayan. Kaibigan, yan daw po ay ang pagsampalataya sa Diyos Ama at sa kanyang anak na si Jesus. At maalala nyo nga po ang sinabi ni Apostol Pablo sa tagapagbantay sa kulungan na nagtanong sa kanya ng ano po ba ang nararapat kong gawin para maligtas. Sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 16, Talatang 30 at 31, ang sabi, "At sumagot sila, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan." Hindi po niya sinabi na sumampalataya at gawin mo ang ganito at ganyan, kundi ang sabi, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at ikaw ay maliligtas. Napakarunong nga po ng Diyos at ang kanyang provisyon para sa atin ay napakadaling gawain. Iisang bagay lamang ang kanyang inihiling at yan ang tayo'y manampalataya. Kaya nga po maging ang 5 taong gulang na bata ay maaari itong maranasan. At maging na matandang nasa 60 taong gulang na, wala pong kinalaman ang iyong edad kung ikaw man ay mahina na dahil sa katandaan o ikaw man ay nasa 6 taong gulang pa lamang. Malaya po kayong sumampalataya at magtiwala sa Panginoong Hesus. Ngayon, nakita po natin na kung nais kong matiyak ang aking kaligtasan, una po ay kailangan kong maunawaan na ito ay kalooban ng Diyos. At pangalawa ay ang malaman ko kung ano ang probisyon ng Diyos patungkol dito. At ang kanyang probisyon ay kung paanong binayaran niya ang aking kasalanan upang ako ay maligtas. At ang akin lang dapat gawin ay ang pagsampalataya sa kanyang probisyon. Ang pangatlo at panghuling bagay po na nais kong bigyan natin ng pansin na lubhang napakahalaga upang talagang maunawaan at maranasan natin sa ating buhay ang katiyakan ng kaligtasan, ay kailangan po nating pag-aralan ang 3 panuntunan na itinuturo ng salita ng Diyos patungkol sa kaligtasan. At ano po ang 3 bagay na ito? Una, ano ba ang sinasabi ng Diyos sa kanyang mga salita? Sinasabi sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 16, Talata 31, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at ikaw ay maliligtas. Tapos, yun lang po. Kung gayon, una sa lahat, naniniwala ba ako sa sinasabi ng salita ng Diyos? At kung ako ngay naniniwala sa kanyang mga salita, susundin ko ito. Mananampalataya nang tanggapin ko siya bilang tagapagligtas ng aking buhay. At ang 2 panuntunan po ay ang mismong patotoo ng banal na Espiritu. Tingnan po natin sa 1 Juan, Kabanatang 5, Talatang 10. Ang sino mang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay naniniwala sa patotoong ito. Ngunit ang Diyos ay ginagawang sinungaling ng sino mang hindi sumasampalataya sa Diyos, sapagkat hindi ito naniniwala sa patotoo niya tungkol sa kanyang anak. Ang sabi po, Diyos mismo ang nagbigay, gumawa ng paraan para matiyak natin ang kaligtasan sa pamagitan ng isang patotoo. At sino po ang nagpapatotoo? Siya po ay ang banal na Espiritu. Yanin po ang tinutukoy ni Pablo sa Aklat ng Roma, Kabanatang 8, Talatang 15 at 16. Ganito po ang mababasa. Sapagkat hindi ibinigay sa inyo ng Diyos ang Espiritu upang kayo'y gawing mga aliping na mumuhay sa takot. Sa halip, ibinigay sa inyo ang Espiritu upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos, kaya nakatatawag tayo sa Kanya ng Ama, Ama ko. Yan po ang patotoo ng banal na Espiritu na tayo nga ay mga anak ng Diyos. At sa talatang 6, ang sabi, ang Espiritu ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At ano po ang ibig sabihin na ang Espiritu ang siyang nagpapatotoo? Baka sabihin niyo pong, ganyan ba? Yan ba ay nakasalalay sa kung anong aking nararamdaman? Hindi po. Yan po ay nangangahulugan na noong tanggapin natin si Kristo at ang bagong buhay, tayo ay pinagkalooban niya ng bagong Espiritu na siya nang naninirahan sa ating kaibuturan, na siyang nauuugnay sa atin sa Diyos at kung bakit tayo ay malayang nakakalapit sa Kanya. Ang patotoo po ng Espiritu sa atin ay hindi lamang po basta isang pakiramdam. Yun bang, oo, ramdam ko nga, ligtas ako. Hindi ko kasi nararamdaman. Hindi po. Kundi ito ay isang kung anong uri ng malalim na konbiksyon. Kung saan nangungusap ang Espiritu ng Diyos sa ating Espiritu. Hindi po man natin ito lubos na may paliwanag, maaari nating sabihin na ito ay isang tinig ng Diyos o kung ano paman. Subalit, ang katotohanan po, ang banal na espiritu ay naninirahan sa ating mga buhay. At nagsisilbing patotoo at nagsasabi sa iyo na ikaw ay ligtas nga. Ito po ang tatlong mga panuntunan na binabanggit ko. Una ay kung anong sinasabi ng salita ng Diyos. Pangalawa ay ang patotoo ng banal na espiritu. At pangatlo po ay ang ating paglakad ng may pagsunod. At ano po ang ibig sabihin niyan? Kaibigan, kung tayo po ay anak ng Diyos, naligtas dahil sa biyaya, ipinanganak na muli, ang sabi po niya, mayroon ka ng bagong espiritu at ikaw ay isa ng bagong nilalang. Kung kaya't yan ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng pagbabago sa uri ng ating pamumuhay. Kung kaya't kung ikaw ay totoong naligtas dahil sa biyaya ng Diyos, nanaisin mo kaibigan na gawin ang mga bagay na nasa kalooban ng Diyos. At kung ikaw nga ay ligtas, magkakaroon ka ng kauhawan na sundin ang Diyos. At nanaisin mong makiisa sa kapwa mo mga anak ng Diyos at iyong pakaasamin ang salita ng Diyos. Ngayon, ibig bang sabihin na kapag ligtas na ako ay hindi na ako magkakasala? Hindi po. Subalit, kung talagang naligtas ka sa biyaya ng Diyos at nasa sayo ang banal na Espiritu, at kahit gaano pa naging baluktot ang iyong buhay, ang banal na Espiritu po ng Diyos ang siyang magpapakita at ihimok sa iyo na ikaw nga'y namumuhay sa pagkakasala. At hindi ka niya hahayaang maging masaya sa pagkakasala. Maaari mong gawin ang anumang gustuhin mo, subalit ang Espiritu na nasa iyo ay patuloy na magsasabi ng hindi tama yan. Hindi sila naturuan ng maayos. Kung kaya't dahil hindi nila alam kung paano haharapin ang kanilang mga pinagdadaanan, ay malululong sila sa alak at iba pang mga bagay. Kaya't sila nga po'y naligaw ng landas. Nawa po, sana ay huwag nating husgahan ang mga taong ito. At huwag po nating sabihin sa kanila, kung ikaw nga ay banal, dapat ito ang gawin mo. Sapagkat meron silang pinagdaraanan sa pagkakataong iyon. At huwag nating sabihin na hindi sila ligtas. Ngayon, pakinggan po nating mabuti. Dumating na ba sa punto ng buhay mo na sinabi mo sa Panginoon, Panginoong Jesus, patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Sumasampalataya po ako na namatay ka sa krus para sa akin at nagtitiwala po ako na ikaw ang tagapagligtas ng aking buhay. Kung ginawa mo iyon, kaibigan, sang-ayon sa salita ng Diyos, ikaw nga ay naligtas. Naway kilalanin mo ang katotohanan ito. Sapagkat ikaw man ay dumadalo sa simbahan, nagpabautismo, nag-aral ng ilang katuruan at tumalima sa mga itinuro sa iyo ng iyong tagapagturo. Kaibigan, maaaring hindi ka paligtas sapagkat hindi ka maaaring maligtas malibang pinagpasyahan mong tanggapin si Kristo bilang tagapagligtas ng iyong buhay. Subalit, kung tinanggap mo nga siya, ligtas ka na at nakatitiyak ka na nga sa iyong kaligtasan. At ang aking panalangin sa iyo kung hindi ka pa nagtitiwala kay Kristo bilang personal mong tagapagligtas, maaari mo itong gawin ngayon, kaibigan. At maaari mo sabihin ngayon, Ama naming nasa langit, salamat po sa pagbibigay niyo sa akin ng pangunawa sa araw na ito. Sumasampalataya ako na namatay si Jesus para sa akin. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. At tinatanggap ko si Jesus bilang personal kong tagapagligtas ngayon at magpakailanman. Gabayan mo po ako sa aking buhay. Kaibigan, kung nanalangin ka ng buong puso, ito nga po ang sinabi ni Juan sa Kabanatang 6, Talatang 37. Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama at hinding-hindi ko itataboy ang sino mang lumalapit sa akin.
1: Kaibigan, kung makiisa ka sa panalangin iyan at mananampalataya ka sa iyong puso, ikaw nga'y maituturing na ipinanganak ng muli, maligtas at pangwalang hanggang natatakan bilang anak ng Diyos. At bagamat katulad ng iba'y nagkakasala ka pa rin, alalahanin mo na hindi kailangan maagaw sa iyo ang iyong relasyon sa Panginoon. Naway ang katotohanan iyan ay magpalaya na hindi mamumuhay sa kasalanan, bagkus ay malaya mong mahalin at sundin ang Diyos nang may pusong mapagpasalamat. Kaibigan, Sa sandaling tanggapin mo si Jesucristo sa pamamagitan ng pananampalataya, ikaw ay malaya na sa kapahamakan at wala sa alinmang ating gagawin o hindi gagawin ang pagbabalik sa atin sa ilalim ng puot ng Diyos. At mababasa po natin sa unang Juan, kabanatang 5, talatang 11 hanggang 18, at ito ang patotoo. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan at ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng Kanyang Anak. Ang sinumang pinapanahanan ng Anak ng Diyos ay mayroong buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi pinanahanan ng Anak ng Diyos ay hindi makakaranas ng buhay na walang hanggan. Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa Anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan.
2: Iyong napakinggan ang Bigkis ng Katotohanan, inihatid ng Transworld Radio Philippines sa pakikipagtulungan ng FABC Philippines at ng 702 DCAS, Agapay ng Sambayanan.

0: news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng BM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
1: Ito ang 702 DZAM.
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambay na. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Tugang walang limit! Musikang classic and trending. Lahat ng generation ay in Radio X!

0: Alam mo ba na bukod sa Ingles, ang isang DZFE music presenter ay kailangang marunong bumigkas at bumasa ng mga salita sa siyampang wika: German, French, Italian, Latin, Spanish, Slovak, Hungarian, Czech, at Russian ang ilan lamang sa mga pinakakaraniwang wika na ginagamit sa pagpapakilala sa mga classical musical pieces na mapapakinggan sa DZFE.
1: Sama sa himpapawid mula sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Legit. Kwentuhan ng barkada tungkol sa anything hit.

0: Happy, happy, happy Sunday po sa inyo mga kaagapay. Welcome po sa panibagong edisyon ng inyong programa. Dito yan sa iyong paboritong himpilan sa Mega Manila. Ito po ang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambenan. And of course, happy, happy Sunday sa iyo. Ako po ang inyong companion, Kael Garcia.
1: At ito naman po ang inyong kaagapay na si Abcd Ferrer Tabua. At yes, no, panibagong yes. Sunday at panibagong episode ng inyong program kung saan ang kwentuhan ay hit. Ito ang
0: Legit!
1: Yun,
0: mm-hmm. Diba? Kaya salamat po sa mga listeners po natin na patuloy na nakatune in sa kanilang mga radio. Gamit naman ngayon ay PM Radio, Transistor Radio, Car Stereo. Salamat po dahil patuloy kang nakikinig sa ating broadcast mula sign on po natin.
1: Yes.
0: Hanggang sign off, tuloy-tuloy, walang patid, walang mintis ang inyong pakikinig. Nasa ang mang lugar ka dito sa Mega Manila, naaabot po ng ating broadcast. Nawa po, no, ang prayer po natin ay maganda, malakas po ang reception or signal po ng DZAS po sa inyong lugar. Kaya kung maganda, syempre, yun po yung aming dalangin na ipamalita din natin sa ating mga kakilala, sa ating mga kapitbahay, o kung isa kang chopper at pinaparinig mo sa iyong pasahero ang ating program, that's good. At saka sana patuloy silang nabe-bless and na-encourage po.
1: Totoo yan. At bukod sa radio na na-mention mo, Kael, mm-hmm. tayo ay natutunghayan din at napapakinggan sa ating online platforms sa Facebook and YouTube channel. At yan sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. Yan kaagapay, gaya ng lagi namin encouragement sa inyo, i-like nyo na, i-share nyo na ang ating ongoing streaming. At ipadaan nyo na rin dyan sa ating mm-hmm. comment section ng inyong mga pabate, inyong mga pa-shoutout. At syempre, i-mention nyo na rin yung mga nais nyong makapakinig din ng ating episode ngayong araw ng Sunday. Diba?
0: Yes, totoo yan, Abs. At may another option pa tayo kung kulang na kulang pa ang ating mga listeners and viewers. Ang ating pong program din ay nasusubaybayan sa ating partner television network. Kaya kung meron kang signal cable dyan, kunin na ang remote at i-press ang channel 185 para may option ka rin na mapanood mo kami sa inyong mga television na kaya mas maganda, mas malaki, di ba? At sama-sama ang pamilya.
1: Totoo yan. And speaking of option, mayroon mm-hmm. pang isa, Kael.
0: Yan.
1: At yan ang ating 702 DZAS mobile app. Ang kinagandahan niyang kaagapay, libre nyo yung madadownload sa Google Play Store or kaya naman sa Apple App Store. At 24/7 nyo rin maa-access sa mga programs na hatid ng inyong agapay ng sambayanan. Imagine, napakaganda, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Umaga, tanghali, gabi hanggang madaling
0: correct.
1: Araw, pwede ninyong gawing background ang mga programs na hatid ng DZAS, di ba? As long as meron po kayong internet connection, mm-hmm. wifi, or data, abot-abot ninyo ang mga programs na hatid dito sa ating himpilan.
0: Correct. Diba? Kaya, no, so, maraming salamat dahil nariyan ka, patuloy kang nakasuporta sa panalangin.
1: Yes.
0: And even, di ba, talagang lagi ka nakikinig, nakatune in sa mga programs po natin. And we thank you kasi nga talaga namang Abs, ang kinagandahan nandito sila sa program na talagang intended for younger people.
1: Yes.
0: At even sa mga young at hearts, no, kung kayo naman po ay parents, pero talaga ang main goal natin dito to achieve, diba, to connect with younger people sa mga pinagdaraanan po nila. Kung may mga concerns, diba, or mga real life concerns po kayo, mm-hmm. pwede natin yung mapag-usapan. Or kung gusto nyo, may mga suggest kayong topics na pwede nating probably i-discuss dito sa ating programa. Or do you know someone in mind na pwede nating makasama rin?
1: Yes.
0: Mag-guess, pwedeng-pwede po yan. Basta mag-message lamang po kayo sa amin. Di ba, Abs?
1: Totoo yan. Ang ganda nga talaga mm-hmm. ng programang to dahil mas mapifeel ng ating mga kaagapay. Especially ng mga kaagapay nating mga kabataan.
0: Yes.
1: No? At kahit young at heart, di ba? Kahit anong generation ka bilong kaagapay, join ka na sa mm-hmm. ating magiging discussion. At gaya nga ng sabi ni Kael, no, lahat ng pinag-uusapan natin dito ay relevant mm-hmm. sa inyong mga pinagdadaanan. Kaya huwag po kayo mag-hesitate na mag-comment, i-share ang ating episode today.
0: Mm-hmm. Alam mo, Abs, diba, sabi nila, halos lahat daw ng younger people, most, diba, most, mm-hmm. ay meron ng online. I mean, nakababad na sa social media.
1: Totoo.
0: Diba, parang lahat tayong may gadget.
1: Mm-hmm.
0: And most of us use this gadget to connect with social media.
1: Mm-hmm.
0: At napapansin natin, napakadami na ng available resources or content online. Sa dami po na napapanood natin ngayon sa mga TikTok videos, di ba? Na alam ko, nakakailang scroll ka na dyan. Or probably sa mga Facebook Reels na laging lumalabas sa iyong feed. Or di kaya sa mga YouTube sermons, di ba? May mga usong-uso na rin ngayon, Abs, yung mga podcast. Right?
1: Oo yan.
0: Di ba? Minsan parang ang dali na makakuha ng Word of God. Di ba? Isang scroll lang, may verse ka na, isang click lang, may preaching ka na. Pero ito, Abs, may question tayo. Lahat ba ng napapakinggan natin online ay tama at grounded ba talaga sa Bible? Yan na. Kasi ang totoo, no? Hindi lahat po ay Bible-based content ay Bible-accurate. Yan. Mm-hmm. Minsan magandang pakinggan, di ba? Yung parabang, ito yung common mistake na parabang pinifit natin, for example, yung isang verse sa buhay natin.
1: Oo.
0: Which is hindi naman pala yun yung intention.
1: Totoo. Hindi yun yung context.
0: Correct. Hindi, minsan, nalilito na tayo at nalolos, right? So, ito na nga, no? Minsan maganda pakinggan, nakaka-encourage, at nakaka-touch na po yung mga sermons or yung mga emotions na meron doon. Pero kapag tinignan mo in a deeper way, kulang po tayo sa context o mali ang pagkakaunawa sa scripture.
1: So true, Kael, no, talagang nararanasan natin yan, especially sa panahon ngayon na sobrang ano na tayo digitally saturated.
0: Correct.
1: Diba? At dito kaagapay pumapasok yung isang bagay na kailangan talaga natin, no, pagtuunan ng pansin at sobrang importante ngayon. Yan ay ang salitang discernment. Diba? So
0: nice.
1: Today kaagapay pag-uusapan natin kung paano ba tayo magkakaroon ng discernment in the digital age. Diba? Paano ba natin i-filter yung mga bagay na pinapanood natin, binabasa natin, media natin, 'di ba? Yung mga social media accounts natin, kasi kung sino-sino minsan yung pina-follow natin tapos hindi natin na-filter kung ano-ano yung content na ating kino-consume. Kaya mahalaga na maging magkaroon tayo ng discernment, 'di ba? Paano natin malalaman kung ito ba ay truth or talagang nililin lang tayo, at paano natin maiiwasan na ma-mislead sa panahon na sobrang daming boses? 'Di ba? Lahat parang pwede na maging content creator.
0: Correct.
1: Diba, lahat ay pwede na maging influencer sa panahon na to. Basta meron ka lang camera, may device ka lang at mag-video ka, pwede ka ng content creator. Pero dapat magkaroon nga tayo ng discernment sa mga pina-follow natin at syempre sa mga pina-follow natin nagsasalita online. Kaya kaagapay, huwag po kayo maglilipat ng istasyon dahil yan ang ating mapapag-usapan maya-maya lamang pagkatapos ng ilang paalala. Kaya po huwag po kayo maglilipat ng istasyon, magbabalik ang inyong program kung saan ang kwentuhan ay hit. Ito ang
0: Legit!
2: 78 years na ang FABC. Sa June 6, Sabado, magkita-kita po tayo sa ating celebration, 8 a.m. sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. A time of worship and equipping as we respond to Christ's Great Commission, until all have heard. Para mag-register, bisitahin ang febc.ph/78years at FEBC Philippines Facebook page. Save the date and spread the word!

0: Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan. Legit. Kwentuhan ng barkada tungkol sa anything hit.

0: we're back mga kaagapay at kayo'y nakatunin pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kami po ay member ng KBP at yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At syempre masaya kami dahil kasama namin kayo sa panibagong episode ng inyong program kung saan ang kwentuhan ay hit. Ito ang
1: Legit!
0: At ito po ang inyong kaagapay na si Abcidi Ferrer Tabua.
1: At ako naman po ang inyong go-to companion, Kel Garcia. Maraming salamat kaagapay because you are still there.
0: Yes.
1: Nakikinig po sa ating programa, Mapa Radio Man or Mapa Online. Mm-hmm. Salamat dahil binibigyan mo ng pagkakataon na makinig at sumama dito sa ating program. Pero ang encouragement po namin, hindi lang basta tayo maging passive listener, pero dapat nag-engage ka rin po. Kaya mag-comment ka na at
0: yes,
1: i-share po ang ating streaming ngayong araw na ito. So, ito na nga, Abs, no, na pag-usapan natin kanina kasi nga napakadami nga natin nakikita ang content online. Pero, do we have this discernment, diba, to really identify if it is really true, diba?
0: Mm-hmm.
1: So, ngayon may makakasama po tayo, syempre, para bigyang linaw, syempre, magbahagi rin po ng inspiration po sa atin. Kaya today, this very moment, makakasama po natin na isang pastor at church planter po sa Life Community Gospel Church. Siya po ay nagtapos ng Bachelor of Theology sa Asian Seminary of Christian Ministries. He is also a husband to Miss Mary Jane Pascua at syempre proud father kina Chiel, Roche at Seth. Kaya i-welcome po natin sa ating programa. Ngayong moment po na ito si Pastor Kerux Pascua. Hello po, Pastor Kerux.
0: Hello po.
2: Hello, Kael and Abcidi. Thank you so much sa invitation na makatambay saglit dito sa Legit. Kasama kayo and it's an honor to be here. Thank
1: yes.
2: You.
1: Opo, Pastor Kerux, excited din po kami,
0: yes,
1: kami na makasama kayo sa ating tambayan kasama ang ating mga kaagapay na nakikinig sa moment na ito.
0: Mm-hmm.
1: Pero syempre, shoutout mo muna, Pastor Kerux, yung family mo, yung mga loved ones mo, yung kasama mo sa church and even the followers online.
2: Yun. Thank you so much, Kael. Well, sige, shout out natin yung aking family, yung Pascua family dyan, mga relatives, maging yung mga friends, and also yung aking Life Community Gospel Church family kung saan ako nagpapastor ngayon,
1: mm-hmm,
2: particularly sa Gentry, at maging yung aming mother church sa Bulacan, at syempre yung pinagpastolan ko for 10 years.
1: Mm-hmm.
2: Kamakailan lang eh, kailangan ko silang iwan to go to church planting work, Abcidi and Kael,
1: mm-hmm,
2: yung A Blessed Church Family sa Cavite City. Hello sa inyo and God bless.
1: Mm-hmm. Yan o. Hello po sa mga na-shout out
0: yes
1: ni Pastor Kerux. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan sa moment po na ito. Pero ikaw kagapaya, dyan ka lang, makinig ka sa ating program at encourage mo na rin the people around you na sumama sa ating kwentuhan,
0: mm-hmm,
1: ngayong moment po na ito. Ito na nga, Pastor Kerux, alam mo ha, nabanggit natin kanina na in real life situation na talagang napakadami na ng nakikita nating content online. Madami tayong napapanood sa mga social media like Facebook, YouTube, TikTok, mga podcast na yan. Sa tingin mo, bakit ba mahalaga na dapat meron tayong discernment bilang mga believers?
2: Yes. Unang-una, syempre blessing no, na nasa mm-hmm ganitong era tayo,
1: mm-hmm,
2: na napaka-accessible ng information, di ba? Pero dapat talaga sinasabayan ng discernment. Bakit siya mahalaga? Kasi hindi lahat ng napapanood o napapakinggan natin ayon sa katotohanan ng Diyos.
1: Mm-hmm.
2: Patulad nga nung sinabi mo kanina, Kael, maraming teachings ngayon kasi maganda talaga pakinggan,
1: mm-hmm,
2: pero hindi ibig sabihin nun consistent dun sa teachings.
1: Correct.
2: Tsaka identity ni Jesus. Kaya bilang believers, I think kailangan natin talagang suriin lahat ayon sa salita ng Diyos. Yun ang kagandahan. Meron tayong fixated document na pwedeng pagbataya ng ating pagsusuri. At hindi lang tayo nakabase kung anong trending, kung anong emotionally compelling, o kung convincing ba yung speaker, no?
1: Mm-hmm.
2: In fact, sa 1 John 4:1 ang sinasabi sa atin, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God. And in the same light, yun din yung reason kung bakit pinuri yung mga taga Berea, di ba?
1: Mm-hmm.
2: Kasi kahit si Apostle Paul hindi nakalusot sa kanila, di ba? That they would still have to examine kung ang tinuturo ni Apostle Paul sa kanila ay totoo o hindi.
1: Mm-hmm.
2: And I believe yun din ang ina-expect sa atin ng Panginoon yung discernment ay mahalaga kasi yun ay protection natin mm-hmm. laban sa deception at gabay natin para manatili tayo doon sa gospel truth.
1: Mm-hmm. Totoo yun na talagang maging grounded tayo yes. sa katotohanan that we don't create our own interpretation from the Bible. Siguro yun din yung pagkakamali, no, Pastor Kerok, so mapapansin mo because tayo as human, our mindset is to interpret in our own way. Mm-hmm. Diba? Mm-hmm. Ikaw ba na-observe mo yun, lalo na ngayon, diba? Madaming kabataan ang babad sa social media.
2: Mm-hmm. So, ano siya, ang laking bagay na meron tayong kaalaman kung paanong tinitingnan at binabasa talaga yung scripture. Kasi mm-hmm. nga napaka dangerous kung ang isang Kristiyano walang alam sa bagay na yan. In fact, Kaela, I think you'd be surprised mm-hmm. to know na meron akong counseling before na muntik nang sunugin yung palengke. Kasi wow. lang sa devotion niya merong na-encounter niya tayo isang verse na parang inuutusan ng Diyos yung bayang Israel na ano na wasakin yung isang bayan at ang naging interpretation niya he would have to do the same thing, di ba? So can you imagine the danger eh? Lalo pa kung ang nabasa niya siguro yung inialay ni Abraham si Isaac. Imagine that kung si tatay. So it may sound extreme pero these things are real. So napaka dangerous eh. So, kung hindi natin, kung wala tayong basic knowledge about it, mm-hmm. Talagang ano, we can expect na talagang mahihirapan tayong gabayan yung ating mm-hmm. mga, lalo-lalo yung mga kabataan mm-hmm. when it comes to God's Word.
0: Totoo po, no, Pastor. At kagaya nga din po nung example ninyo, no, Pastor Kerok, yung talagang literal niya yeah. na ininterpret yung nabasa niya sa Bible. So, bukod sa mga ganong klaseng danger, Pastor, ano pa sa tingin ninyo yung epekto kapag basta na lang tayo naniniwala sa nababasa natin or sa mga nasishare nating, kumbaga, quote-unquote, Bible-based content online without checking mm-hmm. kung tama ba yung sinasabi nila or in context ba talaga dun sa Bible?
2: Yeah. Ang pinaka, sa palagi ko, Absidina, pinaka-danger talaga nun, yung deception, eh. Yung ma-deceive tayo. Ang problema, kapag deceive tayo, we also tend to, well, without having any intention, makakapag-deceive din tayo ng iba by mm-hmm. spreading false teachings, di ba? And we don't want that. I think maraming Christians, sincere naman talaga eh sa pagbabasa ng Bible. They are sincere in wanting to follow the Lord. Mm-hmm. Kaya lang, minsan, without proper equipping from the church kung paano dapat binabasa yung Bible, mm-hmm. We tend to be sincerely wrong about certain matters, di ba? At ayaw natin nun eh, di ba? Hindi porke may Bible verse o may Christian music yung isang content or God-centered yung caption na nababasa natin, tama agad yung message. Mm-hmm. So, yun nga, kailangan ma-familiarize natin ano yung sabihin ng pagiging out of context or in context. Kasi minsan talaga out of context yung paggamit ng scripture kasi merong halong man-centered opinion mm-hmm. o kaya worst false doctrine. Kaya naniniwala tayo kapag naniniwala tayo na o nagsha-share tayo ng isang bagay, no, isang content without checking, 'di ba? Imagine the danger, no, na impluwensyahan mo yung iba, hindi lang ikaw kundi yung ibang mga followers mo rin na mapalayo sa gospel truth. Mm-hmm. Tapos magkaroon ng false expectation tungkol sa salita ng Diyos. I think maraming tao ngayon nagtatampo sa Diyos eh. Hindi naman dahil may mali sa Diyos, kundi meron silang may maling pagkakaunawa kung sino ang Diyos. Mm-hmm. At nanonormalize na rin kasi yung mga false teaching. Mm-hmm. So we have to be reminded sa 2 Timothy 4:3, ang sabi, darating talaga yung panahon na pipiliin ng tao yung teachings na gusto lang nilang marinig, di ba? Mm-hmm. And of course, we pray and hope na hindi tayo kabilang dun sa set of people na yon. Kaya, napakahalaga at kailangan nating maging maingat at i-filter yung ating mga napapanood, nababasa, i-filter lahat yon through the lens of proper biblical interpretation.
1: Mm-hmm. At tama yung sinabi mo, Pastor Kerox, na minsan, kung ikaw mismo ay mayroon kang wrong interpretation and wrong understanding from the Bible, eh may possibility na makapag ano ka rin, 'di ba? Makapag-influence ka rin sa ibang tao. Meaning na nandamay ka pa.
0: Mami-mislead.
1: Oo. Ikaw ba napapansin mo ngayon kasi syempre the young people today ay babad sa online. Lalo na you are in the 21st century. As you observe the people, mostly the youth, ano sa tingin mo yung mga bagay na ginagawa nila when it comes to posting mga biblical messages?
2: Kapag nagpo-post kasi minsan ano lang eh, kumbaga meron tendency tayo kung hindi nga tayo equipped doon sa Bible interpretation. Ang tendency lang natin ay kunin yung isang Bible verse at tingnan siya as stand alone at interpret siya based doon sa kung paano natin siya gustong mag-make sense sa buhay natin. So ang tendency natin mga tao talaga maging self-centered. So ang tingin natin tayo ang sentro ng Bible. So everything that the Bible tells us, o meron tayong na-pick up na isang Bible verse, ang gusto natin, ma-benefit tayo nun. So there's that danger na huwag nang intindihin, huwag nang pag-aralan kung ano talaga yung sinasabi ng author na ginamit ng Diyos to write the scripture. Kasi nangingibabaw yung kagustuhan natin na ilagay yung interpretation o ilagay yung meaning na nasa puso at nasa isip na natin.
1: Nabanggit mo, Pastor Kerox, na may mga tao na parang kinukuha lang yung isang verse o minsan nagba-Bible cutting. O, okay, ito yung verse ko for today. May mga ganyan. Di ba napansin natin may mga Bible verse na madalas ginagamit online pero out of context. Eh, siguro, banggitin ko na yung ilan dyan. For example, yung Jeremiah 29:11, yung Philippians 4:13. Sige nga, Pastor Kerox, explain mo sa amin briefly yung mga verses na to at minsan na-out of context talaga siya.
2: Oo. Biktima rin ako eh nung out of context na pagkakaunawa. Especially yung classic example na Philippians 4:13, di ba? Ang ganda kasi, I can do all things in Christ who strengthens me, di ba? Ngayon, kapag kinuha mo lang yon without considering kung saan siya nanggaling, bakit sinabi ni Apostle Paul yon, talagang magagamit mo siya. And ako, ginamit ko siya when I was competing, kasi dati akong athlete, nagko-compete ako sa boxing when I was in high school. So, ginagamit ko siyang motivational mantra. Na alam ko ang ibig sabihin ng Philippians 4:13, kaya mong makamit lahat, kaya mong ma-achieve lahat ng dreams at goals mo. Ayun. So, syempre gusto ko mag-champion, di ba? Tapos yung unang laban ko, ang ginawa ko, sinulat ko yung Philippians 4:13 sa isang maliit na papel, nirolyo ko, nilagay ko sa hand wraps ko. Na thinking na ano 'yun, kumbaga plano ng Diyos sa akin 'yun at tutulungan ako ng Diyos na mag-champion. Kaya lang natalo ko eh. And then nung natalo ko dun sa unang laban ko, ang pumasok agad sa isip ko, ano ba 'yan? Ba't parang hindi totoo. Totoo ba talaga ang Bible? Nagkaroon ako ng ganung kakaisipan kasi yung intended na meaning ko o yung preconceived idea ko sa Philippians 4:13 hindi nangyari. Then nung syempre ako ay lumalago na sa aking spiritual life, nagkaroon ako ng chance to dig deeper dun sa text. Doon ko nakita na ang pinopoint out pala ni Paul doon ay yung perseverance niya na manatiling faithful kay Christ whether in abundance or in suffering. So hindi pala yung tungkol doon sa pagiging successful ko sa aking sports or career or whatsoever, kundi ang tinutukoy pala ron is yung Christ-centered endurance. Diba? Imagine, sinulat ni Paul yun, nasa kulungan siya. And yeah, Philippians 4:13, very classic, diba? And another, yung nabanggit din ni Kael, yung Jeremiah 29:11. Sino ba namang ayaw marinig yung mga bagay
1: na yun? Correct.
2: Parang life verse yata ng lahat. I don't know about you guys, pero ako din, ako. First time ko narinig, I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm. Wow, di ba?
1: Ang ganda ng pastor.
2: Hindi, di ba? Kaya lang, ang naiiwan sa atin, dahil nga we tend to interpret a verse na parang hinihiwalay natin siya doon sa buong context niya. So, ginagamit yan usually for instant success, promotion, tsaka comfortable life, which runs contrary dun sa context. Kasi, di ba, ang situation nila niya, nasa Babylonian exile eh. Sabihin, nilayo sila sa bayan nila, inalipin sila, at maraming masasamang nangyari sa buhay nila. And then, here's the promise na I know the plans I have for you, di ba? Plans to prosper and not to harm you. Kaya lang, ang tingin natin dyan, nire-relate natin, kung ikaw estudyante, parang ang dating natin dyan, ano, pangako na papasako sa exam. Kahit ano mangyari, kasi yun ang plano ng Diyos sa akin. Kung ikaw naman, businessman, thinking mo, guaranteed yung financial success. Kasi may Jeremiah 29:11, narinig natin yung word na prosperity, eh, di ba? Tapos kapag motivational reels naman, parang implication, parang laging smooth and successful ang Christian life.
1: Uh-huh.
2: Now, kapag ganun ang interpretation natin sa Jeremiah 29:11, ganun pa rin ang balik. Magagalit tayo sa Diyos. Uh-huh. Magtatampo tayo sa Diyos kapag nakaranas tayo ng trials.
1: Uh-huh.
2: Diba? Pero in context, ang kausap pala ng Diyos sa Jeremiah 29, yun nga, mga nasa Babylonian exile sila eh.
1: Uh-huh.
2: So, I believe it is meant to teach us how to understand our sufferings through the lens of God's character.
1: Mm-hmm.
2: Na kahit ikaw ay dinidisiplina ng Diyos, kahit ikaw pinapalo ng Diyos, kahit ikaw ay nasa kalagitnaan ng paghihirap, okay pa rin. Ang plano ng Diyos ay patuloy pa rin na mananatili at may katuparan pa rin. So hindi ito promise of quick success, kundi assurance na ang Diyos ay tapat kahit na nasa panahon tayo ng paghihirap o pagdidisiplina, which I believe napakahalagang makita natin, especially in our context now bilang isang bayan, di ba? And to answer that question, Kael, bakit ba madalas tayong na out of context? Hopefully, wag naman ma-offend yung ating mga viewers, no? Pero sa totoo lang kasi, sa social media culture natin, napaka-tempting na mag-share agad eh, without careful discernment, di ba? Kasi, ano na, it's just a one click away lang yun, di ba? Andun na yung option kaagad. And I would admit, it may be embarrassing to admit, pero ako din, marami din akong mga na-share eh, na later on, kailangan kong burahin, kailangan kong ihingi ng sorry, kasi masyado ko nagmadali na i-share. Kasi sabi ko, sharing is caring.
0: Mm-hmm.
2: Yung pala, hindi pala palaging caring yung paraan natin ng pag-share. Kasi if we truly care, di ba, iiwasan natin na mag-share ng mga bagay na makakapinsala sa iba.
0: Mm-hmm.
2: So, yun nga lang. Dahil masyado tayong impulsive, madalas tayong mag-share. And siguro pangalawang reason, I think Kaelin Absidy mas appealing sa napakaraming tao yung mga encouraging soundbite kaysa mag-aral ng deep truth.
0: Mm-hmm. Oh.
2: And resulta yun nung, sa tingin ko yung pangatlo, resulta lang yun nung number three, I think kasi naninegate yung importance ng pag-aaral. And sadly, this happens even in churches. So, ang akala nung iba tuloy, no, ng mga Christians, pang-pastor lang o pang-Bible scholars lang yung pag-aaral ng Bible interpretation, di ba? Minsan nga, nakakalungkot, hindi lang naninigate eh. Minsan dinidiscourage pa eh. Sadly, I think merong mga leaders din, ano, konti lang naman sila, hopefully. May mga leaders din na ayaw yata tumatalino yung mga nasasakupan nila kasi hindi sila makasabay. I don't know. Kaya sasabihin na lang, hindi naman mahalaga yung pag-aaral, ang mahalaga yung application. And nandoon ang problema, kasi kung wrong ang understanding, edi wrong din yung application, di ba?
0: Mm-hmm.
2: So, ang daming stereotype eh, especially kapag nag-aaral, ano ka, ang sasabihin ng iba, ang yabang mo, dami mo nang alam, di ba?
1: Mm-hmm.
2: Tapos yung ano pa, yung pragmatic view natin na kailangan nating mamili between kindness and being right.
0: Mm-hmm.
2: Hindi ko alam kung saan natin nakuha yon, na kailangan natin maglaglag ng isa. pwede naman tayong right and kind, di ba? Kasi parehas naman yun pinopromote at tinuturo ng Bible.
1: Amen.
2: So sadly, maraming verses ang nagagamit out of context kasi mas pinapahalagahan natin yung pagiging relatable, motivational, yung pagiging viral ng isang bagay kaysa doon sa totoong ibig sabihin ng scripture.
0: Totoo po, no? And thank you for pointing that out, Pastor Kerox, no? Talagang nagbigay kalinawagan, kalinawan, no? Na-enlighten yung mga kaagapay natin sa mga sinabi po ninyo. And totoo po, no? Sabi ninyo na minsan maganda talaga pakinggan, di ba? Yung mga message at yung mga content na pina-follow natin online, very encouraging, very emotional. Minsan nga, parang emotional na lang yung tinatarget sa atin, eh, di ba? But hindi pala grounded dun sa Bible talaga, no? Pero pastor, no, paano ba natin madidistinguish kapag yung ang emotional eh, yung emotional encouragement versus the biblical truth?
2: Ano, kapag kapag halimbawa, una-una, hindi natin sinasabi na, ano, ha, na hindi natin i-discount yung pangangailangan na ma-fill in yung emotions natin, mm-hmm. di ba? Maganda pakinggan yung emotional encouragement talaga. Mm-hmm. Yun nga lang, kailangan nating matutunan na hindi lahat ng emotional encouragement ay biblical, mm-hmm. biblical agad. Kaya, mahalaga nga na ma-distinguish natin yung dalawa. I think it was Charles Spurgeon who said, discernment is about knowing what's right from what sounds right. I'm not too sure kung tama yung na-ascribe ko kay Spurgeon, pero that's what I remember it. Kapag biblical truth kasi, naka-angkla dun sa tamang context ng scripture. Mm-hmm. So, consistent ito sa kabuuang turo ng Bible. Tapos, yung emotional encouragement naman, while I believe the intention may be good para pakalmahin, para pagaanin yung loob ng mga tao, no? Maaring maganda yung dating nun, pero minsan mapapansin mo sa ganung mga content, selective lang yung paggamit ng verse. Mm-hmm. O kaya naman personal opinion.

0: ng Bible. And nagmamatter din yung focus. Si Christ ba ang sentro, o ang sentro ay puro human successes or feelings lang?
1: Mm-hmm.
0: And of course, yung pag-check sa scripture nang mas malaliman pa, na makita natin na ang basihan talaga ng katotohanan, hindi lang yung preference natin, hindi yung feelings natin, mm-hmm. kundi what does the Word of God actually say? The danger in just manipulating emotions is, or yung iba naman, not having the intention of manipulating it, but parang pakalmahin lang yung emotion. Ang problema kasi sa emotion, nagbabago talaga siya. Hindi siya mananatili. Malungkot ka ngayon, mamaya masaya ka na, di ba? Umiiyak ka ngayon, mamaya tatawa ka na, di ba? So, ano tayo eh, ang buhay, ang mundo parang malaking mental hospital eh. Babago-bago yung ating mga emosyon eh, di ba? Kaya lang, yun ang dahilan kung bakit kailangan nating i-angkla yung ating mga paniniwala sa isang bagay na hindi nagbabago. And that's the Word of God.
2: Talagang doon tayo aangla sa salita po ng Panginoon, no? Talagang kailangan yun ang maging pundasyon, mm-hmm. di ba? Maging rooted tayo sa ating word. Pero ito nga, no, Pastor Kerox, nabanggit po kanina na meron kang isang counseling na talaga namang ginawang literal ang mga bagay-bagay sa pagbabasa ng Bible. Ito nga, paano ba naapektuhan ang faith at decisions natin na kapag ang isang tao mali yung interpretation niya ng scripture? Sure. Kasi 'di ba tayo, ano ba 'yung nababasa natin, talagang ina-apply natin sa ating buhay.
0: Yun nga. Yun ang nakakalungkot eh, kasi kapag mali 'yung interpretation ng scripture,
1: mm-hmm.
0: talagang may effect sa faith eh, tsaka sa decisions natin, kasi mm-hmm. Mali 'yung naging basihan ng katotohanan.
1: Yeah. Mm-hmm.
0: So napakahalagang makita 'yon. Pwede itong magresulta doon sa maling pagkakakilala sa Diyos.
1: Mm-hmm.
0: Pwede nating makita ang Diyos na napaka-lenient, or pwede rin napaka-condemning. I think yun yung root kung bakit ang daming ano ngayon eh. Ang daming mga school of thought na puro may hyper sa simula, di ba? Nakakatakot yung pag may hyper na, mm-hmm. di ba? Well, we can see God either too lenient or too condemning, or pwede rin itong mag-lead sa mga maling decisions natin sa buhay. Maapektuhan nito yung ating mga relationships, kung paano natin hinahawakan yung ating mga finances, yung life direction natin. Kasi ang akala natin, biblical yung mga choices natin kahit hindi naman.
1: Mm-hmm.
0: So, affected pati yung spiritual growth, di ba? Kasi yung faith na nakabase sa maling understanding ng scripture, madali talaga siyang mag-fall apart kapag merong trials.
1: Mm-hmm.
0: Halimbawa, napakaraming actually I talked to some people na ang tingin nila talaga, kapag Christian ka, dapat ano ka, dapat milyonaryo ka, dapat di ka nagkakasakit,
3: mm.
0: at yung paghihirap mo sa buhay ay resulta ng kawalan mo ng authentic faith. Can you imagine, di ba? And they could even quote Bible verses about it to support that belief. Now imagine talking to someone, binisita mo sa ospital, struggle siya kasi meron siyang cancer,
1: mm.
0: or diabetic siya, or undergoing dialysis. Imagine telling that person na, alam mo, kailangan may genuine faith ka kung gusto mong gumaling, di ba? Naghihirap na yung tao, naghihirap na yung buhay niya, natanggal na siya sa trabaho, may sakit siya, but then ang naririnig niya sa sayo ay parang naririnig ni Job dun sa mga kaibigan niya when they visited, di ba? Just because mali yung ating interpretation sa scripture. And mm-hmm. I think some people would also take advantage of that. Meron namang mga tao who profess to be shepherds, but in reality ginagamit nila yung fear, ginagamit nila yung emotional manipulation,
1: mm-hmm.
0: to gain for themselves,
1: mm-hmm.
0: 'di ba? And they're also using scripture. Kaya mahalaga na hindi tayo dependent lang sa mga pastors natin when it comes to interpreting the Bible. Mahalaga na tinuturo ng church at maipakita ng simbahan na itong topic na ito, mukhang nakakatakot lang pakinggan, kasi ang tawag dito hermeneutics, mm-hmm. 'di ba? O Bible interpretation. Nakakatakot lang siya pakinggan, pero essential siya.
1: Mm-hmm.
0: Hindi siya pang Bible scholars lang.
1: Mm-hmm.
0: Meron 'di bang kasabihan na kapag binigyan mo ng isda yung isang taong gutom, 'di ba? Pwede niyang ma-survive.

0: yung isang araw. Pero kung tuturuan mo siyang mangisda, 'di ba? Masusurvive niya yung buhay niya kasi marunong siyang
1: yes.
0: 'Di ba? Alalayan yung kanyang sarili without depending on anyone. So ganoon din naman, hindi ko naman kayang bantayan yung mga members namin 24 hours.
2: Correct.
0: And I may not always be available to interpret a passage for them. So napakahalaga na turuan sila na mag-depend sa Holy Spirit and at the same time equip them with necessary tools para matutunan nila na hindi magpaloko. So hindi dapat namamayagpag yung mga false teachers kasi namamayagpag sila kasi ang dami ng uto-uto. Kapag wala na silang mauto dahil marunong nang mag-interpret ng Bible yung mga members natin sa church, di hihina ang kanilang mga yung kanilang intention na masama ay hindi mapangyayari. So yun ang gustuhan sana nating mangyari.
2: Yes, at Abs, hugot ako dun sa may sinabi ka, Pastor Kerox, na possible pala yun that when you know the Bible and mali yung understanding mo, may possibility that you can inject fear to other people and also to manipulate them. Is it really happening right now?
0: Well, naku, it's happening a lot, Kael. In fact, based on experience, doon sa aking nakaraang pagpapastor, I've encountered yung meron akong pinalitan na church leader. Kung saan na discover namin after few years of joining the church ay pedophile pala. He's been victimizing, scheming young people, all male young people, and siguro around 22 victims. And sa palagay ko, very discreet very modest yung number na yun. Kasi yung earliest na nagsabi, victim siya, 1988, nung naranasan niya yung sexual offense na yun against him. So, ang nangyayari dito ay, nung binasa ko yung affidavit, I found out na ang ginagamit na tool nung pedophile para makapambiktima ng mga kabataan is God's Word. So, ginagamit niya yung God's Word. Halimbawa, syempre, kapag ikaw ay kabataan, 'di ba, maraming nangyayari sa mo, yung struggle mo deep inside biologically, maraming nangyayari sa iyo, 'di ba? Yung thoughts mo and all. Kapag nag-open ka sa kanya, he will take advantage of that opportunity using scripture. Like, okay, naalala mo ba yung hinugasan ni Jesus yung paa ng mga apostles? I will do the same thing to you. Posing it, parang equating yung sexual sin doon sa ginawa ni Jesus Christ. And even yung context kung saan si Elisha ay sumusunod kay Elijah without question. So lahat yung ginagamit niya para mauto yung mga kabataan, para mabiktima niya, maitawid niya yung kanyang urge. So kaya nung dumating ako sa church, dala-dala ko yung Bible interpretation na turo and all that. Parang ang tingin niya na sa akin parang kalaban. Yung pala, later on we found out that he's been doing that. And worse is that they were actually praying before the act. So sabi ko, I think this is not just one case. I don't know. Kaya napakahalaga. Yun ang story ng Bible na gets, by the way. I think kung merong nagde-define ng presence ko online, konti lang naman ng followers ko, mga kapatid, pero kung ba't ako tumatambay online at kung bakit gusto ko maging active online, kasi I came from that experience. Alam ko na maraming kabataan nangangailangan ng pagkatuto dun sa aspeto na yun.
1: Diba? Ganun.
0: Shocking, no? Pasensya na kayo.
2: Yeah.
0: Pero that's true. What I want you to realize is the danger is real.
2: Yes.
0: We really want to protect the church, to protect our kids,
2: yes,
0: to protect our young people. Then we will also realize na hermeneutics or proper Bible interpretations is also for them. Hindi natin i-withhold yung karunungan na yun sa kanila.
1: Yes, and speaking of danger po, no, na sinabi niyo, Pastor, ano po yung mga danger or red flags na dapat bantayan or tinitigdan po natin sa mga Bible teaching na kinokonsume natin online, sa mga naririnig natin online? Ayun po.
0: Yun, absolutely. Yun, very obvious yung kapag yung isang verse lang yung ginamit.
1: Mm-hmm.
0: Pero hindi sinasama, hindi pinapaliwanag kung saan ang galing yung verse, yung mm-hmm. context ng passage, no? That's one. Tapos yung pagiging selective sa paggamit ng Bible verses. Piling-pili lang yung verses na pumapabor dun sa gusto niyang i-impose na mensahe. Mm-hmm. Pero hindi naman consistent sa buong Bible. Diba? Merong kinokontra na katuruan sa Bible. Una-una, God's word or God will definitely not contradict himself, diba?
1: Mm-hmm.
0: So hindi pwedeng nagkokontrahan yung mga scripture, mm-hmm. diba? And kadalasan na mapapansin natin yung pagiging self-centered at hindi Christ-centered yung content. Ang focus mm-hmm. ay palaging dun sa material and temporal. So nare-reduce yung benefit ng gospel into that material and temporal aspect. More on earthly successes, breakthrough, or yung pagsasatisfy ng feelings.
1: Mm-hmm.
0: Instead of ang focus ay sa gospel, sa repentance, sa transformation.
2: Mm-hmm.
0: And very rampant din yung over promise, mm-hmm. yung parang spokesman na ng Diyos na lahat ipinapangako kahit hindi naman ipinangako ng Diyos. parang ginagarantee palagi yung wealth, healing, mm-hmm. o success, at ina-attribute na result ng genuine faith.
2: Mm-hmm.
0: Kailangan natin maintindihan na maraming sa Bible, napakaraming Christians naghirap. In fact, yung mga Christians sa Smyrna at saka sa Thyatira particularly, mm-hmm. naging pulubi halos yung mga Christians during that time. Kasi para sila bigyan ng access sa palengke, makapagnegosyo at bumili,
2: mm-hmm.
0: at mapasama sa trade guilds na tinatawag. Yung parang yung trade guilds ay samahan ng mga manggagawa eh. Para mapunta ka roon, kailangan maging pagan worshipper ka.
2: Mm-hmm.
0: Kailangan maging emperor worshipper ka. And these people, as faithful Christians, they refuse to be a part of that. And as a result, they lost their income. They lost their source. So marami sa kanila talaga naging pulubi, naghirap. Not because yung faith nila ay hindi genuine, but because they have genuine faith. Di ba?
1: Mm-hmm.
0: So napakalagang makita natin yun. Na we can never promise in behalf of God something na hindi niya naman ipinangako talaga. At yung kawalan ng accountability sa scripture, red flag din yun. Kasi hindi mo makita kung paano nila dinedefine o pinapaliwanag yung text. Na I would say many of us are guilty din naman eh. Kasi ako nung kabataan ko, nung hindi pa ako aral sa aspect na ito, kapag naglilid ako ng devotion, I start with anong meaning niyan for you?
1: Mm-hmm.
0: Ano sa tingin mong sinasabi sa iyo ni Lord through that?
2: Mm-hmm.
0: Parang ang concern is kung paano nilang gustong i-interpret, di ba?
2: Yeah.
0: Pero hindi naman talaga 'yun ang issue eh. O, hindi naman talaga 'yun ang value ng ating pag-aaral. Eh. Kung ano talagang sinasabi ng scripture. We may not like it. We may not want it in our lives, pero napakahalaga makita kung anong sinasabi ng Panginoon.
2: Uh-uh.
0: And of course, yung emotional manipulation. Mas focus tayo dun sa hype, sa pag-iyak, sa pagbibigay ng inspiration kaysa dun sa truth ng God's Word. And 2 Timothy 4:3 warns us against that. Mayroong mga tao talaga, they just wanted to be satisfied. Masatisfy lang yung nangangating tenga nila, di ba? And there are some people also who specializes on that, on scratching people's ears.
1: Mm-hmm.
0: And lastly, pangibabaw ngayon ng mga tinatawag na mga ano, yung mga unusual revelation, yung mga new revelation,
2: mm-hmm.
0: na hiwalay naman sa biblical context. Ito yung mga teachings na hindi mo makikita consistently,
2: mm-hmm.
0: Sa message ng Bible.
1: Mm-hmm.
0: They preach a different gospel. Exactly the same thing that the Apostle Paul warns us about in Galatians 1:8. Kailangan itanong, mm-hmm. Kapag meron tayong turo o narinig na nakita na panood sa social media, mahalagang tanong, tinuro ba ito ni Jesus?
2: Mm-hmm.
0: Tinuro ba ito ng mga apostles? In-embrace ba ito ng early church? Kasi kung hindi at kung yun ay sobrang halaga, bakit wala siya sa Bible?
2: Mm-hmm.
0: Di ba? So yun yung mga bagay na sa palagay ko kailangan nating i-watch out. sa tuwing nanonood tayo or nag-engage tayo sa social media.
1: Mm-hmm. Grabe, no? Very well said.
2: Yeah.
1: I hope yung mga kaagapay natin na-note ang mga shinare na insight ni Pastor Kerux. And para naman po sa mga content creators, Pastor, no, na nag-share ng Word ni God online, ano yung responsibility nila when it comes to handling and sharing the scripture?
0: Responsibility ng mga content creators. Okay, yun nga. Yung napakalaga para sa mga content creators na especially yung mga nag-share ng Word of God online. No? Mm-hmm. Una-una, napakalaking blessings nila eh. Mm-hmm. Napakalaking bagay na meron tayong mga tao na talagang yun ang ginagawang content. Diba? Naniniwala ko maraming content creators ngayon talaga they're doing very well, blessing sila sa Christian community para maabot yung maraming tao ng gospel at saka ng spiritual encouragement. Pero napakahalaga na maintindihan din natin na meron ding responsibility. Mas malaki yung responsibility kapag mas maraming following yata, no? Kasi ang daming nakikinig, no? Ang daming at risk. Meron tayong responsibility doon sa faithful handling ng scripture. Mm-hmm. So kailangan nating siguruhin na faithful tayo sa context ng verses na ginagamit natin.
2: Yes.
0: Kailangan tama at maingat yung pag-explain ng word. Kailangan si Kristo yung naitatanghal. Yes. Tapos dapat ang focus ay clarity, hindi lang yung para maging viral.
2: Correct.
0: Kasi content creator ka, syempre, no, gusto mo laging relevant ka at yung sineshare mo kumakalat talaga ng todo. Mm-hmm. Kaya lang wala namang point na kumalat yung isang turong mali, di ba?
1: Mm-hmm.
0: So, yung clarity, napakahalaga nun. At yung accountability before God, dapat naiintindihan natin na hindi biro-biro yung pagtuturo kahit sa online platform. Hindi lang sa loob ng local church, but even in the online platform, we were given a warning sa James 3:1. Sabi, "Not many of you should become teachers, my fellow believers, because you know that we who teach will be judged more strictly."
2: Mm-hmm.
0: So, napakahalaga na makita natin na merong pinupunan na napakahalagang bagay yung pagtuturo. So, therefore, bago tayo sumabak doon sa pagtuturo, napakahalaga na equip tayo doon sa mga bagay-bagay na kinakailangan natin. At yun, mahalaga din talaga yung pagpapasakop sa simbahan. Kasi marami kasing content creators talaga na talagang solo nilang ginagawa eh. Solo platform nila eh, di ba? Pero I think, ito naman ay not to impose KL and ABCD, pero suggestion lang, no? Kung tayo ay content creator, napakahalaga na gawin nating maging accountable yung church natin.
1: Yes.
0: Na talagang sabihan natin yung mga pastors natin, yung church leadership natin na, okay, this may be my own platform, it may be under my name, or sinimulan ko to at it's growing now. I want you to be accountable to me.
2: Mm-hmm.
0: Kapag meron akong ipopost, okay lang ba na ipacheck ko sa inyo? Mm-hmm. Hindi naman para maging robotic yung sistema, pero para lang meron ka mga taong nakapalibot sa iyo na bago ka pa mabash ng mga ibang tao o bago ka pa makapag-spread ng mali, na filter na agad. I think mahalaga yung accountability ng church dun sa aspeto na yon.
1: Mm-hmm.
0: And hindi dapat nating nakikitang threat yon, kasi I think may problema kapag ang tingin natin ay ayaw nating pinakikialaman tayo. Tinatanggal natin yung napaka-gracious na aspeto na ipinagkaloob ng Panginoon para sa atin, which is mm-hmm. yung mga tao na pinapalibot niya sa atin para hindi lang naman para sitahin tayo, pero para tulungan tayo na maging maayos na manggagawa para kay Kristo.
2: Mm-hmm.
0: So sa kabuuan, I think ang online ministry ay valuable, ginagamit ng Diyos. Kaya mahalaga na ipagpatuloy ito na meron tayong katapatan, humility, at saka mataas na paggalang sa salita ng Diyos.
2: Mm-mm. And Pastor Kerux, maraming salamat for sharing these truths. Especially, this is hard truths na need talagang malaman ng ating mga listeners and viewers. Kasi ito talaga yung nangyayari dito sa ating system, lalo na when it comes to the digital world. And before we let you go, Pastor, talagang kulang ang ating time. Can you share sa mga kaagapay natin how can they connect with you? Can they reach you? Ano ba yung mga socials po ninyo? At probably, baka mamaya may malapit sa area nyo, pwede mong anayahan sa inyong simbahan.
0: Thank you so much, Brother Kael. Yun po, sa mga gustong mag-follow sa akin, meron kasi akong personal account, yung Kerux Pasqua. Okay? Personal account ko yun. It just so happen, mas marami akong viewers kasi doon, kaya most of the time doon ako nagpo-post. Pero I'm trying to build up another page. Yun nga, yung nabanggit ni Absidy kanina na Bible Nuggets. Ano talaga yon? Ang purpose talaga ay mag-explain ng ano ng mga scripture in its context. And soon, prayerfully and hopefully, pagbigyan tayo ni Lord na pag naka-adjust na ako sa schedule, ang gusto ko talaga mangyari ay magturo ng proper Bible interpretation doon sa page. And another thing that I look forward to is to discuss yung Book of Revelation doon sa Bible Nuggets. So kung di pa po kayo naka-subscribe or di pa kayo naka-follow, please follow. And tulungan niyo po ako na pag-aralan ng Bible. Sama-sama nating i-enjoy at pag-aralan itong napakagandang gabay na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon.
2: Amen. At maraming salamat sa time and opportunity na makasama ka namin dito sa program, Pastor Kerrick. At alam mo ka, Agapay, sa panahon nga po ngayon na sobrang dami ng voices online, hindi po sapat na basta lang tayo nanonood or nakikinig. Kailangan po natin matuto, di ba? Magkaroon ng discernment. Kaya mahalaga ka, Agapay, na kailan mo mismo ang salita ng Diyos. Hindi lang basta kukuha ka ng mga clips yan sa mga reels or posts, kundi kailangan meron kang personal reading, studying, encounter with God. Siyempre, yung relationship mo sa ating Panginoon.
1: Totoo yan. At tandaan natin na that God didn't call us to blindly consume information, diba? He called us to pursue truth with wisdom and discernment. Kaya, bago pa man tayo maniwala, bago pa man din tayo manood ng manood or mag-share or mag-apply ng isang teaching na nabasa natin online, tanungin muna natin ang ating mga sarili. Align ba ito sa mensahe ng salita ng Diyos, diba? Because kapag rooted tayo kaagapay sa salita ng Diyos at katotohanan, eh hindi tayo madaling malilinlang ng mundo. Kaya kaagapay, we hope na marami po kayong napulot na insights sa ating naging guest. Maraming salamat po, Pastor Kerrick, sa time mo sa amin dito sa Legit. At syempre, maraming salamat kaagapay. At nagpapasalamat na din tayo sa mga umagapay sa atin sa broadcast, sa ating production technicians, ganyan din sa ating RTV team, maging sa ating Bukawi Transmitter Site team. Thank you so much po sa inyong assistance. Muli, ito po si Absidy Ferrer Tabua.
2: At ako naman po ang inyong companion, KL Garcia. And thank you po for tuning in dito sa programang Laging May Kwentong Hit. Ito po ang
1: Legit! Bye!
3: Legit. Kwentuhan ng barkada tungkol sa anything hit.

0: Kapag kinukumusta ka, ano ang sagot mo? Karaniwan, di ba? Eto, mabuti naman. Kapag may nag-text ng musta, kapag walang gana, ang sagot natin ay, kailang? Isa sa mga gusto kong audiobook on MP3 ay ang Better Than Good ni Zig Ziglar mula sa CSM Audiobooks. Ang pamagat na ito ay ang sagot niya sa mga pagbati at pangungumusta. Kapag may nagtanong sa kanya ng How are you, Zig? Ang kanyang sagot, Better than good. Eto, mas mabuti kaysa dati. Alam niyo, simula nung marinig ko yon, sinisikap ko ng ganyan din ang maging sagot sa pangungumusta ng mga kaibigan ko sa akin. Hindi dahil nanggagaya lang ako, kundi dahil sa tulong ng Diyos, gusto ko talagang maging totoo sa akin na maging mas mabuti kaysa dati. Di ba mas masarap yun kaysa eto, gaya pa rin ng dati, walang pagbabago? Mas maganda kung kapag kinukumusta ka, mas mabuti kaysa dati. Naniniwala akong may kapangyarihan ng bawat salita, lalo na kapag tungkol sa atin ang sinasabi natin. Nilikha ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng kaniyang salita at lahat ng sinabi niya nagkatotoo. Dahil tayo ay nilikha niya sa kanyang wangis, ang mga sinasabi at mga salita natin ay may kapangyarihan din at pwedeng magkatotoo. Kaya payo ko lang, kapag kinukumusta ka, huwag kang masyadong exage o over sa pagsagot. Halimbawa, may nagsabi sa'yo, kumusta ka? Eto, walang-wala, sagot mo. Nako, kung totoo yan, di dapat ni isang bariya o kahit yung suot mong damit, eh wala. Mamaya, seryosohin ka ni Lord, magkatotoo yan, sige ka. Mas mainam yung mga sagot na may pag-asa at may taglay na positibong pananaw at syempre, pananalig. Gaya ng sagot ni Zig Ziglar kapag may nangungumusta sa kanya, eto, mas mabuti kaysa dati. At kita mo, nagkatotoo. Naging libro pa ang sagot niya, nakaka-impluensya na siya sa ibang tao tungo sa kabutihan, kumikita pa siya sa royalties. Better than good, di ba? Ang wish ko sa'yo? Oo, sa'yo nga, sa'yo na nakikinig ngayon. Ang wish ko para sa'yo ay maging mas mabuti ka kaysa dati. Magmukhang ubas at hindi pasas. Namumunga ng sagana at nananariwa dahil nakaugnay ka kay Lord. Okay ba yon? Kung okay sa'yo yan, next time, kapag may nagtanong sa'yo, kumusta ka? Ang sagot, eto, mabuti kaysa dati at nananariwa. Sige nga, practice. Kumusta ka? Eto, mabuti kaysa dati at nananariwa.
1: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Hesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

Humayo ng payapa sa gitna ng ingay at pagkukumahog at tandaang may katiwasayang masusumpungan sa katahimikan. Hanggang kakayanin at nang hindi sumusuko, pakitunguhan ng mabuti ang lahat. Sambitin ang sariling katotohanan ng mahinahon at walang gatol at pakinggan ng iba, kahit ang pulpul at mangmang, sila man ay may masasabi. Iwasan ang hambog at mapusok, nakaliligalig sila ng loob. Kung ihahambing ang sarili sa iba, baka maging palalo o puno ng hinampo dahil laging may makahihigit o mababa sa iyo. Masiyahan sa iyong tagumpay, maging sa iyong mga balak. Pangalagaan ang iyong hanap buhay gaano man kahamak. Iyay maaasahang pag-aari sa pabago-bagong kapalarang dala ng panahon. Mag-ingat sa pakikipagnegosyo pagkat puno ng bulaan ang mundo. Ngunit huwag namang magbulag-bulagan sa kabutihan. Marami ang nagsisikap maabot ang kadakilaan at saan mang dako'y may kabayanihan. Magpakatotoo sa sarili. Higit sa lahat, huwag magpanggap sa pagmamahal. Subalit huwag ding kutyain ang pag-ibig, pagkat sa harap ng lahat ng kawalan ng sigla at pag-asa, lagi itong tumutubong muli tulad ng damo. Tanggapin ng mahinahon ang payo ng taon at isuko ng maghiliw ang mga biyaya ng kabataan. Patatagin ang espiritu bilang pansanggalang sa di inaasahang kasawian. Ngunit huwag magpakaligalig sa mga nakababahalang alalahanin. Maraming pangamba ang dulot ng pangungulila at pagod, bukod sa pagkakaroon ng sapat na disiplina, maging malumanay sa sarili. Kaya, maging payapa sa Panginoon. Paano man ang pagkilala mo sa Kanya at ano man ang iyong pagsisikap at pangarap, sa maingay na kaguluhan ng buhay, panatilihing panatag ang iyong loob. Sa kabila ng pagkukunwari, kawalang kawawaan at bigong pangarap, maganda pa rin itong mundo, maging masayahin, sikaping lumigaya.

0: 胎咯，交通受阻啊，今仔日无法通去教会啊。
1: 我破病咯，就留伫厝内休息。
0: 今仔日伫照顾厝内人哦，无法通出门啊。
1: 无出门啊，上款可以敬拜聚会。DZAS 702，每周日中午12:30，为你播放闽南话空中崇拜节目。无论你人伫倒落，拢通用熟悉的乡音，甲兄弟姊妹同心敬拜，同享这份安宁甲力量。诚邀你甲你家人、挚友一同调频收听，每周日中午12:30，锁定 DZAS 702，闽南话空中崇拜。
2: Bakit naman ganon?
3: O anak, bakit ganyan ang face mo? May sakit ka ba?
2: Wala po, mami.
3: Nagugutom ka na ba?
2: Hindi po, busog po ako.
3: Eh, anong iniisip mo?
2: Naiinip po kasi ako, mami.
3: Saan ka naiinip?
2: Kasi po, nagpray ako sa Lord. Gusto ko po ng baby brother. Nagpray po ako, 6 years old ako. Eh, bukas magsa-7 na ako. Wala pa rin yung baby brother.
3: Ah.
2: Iniisip ko po, baka kaya ayaw ni God ibigay ang prayer ko po kasi baka naging bad ako. Minsan hindi ako sumusunod, minsan masungit po ako at saka hindi ko po inuubos ang baon ko.
3: Anak, sumasagot sa prayer si God. Kung minsan ang sagot niya yes, kung minsan naman no, at kung minsan naman ay wait.
2: Bakit iba-iba po?
3: Depende yan sa kalooban ni God, sa gusto niyang mangyari, sa tamang panahon, kung ready na ba ang heart ng tao. Kasi God siya, mas marunong siya sa ating lahat.
2: Ibig po bang sabihin, mami, ang sagot ni God ay no o kaya wait?
3: Posible. Depende sa will ni God. Ang laging plano ni God ay para sa kabutihan natin. Yes, no, or wait man ang sagot ni God. Tandaan mo, iba ang oras ng Diyos sa oras ng tao.

0: Think before you click. Isipin muna ang bawat sasabihin. Makakatulong ba ito? O makakasakit sa kapwa? Sabi nga sa Ephesians 4:29, huwag kayong magsasalita ng nakakasakit sa damdamin ng iba. Dapat, nakaka-encourage ang mga sasabihin nyo. Gumamit kayo ng mga salitang bagay sa sitwasyon para ma-bless yung mga makakarinig. Huwag gamitin ang privilege na mabilis na communication para i-down ang kapwa. Ang negatibong pag-iisip at pananalita, palitan ng mensaheng makapagbibigay encouragement sa iba.
1: Kaibigan, kumusta na? Ayos ka lang ba? Para mas lalong ayos na ayos ka, kinig na sa Ayos Lang, Kaibigan. Susunod na.
2: Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
4: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Ayos lang, kaibigan. Ayos lang, kaibigan. Ayos lang, kaibigan. Sa 702 DZAS, FEBC Radio TV.

kay Dalas ng Brownout, ha? Guys, apakainit kaya? Kay Bilis ng Panahon! Tayo ay nasa kalahati na ng taon! Mga ginawang New Year's Resolution! Tuloy pa ba ang kagayon? Ayos lang kaibigan, dito sa 702 DZS, FEBC Radio, Agapay ng Sambayanan. And CARE 104.3, The Way FM, Bicol. Kasamang yung Kai sa ere, Butch Pasqua. Bawal na lalongko. Bawal na kasimangot. Bawal din nagmomokmok.

0: na sa mana ko. ALK! Dito sa 702 DZS FEBC Radio, Agapay ng Sambayanan. Live from Ortigas Center, Pasig City. Butch Pascua here. At ang aking co-pilot nasa kabilang booth, Benjo Murano. Yoo-hoo! Busog! Eh talaga namang spoiled ako dito kay Benjo. Thank you, Benj.
1: Welcome.
0: Kaibigan, hanggang 11:30 ang ALK. Ayos lang, kaibigan. A proud member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Uy! Meron tayong ano sa palagay mo! Tutok tayo, kaya po meron tayong ganong musika na pakinggan kanina from Glock 9. Ay, nakaw, gusto namin makarinig sa inyo. Join ka, tara na sa ating ano, sa palagay mo. Susunod na po. Samantala, eto po ang ating unang bugso ng roll call. Present ang aking magandang asawa, si Lala Dulay Pascua. Nakikinig all the way from Baguio. Mahal! Ilan taon na lang! Yahoo! Hello, Mommy! Ay, wala na si Ate Marisa. Hindi ko na babatiin. Just the same, thank you Ate Marisa. Andiyan ka naman yata kasama si Kuya Elizer. Hi kay Kaiser, kay Princess, kay Eli. Ganon din kay Prince. Hi kay Lovely at kay Lael, kay Eman at kay Ellie, at kay Ria, Ate Marie de Jesus, Ate Merlin Guillermo, Auntie Auring de Felipe, Ate Revy Fabiano. Flaviano. Bishop Bong Dagyo. Ate Jean Maho. Hi din kay Ate Warley. Ate Merly. At Kuya Dolfo. Balingkit. At kay Ate Rosaline. At kay Sir Vincent. Kay Manson at Joyce Ann at sa kanilang mga kiddos, si Eos, si Cassie, si Caleb, si Hazel Balingkit at si Jarusel, si Gian, Kuya Ariel Permejo at si Ate Marisa, Ate Sally, Kuya Tolitz at si Hannah, si Hazel at si Cons at si Vods yata na andyan. Si Tonya and Petra. Au! Hi din kay Simon Lumawag. Simon, nasaan ka, sir? Ay, sige, mention natin si Ma'am Juvie Cutie. Hindi ko alam kung nakikinig si Eileen. Welcome back sa Pilipinas. Ang ating balikbayan, exchange student. Uy, work from home po si Sai. Ay, kay Julius Raymond Calpe, Gary Tansuwico, Bikbik Adriano Ramos, si Bergonya, at Huge Bergonya, hello! Mike Trinidad, bro, mayroon akong atraso. Naglolo ko yung phone ko. Hindi ko nakita yung iyong pinasang assignment. Pasensya! Hi, Ate Isabel. At si Kuya Noy Bernardo. Nakikinig ba ang buong family? At merong mensahe mula kay Key. para kay Kara. Sabi niya, gusto ko bumalik sa napuntahan nating cafe pero nakakalula. Daming selection ng drinks, sabihin mo lang, honeydew. May apat na variants ata yun. Hirap pumili, buti na lang hindi ko na kailangang problemahin yun sa gusto kong makasama katabi ko na noon eh. Sa tatlong drinks na nasubukan ko noon, lahat sila masarap dahil sa kasama ko. Everything is better with you. At a message para kay Key. Galing ito kay Kara. Unang punta sa taste. Ikaw agad ay my best taste. Honeydew pa ang choice kay tamis at di kayang i-replace. Ang kata. Si Kara.
1: Ayos lang kaibigan.

0: Ano sa palagay mo? Bawat issue ay tatalakayin. Pananaw mo ay bibigyang pansin. Dito sa Ano sa Palagay Mo?
1: Heto na ang ating topic sa gabing ito sa Ano sa Palagay Mo? Kung ikaw ba'y may kaya at may tsansa, option ba sa'yo ang mag-ibang bansa ka na dahil sa kinakaharap ng ating bansa at tindi ng problema? Okay, samahan niyo po ako dito. Ano sa palagay ninyo? Ano ang kuro-kuro ninyo? Ano ang take niyo dito? Ipadala na? O sige, minsan pa, para sa iyo. Di nakikinig. Kung ikaw ba'y may kaya at may tsansa, option ba sa iyo ang mag-ibang bansa ka na? Dahil sa kinakaharap ng ating bansa at sa tindi ng problema. Opo, itong mga nakaraang araw, kagulo, hindi natin alam kung sino nagsasabi ng totoo, ng tama. Sabi nila ay acting lang daw, yung iba naman ay naiyak na dahil totoo. At yung mga AI, nakapaw! Kung ikaw ay Pinay, dahil sa mga nababalitaan mo at napapanood mo sa telebisyon, ay ikaw ba'y nag-iisip, nag-contemplate, nag-mumuni-muni? Kung dumanan kaya ako sa ibang bansa, iiwanan mo ba ang bansang Pilipinas? Opo, pag-usapan natin. Samantala, ay tuloy tayo sa ating shout-out. Sabi ni Ate Marisa, shout-out daw kay Kuya Obet. Kuya Obet, thank you, ha. Sabay nagdala ng foodie kay Mami at kay Ate Marisa dyan sa church. Salamat! And hello kay Vic Adriano Ramos. Hi din kay Pastor. Kay Kuya Jess Permejo, ang sarap nung ano? Siopaw? Hello din sa Nandamay, si Kuya Noy, idinamay si Pastor Al. Pinakain na. Meow, meow. joke lang. At kasama ni Kuya Noy at ni Ate Isabel, si Glyza at si Faith nakikinig. Ay, hello Faith, na-miss ka namin. Hindi ka nagpunta kanina. Hi Kuya Marlon. Hi team. At si Cyrus ba ay nag-basketball kaya hindi dumalo nung Bible Olympics? Hi kay Jom. Kay Jomie. Ang ganda ng pangalan ni Jomie. John Mervin? Tama po ba? Melvin. And happy birthday kay... Sino nga ba sila? Wait lang. Kanina pinag-pray ko eh. Si Ate Feya Palawan. At yung isa... Ay, si Eileen! Happy birthday, Eileen! Yung ating balikbayan box. Ay, balikbayan box. Balikbayan. Buti pa sila. Mag-i-splash. Hello kay Ate Joy, kay Kuya Ruel, kay Joshua. Salamat sa paghihintay sa akin. Mahintay mo ba ako? At kay Joseph, congratulations. Magna cum laude. Nagmana yan. Kay Ate Rev. Oh, eto na nga. Sa ating ano sa palagay mo, kung ikaw ba'y may kaya at may tsansa, option ba sa'yo na mang ibang bansa ka na dahil sa kinakaharap ng ating bansa at tindi ng problema. Yung iba nahihiya. Yung iba ay nagbabalak, nagpaplano. Ang sinasabi, mas maganda pa daw sa ganito dahil maganda yung benefits at dito sa ating bansa parang hindi na makakabangon. At sumabay pa ngayong gyera kaya apektado ang halos lahat. Oo nga, Ate Isabel, buti kasama niyo si Nadine kanina. Ah, panggabi si Marlon, kaya pala. Opo, mag-send na po ng inyong palapalagay dito po sa ano sa palagay mo. Sa Ayos Lang Kaibigan, over 702 DZS, FEBC Radio, Agapay ng Sambayanan. Again, live po ito. At kami po ay nandito ngayon sa Ortigas Center, Pasig City. At ipanalangin niyo po ang 78th anniversary ng FEBC Philippines, celebrating God's faithfulness until all have heard. June 6, Sabado po ito sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. Join us and be equipped for the Great Commission. Raising the Next Generation in Faith by Pastor Carlo Panlilio and Living Out the Great Commission by Pastor Roman Guevara. Experience a meaningful time of praise and worship with Papuri Music Ministry and Church Partners, a live radio drama, the Canvas of Hope Gallery exhibit, and many more. Sign language interpreters will be available throughout the program. This is co-presented by NMM Energy, Reduce and Green Hills Christian Fellowship. At yan po ay Sabado. Ipanalangin niyo po. Thank you very much. Again, happy anniversary. 78 years na po ang FEBC Philippines. Patuloy na tumutok hanggang 11:30 pa tayo. Samantala, narito ang ating segment na Mabilis Ito!
2: Aria

0: Ano sa palagay mo? Bawat issue ay tatalakayin. Pananaw mo ay bibigyang pansin. Dito sa Ano sa Palagay Mo?
1: Patuloy kayo nakikinig dito po sa 702 DZS FABC Radio, Agapay ng Sambayanan, sa programang ALK Academy. Kasama si Butch at si Benjo. At ang ating Ano sa Palagay Mo topic, kung ikaw ba'y may kaya at may tsansa, option ba sa iyo ang makibang bansa ka na dahil sa kinakaharap ng ating bansa at tindi ng problema? Okay, meron pong nag-ambag po dito. Para po sa kanya, ang sabi niya ay, para po sa akin na kung ako po ay may kaya ng mga ibang bansa po, ako na gusto ko po pumunta sa Taiwan bilang tourist. Visit po ako. Ah, okay. Siya ay nagbabalak mga ibang bansa. Pero tourist lang? So, hindi for good. Oo. Ang kulit. Ang kulit ko. Meron pang isang nagbanggit dito. Para naman sa kanya, kahit nasaan ka man, meron at meron pa rin problema. Ang mahalaga, kasama mo ang pamilya mo. Agree ako.

0: Hello, Ate Auring de Felipe. Si Mami po, nagbabalak pumunta ng Mindoro. At wala yata mga kapigil. Yung iba kasi, tama itong nag-ambag na miski nasaan ka naman, parang ang ganda no na nainganyo ka mga ibang bansa dahil ang pakita ay maganda, maraming benepisyo. Pero pagdating mo doon, kung dito umiwas ka sa problema, ay for sure doon may problema din. Ano mang bansa pa yan? Hindi natin alam, baka mas malupit pa doon. O kaya nga, pero yung iba, sabi nila, kasi naman doon, hindi ko makikita. Sabi nga kasi, na-frustrate na akong makita at actually manood ng balita kasi puro negatibo ang nakikita at napapanood. Hindi niya nakakayanin. Eh kung sa ibang bansa, sige nga, nakita, hindi mo nakita yung balita sa Pinas, pero doon din may kakaharapin ka. Ito naman, hindi naman sa dinidiscourage kita. May passport ka na yata at visa. Pero kasi nga, di ba, babalikan ko lang saglit yung nakakaengganyo, maganda yung sinasabi at sinasabi pang maraming benepisyo at doon daw ay maliwalas at yung crime rate napakababa. Hindi katulad dito sa Pilipinas, nakakalungkot. Ay oo, ang daming mga krimen. Maisingit ko lang, no? Doon sa amin, sa Bukawi, ako po ay Bulakenyo na ngayon. Eh, merong napagkamalan lang. Hala! Eh, talagang kinitil ang buhay. Nagkakursanudahan lang yata yon. At mistaken identity. Tapos ganun na, parang ganun kadali. Di ba? Nakakalungkot. Pero sa ibang bansa, eh sabi nila, okay, sige, mababa yung crime rate. Siguro, yung safety iniisip mo. Pero for sure, meron din yung mga problema. No? Pero hindi natin masabi. Pero eto, no? Katulad nung maraming na-scam. Sasabihin, yung dito lang sa Pilipinas, ha? Yung, limbawa, resort or hotel or transient na sabi, ang ganda, ang sarap ng pagkain, yung mga kwarto, ganito. Pero pagdating mo doon, iba. Meron namang pruweba, may mga pictures, pero parang iba. Pagdating mo doon, wala ka nang magagawa. Magsisisi. At ang dami pong na-scam na ganyan. Eh, yung iba nga, wala naman palang resort. Hala! At paano kung ganun din mangyari sa iyo sa ibang bansa, no? Parang ang ganda ng pinakita, ang ganda ng mga view, ang daming tawag nito, mga benepisyo nga, at buong pamilya pa ang offer, no? Tapos pagdating mo doon, makakwento ko lang rin saglit, no? Merong kaming family friend. Ang usapan ng mga magkakaibigan, ang parents ko at yung pamilyang yon, no? Mauuna kami. Sige, wag na natin i-gatekeep. Mauuna na kami sa Canada. At tingnan namin, no? And then, subukan ninyo, no? Sumunod kayo. Pero nung naandun na sila sa Canada, nahirapan sila. Eh, buong pamilya yon, ha? Parang hindi na kami in-encourage na pumunta dahil ayaw nilang maranasan din namin yung naranasan nila. O, diba? Kuminsan kasi parang parang takaw sa tingin. O, ayun nga, parang bumilib tayo sa kwento. Maraming nang iengganyo. Ngayon, meron at meron ding kakaharapin na problema. Eh, dito sa bansa. Oo, dapat masanay na tayo. At wala namang perpekto. Pero ano ka ba magiging? Ikaw ba'y magiging parte ng solusyon o parte na lalong ibaksak ang ating bansa? Yung negatibo, yung nagkakalat ka ng mga negatibong mga kung ano-ano, nagmamartes ka ng mga mambabatas natin at yung mga tao sa Senado, no? Hindi ba pwedeng manalangin ka na lang? At hindi ka ba naniniwala sa panalangin? Mga palapalagay lamang po dito sa ating segment na Ano sa Palagay Mo? Huwag mo kayong alis. Magbabalik pa tayo dito sa ALK.
1: Aria.

0: And I'm back. Wrap up na natin itong ating topic. Sa ano, sa palagay mo, sa mga late po na nag-tune in dito po sa ALK, ating topic, kung ikaw ba'y may kaya at may tsansa, option ba sa'yo ang mga ibang bansa ka na dahil sa kinakaharap ng ating bansa at sa tindi ng problema? Well, may mga puntos yung mga nag-ambag at sinabi, no? Pero kung tayo po ay magdidesisyon at meron nga pong opportunity o merong imbitasyon, sabihin natin, hindi ko po sinasabi na wala pong tawag nito. Walang maganda sa ibang bansa at dinidiscourage ko kayo. Hindi po. Nasa sa inyo po yun. Kung mapapansin niyo po, marami pa rin pong mga kababayan natin nasa ibang bansa. Opo. At sabi naman nila, ayos naman sila doon, nag-e-enjoy, at ayaw nang bumalik dito sa Pinas. Kung i-consider nyo, why not? Opo. Pero maganda, ipanalangin po natin. Pag-isipan, pagplanuhan, tiyakin. Alamin din at siguro talagang mag-research at alamin ko ano po yung talagang mga benepisyo, ano makakatulong. Isulat po, ilatag, pros and cons, no? Advantage at disadvantage. Ang ayaw ko lang din po ay yung pabigla-bigla tayo. Yung pabida. Mang didesisyon ka na wala pong ginagawang pag-aaral at pananalangin. Yung basta lang kasi naengganyo lang, o basta lang kasi natuwa, o basta lang dahil gustong mag-risk, no? Mahirap din po kung ganun. Sana po ay maging matalino tayo. Opo, marami po tayong kinakaharap dito sa ating bansa at nakaka-disappoint, nakaka-frustrate. Opo, nandun na po tayo. Pero ipanalangin natin. Huwag din po natin sukuan ng ating bansa. Nag-iisa po ito. At naandito tayo, dito tayo, tinanim ng ating Diyos. Meron siyang magandang plano and I believe hindi niya tayo iiwan at pababayaan. May mga nangyayari, mga negatibo at mga sitwasyon at kalagayan. Pero ang Diyos po alam yung nararapat. Baka nga po ito ay nangyayaring lahat dahil tinuturuan tayo at meron siyang magandang plano. Huwag hong padalos-dalos. Huwag pong pabigla-bigla. Manalangin. Alamin din kung ano ang plano ng Panginoon, ang mabuti para sa atin at sa iyong buong pamilya kung isasama mo sila, di ba? Maganda po ay maging matalino tayo at hanapin po natin ang kalooban ng Panginoon. Napag-usapan lamang po dito sa ano sa palagay mo, kaibigan, ikaw pa rin ang magdidesisyon. Pero sa lahat ng inyong mga balakin, isama po natin ang Panginoon. Huwag kong aalis. Marami pa pong musika. Alas 10:52 pa lamang. At ayoko nang patagalin dahil ang susunod po nating segment ay I'm sure paborito mo at paborito ko ito. Ito po ang
1: Yada.

0: kasama po, kabilang sa Papuri 15 album, ayan po si Jim San Juan sa awiting Luwalhatiin Ka. Tayo po ay nasa yada ang ating praise and worship time dito po sa ALK. Ayos lang kaibigan. Kamusta po? Ano po ba ang ginagawa ngayon? Nagpa-plancha, naghahanda na para bukas, yung mga teachers gumagawa ng mga lesson plans ba? Naglalaba pala ngayon? O petix na? Umiinom ng paborito ng tsaa o kape? O merong midnight o goodnight snack? Salamat po sa pagpapatuloy sa inyo, sa inyong tahanan at sa inyong puso. Salamat po ng marami. Ito ang Ayos Lang Kaibigan na papakinggan tuwing linggo. Hanggat maari po ay live ito dito po sa Ortigas Center, Pasig City. Mama. At nako, baka po nakikita ninyo yung pinapost ko na 2 AM thoughts. Pinalitan po namin. Sabay ganun. Minabuti po namin na gawin pong SOS for 2 AM thoughts. Ayan, ito po yung podcast. Hindi po dito sa 702, pero makakasama po si Pastor Bong Dagyo. At kung kayo po ay gising pa ng mga ganong oras, ayan, niluluto. At ipadalangin nyo po, magkarinigan tayo. Yung ibang detalye, susunod na po. At yung pagpapaliwanag, at paano na buo ang konseptong ito? Ang SOS ay Space of Solace for 2 AM Thoughts. Ang 2 AM Thoughts ay nag-i-exist sa mga tao na stressed, merong mga issues, hindi makatulog ng mga time na yon at gumagana ang utak. Maraming ideas, maraming mga tanong, kuminsan nag-overthink at doon lumalabas yung pagkakaroon ng anxiety attack, no? Hindi naman sa lahat ng tao, pero usually ang 2 AM ay nagigising yung iba. Buhay na buhay. Hindi ko po alam kung nag-macchiato or ano man ang kape Amerikano ba to o kape Pilipino. Pero gising sa mga sandaling yun. Kami po ay we will join them. Gising din po kami para sa mga topics na pwede pong pag-usapan na makaka-relate yung mga gising ng alas dos ng madaling araw. SOS for 2 AM thoughts. Abangan nyo po. Samantala, 11:04. Meron pa tayong isang kanta sa ating praise and worship time. Up next is obra segment natin. At mga acapella ito. Kaya patuloy na tumuto dito po sa Ayos Lang Kaibigan.
1: Yada.

0: That was the Imperials and the song Praise the Lord from way, way back. At pinaparalahanan tayo na magpuri sa ating Panginoon. There's so many things to praise Him and to thank Him for. At if we'll just pause for a while and just think of all the blessings, of all the favors na natatamasa natin mula sa ating Panginoon. Napakadami. At maganda po ating pinapasalamatan siya sa mga ito. Ito po ang ALK dito po sa 702 DZS hanggang alas 11:30 pa tayo. Up next is our next segment at tinawag natin itong obra, Classic. OPM, Original Filipino Music, just for you. Nilikha ng mga sariling atin, mga kababayan, Pinoy-Pinay, at inawit ng mga Pinoy-Pinay. At sana po ma-enjoy ninyo ang mga awiting na kalinya. Narito na po.
1: Obra.

0: ka, ang UP Madrigals. Sa awiting Dakilang Katapatan, likang awitin ni N. Arnel Dipano. Dito po sa AOK. Hi kay Christina Ramos. Napakinggan din natin ang awiting ng Precia, si Kristo'y Paghariin. A cappella din po. Ngayon, meron pang isa. Patuloy na tumutok.
1: Obra.

0: Comfy Sunday.
1: Kaibigan, prayer time. Samahan mo ko. Manalangin tayo. Aming dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Diyos na maasahan. Diyos na tapat sa kanyang mga salita. Hindi nagkukulang. Sobra magmalasakit. Sobra kumalinga. Sobra magmahal. Salamat po dahil ito'y nararanasan namin. Merong mga sitwasyon, masalimuot na kalagayan, mga pangyayari sa loob ng tahanan, sa labas, sa ibang lugar, at sa ibang bansa. Panginoon, pwede naming banggitin na negatibo. Ayaw namin. Pero kayo ay sovereign God at in control. Alam ninyo yung mga nangyayari. Hindi kayo nagpapabaya at hindi kayo natutulog. Patuloy namin kayong pagtitiwalaan, sasambahin, kikilalanin, itatanghal. Dahil alam niyo ang mabuti. Alam niyo nararapat para sa inyong mga anak at sa mga kumikilala sa inyo at sumusunod. Panginoon, nawa, hindi kaming magsawang manalangin. Ipanalangin na ibang tao. Ipanalangin ang mga mahal sa buhay. Ipanalangin din ang mga nasa gobyerno. Sila na gumagawa ng katiwalian, ng korupsyon, ng kasalanan. Ganun din yung away sa gitnang silangan. Panginoon, hindi namin maipaliwanag at hindi namin makita ano ang dahilan. Pero Panginoon, nawa, hindi namin silang itratong kaaway. Miski yung mga nakakaalita namin, mahal sa buhay, asawa, kapitbahay, mga nakagawa ng masama sa amin, Panginoon, patawad dahil sa kanila kami nagagalit. Ang totoo, sa kaaway na ginugulo kami, sinisira ang relasyon at ginagawa kaming negatibo. Panginoon, kayo po ang bahala doon. Hindi namin laban yon. At nawa, ang kapwa Pilipino, ang kapwa namin, baka mahalin namin dahil mahal nyo rin po sila at gusto nyo silang isalba. Patawad aming Ama. Turuan nyo kaming magmahal katulad ninyo. At tingnan ang ibang tao gaya ng pagtingin ninyo. Bigyan nyo kami sa masarap ng pagpapahinga ngayon. Makaranas din ang kapayapaan. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.

At hanggang dito na muna ang ating broadcast. Kaibigan, pasensya na. Pero muli po magbabalik ang ALK. At ako po, ang inyong kaibigan at host ng Ayos Lang Kaibigan, si Butch Pascua. Salamat kay Benjo Murano. Salamat din sa iyo, kaibigan. Salamat sa kaibigan na nakatutok dyan sa Bukawi Transmitter Site. Muli, Butch Pascua po nagpapaalam at sabing anuman ang iyong pinagdaraanan, kaibigan, ang Diyos, siya ay maasahan at kanya kang dadamayan. Ayos lang, miski hindi ayos, dahil nandiyan ang Diyos na nagmamahal sa iyo ng lubos. Ayos lang, kaibigan.

0: Dito nagtatapos ang pagsasahimpapawid ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD-0795-2017. Nagsasahimpapawid ang DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kHz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawi, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597 at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813.
1: Maraming salamat sa pakikinig. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

0: Mabuhay! Maligayang pagbati mula sa 702 DZAS. Ang mga programang inyong maririnig ay nasa impapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702DZAS@fabc.org.ph.
1: Tugang walang limit! Musikang classic and trending. Lahat ng generation ay in Radio Active!

0: Tugang walang limit, musikang classic and trending. Lahat ng generation ay in Radioactive.
1: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph.

life from the perspective of Job, no? Kasi tayo in one way or the other, maliit o malaking mga sabi nga natin hamong pangbuhay o karanasan, we understand that part ng human experience. Pero ang Job daw ay hindi lang dapat tingnan from that angle. As a book of literature, ito rin po ay dapat tingnan din mula pa sa ibang pagtingin. Ano yun? Mamaya po. Kasi ito nga pong first part, run through lang natin, and then tatapusin po natin ang atin hong aralin sa Job as yung atin hong tradition dito sa Konektado, no? Ang ating lesson, we wrap it up pagdating ho ng Sunday. Well, ang category po ng Job, it's a wisdom book, no? Ang kanyang mga kasama sa cluster would be Ecclesiastes and Proverbs. Pero kung gusto nyo extend yung list, may dalawa pang pwedeng idagdag, like yung Psalms and yung Song of Solomon, yung Song of Songs, no? Well, ito nga po ay nasulat daw na possibly one of the oldest, if not the oldest, the book of the Bible, itong Job. At ang sabi nila, kung si Job ay nag-exist, most likely time ng mga patriarchs, most likely time daw ni Abraham, no? So, yan yung mga ilang estimations ng mga sumusuri ng aklat na ito. Ang Job din is a book of literature. Dahil yung beginning niya, yung prologue, at yung kanyang ending, yung epilogue, ang kanyang style ay, it was written as a prose. And then yung main body po niya ay written on the structure ng Hebrew poetry, no? Gusto niyo pa pong mag-aral ng mga bagay na yan, mag-research kayo. Ang mga tema po na ating pinag-uusapan pagka pinag-aaralan po ang Job, at least lima daw, no? Sabi ng ilang mga sumusuri nito. Of course, yung main theme is about suffering, no? Yung pagdurusa ng taong si Job, iba-ibang karanasan. And then of course yung justice. Paano ba yung pagtingin natin sa hustisya ng Diyos o yung pagtansya natin doon sa kalagayan ng tao on the basis ng kanya pong ginawa, hindi ginawa, ng kanyang nagiging karanasan. Ito ba ay bunga lang ng kanya pong mga ikinilos? O talagang dahil broken ng mundo, ay pwedeng lahat tayo magkaroon ng pagkakataong makaranas ng mga difficulties, hardships, and mga struggles in life. No, pero yun nga, it's also a book that deals with retributive justice. No? Kasi yung dialogue ni Job sa ilan sa mga kaibigan niya would show that. No? Yung basic na pananaw ng tao na patungkol sa hustisya ng Diyos. Of course, we talk about righteousness. Hindi lang righteousness from my own evaluation sa buhay ko. Hindi lang righteousness mula sa pagtingin ng iba patungkol sa akin. Very limiting yun eh. Pero pag pinag-uusapan natin ang righteousness dito, yung panuntunan mismo ng Diyos na nakakasulyap ng lahat. No? So, yan po ay mahalaga. Ang Job contains also lament, no? Mga panaghoy o yung mga pagluluksa because of loss and of course yung painful experience. Pero dito rin pumapasok yung pinakahuli, which is faith, no? Yung tema ng pananampalataya na may isang tao na kahit pala dumaan sa hirap at pagsubok ng buhay, pwede pa rin ang kanyang pagpapasakop sa kalooban ng Diyos ay hayag at nandun pa rin ang kanyang pagtatapat sa Panginoon. Now, ang Job kanina nabanggit natin, hindi lang dapat tingnan from a human vantage point. Kasi usually pag suffering, we empathize or sympathize with people dahil may mga common experience tayo. Pero ang Job daw, sabi ng ilan, is to be interpreted also as theodicy. Ano daw yan? It literally means a justification of God even with evil in the world. No? Kasi yun nga, si Job ay maayos naman na tao pero nakaranas siya ng sabi nga natin mga pagsubok sa buhay na pinahintulot ng Diyos at si Satanas ay gumawa ng mga kapamaraanan para alisin kay Job yung mga tinatamasa niya. So kung bakit yun nangyari at bakit yung pinahintulot ng Panginoon ay mas nakakaintindi siya. So parang ganyan ang idea ng theodicy. Siya ang Diyos, siya ang may likha, mas nakakaunawa. So mas naintindihan niya ang mga bagay-bagay na ito kumpara sa atin. Kaya ang Job would have a theme about the wisdom of God. It's really, sabi nga, superior than ours. And the foolishness of men. So, yung kamangmangan o yung kakapusan ng tao na maunawaan ang lahat ng bagay. Probably, dito lang, sa simpleng paunawa na ito, we can understand it. No? Halimbawa, ako, as a human being, ang kaya ko lang namang ipaliwanag ay yung aking nasusulyapan. Yung aking naging alaala from the time ay yung nagkaroon na ako ng consciousness hanggang sa yung mga maalala ko at mararanasan ko. Pero yung before me,

0: And after me, kung yung judgment, gagawin ng Panginoon at yung totality na experience sa buong sanglilikha, hindi ko yan naiintindihan. Hindi ko yan saklaw. Ang kaya ko lang intindihin is my own glimpse of reality. Kaya nga, yun nga yung pinaka-point, God's wisdom and God's know-how ay higit-higit sa atin. No? Kaya yan po ay story dito sa Job. Sa prologue, no, which contains yung first two chapters, ang pinapakita dito si Job was a wealthy, blameless man. No? Pero sa langit daw, si Satanas ay hinamon ng Panginoon in relation sa integrity ni Job, na kaya lang daw ito nagtatapat sa kanya dahil pinagpapala ng Panginoon. Ang Panginoon ay pumayag na subukin ni Satanas si Job, wag lang kukunin ang kanyang buhay. No? So ano-ano yung makikita natin sa background ni Job? Yung verses 1 to 5 ng first chapter, ito po yung pagpapakilala kay Job. There was a man in the land of Uz whose name was Job, and that man was blameless, upright, fearing God, and turning away from evil. 7 sons and 3 daughters were born to him. His possessions also were 7,000 sheep, 3,000 camels, 500 yoke of oxen, 500 female donkeys, and very many servants. And that man was the greatest of all the men of the east. His sons used to go and hold a feast in the house of each one on his day, and they would send and invite their 3 sisters to eat and drink with them. When the days of feasting had completed their cycle, Job would send and consecrate them, rising up early in the morning and offering burnt offerings according to the number of them all. For Job said, "Perhaps my sons have sinned and cursed God in their hearts." Thus Job did continually. So itong pagpapaunawa rin sa atin ng scripture na si Job ay mainam naman tao, no? Much, much better compared to other people kung yun lang ang magiging basihan. And yet, pinahintulot pa rin ng Panginoon na siya ay masubok. Ang sabi na wala ang lahat. Yung kanya pong property and livestock na ubos, no? Merong raiding parties ng Sabians and Chaldeans na at meron pang apoy galing sa langit that basically took hold of everything, no? So yung losses niya ay 500 yoke of oxen, 500 donkeys, 7,000 sheep, 3,000 camels, basically everything. Sa servants naman, yung iba ay pinatay ng raiders at yung iba naman ay nasunog, no? And then yung kanyang mga anak, no, na kumakain, magkakasama sa bahay ng isa sa mga kapatid, at biglang dumating yung windstorm at bumagsak yung bahay at silang lahat ay namatay. Si Job, after losing yung kanyang family and wealth, he was afflicted with severe agonizing boils or sores covering his entire body, forcing him to sit in ashes and scrape his skin with a piece of broken pottery. No, ito yung ever popular na alam natin kay Job na nagkaroon siya ng mga bukol or mga sugat. Usually, ang association natin ay parang pigsa sa buong katawan niya. At mahirap na kalagayan. At sa chapter 2, ay nagkaroon ng dialogue yung mag-asawa. Buhay yung asawa ni Job, but if Job lost everything, parang ganun din siya. Ang kaibahan lang ng asawa ni Job, wala siyang infliction ng sakit. Pero nung kausap niya si Job, ito sinabi niya, "Do you still retain your integrity? Curse God and die." Siguro galing sa galit, sama ng loob, or awa kay Job. Bakit nagkakaganyan pa ikaw? Ayan. Pero ito yung sagot ni Job. "You speak as one of the foolish women speaks. What? Shall you receive good at the hand of God, and shall we not receive evil?" So itong babaeng ito ay parang kinorek ni Job at pinagtatanggol pa ni Job yung Panginoon despite sa mga nangyari sa kanya. So kung ang pag-uusapan lang dito, yung tindi ng pananampalataya ni Job, talagang ibang klase. No? Doon yun ang ating pwedeng masabi about it. Ngayon naman po, may mga kaibigan din si Job na kasama niya. Ang sabi nga, ito po ay pumunta sa kanya para siya supposed to be ay i-comfort. Eliphaz, Bildad, and Zophar. No? Pero dito ay makikita rin natin na hindi lahat ng pumupunta para makidamay ay nakakatulong. Anong ibig natin sabihin? May mga times you have to understand na yung tact, T-A-C-T, is very important. Kung di mo alam ang tamang sasabihin, minsan kailangan mo ng manahimik ka na lang. Kasi baka makapagbukas ka ng komento, makapag-express ng emotions, o magkaroon ng reaction na baka offensive doon sa mga nagdurusa o kaya ay nagluluksa. So very important na, yun nga, minsan di ba sa ating mga churches, may mga training din tayo. Paano i-handle ang counseling, paano i-handle ang grief management, o lalo na pag tayo po ay gusto natin mag-involve sa helps ministry. Kasi pupunta ka sa mga namatayan, pupunta ka sa mga taong nakaranas ng pighati sa buhay. How you converse? Kailan ka mananahimik? At ano yung mga dapat mong sabihin pag ikaw ay nagsasalita? Very important. Important, ano? Bakit? Kasi nga minsan yung ating limited understanding ay baka masobrahan naman yung ating lakas ng opinion. Like yung kanyang tatlong kaibigan. Ang old world perspective kasi, ang tawag dito ay retributive justice. Ang paniniwala ng tao noon, pag ikaw ay mayroong pagpapala, favor ng Panginoon. Pag meron kang pagsubok, disiplina ng Panginoon. So, ito nga ang tanong. Lagi bang ganun? From the book of Job itself, at maging sa iba pang mga aklat ngayon, as we read through the will of God through His Word, nagkakaroon tayo ng broader understanding na may mga pagkakataon. Yung tao may have material affluence, pero hindi favor ng Panginoon at hindi material blessing ng Panginoon, pwedeng bitag ng kaaway. Or yan ay nakuha through wrong means, no? Kaya katulad nga ng corruption, di ba? Yung masasabing blessing ni God yan. O kaya ay yan ay mga illegal at mga immoral na kapamaraan and kaya nakuha. We cannot say that those are material blessings of God. Kasi may duktungan eh. Yung mga bagay na nanggaling sa Panginoon should have been gained through means na kanya pong ina-accept o yung kanyang mga fine-favor, no? So very important yon. At dito rin, as we read through it, napapansin din natin, hindi naman lahat ng tao na dumadanas ng pagsubok, like Job, no? Ay automatically or necessarily ay dinidisiplina ng Panginoon. May mga pagkakataon na talaga yung testing o kaya yung natural occurrences ng mga sitwasyon sa buhay na ito, because this is a broken world, we have this experience. And so yan yung mga bagay na nangyayari. So itong Job as a wisdom book has taught us to evaluate further, no? At ito nga pinapakita sa atin yung mas malawakang pananaw ayon din sa discussions na nangyayari dito. So tingnan natin si Eliphaz, ang kanyang argument, simpleng-simple lang sa kanya daw personal na karanasan at sa mga visions na kanyang nakita, ini-insist niya na yung mga inosente daw hindi sila nagsasuffer at ina-advise na si Job, tanggapin mo yung disiplina mo. So medyo naghihirap ka na nga, naubos na lahat, may sakit ka pa, yun yung sasabihin sa'yo. Si Bildad naman, na dinidepensahan niya yung fairness ng Panginoon, na ang sagot naman niya, yung inabot daw ng mga anak ni Job ay baka dahil nagkasala sila. Eh, si Job daw ay dapat magsisi at humingi ng biyaya sa Diyos. So, yan naman ang kanyang pananaw. Si Zophar, ang sabi niya, buti, yan lang inabot mo. Baka masigit pa dyan dapat, no? Kaya alisin mo na yung kasamaan sa buhay mo. Now, remember, pinakita sa atin yung background ni Job for a reason, no? Para ipakita sa atin, no? From the perspective ng Panginoon, okay si Job eh. Ibig sabihin, hindi siya perfect, no? But he was doing things that are correct in terms of yung kanyang limited capacity sa pagsunod sa Panginoon. Na parang misplaced yung judgment ng kanyang mga kaibigan. Pero dumating yung bystander, no? May pang-apat na character dito, si Elihu. Ang kanya namang sinasabi, nire-reject niya yung mga akusasyon at sabi niya, kinakailangan ding makita natin na sabi nga natin eh, kapos tayo sa pagkaunawa sa lahat ng bagay. At yun nga, medyo nakikriticize pa na si Job ay parang yun nga, nakukondem pa nila. Pero si Job, pinagsabihan din niya, kinakailangan balansehin din niya. Dahil yung kanyang claim to righteousness, baka naman overstated. Kinakailangan ding makita natin that wala naman talagang matuwid sa harapan ng Panginoon. Kung pag-uusapan lang yung ating human condition, you may have been doing yung mga maraming bagay na maayos, that's well and good. Pero kung ang pag-uusapan is complete righteousness, I think walang ganun ka-perfect sa atin. No? Kaya yun din ang parang caution ni Elihu. But then, biglang dumating sa eksena ang Panginoon at nakipag-usap kay Job. Dumating siya as a whirlwind, no? Parang ipo-ipo. Pero sa halip na sagutin yung why question, kasi kadalasan pag tayo dumadanas ng mga pagsubok sa buhay, ang gusto nating masagot na tanong, bakit? Ano yung dahilan? So we're looking for the rationale. Pero hindi yun ang sinagot ng Panginoon. Iba yung pagpapakita ng Panginoon ng katugunan kay Job. Ito yung example, Job 38 verse 4. Ano po nakasaad dito? Where were you when I laid the foundation of the earth? Tell me if you have understanding. No? So parang ang punto ng Panginoong Diyos, ang kaunawaan mo bilang tao ay ano? Kapos. Hindi mo kayang intindihin lahat ng aking plano, ginagawa at decision. Yan. So, yan yung isa sa mga bahagi na may kita natin sa interaction na ito. Pero alam niyo, meron din tayong nakakagulat na nakita ang sinagot si Job sa Panginoon dito sa chapter 42 verses 2 to 3. Ano ba yung kanyang sagot? Then Job replied to the Lord, "I know that you can do all things and that no purpose of yours can be thwarted. You ask, who is this that questions my wisdom with such ignorance? It is I, and I was talking about things I knew nothing about, things far too wonderful for me." So ito pa lang si Job ay parang ganun na akita niya at una siguro wala naman akong magagawa sa mga bagay na ipapahintulot. Pangalawa, yung unawa ko talaga ay kapos. Siyempre, ang nakikita lang natin talaga is our own experience in relation to everything. Pero ang punto nga ni Job, may parang nag-question sa Panginoon. At siya ngayon, umamin naman siya. Pero sabi niya, hindi ko lubusang naiintindihan ng lahat. Yan ay inaamin ko. So, grabe din yung honesty ni Job. Dito nga, meron akong isang author na binasa. Kasi meron dito fearsome creatures na pinakita sa Job. Yung Behemoth and Leviathan. So ito ba ay totoong mga hayop? Ang sabi ng madami, most likely. No? Yung ibang nagtatanong, bakit merong mention ng dinosaurs in science, pero bakit wala daw namang dinosaurs na may mention sa Bible? Well, you have to understand na yung word na dinosaur is a modern terminology. Pero dito sa scriptures, meron nga mga, halimbawa, yung big reptile, di ba, sa Revelations, si Satan kinumpir sa dragon. So, ibig sabihin, merong reptilian creature na ginagamitan ng term na gano'n. At dito rin, may kita natin yung pagkakabanggit ng Behemoth and Leviathan. Well, ang point siguro dito, it may refer to chaos or danger, pero ang punta ng Panginoon, kung nilagay ko yan in creation, may dahilan ako. So, yung paunawa ng Panginoon, kung may tanong ka bakit nandyan yan, hindi na lang sinagot ng Panginoon dahil kahit anong paliwanag ang ibigay niya, baka hindi kakayanin. Yung isang illustration daw dyan, befitting no, ng conversation na ito, kaya mo bang ilulan yung dagat, kabuuan nito, sa isang basong maliit? Siyempre hindi. You know? Ang point is, the human brain is, di ba, parang very limited. Yung human capacity to absorb understanding. Kahit may reason tayo, may deduction, may logic, meron tayong analysis. Pero yun nga eh. Yung divine logic ba kaya nating intindihin? Kaya ba nating intindihin from a bigger perspective since hindi naman nating kayang i-witness yung higit-higit sa ating kalagayan? So, ang point is, dito, ang nangyari na lang kay Job is acceptance. Yun nga, yung binasa natin earlier sa Job 42-3. Pero sa dulo, yung chapter 42, Job humbles himself and repents. So, alam din niya, may mga naging pagkakamali at pagkukulang din siya. Ipakababa siya. Naintindihan ni Job na hindi niya pwedeng higitan ng Panginoon, ni hindi siya kapantay. Ang tanging lulugaran natin ay pasakop sa kalooban ng Panginoon. At binalik ng Panginoon yung kanyang kalusugan, pamilya, maging yung kayamanan, hindi dahil reward sa good behavior, but it is just God giving a generous gift. Yun yung graciousness niya. Alam niyo ito, meron akong Bible study many, many years ago. Diniscuss namin yung bawat chapter ng Job. When we came to the last chapter, nagulat ako doon sa reaction ng isa sa mga attendees. Ang sabi niya, ganun lang yun, pastor. Anong ibig mo sabihin? Yun bang nawala? Compensated ng nilag yung binigay? Nawala yung 10 anak? Oo nga, may bago ka ngayon. Pero compensated ba yun? Ibang mga tao yan eh. At yung karanasan, yung mga ganun. So, hindi ko alam. Siguro may pinagdadaanan din siya. And for him, hindi pampuno yung nawala. Wala naman sinabi dito ang pampuno yung mga dumating dun sa mga nawala. Pinakita lang na ang Panginoon ay merong mga bagay na iginawad uli kay Job, no, as a generous gift. Pero definitely, ang hirap intindihin. At yun naman ang ini-elicit na reaction sa atin from this particular book. No? It's a wisdom book na isa sa mga bagay na pinapaisip din sa atin. Kung sakaling dumating sa ganitong klase ng situation, are you still willing to submit yourself and accept yung kalooban ng Panginoon, which is part of yung faith relationship sa Kanya? No? Kasi pag binless ka, that's an easy thing to respond to. Eh. Bakit? Salamat. Gagamitin ko ito para sa pagpapakilala sa'yo. Yung mga ganyan. It's coming from some benefit. Yan. Pero pagka dun sa want, need, or pain, paano naman ang pagtugon? No? So dito pinapakita sa atin si Job. He was basically showing, I still submit myself to the will and authority of God. So, ako nga tinitingnan ko yung ibang mga wisdom books. Maganda rin siguro ang pang-conclusion natin ito. Napahapyawan ko yung kahapon. Ang sabi natin, ang Ecclesiastes is teaching you how to weigh things. Di ba sabi ni Solomon? At some point ng buhay niya, nag-deviate siya sa pagsunod sa Panginoon and sinubukan niya ang iba't ibang pleasures ng mundo. Pero sabi niya, everything is meaningless. Walang kabuluhan. And then he concluded Ecclesiastes by saying, the whole duty of man is to fear God and obey His commandments. Yan. So, yun, mababasa mo yun doon. Na kung ikaw ay tatansya sa iyong kalagayang pangbuhay, tiyakin mo yung kalooban ng Diyos ang iyong pipiliin. Sa Proverbs, ganun din. Doon mo makikita yung teaching, di ba? Alam natin yung Proverbs 3, 5, and 6 at marami pa. Yung trust in the Lord with all your heart. Lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make your path straight. That if you fear the Lord and you follow His direction, yung ending ay mapapalagay ka sa mainam na katayo ang pangbuhay. So make the decision to obey and follow God. Dito naman, sa Job, ang aking feel, ang lesson dito is kailan may papakita yung tunay na pananampalataya sa Panginoon. Kasi pagka magaang ang karanasan, hindi naman natin sinasabing walang pananampalataya ang tao. Pero may ibang experience at ano yun, expression yun. Pero pag panahon na masakit, mabigat, mapanghamon ng sitwasyon, iba rin ang makikita nating magiging galawan at kalagayan ng tao. But Job was doing something, in my opinion, medyo unusual. Hindi galit, hindi tampo. Ang kanyang ginawa is to express acceptance and obedience. May ganong klase ng dynamic na pwede mo makita dito sa aklat na ito. So, let's conclude it. Pero ito kukunin natin from chapter 19. Job 19, 25 to 26. Ang sabi dito, for I know that my Redeemer lives, and at the last He will stand upon the earth. And after my skin has been thus destroyed, yet in my flesh I shall see God. So, in a way, yun pa rin yung hope ni Job sa kanyang pagkilala at pagsunod sa Panginoon. A very unusual response, pero yun nga, parang pinapakita na si Job was a proof na tama yung evaluation ng Panginoon sa kanya all along. Na kahit alisin yung mga bagay na kanyang tinatamasa, itong servant na ito will still be faithful to God. At yun nga ang kasama doon sa buong kwento na ito ng buhay ni Job. So I do hope na ito ay nakadagdag kaunawaan sa inyo at makapag-push sa inyo na magbasa-basa pa patungkol sa aklat na ito. Paalala po ng ating programa, sa bawat pangailangan at sitwasyon sa buhay po ng tao, ang salita ng Diyos, laging konektado. Have a blessed Sunday morning, mga kapatid.
1: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo. Konektado!
2: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
3: Legit, kwentuhan ng barkada tungkol sa anything hit.

0: Happy, happy, happy Sunday po sa inyo mga kaagapay. Welcome po sa panibagong edisyon ng inyong programa. Dito yan sa iyong paboritong himpilan sa Mega Manila. Ito po ang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambenan. And of course, happy, happy Sunday sa iyo. Ako po ang inyong companion, Kael Garcia.
1: At ito naman po ang inyong kaagapay na si Absidy Ferrer Tabua. At yes, no, panibagong yes. Sunday at panibagong episode ng inyong program kung saan ang kwentuhan ay hit. Ito ang
0: Legit!
1: Yun,
0: diba? Kaya salamat po sa mga listeners po natin na patuloy na nakatune in sa kanilang mga radio. Gamit naman ngayon ay PM Radio, Transistor Radio, Car Stereo. Salamat po dahil patuloy kang nakikinig sa ating broadcast mula sign on po natin
1: yes.
0: hanggang sign off. E tuloy-tuloy, walang patid, walang mintis ang inyong pakikinig. Nasa ang mang lugar ka dito sa Mega Manila, naaabot po ng ating broadcast. Nawa po, no, ang prayer po natin ay maganda, malakas po ang reception or signal po ng DZAS po sa inyong lugar. Kaya kung maganda, eh, syempre, yun po yung aming dalangin na ipamalita din natin sa ating mga kakilala, sa ating mga kapitbahay, o kung isa kang chopper at pinaparinig mo sa iyong pasahero ang ating program, that's good. At saka sana patuloy silang nabe-bless and na-encourage po.
1: Totoo yan. At bukod sa radio na na-mention mo, Kael, mm-hmm. tayo ay natutunghayan din at napapakinggan sa ating online platforms sa Facebook and YouTube channel. At yan sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. And kaagapay, gaya ng lagi namin encouragement sa inyo, i-like nyo na, i-share nyo na ang ating ongoing streaming. At ipadaan nyo na rin dyan sa ating mm-hmm. comment section ang inyong mga pabate, inyong mga pa-shoutout. At syempre, i-mention nyo na rin yung mga nais nyong makapakinig din ng ating episode ngayong araw ng Sunday. Diba?
0: Yes, totoo yan, Abs. At may another option pa tayo kung kulang na kulang pa ang ating mga listeners and viewers. Ang ating pong program din ay nasusubaybayan sa ating partner television network. Kaya kung meron kang signal cable dyan, kunin na ang remote at i-press ang channel 185 para may option ka rin na mapanood mo kami sa inyong mga television na kaya mas maganda, mas malaki, di ba? At sama-sama ang pamilya.
1: Totoo yan. And speaking of option, meron pang isa, Kael.
0: Yan.
1: At yan ang ating 702 DZAS mobile app. Ang kinagandahan niyang kaagapay, libre nyo yung madadownload sa Google Play Store or kaya naman sa Apple App Store. At 24/7 nyo rin maa-access sa mga programs na hatid ng inyong agapay ng sambayanan. Imagine, napakaganda, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Umaga, tanghali, gabi hanggang madaling araw, pwede ninyong gawing background ang mga programs na hatid ng DZAS, di ba? As long as meron po kayong internet connection, wifi, or data, abot-abot ninyo ang mga programs na hatid dito sa ating himpilan.
0: Correct. Diba? Kaya, no, so, maraming salamat dahil nariyan ka, patuloy kang nakasuporta sa panalangin.
1: Yes.
0: And even, di ba, talagang lagi ka nakikinig, nakatune in sa mga programs po natin. And we thank you kasi nga talaga namang Abs, ang kinagandahan nandito sila sa program na talagang intended for younger people.
1: Yes.
0: At even sa mga young at hearts, no, kung kayo naman po ay parents, pero talaga ang main goal natin dito to achieve, diba, to connect with younger people sa mga pinagdaraanan po nila. Kung may mga concerns, diba, or mga real life concerns po kayo, pwedeng-pwede natin yung mapag-usapan. Or kung gusto nyo, may mga suggest kayong topics na pwede nating probably i-discuss dito sa ating programa. Or do you know someone in mind na pwede nating makasama rin?
1: Yes.
0: Mag-guess, eh pwedeng-pwede po yan basta mag-message lamang po kayo sa amin. Di ba, Abs?
1: Totoo yan. Ang ganda nga talaga ng programang to dahil mas mapifeel ng ating mga kaagapay, especially ng mga kaagapay nating mga kabataan.
0: Yes.
1: No? At kahit young at heart, di ba? Kahit anong generation ka bilong kaagapay, join ka na sa ating magiging discussion. At gaya nga ng sabi ni Kael, no, lahat ng pinag-uusapan natin dito ay relevant sa inyong mga pinagdadaanan. Kaya huwag po kayo mag-hesitate na mag-comment, i-share ang ating episode today.
0: Mm-hmm. Alam mo, Abs, diba, sabi nila, halos lahat doon ng younger people, most, diba, most, ay meron ng online, I mean, nakababad na sa social media.
1: Totoo.
0: Diba, parang lahat tayong may gadget.
1: Mm-hmm.
0: And most of us use this gadget to connect with social media.
1: Mm-hmm.
0: At napapansin natin, napakadami na ng available resources or content online. Sa dami po na napapanood natin ngayon sa mga TikTok videos, di ba? Na alam ko, nakakailang scroll ka na dyan. Or probably sa mga Facebook Reels na laging lumalabas sa iyong feed. Or di kaya sa mga YouTube sermons, di ba? May mga usong-uso na rin ngayon, Abs, yung mga podcast. Right?
1: Oo yan.
0: Di ba? Minsan parang ang dali na makakuha ng Word of God. Di ba? Isang scroll lang, may verse ka na, isang click lang, may preaching ka na. Pero ito, Abs, may question tayo. Lahat ba ng napapakinggan natin online ay tama at grounded ba talaga sa Bible? Yan na. Kasi ang totoo, no? Hindi lahat po ay Bible-based content ay Bible-accurate. Yan. Mm-hmm. Minsan magandang pakinggan, di ba? Yung parabang, ito yung common mistake na parabang pinifit natin, for example, yung isang verse sa buhay natin.
1: Oo.
0: Which is hindi naman pala yun yung intention.
1: Totoo. Hindi yun yung context.
0: Correct. Hindi minsan, nalilito na tayo at nalolos, right? So, ito na nga, no? Minsan maganda pakinggan, nakaka-encourage, at nakaka-touch na po yung mga sermons or yung mga emotions na meron doon. Pero kapag tinignan mo in a deeper way, kulang po tayo sa context o mali ang pagkakaunawa sa scripture.
1: So true, Kael, no, talagang nararanasan natin yan. Especially sa panahon ngayon na sobrang ano na tayo digitally saturated.
0: Correct.
1: Diba? At dito kaagapay pumapasok yung isang bagay na kailangan talaga natin, no, pagtuunan ng pansin at sobrang importante ngayon. Yan ay ang salitang discernment. Diba?
0: Nice.
1: So today kaagapay pag-uusapan natin kung paano ba tayo magkakaroon ng discernment in the digital age. Diba? Paano ba natin i-filter yung mga bagay na pinapanood natin, binabasa natin, media natin, 'di ba? Yung mga social media accounts natin, kasi kung sino-sino minsan yung pina-follow natin tapos hindi natin na-filter kung ano-ano yung content na ating kino-consume. Kaya mahalaga na maging magkaroon tayo ng discernment, 'di ba? Paano natin malalaman kung ito ba ay truth or talagang nililin lang tayo, at paano natin maiiwasan na ma-mislead sa panahon na sobrang daming boses. 'Di ba? Lahat parang pwede na maging content creator.
0: Correct.
1: Diba, lahat ay pwede na maging influencer sa panahon na to. Basta meron ka lang camera, may device ka lang, at mag-video ka, pwede ka ng content creator. Pero dapat magkaroon nga tayo ng discernment sa mga pina-follow natin at syempre sa mga pina-follow natin nagsasalita online. Kaya kaagapay, huwag po kayo maglilipat ng istasyon dahil yan ang ating mapapag-usapan maya-maya lamang pagkatapos ng ilang paalala. Kaya po huwag po kayo maglilipat ng istasyon, magbabalik ang inyong program kung saan ang kwentuhan ay hit. Ito ang
0: Legit!
2: 78 years na ang FEBC. Sa June 6, Sabado, magkita-kita po tayo sa ating celebration, 8 a.m. sa Green Hills Christian Fellowship, Ortiga Center, Pasig City. A time of worship and equipping as we respond to Christ's Great Commission, until all have heard. Para mag-register, bisitahin ang febc.ph/78years at FEBC Philippines Facebook page. Save the date and spread the word!

0: sumasayang babawin mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan. Legit. Kwentuhan ng barkada tungkol sa anything hit.

0: we're back mga kaagapay at kayo'y nakatunin pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kami po ay member ng KBP at yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At syempre masaya kami dahil kasama namin kayo sa panibagong episode ng inyong program kung saan ang kwentuhan ay hit. Ito ang
1: Legit!
0: At ito po ang inyong kaagapay na si Abcidi Ferrer Tabua.
1: At ako naman po ang inyong go-to companion, Kael Garcia. Maraming salamat kaagapay because you are still there.
0: Yes.
1: Nakikinig po sa ating programa, Mapa Radio man or Mapa Online. Mm-hmm. Salamat dahil binibigyan mo ng pagkakataon na makinig at sumama dito sa ating program. Pero ang encouragement po namin, hindi lang basta tayo maging passive listener, pero dapat nag-engage ka rin po. Kaya mag-comment ka na at
0: yes,
1: i-share po ang ating streaming ngayong araw na ito. So, ito na nga, Abs, no, na pag-usapan natin kanina kasi nga napakadami nga natin nakikita ang content online. Pero, do we have this discernment, diba, to really identify if it is really true, diba?
0: Mm-hmm.
1: So, ngayon may makakasama po tayo, syempre para bigyang linaw, syempre magbahagi rin po ng inspiration po sa atin. Kaya today, this very moment, makakasama po natin na isang pastor at church planter po sa Life Community Gospel Church. Siya po ay nagtapos ng Bachelor of Theology sa Asian Seminary of Christian Ministries. He is also a husband to Miss Mary Jane Pascua at syempre proud father kina Chiel, Roche at Seth. Kaya i-welcome po natin sa ating programa ngayong moment po na ito si Pastor Kerux Pascua. Hello po, Pastor Kerux.
2: Hello, Kael and Absidy. Thank you so much sa invitation na makatambay saglit dito sa Legit. Kasama kayo and it's an honor to be here.
1: Yes. Opo, Pastor Kerux, excited din po kami,
0: yes,
1: kami na makasama kayo sa ating tambayan kasama ang ating mga kaagapay na nakikinig sa moment na ito.
0: Mm-hmm.
1: Pero syempre, shoutout mo muna, Pastor Kerux, yung family mo, yung mga loved ones mo, yung kasama mo sa church and even the followers online.
2: Yun. Thank you so much, Kael. Well, sige, shout out natin yung aking family, yung Pascua family dyan, mga relatives, maging yung mga friends, and also yung aking Life Community Gospel Church family kung saan ako nagpapastor ngayon,
1: mm-hmm,
2: particularly sa Gentry, at maging yung aming mother church sa Bulacan, at syempre yung pinagpastolan ko for 10 years.
1: Mm-hmm.
2: Kamakailan lang kailangan ko silang iwan to go to church planting work, Absidy and Kael,
1: mm-hmm,
2: yung A Blessed Church Family sa Cavite City. Hello sa inyo and God bless.
1: Mm-hmm. Yan o, hello po sa mga na-shout out,
0: yes,
1: ni Pastor Kerux. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan sa moment po na ito. Pero ikaw kagapaya, dyan ka lang, makinig ka sa ating program at encourage mo na rin the people around you na sumama sa ating kwentuhan,
0: mm-hmm,
1: ngayong moment po na ito. Ito na nga, Pastor Kerux, alam mo ha, nabanggit natin kanina na in real life situation na talagang napakadami na ng nakikita nating content online. Madami tayong napapanood sa mga social media like Facebook, YouTube, TikTok, mga podcast na yan. Sa tingin mo, bakit ba mahalaga na dapat meron tayong discernment bilang mga believers?
2: Yes. Unang-una, syempre blessing, no, na nasa, mm-hmm, ganitong era tayo,
1: mm-hmm,
2: na napaka-accessible ng information, di ba? Pero dapat talaga sinasabayan ng discernment. Bakit siya mahalaga? Kasi hindi lahat ng napapanood o napapakinggan natin ayon sa katotohanan ng Diyos.
1: Mm-hmm.
2: Katulad nga nung sinabi mo kanina, Kael, maraming teachings ngayon kasi maganda talaga pakinggan,
1: mm-hmm,
2: pero hindi ibig sabihin nun consistent dun sa teachings.
1: Correct.
2: Tsaka identity ni Jesus. Kaya bilang believers, I think kailangan natin talagang suriin lahat ayon sa salita ng Diyos. Yun ang kagandahan. Meron tayong fixated document na pwedeng pagbatayan ng ating pagsusuri. At hindi lang tayo nakabase kung anong trending, kung anong emotionally compelling, o kung convincing ba yung speaker, no?
1: Mm-hmm.
2: In fact, sa 1 John 4:1 ang sinasabi sa atin, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God. And in the same light, yun din yung reason kung bakit pinuri yung mga taga Berea, di ba?
1: Mm-hmm.
2: Kasi kahit si Apostle Paul hindi nakalusot sa kanila, di ba? That they would still have to examine kung ang tinuturo ni Apostle Paul sa kanila ay totoo o hindi.
1: Mm-hmm.
2: And I believe yun din ang ina-expect sa atin ng Panginoon yung discernment ay mahalaga kasi yun ay protection natin laban sa deception at gabay natin para manatili tayo doon sa gospel truth.
1: Totoo yun na talagang maging grounded tayo sa katotohanan that we don't create our own interpretation from the Bible. Siguro yun din yung pagkakamali, no, Pastor Kerok, so mapapansin mo, because tayo as human, our mindset is to interpret in our own way. Diba? Ikaw ba na-observe mo yun, lalo na ngayon, diba? Madaming kabataan ang babad sa social media.
2: So, ang laking bagay na meron tayong kaalaman kung paanong tinitingnan at binabasa talaga yung scripture. Kasi nga napaka dangerous kung ang isang Kristiyano walang alam sa bagay na yan. In fact, Kaela, I think you'd be surprised to know na meron akong counseling before na muntik nang sunugin yung palengke. Kasi lang sa devotion niya, na-encounter niya tayo isang verse na parang inuutusan ng Diyos yung bayang Israel na wasakin yung isang bayan. At ang naging interpretation niya, he would have to do the same thing, di ba? So, can you imagine the danger, eh? Lalo pa kung ang nabasa niya siguro yung inialay ni Abraham si Isaac. Imagine at kung siya tatay. So, it may sound extreme, pero these things are real. So, napaka-dangerous, eh. So, kung hindi natin, kung wala tayong basic knowledge about it, we can expect na talagang mahihirapan tayong gabayan yung ating mga, lalong-lalo yung mga kabataan when it comes to God's Word.
0: Totoo po, no, Pastor. At kagaya nga din po nung example ninyo, no, Pastor Kerok, yung talagang literal niya na ininterpret yung nabasa niya sa Bible. So, bukod sa mga ganong klaseng danger, Pastor, ano pa sa tingin ninyo yung epekto kapag basta na lang tayo naniniwala sa nababasa natin or sa mga nasishare nating, kumbaga, quote-unquote, Bible-based content online without checking kung tama ba yung sinasabi nila or in context ba talaga dun sa Bible?
2: Yeah. Ang pinaka, sa palagi ko, Absidina, pinaka-danger talaga nun, yung deception, eh. Yung ma-deceive tayo. Ang problema, kapag deceive tayo, we also tend to, well, without having any intention, makakapag-deceive din tayo ng iba by spreading false teachings, di ba? And we don't want that. I think maraming Christians, sincere naman talaga, eh, sa pagbasa ng Bible. They are sincere in wanting to follow the Lord. Kaya lang, minsan, without proper equipping from the church kung paano dapat binabasa yung Bible, we tend to be sincerely wrong about certain matters, di ba? At ayaw natin nun, eh, di ba? Hindi porke may Bible verse o may Christian music yung isang content or God-centered yung caption na nababasa natin, tama agad yung message. So, yun nga, kailangan ma-familiarize natin ano yung sabihin ng pagiging out of context or in context. Kasi minsan talaga out of context yung paggamit ng scripture kasi merong halong man-centered opinion, o kaya worst, false doctrine. Kaya naniniwala tayo, kapag naniniwala tayo na o nagsishare tayo ng isang bagay, no, isang content without checking, di ba? Imagine the danger, no? Na-impluensyahan mo yung iba, hindi lang ikaw, kundi yung ibang mga followers mo rin na mapalayo sa gospel truth. Tapos magkaroon ng false expectation tungkol sa salita ng Diyos. I think maraming tao ngayon nagtatampo sa Diyos, eh. Hindi naman dahil may mali sa Diyos, kundi meron silang may maling pagkakaunawa kung sino ang Diyos. At nanonormalize na rin kasi yung mga false teaching. So we have to be reminded sa 2 Timothy 4:3. Ang sabi, darating talaga yung panahon na pipiliin ng tao yung teachings na gusto lang nilang marinig, di ba? And of course, we pray and hope na hindi tayo kabilang dun sa set of people na yon. Kaya, napakahalaga at kailangan nating maging maingat at i-filter yung ating mga napapanood, nababasa, i-filter lahat yon through the lens of proper biblical interpretation.
1: At tama yung sinabi mo, Pastor Kerok, na minsan kung ikaw mismo ay mayroon kang wrong interpretation and wrong understanding from the Bible, eh may possibility na makapag ano ka rin, 'di ba? Makapag-influence ka rin sa ibang tao. Meaning na nandamay ka pa.
0: Mami mislead din.
1: Ikaw ba napapansin mo 'yun, kasi syempre the young people today ay babad sa online, lalo na you are in the 21st century. As you observe the people, mostly the youth, ano sa tingin mo yung mga bagay na ginagawa nila when it comes to posting mga biblical messages?
2: Kapag ano, kapag nagpo-post kasi minsan ano lang eh, kumbaga meron tendency tayo kung hindi nga tayo equipped doon sa Bible interpretation. Ang tendency lang natin ay kunin yung isang Bible verse at tingnan siya as stand alone at interpret siya based doon sa kung paano natin siya gustong mag-make sense sa buhay natin. So ang tendency lang ting mga tao talaga maging self-centered. So ang tingin natin, tayo ang sentro ng Bible. So everything that the Bible tells us, pag meron tayong na-pick up na isang Bible verse, ang gusto natin ma-benefit tayo noon. So there's that danger na wag nang intindihin, wag nang pag-aralan kung ano talaga yung sinasabi ng author na ginamit ng Diyos to write the scripture, kasi nangingibabaw yung kagustuhan natin na ilagay yung interpretation o ilagay yung meaning na nasa puso at nasa isip na natin.
1: Nabanggit mo, Pastor Kerox, na may mga tao na parang kinukuha lang yung isang verse o minsan nagba-Bible cutting. Okay, ito yung verse ko for today. May mga ganyan. Di ba napansin natin may mga Bible verse na madalas ginagamit online pero out of context. Siguro, banggitin ko na yung ilan dyan. For example, yung Jeremiah 29:11, yung Philippians 4:13. Sige nga, Pastor Kerox, explain mo sa amin briefly yung mga verses na to at minsan na out of context talaga siya.
2: Oo. Biktima rin ako eh nung out of context na pagkakaunawa. Especially yung classic example na Philippians 4:13, di ba? Ang ganda kasi, I can do all things in Christ who strengthens me, di ba? Ngayon, kapag kinuha mo lang yon without considering kung saan siya nanggaling, bakit sinabi ni Apostle Paul yon, talagang magagamit mo siya. And ako, ginamit ko siya when I was competing, kasi dati akong athlete, nagko-compete ako sa boxing when I was in high school. So, ginagamit ko siyang ano, motivational mantra. Na alam ko, ang ibig sabihin ng Philippians 4:13, kaya mong makamit lahat, kaya mong ma-achieve lahat ng dreams at goals mo. Ayun. So, syempre gusto ko mag-champion, diba? Tapos yung unang laban ko, ang ginawa ko, sinulat ko yung Philippians 4:13 sa isang maliit na papel, nirolyo ko, nilagay ko sa hand wraps ko. Na thinking na ano yun, kumbaga plano ng Diyos sa akin yun at tutulungan ako ng Diyos na mag-champion. Kaya lang, natalo ko eh. And then nung natalo ko dun sa unang laban ko, ang pumasok agad sa isip ko, ano ba yan? Ba't parang di totoo? Totoo ba talaga ang Bible? Nagkaroon ako ng ganong ano, kakaisipan. Kasi yung intended na meaning ko o yung preconceived idea ko sa Philippians 4:13, hindi nangyari. Then, nung syempre ako ay lumalago na sa aking spiritual life, nagkaroon ako ng chance to dig deeper dun sa text. Doon ko nakita na ang pinopoint out pala ni Paul doon ay yung perseverance niya na manatiling faithful kay Christ whether in abundance or in suffering. Yes. So hindi pala yung tungkol doon sa pagiging successful ko sa aking ano, sports or career or whatsoever. Kundi ang tinutukoy pala ron is yung Christ-centered endurance. Diba? Imagine, sinulat ni Paul yun, nasa ano siya, ha? Nasa kulungan siya. Diba? And yeah, Philippians 4:13, very classic, diba? And another, yung nabanggit din ni Kael, yung Jeremiah 29:11. Sino ba namang ayaw marinig yung mga bagay na yun?
1: Oh, correct.
2: Parang life verse yata ng lahat. I don't know about you guys, pero ako din, ako. First time ko narinig, I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm. Wow, di ba?
1: Ang ganda no, Pastor?
2: Ganda eh, di ba? Kaya lang, ang naiiwan sa atin, dahil nga we tend to interpret a verse na parang hinihiwalay natin siya dun sa buong context niya. So, ginagamit yan usually for instant success, promotion, tsaka comfortable life, which runs contrary dun sa context. Kasi, di ba, ang situation nila niya, nasa Babylonian exile eh. Sabihin, nilayo sila sa bayan nila, inalipin sila, at maraming masasamang nangyari sa buhay nila. And then, here's the promise na, I know the plans I have for you, di ba? Plans to prosper and not to harm you. Kaya lang, ang tingin natin dyan, nire-relate natin, kung ikaw estudyante, parang ang dating natin dyan, ano, pangako na papasako sa exam. Mm-hmm. Kahit anong mangyari kasi yun ang plano ng Diyos sa akin. Kung ikaw naman businessman, thinking mo, guaranteed yung financial success. Kasi may Jeremiah 29:11, narinig natin yung word na prosperity, eh, di ba? Tapos kapag motivational reels naman, parang implication, parang laging smooth and successful ang Christian life.
1: Uh-huh.
2: Now, kapag ganun ang interpretation natin sa Jeremiah 29:11, ganun pa rin ang balik. Magagalit tayo sa Diyos. Uh-huh. Magtatampo tayo sa Diyos kapag nakaranas tayo ng trials.
1: Uh-huh.
2: Diba? Pero in context, ang kausap pala ng Diyos sa Jeremiah 29, yun nga, mga nasa Babylonian exile sila eh.
1: Uh-huh.
2: So, I believe it is meant to teach us how to understand our sufferings through the lens of God's character.
1: Mm-hmm.
2: Na kahit ikaw ay dinidisiplina ng Diyos, kahit ikaw pinapalo ng Diyos, kahit ikaw ay nasa kalagitnaan ng paghihirap, okay pa rin. Ang plano ng Diyos ay patuloy pa rin na mananatili at may katuparan pa rin. So hindi ito promise of quick success, kundi assurance na ang Diyos ay tapat kahit na nasa panahon tayo ng paghihirap o pagdidisiplina, which I believe napakahalagang makita natin, especially in our context now bilang isang bayan, di ba? And to answer that question, Kael, bakit ba madalas tayong na out of context? Hopefully, wag naman ma-offend yung ating mga viewers, no? Pero sa totoo lang kasi, sa social media culture natin, napaka-tempting na mag-share agad eh, without careful discernment, di ba? Kasi, it's just a one click away lang yun, di ba? Nandun na yung option kaagad. And I would admit, it may be embarrassing to admit, pero ako din, marami din akong mga na-share eh, na later on, kailangan kong burahin, kailangan kong ihingi ng sorry, kasi masyado ko nagmadali na i-share. Kasi sabi ko, sharing is caring.
0: Mm-hmm.
2: Yung pala, hindi pala palaging caring yung paraan natin ng pag-share. Kasi if we truly care, di ba, iiwasan natin na mag-share ng mga bagay na makakapinsala sa iba.
0: Mm-hmm.
2: So, yun nga lang.
1: Mm-hmm.
2: Dahil masyado tayong impulsive, madalas tayong mag-share. And siguro pangalawang reason, I think Kaelin Absidy mas appealing sa napakaraming tao yung mga encouraging soundbite kaysa mag-aral ng deep truth.
0: Mm-hmm.
2: And resulta yun nung, sa tingin ko yung pangatlo, resulta lang yun nung number three, I think kasi naninegate yung importance ng pag-aaral. And sadly, this happens even in churches. So, ang akala nung iba tuloy, no, ng mga Christians, pang pastor lang o pang Bible scholars lang yung pag-aaral ng Bible interpretation, di ba?
0: Mm-hmm.
2: Minsan nga, nakakalungkot, hindi lang naninigate eh. Minsan dinidiscourage pa eh. Sadly, I think merong mga leaders din, konti lang naman sila, hopefully. May mga leaders din na ayaw yata tumatalino yung mga nasasakupan nila kasi hindi sila makasabay. I don't know. Kaya sasabihin na lang, hindi naman mahalaga yung pag-aaral, ang mahalaga yung application. And nandoon ang problema, kasi kung wrong ang understanding, edi wrong din yung application, di ba?
0: Mm-hmm.
2: So, ang daming stereotype eh, especially kapag nag-aaral, ang sasabihin ng iba, ang yabang mo, dami mo nang alam, di ba?
1: Mm-hmm.
2: Tapos yung pragmatic view natin na kailangan nating mamili between kindness and being right.
0: Mm-hmm.
2: Hindi ko alam kung saan natin nakuha yon, na kailangan natin maglaglag ng isa. pwede naman tayong right and kind, di ba? Kasi parehas naman yun pinopromote at tinuturo ng Bible.
1: Amen.
2: So sadly, maraming verses ang nagagamit out of context kasi mas pinapahalagahan natin yung pagiging relatable, motivational, yung pagiging viral ng isang bagay kaysa doon sa totoong ibig sabihin ng scripture.
0: Totoo po, no? And thank you for pointing that out, Pastor Kerox, no? Talagang nagbigay kalinawan, no? Na-enlighten yung mga kaagapay natin sa mga sinabi po ninyo. And totoo po, no? Sabi ninyo na minsan maganda talaga pakinggan, di ba? Yung mga message at yung mga content na pina-follow natin online, very encouraging, very emotional. Minsan nga, parang emotional na lang yung tinatarget sa atin, di ba? But hindi pala grounded dun sa Bible talaga, no? Pero Pastor, no, paano ba natin madidistinguish kapag yung emotional encouragement versus the biblical truth?
2: Kapag halimbawa, una-una, hindi natin sinasabi na hindi natin didiscount yung pangangailangan na ma-fill in yung emotions natin, di ba? maganda pakinggan yung emotional encouragement talaga. Mm-hmm. Yun nga lang, kailangan nating matutunan na hindi lahat ng emotional encouragement ay biblical, biblical agad. Kaya mahalaga nga na ma-distinguish natin yung dalawa. I think it was Charles Spurgeon who said, discernment is about knowing what's right from what sounds right. I'm not too sure kung tama yung na-ascribe ko kay Spurgeon, pero that's what I remember. Kapag biblical truth kasi, naka-angkla dun sa tamang context ng scripture. Mm-hmm. So, consistent ito sa kabuuang turo ng Bible. Tapos, yung emotional encouragement naman, while I believe the intention may be good para pakalmahin, para pagaanin yung loob ng mga tao, no? Maaaring maganda yung dating nun, pero minsan mapapansin mo sa ganung mga content, selective lang yung paggamit ng verse eh. Mm-hmm. O kaya naman personal opinion na nilagyan lang ng Bible reference para magmukhang biblical, no? Now, paano natin madidistinguish? Napakahalaga talaga to check the context. Mm-hmm. So dun sa pag-check ng context, we ask important questions like sino ang sumulat?
1: Yeah.
2: Bakit ito sinulat?
1: Yes.
2: Kailan isinulat? At ano yung surrounding o yung circumstances, yung kalagayan, sitwasyon dun sa paligid nung panahon na isinusulat ito. So, napakahalaga ng context. And we also check yung consistency. Coherent ba ito? Pag sinabing coherent, ito ba ay tugma sa buong teaching ng Bible? O lumalabas ito dun sa kabuang turo ng Bible? And nagmamatter din yung focus. Si Christ ba ang sentro? O ang sentro ay puro human successes or feelings lang? And of course, yung pag-check sa scripture ng mas malaliman pa, na makita natin na ang basihan talaga ng katotohanan, hindi lang yung preference natin, hindi yung feelings natin, kundi what does the Word of God actually say? The danger in just manipulating emotions is, or yung iba naman not having the intention of manipulating it, but parang pakalmahin lang yung emotion. Ang problema kasi sa emotion, nagbabago talaga siya. Hindi siya mananatili. Malungkot ka ngayon, mamaya masaya ka na, di ba? Umiiyak ka ngayon, mamaya tatawa ka na, di ba? So, ano tayo eh, ang buhay, ang mundo parang malaking mental hospital eh. Babago-bago yung ating mga emosyon eh, di ba? Kaya lang, yun ang dahilan kung bakit kailangan nating i-angkla yung ating mga paniniwala sa isang bagay na hindi nagbabago, and that's the Word of God.
1: Talagang doon tayo aangla sa salita po ng Panginoon, yes. No, talagang kailangan yun ang maging pundasyon, di ba? Maging rooted tayo sa ating word. Pero ito nga no, Pastor Kerox, nabanggit po kanina na meron kang isang counseling na talaga namang ginawang literal ang mga bagay-bagay sa pagbabasa ng Bible. Ito nga, paano ba naapektuhan ang faith at decisions natin na kapag ang isang tao mali yung interpretation niya ng scripture? Kasi 'di ba tayo, ano ba 'yung nababasa natin, talagang ina-apply natin sa ating buhay.
2: Yun nga. Yun ang nakakalungkot eh, kasi kapag mali 'yung interpretation ng scripture, talagang may effect sa faith eh, tsaka sa decisions natin, kasi mali 'yung naging basihan ng katotohanan.
1: Yeah.
2: So napakahalagang makita 'yon. Pwede itong magresulta doon sa maling pagkakakilala sa Diyos. Pwede nating makita ang Diyos na napaka-lenient, or pwede rin napaka-condemning. I think yun yung root kung bakit ang daming ano ngayon eh. Ang daming mga school of thought na puro may hyper sa simula, di ba? Nakakatakot yung pag may hyper na, di ba? Well, we can see God either too lenient or too condemning, or pwede rin itong mag-lead sa mga maling decisions natin sa buhay. Maapektuhan nito yung ating mga relationships, kung paano natin hinahawakan yung ating mga finances, yung life direction natin. Kasi ang akala natin, biblical yung mga choices natin kahit hindi naman.

0: imagine, di ba? And they could even quote Bible verses about it to support that belief. Now imagine talking to someone, binisita mo sa ospital, struggle siya kasi meron siyang cancer or diabetic siya or undergoing dialysis. Imagine telling that person na alam mo, kailangan may genuine faith ka kung gusto mong gumaling, di ba? Naghihirap na yung tao, naghihirap na yung buhay niya, natanggal na siya sa trabaho, may sakit siya. But then ang naririnig niya sa sayo ay parang naririnig ni Job dun sa mga kaibigan niya when they visited, di ba? Just because mali yung ating interpretation sa scripture. And I think some people would also take advantage of that. Meron namang mga tao who profess to be shepherds, but in reality ginagamit nila yung fear, ginagamit nila yung emotional manipulation to gain for themselves, di ba? And they're also using scripture. Kaya mahalaga na hindi tayo dependent lang sa mga pastors natin when it comes to interpreting the Bible. Mahalaga na tinuturo ng church at maipakita ng simbahan na itong topic na ito mukhang nakakatakot lang pakinggan, kasi ang tawag nito hermeneutics, di ba? O Bible interpretation. Nakakatakot lang siya pakinggan, pero essential siya. Hindi siya pang Bible scholars lang. Meron di bang kasabihan na kapag binigyan mo ng isda yung isang taong gutom, di ba? Pwede niyang masurvive yung isang araw, pero kung tuturuan mo siyang mangisda, di ba, masusurvive niya yung buhay niya kasi
1: marunong
0: siyang, di ba, alalayan yung kanyang sarili without depending on anyone. So ganun din naman, hindi ko naman kayang bantayan yung mga members namin 24 hours.
2: Correct.
0: And I may not always be available to interpret a passage for them. So napakahalaga na turuan sila na mag-depend sa Holy Spirit and at the same time equip them with necessary tools para matutunan nila na hindi magpaloko. So hindi dapat namamayagpag yung mga false teachers, kasi namamayagpag sila kasi ang dami ng uto-uto. Kapag wala na silang mauto dahil marunong nang mag-interpret ng Bible yung mga members natin sa church, di hihina ang kanilang yung kanilang intention na masama ay hindi mapangyayari. So yun ang gusto kan sana nating mangyari.
2: Yes, at Abs, huhugot ako dun sa may sinabi ka, Pastor Kerox, na possible pala yun that when you know the Bible and mali yung understanding mo, may possibility that you can inject fear to other people and also to manipulate them. Is it really happening right now?
0: Well, naku. it's happening a lot, Kael. In fact, based on experience, doon sa aking nakaraang pagpapastor, I've encountered meron akong pinalitan na church leader. Kung saan na discover namin after few years of joining the church ay pedophile pala. He's been victimizing, scheming young people, all male young people, and around 22 victims. And sa palagay ko, very discreet very modest yung number na yun, kasi yung earliest na nagsabi, victim siya 1988 nung naranasan niya yung sexual offense na yun against him. So ang nangyayari dito ay nung binasa ko yung affidavit, I found out na ang ginagamit na tool nung pedophile para makapambiktima ng mga kabataan is God's word. So ginagamit niya yung God's word. Halimbawa, syempre kapag ikaw ay kabataan, 'di ba, marami nangyayari sa mo, yung struggle mo deep inside biologically, marami nangyayari sa iyo, 'di ba? Yung thoughts mo and all. Kapag nag-open ka sa kanya, he will take advantage of that opportunity using scripture. Like, okay, naalala mo ba yung hinugasan ni Jesus yung paa ng mga apostles? I will do the same thing to you. Posing it, parang equating yung sexual sin doon sa ginawa ni Jesus Christ. And even yung context kung saan si Elisha ay sumusunod kay Elijah without question. So lahat yung ginagamit niya para mauto yung mga kabataan, para mabiktima niya, maitawid niya yung kanyang urge. So kaya nung dumating ako sa church, dala-dala ko yung Bible interpretation na turo and all that, parang ang tingin niya na sa akin parang kalaban yung

0: later on we found out that he's been doing that.
1: Mm-hmm.
0: And worse is that they were actually praying before the act. So sabi ko, I think this is not just one case. I don't know. Kaya napakahalaga. Yun ang story ng Bible na gets, by the way.
2: Mm-hmm.
0: I think kung merong nagde-define ng presence ko online, konti lang naman ng followers ko, mga kapatid, pero kung ba't ako tumatambay online at kung bakit gusto ko maging active online, kasi I came from that experience. Mm-hmm. Alam ko na maraming kabataan nangangailangan ng pagkatuto dun sa aspeto na yun.
2: Yes.
1: Mm-mm.
2: Diba? Ganun
0: shocking, kalingat. No? Pasensya
1: yeah.
0: na kayo.
1: Yeah.
0: Pero that's true. What I want you to realize is the danger is real.
1: Yes.
0: We really want to protect the church, to protect our kids,
1: yes.
0: to protect our young people. Then we will also realize na hermeneutics or proper Bible interpretations is also for them. Hindi natin i-withhold yung karunungan na yun sa kanila.
1: Mm-mm.
2: Yes. And speaking of danger po, no, na sinabi nyo, Pastor, ano po yung mga danger or red flags na dapat bantayan or tinitigdan po natin sa mga Bible teaching na kinokonsume natin online, sa mga naririnig natin online? Ayun po.
0: Yun, absolutely. Yun, very obvious yung kapag yung isang verse lang yung ginamit.
1: Mm-hmm.
0: Pero hindi sinasama, hindi pinapaliwanag kung saan ang galing yung verse, yung mm-hmm. context ng passage, no? That's one. Tapos yung pagiging selective sa paggamit ng Bible verses, piling-pili lang yung verses na pumapabor dun sa gusto niyang i-impose na mensahe. Mm-hmm. Pero hindi naman consistent sa buong Bible, 'di ba? Merong kinokontra na katuruan sa Bible. Unang-una, God's word or God will definitely not contradict himself, di ba?
2: Mm-hmm.
0: So hindi pwedeng nagkokontrahan yung mga scripture, mm-hmm. di ba? And kadalasan na mapapansin natin yung pagiging self-centered at hindi Christ-centered yung content. Ang focus mm-hmm. ay palaging dun sa material and temporal. So nare-reduce yung benefit ng gospel into that material and temporal aspect. More on earthly successes, breakthrough, or yung pagsasatisfy ng feelings,
2: mm-hmm.
0: Instead of ang focus ay sa gospel, sa repentance, sa transformation.
1: Mm-hmm.
0: And very rampant din yung over promise, mm-hmm. yung parang spokesman na ng Diyos na lahat ipinapangako kahit hindi naman ipinangako ng Diyos. parang ginagarantee palagi yung wealth, healing, mm-hmm. o success. At ina-attribute na result ng genuine faith.
1: Mm-hmm.
0: Kailangan nating maintindihan na maraming sa Bible napakaraming Christians naghirap. In fact, yung mga Christians sa Smyrna at saka sa Thyatira particularly, mm-hmm. naging pulubi halos yung mga Christians during that time kasi para sila bigyan ng access sa palengke, makapagnegosyo at bumili.
1: Mm-hmm.
0: At mapasama sa trade guilds na tinatawag. Yung trade guilds ay samahan ng mga manggagawa. Para mapunta ka roon, kailangan maging pagan worshipper ka.
1: Mm-hmm.
0: Kailangan maging emperor worshipper ka. And these people, as faithful Christians, they refuse to be a part of that. And as a result, they lost their income. They lost their source. So marami sa kanila talaga naging pulubi, naghirap. Not because yung faith nila ay hindi genuine, but because they have genuine faith. Diba? So napakahalagang makita natin 'yon na we can never promise in behalf of God something na hindi niya naman ipinangako talaga. At yung kawalan ng accountability sa scripture, red flag din 'yon kasi hindi mo makita kung paano nila dine-define o pinapaliwanag yung text. Na I would say many of us are guilty din naman kasi ako nung kabataan ko, nung hindi pa ako aral sa aspect na ito. Kapag naglilid ako ng devotion, I start with anong meaning niyan for you?
2: Mm-hmm.
0: Ano sa tingin mo ang sinasabi sa you ni Lord through that?
1: Mm-hmm.
0: Parang ang concern is kung paano nilang gustong i-interpret, di ba?
1: Yeah.
0: Pero hindi naman talaga 'yun ang issue O hindi naman talaga 'yun ang value ng ating pag-aaral. Kung ano talagang sinasabi ng scripture. We may not like it. We may not want it in our lives, pero napakahalaga makita kung anong sinasabi ng Panginoon.
1: Uh-uh.
0: And of course, yung emotional manipulation. Mas focus tayo dun sa hype, sa pag-iyak, sa pagbibigyan ng inspiration kaysa dun sa truth ng God's Word. And 2 Timothy 4:3 warns us against that. Mayroong mga tao talaga, they just wanted to be satisfied. Masatisfy lang yung nangangating tenga nila, di ba? And there are some people also who specializes on that, on scratching people's ears. Mm-hmm. And lastly, pangibabaw ngayon ng mga tinatawag na mga ano, yung mga unusual revelation, yung mga new revelation,
1: mm-hmm.
0: na hiwalay naman sa biblical context. Ito yung mga teachings na hindi mo makikita consistently sa message ng Bible.
2: Mm-hmm.
0: They preach a different gospel. Exactly the same thing that the Apostle Paul warns us about in Galatians 1:8. Kailangan itanong, mm-hmm. Kapag meron tayong turo o narinig na nakita na panood sa social media, mahalagang tanong, tinuro ba ito ni Jesus?
1: Mm-hmm.
0: Tinuro ba ito ng mga apostles? In-embrace ba ito ng early church? Kasi kung hindi at kung yun ay sobrang halaga, bakit wala siya sa Bible?
1: Mm-hmm.
0: Di ba? So yun yung mga bagay na sa palagay ko kailangan nating i-watch out sa tuwing nanonood tayo or nag-i-engage tayo sa social media.
1: Mm-hmm.
2: Grabe, no? Very well said.
1: Yeah.
2: I hope yung mga kaagapay natin na-note ang mga shinare na insight ni Pastor Kerrux. And para naman po sa mga content creators, Pastor, no, na nag-share ng Word ni God online, ano yung responsibility nila when it comes to handling and sharing the scripture?
0: Responsibility ng mga content creators. Okay, yun nga. Yung napakalaga para sa mga content creators na especially yung mga nag-share ng Word of God online. Mm-hmm. Una-una, napakalaking blessings nila eh.
1: Mm-hmm.
0: Napakalaking bagay na meron tayong mga tao na talagang yun ang ginagawang content. Diba? Naniniwala ko maraming content creators ngayon talaga they're doing very well, blessing sila sa Christian community para maabot yung maraming tao ng gospel at saka ng spiritual encouragement. Pero napakahalaga na maintindihan din natin na meron ding responsibility. Mas malaki yung responsibility kapag mas maraming following yata, no? Kasi ang daming nakikinig, no? Ang daming at risk. Meron tayong responsibility doon sa faithful handling ng scripture.
2: Mm-hmm.
0: So kailangan nating siguruhin na faithful tayo sa context ng verses na ginagamit natin.
1: Yes.
0: Kailangan tama at maingat yung pag-explain ng word. Kailangan si Kristo yung naitatanghal.
2: Yes.
0: Tapos dapat ang focus ay clarity, hindi lang yung para maging viral.
1: Correct.
0: Kasi kapag content creator ka, siyempre, no, gusto mo laging relevant ka at yung sineshare mo kumakalat talaga ng todo.
1: Mm-hmm.
0: Kaya lang wala namang point na kumalat yung isang turong mali, di ba?
2: Mm-hmm.
0: So, yung clarity, napakahalaga nun. At yung accountability before God, dapat naiintindihan natin na hindi biro-biro yung pagtuturo kahit sa online platform. Hindi lang sa loob ng local church, but even in the online platform, we were given a warning sa James 3:1. Sabi, "Not many of you should become teachers, my fellow believers, because you know that we who teach will be judged more strictly."
1: Mm-hmm.
0: So, napakahalaga na makita natin na merong pinupunan na napakahalagang bagay yung pagtuturo. So, therefore, bago tayo sumabak doon sa pagtuturo, napakahalaga na equip tayo doon sa mga bagay-bagay na kinakailangan natin. At yun, mahalaga din talaga yung pagpapasakop sa simbahan. Kasi marami kasing content creators talaga na talagang solo nilang ginagawa eh. Solo platform nila eh, di ba? Pero I think, ito naman ay not to impose ka-Ellen Absidy, pero suggestion lang, no? Kung tayo ay content creator, napakahalaga na gawin nating maging accountable yung church natin.
2: Yes.
0: Na talagang sabihan natin yung mga pastors natin, yung church leadership natin na, okay, this may be my own platform, it may be under my name, or sinimulan ko to at it's growing now. I want you to be accountable to me.
1: Mm-hmm.
0: Kapag meron akong ipopost, okay lang ba na ipacheck ko sa inyo? Mm-hmm. Hindi naman para maging robotic yung ano yung sistema, pero para lang meron kang mga taong nakapalibot sa iyo na bago ka pa mabash ng mga ibang tao o bago ka pa makapag-spread ng mali, na filter na agad. I think mahalaga yung accountability ng church dun sa aspeto na yon.
2: Mm-hmm.
0: And hindi dapat nating nakikitang threat yon, kasi I think may problema kapag ang tingin natin ay ayaw nating pinakikialaman tayo. Tinatanggal natin yung ano yung napaka-gracious na aspeto na ipinagkaloob ng Panginoon para sa atin, which is yung mga tao na pinapalibot niya sa atin, para hindi lang naman para sitahin tayo, pero para tulungan tayo na maging maayos na manggagawa para kay Kristo. So sa kabuuan, I think ang online ministry ay valuable, ginagamit ng Diyos. Kaya mahalaga na ipagpatuloy ito na meron tayong katapatan, humility, at saka mataas na paggalang sa salita ng Diyos.
3: Mm-mm. And Pastor Kerox, ha, maraming salamat for sharing this truths, especially this is hard truths na need talagang malaman ng ating mga listeners and viewers, kasi ito talaga yung nangyayari dito sa ating system, lalo na when it comes to the digital world. And before we let you go, Pastor, talagang nakulang ang ating time. Can you share sa mga kaagapay natin how can they connect with you? How can they reach you? Ano ba yung mga socials po ninyo? At probably, baka mamaya may malapit sa area nyo, pwede mong anayahan sa inyong simbahan.
0: Thank you so much, Brother Kael. Yun po, sa mga gustong mag-follow sa akin, meron kasi akong personal account, yung Kerox Pasqua. Okay? Personal account ko yun. It just so happened, mas marami akong viewers kasi doon, kaya most of the time doon ako nagpo-post. Pero I'm trying to build up another page. Yun nga, yung nabanggit ni Absidy kanina na Bible Nuggets. Ano talaga yon? Ang purpose talaga ay mag-explain ng ano, ng mga scripture in its context. And soon, prayerfully and hopefully, pagbigyan tayo ni Lord na pag naka-adjust na ako sa schedule, ang gusto ko talaga mangyari ay magturo ng proper Bible interpretation doon sa page. And another thing that I look forward to is to discuss yung Book of Revelation doon sa Bible Nuggets. So kung di pa po kayo naka-subscribe or di pa kayo naka-follow, please follow. And tulungan niyo po ako na pag-aralan ng Bible. Sama-sama nating i-enjoy at pag-aralan itong napakagandang gabay na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon.
3: Amen. At maraming salamat sa time and opportunity na makasama ka namin dito sa program, Pastor Kerox. At alam mo ka, Agapay, sa panahon nga po ngayon na sobrang dami ng voices online, hindi po sapat na basta lang tayo nanonood or nakikinig. Kailangan po natin matuto, di ba? Magkaroon ng discernment. Kaya mahalaga ka, Agapay, na kailan mo mismo ang salita ng Diyos. Hindi lang basta kukuha ka ng mga clips yan sa mga reels or posts, kundi kailangan meron kang personal reading, studying, encounter with God. Siyempre, yung relationship mo sa ating Panginoon.
2: Totoo yan. At tandaan natin na that God didn't call us to blindly consume information, diba? He called us to pursue truth with wisdom and discernment. Kaya, bago pa man tayo maniwala, bago pa man din tayo manood ng manood or mag-share or mag-apply ng isang teaching na nabasa natin online, tanungin muna natin ang ating mga sarili. Align ba ito sa mensahe ng salita ng Diyos, di ba? Because kapag rooted tayo kaagapay sa salita ng Diyos at katotohanan, eh hindi tayo madaling malilinlang ng mundo. Kaya kaagapay, we hope na marami po kayong napulot na insights sa ating naging guest. Maraming salamat po, Pastor Kerox, sa time mo sa amin dito sa Legit. At syempre, maraming salamat kaagapay. At nagpapasalamat na din tayo sa mga umagapay sa atin sa broadcast, sa ating production technicians, ganyan din sa ating RTV team, maging sa ating Bukawi transmitter side team. Thank you so much po sa inyong assistance. Muli, ito po si Absidy Ferrer Tabua.
3: At ako naman po ang inyong companion, KL Garcia. And thank you po for tuning in dito sa programang Laging May Kwentong Hit. Ito po ang
2: Legit! Bye!
4: Legit. Kwentuhan ng barkada tungkol sa anything hit. Legit. Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. alam namin na sabi ninyo sa inyong salita. Kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag namin pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, huweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Jesucristo. Siya nawa.
5: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahimpapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestiyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.

0: Ito ang panuntunan, isang komentaryo hango sa salita ng Diyos patungkol sa pang-araw-araw na pamumuhay. Isinalin mula sa orihinal na pagkasulat ni Dr. Harold Sela. Narito ang inyong kaibigan, Pastor Willie Basilio.
1: Ito po ang panuntunan sa ating buhay araw-araw, tagunos man o tag-araw, hango sa salita ng Diyos. Tanong at pamagat ng ating pag-uusapan, masarap bang kausap ang Diyos? Sa awit 46, talatang 10, pinapahayag po, "Tumahimik kayo at alamin ninyo na ako ang Diyos. Ako'y matataas sa gitna ng mga bansa. Ako'y matataas sa daigdig." May mga pagkakatulad ba ang pagiging masarap kausap at ang pananalangin sa Diyos? Ang pananalangin ba ay isang pakikipag-usap sa Diyos o pagsasabi lamang sa Diyos ng ating gusto? May mga taong naniniwala na kinakausap sila ng Diyos kapag nananalangin sila. Natatandaan ko ang lumang awit tungkol sa pagpunta sa hardin sa mga unang oras ng umaga. "And he walks with me, and he talks with me, and he tells me I am his own." Kasabay ko siyang lumalakad, wika sa awit. Kausap ko siya at kanyang sinasabi, ako'y sa kanya. Ang isa sa aking mga bayani ay si Mary Slessor, mga Christian heroes baga. Isang Scot na naglingkod bilang misyonera ng halos buong buhay niya sa Nigeria, Africa, na tinatawag noong Calabar. Nung nagbalik si Mary sa Scotland, meron pong ilang taong nakapansin na madalas na bumubulong-bulong si Mary nang di kinakausap. Iniisip ng iba na siya'y nasisiraan na ng bait. Nang tanongin po siya kung bakit niya ito ginagawa, sinabi na kinakausap lamang niya si Jesus. Ipinaliwanag po niya na siya'y lagi-laging nakikipag-usap sa kanya. Ang mga masarap na kausap ay magaling din na tagapakinig. Ngunit maraming anak ng Diyos ang bihirang tumitigil habang nananalangin upang makinig lang sa Diyos. Mahalaga ang pakikinig sa isang tunay na pakikipag-usap or communication. Paano natin siya maririnig? May kasama ba itong kulog? Isang malaking boses na yayanig sa mga dingding? O ang boses ba niya isang maliit at mahinahong tinig sa ating loob? Bilang pagbabalik tanaw, maaaring naging mas makahulugan sana ang aking buhay espiritual nung bago pa lamang akong Kristiyano kung may nagturo sa akin na huwag laging magsalita kapag nananalangin at mas makinig sa Diyos. Diskubrihin po natin ulit ang art of communication na ito, silence, to listen. Sinasabi ng Diyos na dapat tayong tumahimik at kilalanin na siya'y Diyos. Mahirap para sa marami sa atin ang tumahimik habang nakikipag-usap sa Diyos. Ngunit huwag mawalan ng pag-asa. Kung nais mong maging isang taong masarap na kausap, matuto kang makinig kasama ang iyong puso. At kung nais mong maging mabisa sa panalangin, manatiling nakikinig. Nakikinig ka ba? Napakinggan mo ba ang sinabi ko? Pray nga po tayo. Panginoon, kung paano kayo sa malaki niyong puso na punong-puno ng pag-ibig ay meron ding laang makinig sa pinipintig ng aming puso. Inasmuch as batid po ninyo ang laman ng pusong iyan, ang laman ng isip na iyan, at katulad din po naman na kayo po ay nakipag-ulayaw sa Ama, merong panahon at mahabang panahon na ginugugol po ninyong pakipag-ugnayan sa Kanya, we must believe, Lord, you learn to listen, to be silent before God, at dahil po dyan, tutularan namin kayo. Upang marinig namin, sa gayon, ang pintig ng iyong puso, siya rin maging pintig ng aming puso. Salamat pong marami sa pribilehyo at pagkatuto. Nandiyan ang iyong salita na nagsisilbi nga pong panuntunan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kuya Willie Basili po, at ito ang panuntunan. Until next time.
0: Inyong napakinggan ang panuntunan hatid ni Pastor Willie Basili. Isinalin mula sa orihinal na pagkasulat ni Dr. Harold Sela. Sa pakikipagtulungan ng Guidelines International at ng Far East Broadcasting Company, Philippines. Para sa inyong katanungan o komento, tumungo lang sa www.guidelines.org.
2: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
3: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@febc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph. Sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
4: Karunungang Buhay, kasama si Pastor Joey Umali. Dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
5: Pastor Joey Umali, samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay.
6: Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Ito ang inyong lingkod, Bishop Joey Umali. Bumabati sa inyo ng isang mapagpalang araw. Purihin ang Panginoon sa muli nating pagniniig dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Nais ko munang batiin ang ilan sa aking mga pinsang buo na dumalo doon sa nakaraan naming family, Umali family clan reunion, magmula sa lahi ng aming lolo at lola, lolo Amang Ilyo at lola Inang Apia. Binabati ko sina na sila'y mga avid listeners natin, si Ate Yoli Yanga, Ate Levi Deogracias, Kuya Empin at Ate Neneng at Ramon Carlos. Nagmula lahat yan sa lahi ng Umali mula sa Kalumpit, Bulacan.

0: Nabubuhay tayo sa isang lipunang grabe ang dibisyon. Pinaghihiwalay tayo ng politika, kultura, henerasyon, social status, education, preferences. At maging sa loob ng pamilya at iglesia ay maaaring magkaroon ng pagkakahati-hati. Kadalasan, ang malaking hamon ay hindi naman ang kawalan ng mga taong may kakayahan. Ang malaking hamon ay ang kawalan ng pagkakaisa sa mga taong may kakayahan. Ganito rin ang problema ng iglesia sa Corinto. Matatalino sila, magagaling, masisipag sa gawain, pero ang problema, pinaghaharian sila ng pride, competition, pagmamagalingan at pagkakahati-hati. Ilan sa mga mananampalataya ay naniniwalang mas nakalalamang sila sa kakayahan kaysa sa iba. Yung iba naman ay nakadarama na hindi sila pinahahalagahan. At marami ay mas hinahangad ang recognition kaysa mabuting relasyon. Kaya't sinulatan ni Paul upang ipaalala sa kanila ang isang saligang katotohanan na hindi lumilikha ang espiritu ng Diyos ng pagkakahati-hati sa katawan ni Kristo. Ang espiritu na nagbibigay ng iba't ibang kaloob o kakayahan ang siyang espiritu na lumilikha ng pagkakaisa sa mga mananampalataya. Babasahin ko ang ating pag-aaralan na yung aking mga binanggit kanina ang magiging punto ng ating pag-usap. Ito ay ang 1 Corinto 12, 3 hanggang 7. 1 Corinto 12, 3 hanggang 7. Kaya't nais kong maunawaan ninyo na walang nagsasalita sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos na nagsasabi, "Sumpain si Jesus." At walang makapagsasabi si Jesus ay Panginoon maliban sa pamamagitan ng Espiritu Santo. May iba't ibang uri ng mga kaloob, subalit iisang Espiritu. At may iba't ibang uri ng paglilingkod, subalit iisang Panginoon. May iba't ibang uri ng gawain, subalit iisang Diyos na gumagawa ng lahat ng mga bagay sa lahat. Subalit sa bawat isa ay ibinigay ang paghahayag ng Espiritu upang pakinabangan ng lahat. Natuklasan natin sa mga verses na iyan na aking binasa na ang saliga ng ating pagkakaisa ay si Kristo. Ang ating pagkakaiba-iba ay disenyo mismo ng Diyos. Ang ating mga kakayahan ay ipinagkaloob para sa kapakanan ng lahat. Ang ating pagkakaisa ay nagmumula sa iisang patutuon natin na si Jesus ay Panginoon. Nagsimula si Paul sa isang very surprising statement. Doon sa English, ang sabi niya, "No one can say Jesus is Lord except by the Holy Spirit." Hindi ito simpleng pagsasabi lamang ng pangungusap na si Jesus ay Panginoon. Madaling gawin yan. Ang tunay na pagkilala kay Jesus bilang Panginoon, ang pagsuko sa Kanya, ang pagtitiwala sa Kanya at ang pagsunod sa Kanya ay gawa ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, ang tunay at malalim na pagkakaisa ay hindi nasasalig sa personalidad, sa background, lahi, kabuhayan, pinag-aralan, at kagustuhan. Ang tunay at malalim na pagkakaisa ay nakasalig kay Kristo lamang. Hindi nagkakaisa ang isang iglesia dahil sa magkakamukha ang lahat. Ang iglesia ay nagkakaisa sapagkat ang bawat isa'y nabibilang kay Kristo at nagsisikap na maging kamukha ni Kristo. Sa bawat kongregasyon ay may bata may matanda, may edukado, may simple, may masalita, may walang kibo, may sagana, may gipit. Ngunit sa kabila ng pagkakaiba-iba, iisa ang ikinukumpisal ng mga mananampalataya na si Jesus ay Panginoon. Ang patutuong ito'y mas malakas, mas makapangyarihan kaysa pagkakaiba-iba. Madalas, masyado nating nabibigyang pansin ang mga bagay na naghihiwalay sa atin, tulad ng pagkakaiba-iba ng pamamaraan ng pagsamba, tradisyon, opinyon, personalidad at estilo ng pamamahala. Pero ipinapaalala sa atin ni Paul dito sa ating aralin na bago tayo maging miyembro ng isang grupo, ng isang ministry, ng isang committee, ng isang henerasyon o ng isang iglesia, tayo'y mga naging tagasunod muna ni Jesucristo. That is foundational. Ang pagkakaisa'y tumatatag at lumalalim kapag si Kristo'y naging mas malaki kaysa ating mga personal preferences. Kapag si Kristo ang tunay na naghahari sa isang pamilya, sa isang iglesia, sa isang grupo, sa isang komunidad at maging sa isang bansa, nangyayari ang mga sumusunod. Nababawasan ang pride. Nadaragdagan ang kababaang loob. Nagiging posible ang pagpapatawad at nagiging hayagan ang pagmamahal. Sa iglesia, sadyang nilikha ng Diyos ang pagkakaiba-iba. Kaya't ganito ang wika ni Paul, "There are different kinds of gifts, but the same Spirit." Pansinin po ninyo ang dalawang mahalagang salita, different and same. Inibig ng Diyos ang pagkakaiba-iba sa loob ng pagkakaisa. Hindi lumilikha ang Espiritu Santo ng mga carbon copies. Ang nililikha niya ay mga katawan na may iba't ibang bahagi. Ibig sabihin, hindi lahat ay nagtuturo, hindi lahat ay kumakanta, hindi lahat ay namumuno, hindi lahat ay naglilingkod sa magkakatulad na paraan. Ngunit sa kabila nito, ang bawat paglilingkod at kakayahan ay mahalaga. Ang malusog na iglesia ay hindi iyong pare-pareho ang gampanin. Ang malusog na iglesia ay yung bawat isa'y tapat na ginagampanan ang kanyang tungkulin. Inulit ni Paul ang pattern. Magkaibang kaloob, ngunit iisang espiritu. Magkaibang paglilingkod, ngunit iisang Panginoon. Magkaibang gawain, ngunit iisang Diyos. Maging ang Trinity ay modelo ng pagkakaisa sa pagkakaiba-iba. Isipin ninyo ang ating katawan. Hindi pwedeng sabihin ng mata sa kamay, hindi kita kailangan. Hindi pwedeng sabihin ng tainga na dahil hindi siya mata ay hindi siya masyadong mahalaga. Bawat bahagi ng katawan ay nagko-contribute sa kalusugan ng buong katawan. Kaya nga may kasabihan tayo, ng sakit ng kalingkingan ay damdam ng buong katawan. Kapag may diferensya ang isa, magkakadiferensya ang buong katawan. Kaya hindi naman, mahalaga ang nakikitang mga paglilingkod. Pero mahalaga rin ang mga tagong paglilingkod, yung mga tinatawag na behind the scene. Mahalaga ang mga nakikitang kabutihan, pero mahalaga rin ang mga tagong kabutihan. May nagtatanim ng binhi, may nagdidilig, may mga nasa gitna ng aksyon, may mga nasa, tulad na aking sinabi, behind the scenes. Ngunit ang lahat, bawat isa ay mahalaga sa Diyos. Nawawasak ang pagkakaisa. Kapag nagkukumpara ng mga tao, kapag naglalaban-laban ng mga tao, kapag nagpapagalingan ang mga tao. Lumilikha ng insecurity ang paghahambing. Ang pride ay nanganganak ng pagkakahati-hati. Kapag napag-unawa natin na kusang nagkakaloob ang Diyos ng iba't ibang kakayahan, natututuhan nating magdiwang ng magkakasama sa halip na magkumpetensya laban sa isa't isa. Sa halip na itinatanong natin, bakit hindi ako katulad nila? Sisimulan nating itanong, paano ako makapaglilingkod sa pamamagitan ng kakayahang ipinagkaloob sa akin ng Diyos? Ang mga kakayahan ay ipinagkaloob ng Diyos para sa kabutihan ng lahat. Wika sa verse 7, "Now to each one, the manifestation of the same Spirit is given for the common good." Binabago ng verse na ito ang lahat. Ang mga kaloob na espiritual ay hindi para sa personal fame, hindi para sa personal status o para hangaan. Ibinibigay ng Diyos ang iba't ibang kaloob para sa kabutihan ng lahat. Binigyan ng Espiritu Santo ng kapangyarihan ng bawat mananampalataya upang maging malusog ang buong katawan. Ibig sabihin, ang iyong gift ay hindi lamang para sa iyo. Ang iyong lakas ay hindi lamang para sa iyo. Ang iyong karanasan ay hindi lamang para sa iyo. Ang iyong pagpapala ay hindi lamang para sa iyo. Ikaw, tayong lahat ay pinagpapala ng Diyos para maging pagpapala sa iba. Ang pagkakahati-hati ay nangyayari kapag inisip ng isang tao ang ganito: ang aking gampanin ang siyang pinakamahalaga sa lahat. Ang aking katungkulan ay dapat nakilalanin ng higit sa lahat. Ang aking mga kakayahan ay nakahihigit sa iba. Ngunit ipinapaliwanag sa atin ni Paul sa pamamagitan ng ating aralin na bawat kaloob ay para sa ikabubuti ng lahat. Ang tanong ay hindi gaano ako kahalaga. Ang tanong ay paano ako makakatulong sa paglago ng katawan ni Kristo. Nagaganap sa kabilang dako ang pagkakaisa kapag nakikinig ang mga leader sa isa't isa, kapag nirirespeto ng mga henerasyon ng bawat isa, kapag nag-uugnayan sa isa't isa ang iba't ibang mga ministries, kapag ang matatag na pananampalataya ay nagbibigay ng lakas ng loob sa mahihina pa, kapag ang maraming kakayahan ay nananatiling mapagpakumbaba, at kapag bawat isa ay nakauunawa ng kanilang misyon ay mas malaki kaysa kanilang sarili. Nagiging malusog ang iglesia kapag ang mga kaanib ay huminto sa pagtatayo ng sariling kaharian at nagsimulang magtayo ng kaharian ng Diyos ng sama-sama. Ang pagkakaisa ay nangangailangan ng kababaang loob o ng pagpapakumbaba. Maraming kaloob ang iglesia sa Korinto, ngunit kulang sila sa pag-ibig. Kaya't sa buong Korinto 13 ay tinalakay ni Paul ang tungkol sa pag-ibig. Ang kaloob na walang pag-ibig ay lumilikha ng pride. Ang katotohanan naman na walang pag-ibig ay lumilikha ng kabagsikan. Ang paglilingkod na walang pag-ibig ay nagiging simpleng katungkulan. Ngunit kapag pag-ibig ang naghari sa isang iglesia, ang mga pagkakaiba-iba ay nagiging kalakasan. Ang di pagkakatulad-tulad ay nagiging kagandahan. At ang pagkakaisa ay nagiging makapangyarihang patutuo ng mga Kristiyano sa buong mundo. Idinalangin mismo ni Jesus na maging isa ang kanyang mga tagasunod sapagkat ang pagkakaisa ng mga mananampalataya ay makapangyarihang patutuo ni Kristo sa mundo. Kapag tinitingnan ng mga tao ang iglesia, kailangang masabi nila, tanging ang Diyos lamang ang makapagbubuklod at sa magkakaibang tao sa pamamagitan ng pag-ibig. Tinatawagan tayo ng Panginoon, hindi para maging pare-pareho, kundi para magkaisa, hindi para maglaban-laban, kundi para magtulungan, hindi para itaas ang sarili, kundi para paglingkuran ang iba. Matatag ang iglesia kapag bawat mananampalataya'y magsasabi, gagamitin ko ang bawat kaloob ng Diyos para sa kabutihan ng aking kapwa. Imagine ninyo na lamang kung ano ang mangyayari sa iglesia kapag ang leader ay namumuno ng buong katapatan, kapag ang mga pamilya ay nagsusuportahan sa isa't isa, kapag ang mga kabataan ay naglilingkod ng buong alam, kapag ang matatanda ay nagpapayo ng buong katalinuhan, at kapag bawat miyembro ay nagpapahalaga sa isa't isa. Sa pagbubuod, ipinapaalala sa atin ang 1 Korinto 12:3-7 ang mga sumusunod. Idinideklara natin ang isang Panginoon. Binibigyan tayo ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Pinaglilingkuran natin ang iisang Diyos at tayo'y tinawag para sa kabutihan ng lahat. Ang ating pagkakaiba-iba ay hindi dapat maghiwalay sa atin. Sa halip, ito ang dapat magpalakas sa atin. Hindi layunin ng Diyos na ang iglesia ay maging koleksyon ng magkakahiwalay na individual. Nilikha niya tayo upang maging isang katawan ni Kristo. Kaya tayo sama-samang magdiwang, magpalakasan, magdalanginan, magsilbihan at magkapit-kapit bisig. Sapagkat kapag ang iglesia ay nagkakaisa kay Kristo, nakikita ng tao ang kapangyarihan ng Ebanghelyo. Lagi nating tandaan, magkakaibang kaloob, magkakaibang tawag, magkakaibang tao, ngunit iisang Espiritu, iisang Panginoon, iisang Diyos, iisang katawan. Tayo'y manalangin. O banal naming Ama, maraming marami pong salamat sa paalala sa amin ni Paul, lalong-lalo na po sa iglesia. Nang iglesia ang dapat na maging patutuo ng tunay na pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba-iba. Bigyan niyo po ng kapangyarihan ang iglesia na sumusunod sa aral at halimbawa ng aming Panginoong Jesus, na siya ang maging modelo sa aming lipunan ng tunay na pagkakaisa at pagmamahal sa kapwa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Maraming maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, ito ang inyong kaagapay, Bishop Joey Umali, nagsasabi sa iyo, mahal ka ng Diyos, kahapon, ngayon, at bukas.
1: Pastor Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isaisip at isabuhay para sa matagumpay na pamumuhay.
2: Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito dito lang sa 702 DZAS, Agabay ng Sambayanan.
3: Salamat sa pakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Magbabalik na tayo sa ating mga regular na programa, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Patuloy po kayong makinig sa 702DZAS.

Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahing papawid ng 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahing papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kilohertz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional

0: NTC Number 16-1 PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1 PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1 PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po.
1: Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinilaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang magandang balita.
2: Narito ang magandang balita ngayong araw ng Lunes, a 25 ng Mayo, Job chapter 1-4.
3: May isang lalaking nakatira sa lupain ng Uz na nagngangalang Hob. Siya isang mabuting tao, sumasamba sa Diyos at umiiwas sa masamang gawain. Mayroon siyang 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Marami siyang tagapaglingkod at siya ang pinakamayaman sa buong silangan. 7,000 ang kanyang tupa, 3,000 ang kamelyo, 1,000 ang baka at 500 ang asno. Nakaugalian na ng kanyang mga anak na lalaki na hali-haliling magdaos ng handaan sa kani-kanilang bahay at inaanyayahan nila ang mga kapatid nilang babae. Tuwing matatapos ang ganoong handaan, ipinapatawag ni Hob ang kanyang mga anak para sa isang ritual. Maagang bumabangon si Hob kinabukasan upang mag-alay sa Diyos ng handog na sinusunog para sa kanyang mga anak, dahil bakalihim na nilalapastangan ng mga ito ang Diyos at sila'y magkasala. Dumating ang araw ng mga anak ng Diyos ay humarap kay Yahweh at naroon din si Satanas. Tinanong ni Yahweh si Satanas, "Ano bang pinagkakaabalahan mo ngayon?"
4: "Nagpapabalik-balik ako sa lahat ng sulok ng daigdig,"
3: sagot ni Satanas. "Napansin mo ba ang lingkod kong si Hob?" tanong ni Yahweh. "Wala siyang katulad sa daigdig. Mabuti siyang tao, sumasamba sa akin, at umiiwas sa masamang gawain." Dugtong pa ni Yahweh. Sumagot si Satanas,
4: "Sasambahin pa kaya kayo ni Hob kung wala na siyang nakukuha mula sa inyo? Inaalagaan ninyo siya, ang kanyang pamilya at ang lahat ng ari-arian niya. Pinagpapala ninyo ang lahat ng kanyang gawin at halos punuin ninyo ng kanyang kayamanan ang buong lupain. Subukan ninyong alisin ang lahat-lahat sa buhay niya at harap-harapan niya kayong susumpain."
3: Sinabi ni Yahweh kay Satanas, "Kung gayon, gawin mo nang lahat ang gusto mong gawin sa kanya. Huwag mo lamang siyang sasaktan." At umalis si Satanas sa harapan ni Yahweh. Isang araw, nagkakainan at nagiinuman ang mga anak ni Hob sa bahay ng kanilang panganay na kapatid na lalaki. Walang ano-ano'y dumating kay Hob ang isa niyang tauhan. Sinabi nito,
5: "Kasalukuyan po naming pinang-aararo mga baka at nanginginain naman ang mga asno nang may dumating na mga sabeyo. Kinuha po nila mga baka at mga asno at pinatay pa po ang aking mga kasama. Ako lang po ang nakatakas upang magbalita sa inyo."
3: Hindi pa ito nakakatapos sa pagbabalita nang may dumating na namang isa. Sinabi naman ito kay Hob,
5: "Tinamaan po ng kidlat ang mga tupa at mga pastol at namatay lahat. Ako lang po ang nakaligtas upang magbalita."

0: na sa inyo.
1: Hindi pa ito halos tapos magsalita nang may isa na namang dumating. Ang sabi nito,
0: sinalakay po kami ng 3 pangkat ng mga Kaldeo. Kinuha nila ang lahat ng kamelyo at pinatay ang aking mga kasama. Ako lang po ang nakatakas upang magbalita sa inyo.
1: Hindi pa rin ito halos tapos magsalita nang may dumating na namang isa at nagsabi,
0: habang ang mga anak po ninyo ay nagkakainan at nagiinuman sa bahay ng panganay nilang kapatid, hinampas po ng napakalakas na hangin ang bahay at bumagsak. Nabagsakan po sila at namatay lahat. Ako lang po ang natirang buhay upang magbalita sa inyo.
1: Tumayo si Hob, pinunit ang kanyang damit at nag-ahit ng ulo. Pagkatapos, nagpatira pa siya at sumamba sa Diyos. Ang sabi niya,
0: hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina. Hubad din akong babalik sa lupa. Si Yahweh ang nagbigay. Si Yahweh rin ang papawi. Purihin si Yahweh.
1: Sa kabila ng mga pangyayaring ito, hindi niya sinisi ang Diyos, kaya't hindi siya nagkasala laban sa kanya. Muling humarap kay Yahweh ang mga anak ng Diyos. At naroon din si Satanas. Tinanong ni Yahweh si Satanas ang tagapagparatang, saan ka nang galing? Sumagot si Satanas, nagpapabalik-balik at naglilibot ako sa buong daigdig.
2: Napansin mo ba ang lingkod kong si Hob? Tanong ni Yahweh. Wala siyang katulad sa daigdig. Mabuti siyang tao. Sumasamba sa akin at umiiwas sa masamang gawain. Hinimok mo akong pinsalain siya kahit walang sapat na dahilan. Subalit nananatili pa rin siyang tapat sa akin.
1: Sabi pa ni Yahweh, sumagot si Satanas, kahit anong bagay ay ibibigay ng tao, huwag lamang siyang mamatay. Subukin ninyong saktan ang kanyang katawan at sigurado kong susumpain niya kayo ng harap-harapan. Sinabi ni Yahweh,
2: kung gayon, gawin mo ang gusto mong gawin sa kanya. Huwag mo lamang siyang papatayin.
1: Kaya umalis si Satanas sa harapan ni Yahweh at tinadtad ng nagnanaknak na sugat ang buo nitong katawan mula ulo hanggang talampakan. Naupo si Hob sa tabi ng basurahan at kinamot niya ng isang pirasong basag na palayok ang kanyang mga sugat. Sinabi ng kanyang asawa, mananatili ka pa bang matuwid? Sumpain mo ang Diyos at nang mamatay ka na.
3: Ang sagot ni Hob, hindi mo naiintindihan ang iyong sinasabi.
0: Pagpapala lang pa ang tatanggapin mo si Diyos.
3: Hindi ba nating tatanggapin kung bigyan niya tayo ng pagdurusa?
1: Sa kabila ng kanyang paghihirap, hindi nagsalita si Hob ng laban sa Diyos. Ang masamang nangyari kay Hob ay nabalitaan ng 3 niyang kaibigang si Eliphaz na Temaneo, si Bildad na Suhita at si Zophar na Naamita. Nagkasundo silang 3 na dalawin si Hob upang palakasin ang loob niya at makiramay sa kanya. Malayo pa sila'y nakita na nila si Hob, ngunit hindi nila ito nakilala. Nang makilala nila ito, hindi nila napigilang umiyak ng malakas. Pinunit nila ang kanilang mga damit at naglagay ng abo sa ulo dahil sa pagtatalamhati. 7 araw at 7 gabi silang naupo sa lupa kasama ni Hob. Ngunit hindi nila ito pinagsabihan ng kahit ano sapagkat nakikita nilang hirap na hirap ito sa kanyang kalagayan. Pagkaraan ng matagal na pananahimik, nagsalita si Hob at isinumpa ang araw nang siya'y isilang. Ito ang kanyang sinabi,
0: hindi na sana ako ipinanganak pa at hindi na rin sana ako ipinagli. Nabalot na sana ng dilim at huwag mo na sanang maalala pa ang araw na iyon, O Diyos. Huwag mo na sanang pasikatan pa ito ng liwanag. Nalatili na lamang sana ito sa takip ng kadiliman.
3: at napalot ng ulap upang huwag ng sikata ng araw. Nalagas sana ito sa tangkay ng panahon at hindi na napapilang sa aklat ng kasaysayan. Ang gabing yon sana'y malumbay. Wala na sanang sigaw ng kagalakan at sumpain ng mga salamangkerong nagpapaamo ng dambuhalang Leviathan. Huwag na sanang sumikat ang bituin sa umaga at huwag na sanang sundan ng umaga ang gabi. Sumpain ang gabi ng aking pagsilang na nagdulot sa akin ang ganitong kahirapan. Bakit hindi pa ako namatay sa tiyan ng aking ina? O kaya'y noong ako'y isilang niya, bakit kaya ako'y dinuyan pa, kinalong, inalagaan, at binigyan ng gatas sa dibdib niya? Kung namatay ako noon, ako sana'y tahimik na, mahimbing na natutulog at nagpapahinga, katulad ng mga hari at pinunong yumao na noong panahon nila'y nagtayo ng mga palasyo. Tahimik na sana ako tulad ng mga pinunong nakapag-imbak sa kanilang bahay ng mga ginto at pilak, o tulad ng mga sanggol na patay nang ipanganak at hindi na nakakita pa ng liwanag. Sa libing ay hindi na makakapanggulo ang mga masasama, at doon ang mga napapagod ay makakapagpahinga. Doon, pati mga bihag ay wala ng ligalig. Wala ng mga sigaw at utos na mabagsik. Ang mga aba at mga dakila ay sama-sama roon. Ang mga alipin ay malaya na sa kanilang Panginoon. Bakit pa isinilang kung magdurusa rin lamang? At bakit pa binuhay kung daranas din lang ng kahirapan? Kamatay ay hinahanap ngunit hindi matagpuan. Hinuhukay at ninanais higit pa sa kayabanan. Sa kanila'y ubod tamis nitong kamatayan. Ano kaya ang dahilan na tang tao'y isinilang? Kung inilihim naman ng Diyos ang kanyang patutunguhan, karaingan ang aking pagkain, pagtitiis ang aking inumin, ang kinatatakutan ko ang siyang nangyari sa akin, at ang pinakaayawan ko ang dumating sa akin. Hindi ako mapalagay. Wala akong kapayapaan. Kaguluhan sa buhay ko ay walang katapusan.
4: Sinabi ni Eliphaz na Timaneo, "Huwag mo sanang ikasama ng loob ang aking sasabihin. Di ko na kayang manahimik. Di na ako makapagpigil. Marami na ring tao ang iyong naturuan at mahihinang kamay ay iyong natulungan. Salita mo'y nagpalakas sa nanlulupaypay, sa mahina't pagod pangaral mo'y umalalay. Ngayong ikaw na ang dumaranas ng matinding kahirapan, nawawalan ka ng pag-asa at parang nais mong mabuwal? Di ba't may takot ka sa Diyos at masunurin sa Kanya? Kaya dapat magtiwala ka at magkaroon ng pag-asa. Isipin mong mabuti. Meron bang walang sala na napahamak ang buhay? Meron bang mabuting tao na dumanas ng kasawian? Ang alam ko'y ang mga naghahasik ng kasamaan ay sila rin nag-aani ng kaguluhan. Kaya naman, ang Diyos sa tindi ng galit sa kanila, parang dinaanan ng bagyo, sila'y pinupuksa niya. Mga masasamang tao'y parang liyong umuungal, ngunit pinatatahimik sila ng Diyos. Ngipin nila'y tinatanggal para silang liyong walang mabiktima, namamatay sa gutom at nagkakawatak-watak ang mga anak nila. Minsan, ako ay may narinig, salitang ibinulong sa aking pandinig. Sa lalim ng hating gabi, parang ako'y nanaginip kung kailan ang tao'y mahimbing na naiidlip. Ako'y sinakmal ng matinding takot. Ako'y kinilabutan at nangatog ang tuhod. Malamig na hangin dumampi sa mukha ko. Sa takot ay nagtayuan ang aking balahibo. May nakita akong doon ay nakatayo, ngunit di ko mapagwari ang kanyang anyo. Maya-maya, arinig ko ang isang tinig. Maari bang maging matuwid ang isang tao sa paningin ng Diyos sa harap ng lumikha? Mayroon bang malinis ang loob? Mga lingkod niya sa langit, di niya pinagkakatiwalaan. Sa kanya mismong mga anghel, may nakikita siyang kamalian. Paano pa siya magtitiwala sa taong mula sa alabok? Tulad ng gamo-gamo, ito ay marupok. Ang tao'y buhay ngayon, ngunit hindi tiyak kung mamaya siya pala ay patay na. Di pa alam nitong madla. Ang lahat niyang taglay sa kanya'y mawawala. Sa kanyang pagkamatay, kulang pa rin sa unawa.
5: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita, Biblia. Samahan kaming muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
6: Ito ang 702 DZAS.
7: 702 DZAS.
6: Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
8: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS. Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

Kagapay, naramdaman mo na ba yung feeling na parang hindi ka sapat? Wow, unang tanong pa lang yan, Kagapay. Na-feel mo na ba or natanong mo na ba ang sarili mo? Yung feeling na gusto mong gawin ng isang bagay pero ayun nga, may calling ka, may opportunity ka, pero may boses sa isip mo na nagsasabing hindi mo kaya, hindi ikaw ang tamang tao, may mas magaling pa kesa sayo. Kung naranasan mo yan, hindi ka nag-iisa. Alam mo, ganyan din ako. May mga moments na feeling ko I am undervalued, I am not worthy enough. At may makakarelate tayong tao or personality sa Bible. Walang iba yan kung hindi si Gideon. Sa Book of Judges chapter 6, tinawag si Gideon ng Diyos para iligtas ang Israel mula sa mga Midianites. Malaking task to, hindi biro. Pero alam mo kung ano yung unang response niya? Hindi, game ako Lord, hindi, kaya ko to. Ang sabi niya, Panginoon, paano ko maililigtas ang Israel? Ang angkan ko ang pinakamahina at ako ang pinakahamak sa aming pamilya. Grabe no, hindi niya nakikita ang sarili niya bilang leader. Hindi niya nakikita ang sarili niya bilang capable. Ang nakikita niya, kulang siya, mahina siya, hindi siya sapat. Magandang morning sa iyo, Kaagapay, about nga kay Gideon, ang ating devotion ngayong umaga. Kaya kung may kakilala kang Gideon ang pangalan, aba, gisingin mo na or feeling mo kung ikaw si Gideon na feeling mo minsan hindi ka sapat para din sa ito. Patuloy po na mag-comment at i-share ang ating streaming sa Facebook Live at sa ating YouTube channel. Kaya tuto ka lamang dito sa ating program na Unang Salmo.

Familiar ba sa'yo yung story ni Gideon Kaagapay? Minsan, mas malakas pa ang boses ng doubt kaysa sa boses ng calling. Mas pinapakinggan mo kung ano ang wala sa'yo kaysa kung ano ang kayang gawin sa tulong ng Diyos. Pero pakinggan mo kung ano ang sagot ni Lord kay Gideon. Hindi niya sinabi, "Hindi, malakas ka. Hindi, kaya mo yan." Ang sabi niya, sabi ni Lord, "Sasamahan kita." Ganon kasimple, ganon kalalim. Minsan iniisip natin na kailangan muna natin maging ready, maging strong, perfect, bago tayo gamitin ng Diyos. Pero the reality is, hindi ka tatawagin ng Diyos dahil handa ka. Tatawagin ka niya at siya ang maghahanda sa iyo. He will use you, enable you, and equip you. Hindi mo kailangan maging sapat. Kasi siya, si Lord, ang kasapatan mo. At habang sumunod si Gideon, unti-unti niyang naranasan kung paano siya ginamit ng Diyos. Hindi dahil sa lakas niya, kundi dahil sa presensya ng Diyos sa kaniya. At doon siya nagtagumpay. Baka may mga bagay sa buhay mo ngayon, Kaagapay, na tinatakbuhan mo hindi dahil ayaw mo, kundi dahil feeling mo hindi mo kaya. Baka may opportunity ka na hindi mo tinatanggap. May calling ka na hindi mo pinapansin. May responsibility ka na iniiwasan dahil iniisip mo, "Hindi ako enough." I just want you to be reminded na hindi hadlang ang kahinaan mo para gamitin ka ng Diyos. Sa totoo lang, minsan doon pa nga siya mas gumagawa. He is your way maker, miracle worker, and promise keeper. Ito, alam na alam mo yung quote na ito. God doesn't call the qualified. He qualifies the called. Hindi mo kailangan patunayan ang sarili mo kay Lord. Kailangan mo lang magtiwala. Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He shall direct your path. Magtiwala ka na kahit mahina ka, may lakas siya. Magtiwala ka na kahit kulang ka, siya ang pupuno sa iyo. Magtiwala ka na kahit natatakot ka, hindi ka niya pababayaan. Sa mga sandaling ito, nawa, mas naunawaan mo na kahit mahina, ay mas dumepende ka sa Diyos. Tara Kaagapay, pray tayo. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat po sa regalo ng buhay. Salamat po sa mga pagpapalang aming natatamasa. Panginoon, maraming salamat po dahil kahit mahina kami, ginagamit mo kami para sa iyong layunin. Teach us and help us, O Lord, na magtiwala po sa inyo kaysa sa aming sariling kakayahan. Turuan mo kaming tanggapin ang iyong lakas sa gitna ng aming kahinaan at mas dumepende sa iyong kapangyarihan. Bigyan mo kami, Panginoon, ng tapang na sumunod kahit hindi kami sigurado sa sarili namin. Dahil for sure, Lord, sigurado kami sa iyo. Panginoon, gabayan mo po kami sa buong araw po na ito. Pagpalain mo kami, gamitin mo kami for your ultimate glory and for your purpose. This is our prayer in Jesus' name. Amen.

This morning, kaagapay ito ang paanyaya sa iyo ng ating Panginoon. Tumigil ka sa pagtingin sa sarili mong kakulangan at magsimulang tumingin sa kakayahan ng Diyos. Sabihin mo, Lord, hindi ko kaya pero alam kong kaya mo. At kung kasama kita, susunod ako. At doon magsisimula ang breakthrough mo. Maraming salamat kagapay sa pagsama sa akin ngayong umaga. Kung may natutunan ka sa kwento na ng ating napag-usapan this morning about kay Gideon, aba mag-comment ka na. Kung feeling mo hindi ka sapat, kung hindi ka worth it, aba magandang reminder ito na kaya kang gamitin ng ating Panginoon. Yan ay comment mo na iyan at i-share ang ating streaming sa Facebook Live at sa ating YouTube channel. Salamat po sa pagsama sa akin dito sa ating program na Unang Salmo. Kita-kits ulit tayo sa susunod na episode ng ating programa. Laging tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo ay kay Kristo lamang ilaan. Pagpalain ka kaagapay!

0: Iyong napakinggan
1: ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
2: Ito ang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo
3: sa febc.ph
2: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
4: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang Gabay.
5: Evangelista Paul Mortis.
6: At Beth Flores po, magandang Monday morning sa inyong lahat. Kamusta na po kayo mga kaagapay? Oh, grabe ha. Last week na tayo ng Mayo. Biro nyo yun. Next week, June na. Aba, ang bilis ng panahon. So mga kaagapay, kamusta na? How are you? At dahil Monday po ngayon, syempre ang ating favorite theme song for Monday. Anda na po ba kayo, mga kaagapay? Kayo, Dad, ready na?
5: Subukan.
6: Uy, subukan. Ganda ng boses niya ngayon. Okay. Yan po lahat. Ready? Sing. Monday na naman at may gagawin ng Diyos.
5: Amen, amen, amen, amen.
6: Buong-buo yun, Daddy. Lahat ng nota. Amen, amen, amen. May ginagawa po ang Diyos, ha, mga kaagapay. I think that's our encouragement every day. Pag nakikita natin everything around us is so crazy, alam natin God is still on the throne. At alam natin na He's still brewing up something. Hindi yan hinihinto. He's just, there's just something He's doing. And we have to trust Him for that. Diba, yun po lang talaga para huwag tayong atakihin sa puso, no, Daddy? Huwag tayong ma-stress sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. Okay. Kayo po ay nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan sa 702-GZAS. At kung kayo po ay nakikinig, gamit po ang inyong transistor radio, PM radio. At kayo po ay nandito sa Luzon, nakukuha niyo po ang ating program. Mula po yan sa One Corporate Center sa Pasig, na ibinabato po naman ang ating transmitter mula po sa Mukawi. At kung kayo naman po ay nandiyan sa Visayas at Mindanao, at ang gamit nyo rin po ay transistor radio at PM radio, yung ating portable missionary radio, nakukuha nyo po ang ating program mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At syempre, kung kayo po ay nakikinig gamit po ang ating Facebook Live, oh, nako, mula Apari hanggang Uloho yan. Kung magandang inyong internet connection, definitely maganda po ang reception. So, sa atin pong mga kaagapay mula Apari hanggang Hulo na nakikinig sa atin, pagpalain kayo ng Panginoon. Diba? Totoo yan. At sa ating mga kaagapay na nagsisimulang nagbubukas ng kanilang mga tindahan, ngayon, sa tingin ko nga late na yung 5:30 eh. Gising kayo mga 5, whether nasa palengke, nagtitinda ng gulay. Naku, ang sarap. Gulay, baboy, baka, isda. Naku, pagpalain kayo ng Panginoon. At kahit po yung mga sari-sari store natin, oy, meron din tayo mga kaagapay na may may-ari ng mga groceries, ha? So, naku, pagpalain kayo ng Panginoon, di ba? So, as we begin this morning, lagi nating tandaan, every gising is a blessing, di ba? And let's do our best and our excellence for today. Yan ang dapat. So, hold on lang kayo. Dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman, at syempre po, encouragement para po sa ating pagpapatuloy sa ating buhay Kristiyano. Parang ang Lunes natin talaga maging matagumpay na Monday. At huwag kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang Gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganito pong oras, sa ganito pong himpilan ng radio DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kay hatdan ng mga makalangit na mga awitin. At siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos, ang Biblia, na sa inyo'y patuloy na hahamon at patuloy na gagabay.
6: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Ayan. Sa buong month po ng May, ang ating pong theme, Unity in Diversity, Celebrating Filipino Identity. Tapos, sabi nga ganun, kasi nga po ang May, puno yan ng mga cultural at historical significance sa ating bansa. Kahit ngayong May, nakita natin yung kaguluhan sa Senado, meron pa rin yung significance. Sabi nga ganun, how good and pleasant it is when people live together in unity. So ngayon po, ang pag-uusapan natin this week, nakafocus tayo dun sa May 29 National Flag Day. Eh dahil kung Pilipinas lang ang pag-uusapan natin, sabi ko, naisip ko tuloy, pag-usapan kaya natin yung mga flags ng iba't ibang mundo. And finally, I was able to get an article. Sabi nga ganun, the world's most unusual flags. Di ba yung mga kakaiba? And the stories behind them. Kaya nga po, nakatuon tayo dito dahil para, sabi, makita natin ano yung mga kwento sa likod ng mga unusual o kakaibang flags. Matindi po kasi talaga ang pressure sa isang national flag o pambansang bandila. Ang mga nagwawagayway na tela ay ini-expect na nagre-represent ng mga milyon at iba pa ay bilyong mga tao sa pamamagitan ng halimbawa ilang bituin, tuldok o guhit, o linya, o kulay, lahat yan. At alam nyo, merong 200 na national flag sa buong mundo. At ang karamihan, merong simpleng disenyo. Subalit, may ilang bansa na pinagtuunan ito upang mag-stand out. Sinama yung fire-eyed dragons, merong purple parrot, at kahit yung silhouette ng isang assault rifle bilang standard. So, handa ka na ba para malaman mo kung ano yung mga unusual at kakaibang mga bandila? So, ilista nyo kasi para makita nyo din, di ba? Ako po ang ginawa ko dito sa aking Gabay Library. Nilagyan ko ng kopya ng flag nila kaya kakaiba. Okay, simulan natin for today. Apat na flags. Kiribati. May bansa palang Kiribati, ano? Ang araw at dagat ang motif ng karamihan sa bandila sa mundo. Subalit kakaiba po yung bandila ng Kiribati. Mukhang liwayway ang larawan sa bandila ng Kiribati. Ito po ay isang South Pacific archipelago na sumisikat ang araw sa dagat bilang tanda ng kanilang post-independence mula sa British noong 1979. So ang tatlong linyang puti sa dagat na asul ay ang tatlong main island groups nila. Gilbert, Line, at Phoenix. At ang ibon sa ibabaw ng araw ay hindi sigal, kundi isang frigate na nagsisimbolo ng katapangan, harmony, at command o pangunguna sa karagatan. At nagsasabing gumagabay sa mga nawawalang fishermen upang makabalik sila sa kanilang dalampasigan. So yun yung sa Kiribati. Ang ganda. Sunod naman, Belize. Sa Belize naman, ang ilan pong mga vexillologist, sasabihin ko, ano ba yung vexillologist? Yun daw po yung mga flag experts. Nagtatalo po sila na kahit anong halaga daw po ng mga simbolo, ang bandila ay simple lang dapat at kayang i-draw o iguhit ng isang 5-year-old. So yun yung kanilang standard. Marami po sa mga flags ang bumabagsak sa test na ito. Ang bandila po ng Belize ay adaptation ng coat at arms na ginamit sa colonial times. Ang flag na ito ay unang naitaas noong 1981 na nadeklara sila ng independence mula din sa Britain. Ito ay may dalawang lalaki, isang Creole, yung kayumanggi ang kulay, yung maitim, at isang mestizo na nakatayo sa ilalim ng puno ng mahogany o nara. Binabantayan yung shield ng historical emblem sa ibabaw ng Latin motto na sub umbra floreo. Flourishing in the Shade. Nagustuhan ko yan, Flourishing in the Shade. Ito rin ay kabilang sa mga bandilang may nakaguhit na tao. So mahirap gayahin yan ng 5-year-old. Yung Papua New Guinea naman, ang Papua New Guinea ay binubuo ng kalahati, binubuo niya yung kalahati ng island ng New Guinea. Ito ay naging fully independent mula sa Australia noong 1976. So ang proposed flag dati ay kulay green at yellow na malinaw po talaga Australian colors yan dahil sa colonial administration. Eh hindi po ito nagustuhan ng mga local. So isang 15-year-old na bata na si Susan Carke ang nagdraw ng draft ng flag na diagonally divided sa black at red. Colors na nag-represent ng local art at clothing nila, na merong Southern Cross Constellation sa left at ang endemic bird na tinatawag na Bird of Paradise sa right. Naipasa ito sa Parliament noong 1971 at ginamit noong kanilang independence. O biro mo yon, sa Papua New Guinea, 15-year-old ang nag-design. Also, andyan yung Dominica. Ang bandila mo ba ay may purple parrot? Diba? Bakit wala? So sabi ganon. Ang makulay na bandila ng Dominica ay may deep green background, may triple colored cross, may star filled circle, at may tawag nila Cicero Parrot o tinatawag ding Imperial Amazon o Dominican Amazon. Isang vibrant na ibon na makikita lang sa Caribbean Islands. Ito ay design ng local writer na si Alwin Bully at itinaas bilang tanda ng kanilang independence noong 1978. So ang 10 bituin sa bandila ay nagre-represent ng 10 parish sa isla, habang ang yellow, black and white stripes ay nagpapahayag ng Carib, African at Caucasian people. Ay oo nga, kasi mixture sila. Ang uniqueness nito ay ang parrot ay nangangahulugan ng Dominican flag ang naglalaman ng mas maraming purple kaysa ibang flag sa mundo. Okay. Alam niyo ba, ngayon ko lang po ginawa ang ganitong topic sa gabay. Sa katunayan nga, natuwa at na-appreciate ko yung mga bagong kaalaman patungkol sa mga bandilang ito. Ang flag sa Kiribati, nagpapahayag ng bukang liwayway, ang bagong pag-asa sa bawat araw. Bandila naman sa Belize, kapahayagan ng harmony kahit magkaiba ang kulay at balat, basta pareho ang focus at layunin. Ang bandila naman ng Papua New Guinea, kapahayagan ng pag-appreciate nila sa Australia at sa kanilang local color at national treasure, Bird of Paradise. At sa flag naman ng Dominican, ang 10 stars nagre-represent ng 10 parishes sa island. St. Andrew, St. David, St. George, St. John, St. Joseph, St. Patrick, St. Luke, St. Mark, St. Paul, St. Peter, kapahayagan ng kanilang Christian culture. So magandang tanong ka, Agapay. Ano ba ang nakikita ng mga tao sa ating buhay at sa ating kausuotan na ating iwinawagayway? Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
5: Amen, anak. Ganda uli yung mga pinagsabi mo, pero hindi ko na
6: okay lang yun, Dad.
5: Hindi
6: okay
5: ko
6: lang
5: na maparot.
6: Okay lang po.
5: But anyway, purihin ang Panginoon sa iyong mga informasyon. Patuloy na po tayo sa ating pag-aaral at ang pag-aaral sa aklat ng 1 Peter, unang Pedro. Ang salita ng Diyos, ang bagong tipan. Wow, wow, wow. Amen, amen. Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Ano nga po ang unang aklat sulat ng Apostle Peter? Sino nga po siya? Siya yung unang nagtatuwa, nagkaila, at siya rin ang unang lumakad sa ibabaw ng tubig at lumubog at sumigaw, "Tulong po, Panginoon." At lumakad silang dalawa ng Panginoong Hesus pabalik sa bangka ng kaligtasan at kapahingahan. Wow. Amen. Kamanghamanghang tunay. Ngunit hindi natin lubos na madalumat ang mga, ang, you know, nga namang tunay, ang katotohanan. Karanasang panglangit at pangwalang hanggan, ngunit tayo'y nasa lupa pa lamang, hindi pa natin maabot sa kasalukuyan. Patuloy na po tayo. Para kanino ang unang aklat ng Pedro? Para sa mga Christians na tinawag ng may akda na mga pinili ng Diyos. Sila yung mga karapat-dapat sa iba't ibang lugar ng Asia, Asia Minor. Bakit sinulat? Para i-encourage ang mga nakababasa sa gitna ng paghihirap at pagsasuffer dahil sa faith nila. Pinaalaala ng apostol na sa mga makababasa ang magandang balita patungkol kay Jesus Christ, na ang pagkamatay niya at muling pagkabuhay at muling pagbabalik ay nagbibigay sa kanila ng pag-asa. Hope sa wikang Ingles. Dahil dito kailangan nilang tiisin ang alin po ang paghihirap nila, kasi tiwala silang test lang ito. Saan nga po sa pagiging totoo nila sa faith nila? At pagkatapos, matatanggap nila ang reward nila.

0: bound to fulfill it. Wow, wow, wow. Amen, amen. Di ba, anak?
1: Opo, Ama, bound to fulfill it when He promised. Yun yung gusto kong word na sinabi mo, Dad. Totoo yun. Ang Panginoon, yun yung katotohanan na pag sinabi ni Lord, gagawin niya. Eh, kitang-kita na nga natin, di ba? Paulit-ulit kong binabanggit sa inyo yung sa disenyo ng Lord mula Genesis 3:15. Di ba po yun? Yung kanyang pangako ng salvation. Kasi kung wala yung kaligtasan, tsigok na tayo. Matagal nang sunog tong mundong
0: Ay,
1: ito, di
0: talaga.
1: ba? Doon pa lang kay Adan at kay Eva. Pero dahil doon sa pag-ibig ng Diyos sa atin, tapos yung pag-design niya ng salvation hanggang sa bayan ng Israel. Kita nyo naman pa ang bayan ng Israel, pa Juliet-Juliet na lang, no? Magtatawag sa Diyos. Pagkatapos magpapalain ni Lord, makakalimon sila, tatawag uli sa Diyos. It's a cycle of that. Pero makikita mo kahit nung napunta na sila sa Babylonia, after 70 years, ibinalik sila sa Jerusalem. At ang ibinalik si Haring si Zerubbabel nasa linya ni Haring David, si Joshua yung priest nung panahon na yon. Talagang dire-diretso yung promise ni Lord until dumating ang Panginoong Jesus, 'di ba po? At siya si Apostle Peter, at resulta siya ng grace, love, at ng kaligtasan ng Panginoon. Kaya nga, sabi mo nga kanina, Dad, nagtatuwa, di ba? Siya yung, ang yabang-yabang niya, yung di nag-iisip sa sinasabi.
0: Correct.
1: Sinabihan pa nga siya ng Panginoon, get thee behind me, Satan, di ba? Kasi hindi niya, hindi niya pa naunawaan. Pero look, si Peter din yung nagsabi na, saan pa kami pupunta na sa iyo ang buhay? Dito rin, si Peter din ang nagsabi na, God has given us everything pertaining to life and godliness. Diba? It's the experience of who God is and the constancy of God in our lives. So ngayon sa mga nangyayari sa ating mundong ibabaw, dito sa ating bansa, yung kaguluhan, hindi ko masabing kaguluhan eh, yung nangyayari drama ngayon sa Senado, lahat ng yan, dun sa ni VP, God is at work talaga. Huwag na tayo ma-discourage kasi ang pangako ng Panginoon nandyan, God will always hold on to truth and justice. Tandaan niyo yan. O pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, maraming pong salamat kasi totoo yung iyong salita. Totoo yung pangako mo. Pinatunayan mo yan sa amin, Panginoon. Since the fall ni Adam at saka ni Eve, hanggang sa pagbabalik, sa pagdating ng Panginoon at sa kanyang muling pagbabalik, lahat yun,
0: yes.
1: Lord, nakaplanado. Lahat yun, Lord. At doon din namin nakita gano'ng kalawak ang iyong pagmamahal. Gano'ng kalalim ang iyong pagpapatawad. Gano'ng katindi ang iyong pasensya sa amin bilang mga tao. Pero salamat po doon, Panginoon, kasi napatunayan namin na ikaw ay constant, hindi ka nagbabago. So Lord, ang dalangin namin sa aming mga kaagapay, may we dwell on the truth. Ipagsiksigan namin ang aming sarili sa iyong Panginoon. Sumunod kami sa iyong gawain. Sumunod kami sa iyong layunin, Panginoon, at i-enjoy yung very fellowship and very communion that we have with you every day. Yun talaga, Panginoon, ang maganda. We are having a taste of heaven while we're here. So yun po yung dalangin namin sa aming mga kaagapay. So today, Lord, thank you sa aming pong mga kaagapay na today is your special day. Unahin ko na po si Kuya Ray Corpus. Salamat po, Panginoon. Alam ko lang sa Middle East yan. Dalangin namin ikaw po ang gumabay sa kanila. Ganun din po, Panginoon, kay Manuel Panlinyo Canlas, kay Jamie Lynn, kay Jasper Luwalhati, kay Rickson Mendoza. Salamat po. Kay Mark Joseph Cabrera, kay Heidi Valenzuela Tibay. Ganon din po sa aming mga kaagapay si Larry and Susan Biato. Panginoon, ang napakabuti mo, Panginoon. Today may be their special day. It may be their birthday, Panginoon. Some, marami kaming kaagapay na today will be probably their wedding anniversary or probably nag-celebrate lang ng kanilang church anniversary yesterday. Lahat po yan ay celebration of your goodness and your faithfulness. So, Panginoon, maraming pong salamat. Kasi yung truth,

0: Purihin ng Panginoon sa isang panibagong pagkakataon at tayo po ay sama-sama at maraming salamat sa bawat isa. Maraming salamat sa iyo dahil ikaw ay nandiyan. Kumpleto tayo sa hardin ng panalangin. Kasama ang Panginoon, kasama ang bawat isa sa atin. Tayo ay magsama-sama para magpasalamat sa Diyos, magpuri sa Kanya at patuloy nating ilagak sa Kanya at ipagkatiwala sa Diyos ang ating pong mga sinasaloob at ang ating mga kabigatan. Alam po ninyo, inihahatid ng 702 DCAS, Agapay ng Sambayanan, FEBC Radio TV at ng GCTV ang Hardin ng Panalangin. Kasama po ang inyong mga kaibigan mula sa Manila, Philippines, si Lourdes Magtunaw. Ako naman po nandito sa Sydney, Australia, Pastor Eric C. Maliwat. Atin pong i-declare ang kabutihan ng Diyos at tayo ay magpasalamat sa Kanya sa mga kasama natin sa radio. Sabihin niyo ng sabay-sabay, purihin ang Diyos sa isang panibagong araw. Yan, parang naririnig ko na. Ha? Parang naririnig ko at na-imagine ko, sinasabi niyo, praise the Lord sa isang panibagong araw. Yun namang mga kasama natin sa YouTube at saka sa Facebook, hindi lamang kayo magsalita. I-type niyo sa inyong comments, punuin natin ang algorithm ng Facebook ng mga bagay na patungkol sa Diyos. I-type niyo po ngayon, sabay-sabay. Salamat sa Panginoon sa isang panibagong araw. Come on. Sige po, i-type natin lahat. I-comment natin dyan sa YouTube, sa Facebook. Salamat sa Panginoon. Praise the Lord sa isang panibagong araw. At alam natin na, no, na hindi lamang dapat ay mga fake news ang nalalagay dyan sa algorithm. Dapat nadagdagan ng faith, ha? Pananampalataya, faith news ang atin pong mga Facebook at ang ating YouTube at ang ating social media para na ilalagay din doon sa file, sa data ng artificial intelligence, yun namang mga ano, mga sinasaloob ng mga mananampalataya. Sige po, tayo po ay sama-samang manalangin. Hallelujah, hallelujah. Panginoong Diyos, maraming marami pong salamat kasama namin kayo sa mga sandaling ito. Pinupuri po namin kayo, sinasamba, niluluwalhati, hallelujah, hallelujah. Humihingi rin po kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, lalo't higit kung kami po ay nakalilimot sa amin pong mga pananampalataya, may mga pagkakataon na yung aming baptism, yun pong aming bautismo, nung kami po ay tumanggap sa inyo bilang Panginoon at Tagapagligtas, later on kami ay nabautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Yung aming baptism ay nakalimutan na namin at ang significance nito sa aming buhay at anong ipinapaala-ala nito. Na kami po ay kasamang nalibing ni Jesus at sa pag-ahong muli sa tubig ng bautismo, kami po ay muling nabuhay unto good works upang gumawa ng mabuti sang-ayon sa inyo pong mga halimbawang ipinakita sa amin. Tinatanggap po namin ngayon, Panginoon, ang inyong pagpapatawad. Igawad ninyo ang inyong bendisyon at pagpapatawad sa bawat isa. Kami po'y nakakalimot, kami po'y nanghihina. Patawarin niyo po kami. And we receive your forgiveness, we receive your blessings, we praise your holy name. At alalahanin namin ang aming pong bautismo, ang aming pananampalataya, sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen.
1: Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, lumikha ng langit at lupa, at kay Hesukristong bugtong na anak niya at ating Panginoon, na sa hiwaga ng Espiritu Santo ay pinanganak ni Birheng Maria, nagdusa sa hatol ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, at muling nabuhay sa ikatlong araw, umakyat sa langit at nakaluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Mula roon ay paparito upang hukuman ng mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, sa banal na iglesyang laganap, sa kapulungan ng mga taong binanal ng Diyos, sa kapatawaran ng mga kasalanan, at sa muling pagkabuhay ng katawan, at sa buhay na walang hanggan. Amen.
0: Mga Mga kapatid, pagkatapos po nating balikan ang atin pong sama-samang pananalig o pananampalataya, yan po yung mga tinatawag nating tenets of our Christian belief, ang tawag ay sumasampalataya, ay nais naman nating tingnan ngayon pagkatapos ng ating pagdideklara ng pananampalataya, ano ang sinasabi ng Panginoong Jesus kung paano natin dapat na ipamuhay, paano natin dapat na i-live out ang ating faith, ang ating pananampalataya. Dito po sa Bible, ang Bible Pinoy Version, Matthew chapter 25, simula sa verse 31, Matthew 25, simula sa verse 31, ay ganito po ang sinasabi. Pag dumating na ang Son of Man bilang hari, kasama niya ang lahat ng mga angels, uupo siya sa magara at dakila niyang trono. Haharap sa kanya ang lahat ng mga tao sa bansa at paghihiwalayin niya ang mga tao gaya ng isang shepherd na hinihiwalay ang mga tupa sa mga kambing. Ilalagay niya ang mga tupa sa kanan, sa kaliwa naman ang mga kambing. Yan po kasi ay basic practice ng mga nag-aalaga ng tupa at kambing. Sa araw ay sabay-sabay pong kumakain ng mga tupa at kambing, sabay-sabay na binabantayan ng shepherd o ng pastol. Pero kapag gabi na, sila po ay pinaghihiwalay dahil baka itong mga nang bubuli ang mga kambing, ibuli yung mga mahihinang mga sheep o mga tupa, o kaya naman ay mga kambing ay kinakailangan din lagyan ng kumot kasi wala silang mga makakapal na mga balahibo. Kagaya naman ng mga tupa, kahit na sa maginaw na lugar, kaya nilang tumagal. Kaya pinaghihiwalay sila for many animal husbandry reasons, o pangangalaga. So wala naman pong sinasabi dyan na yung tupa o yung kambing ay sino ang mabuti o masama. Ito po ay isang natural na ginagawa ng mabuting pastol. Pero merong significance pala yung paghihiwalay. Sabi po dito sa verse 34, tapos sasabihin ng hari sa mga tao, hindi na ito yung tupa, ha? Kung hindi yung mga tao na, hindi na yung mga tupa o kambing, kundi tao na. Sasabihin ng hari sa mga tao na nasa kanan, halika kayo mga pinagpala ng tatay ko, pumasok kayo at tanggapin niyo ang kahariang hinanda para sa inyo mula pa nung kinreate ang mundo. Dahil nung nagugutom ako, pinakain niyo ako. Nung nauuhaw ako, pinainom niyo ako. Nung naging dayo ako, pinatuloy niyo ako. Nung wala akong maisuot, dinamitan niyo ako. Nung may sakit ako, inalagaan niyo ako. Nung nakulong ako, dinalaw niyo ako. Sasagot ang mga matuwid, Lord, kailan po namin kayo nakita na nagugutom o pinakain namin kayo o nauuhaw o pinainom? Kailan po kayo naging dayo at tinanggap namin kayo sa bahay namin o hubad at binigyan namin kayo ng damit? Kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa kulungan at dinalaw namin kayo? At sasagot ang hari, tandaan nyo, nung ginawa niyo ang mga bagay na ito sa mga kawawa at mahihinang kapatid ko, ginawa niyo din ito sa akin. So ito po yung pagpapakita ng katuwiran o ng righteousness ng mga taong may tunay. May tunay na pananampalataya, yung mga taong nabinyaga, nabautismuhan, inilubog sa tubig ng bautismo at muling umahon. Ito po yung mayroong mga tunay na pananampalataya sa kalooban na nakikita ng Diyos. Ang nakikita naman ng kanyang mga kapwa-tao ay ang paggawa ng mga mabubuti sa mga mahihina, mga vulnerable o mga marginalized. At ang maganda nito, kapag po pala sinasabi ng Biblia, gumagawa tayo ng tulong, ang tawag natin dyan, nagbibigay ng ayuda, ng tulong sa mga mahihina o mga itinatakwil ng lipunan, para daw pong ginagawa natin yan sa Panginoong Jesus. Pagpapatuloy, verse 41 ng chapter 25. Tapos sasabihin niya sa mga taong nasa kaliwa, lumayas kayo sa harapan ko, mga sinumpa kayo ng Diyos. Doon kayo sa impyerno na hinihanda para sa devil at mga angels niya. Dahil nung nagugutom ako, di niyo ako pinakain. Nung nauuhaw ako, di niyo ako pinainom. Nung naging dayo ako at walang mauwian, di niyo ako pinatuloy sa bahay niyo. Nung hubad ako, di niyo ako binigyan ng damit. Nagkasakit ako at nakulong pero di nyo ako dinalaw. Sasagot naman sila, Lord, kailan namin nakitang nagugutom o nauuhaw o walang matuluyan o hubad o may sakit o nakakulong at hindi ka namin tinulungan? Sasagot ang hari, sinasabi ko sa inyo, nung tinanggihan niyong tulungan ng mga kawawa at mahihinang ito, tinanggihan niyo rin ako. Itatapon sa walang hanggang parusa ang mga tumangging tumulong, pero pupunta sa buhay na walang hanggan ang mga matuwid. Napakalinaw po ng sinasabi ng bahaging ito ng Holy Scriptures, eh yan po ay matatawag nating ano? Matatawag nating self-explanatory, ipinapaliwanag na ng mismong teksto yung dapat nating gawin bilang mga mananampalataya. Kapatid, tanong, kailan mo huling tinanggihan si Lord? Naranasan mo na ba sa buhay mo ikaw ay matanggihan, ikaw ay ma-reject, ikaw ay halimbawa sa mga naliligaw o ikaw ay hindi tinanggap o kaya naman ikaw ay nakikituloy, hindi ka pinatuloy sa iyong kaibigan, ikaw ay merong nire-request, hindi ka pinagbigyan. No? Ang Panginoon pwede pala nating tinatanggihan at baka tayo po ay dapat na mapaalalahanan sa mga sandaling ito sapagkat lahat naman tayo minsan ay nakakapag-neglect ng ating mga gawain bilang mga mananampalataya. Kailan mo huling tinanggihan si Lord? Yan ang sinasabi sa teksto. Tinanggihan niyo ako. Ano? Naalala ko yung isa nating kaibigan, ano, sinasabi niya lagi sa atin dati, nako, kapag merong ano yung aking asawa, ano, hinihiling, ano, halimbawa, ipagluto mo ng ganito o kaya naman may pinapakiusap, dapat ay hindi tinatanggihan kasi natatanim sa isip niya yan pagdating ng panahon hindi naman po nanunumbat ang Panginoon kagaya ng panunumbat ng mga tao. Pero kapag po tayo ay hindi gumagawa ng mabuti, kapag ang mga nauuhaw, hindi pinainom, nagugutom, ay hindi natin pinakain, yung mga nasa kulungan, hindi dinalaw, o kaya naman po yung mga nagkasakit, nanghihina o walang damit, ay hindi natin tinulungan, Panginoon daw ang ating tinatanggihan. Mga magulang at mga kapatid, ang Panginoong Jesus, malinaw na malinaw po, He identifies with the weak. Ang Panginoong Jesus, siya po ay nasa panig ng mga marginalized, nasa panig ng mga mahihina, nasa panig ng mga vulnerable, nasa panig ng mga disadvantaged. Sino-sino po ba yung mga marginalized, yung mga mahihina, yung mga disadvantaged, yung mga nangangailangan? Bukod sa sinasabi sa Biblia, sa panahon po natin ngayon, sa modern times, sa makabagong panahon, ang mga tinatawag nating mahihina ay yun pong mga nae-exclude o nae-etsapwera sa mainstream socio-economic, cultural, and political life. Ano ibig sabihin nun? Sila po ay hindi nakakasali sa mga may pangkaraniwang access sa mga pangunahing serbisyo ng gobyerno o kaya naman pangunahing serbisyo ng pangkasalukuyang lipunan o ng mundo. Kaya po ang Panginoong Jesus sinasabi na yung mga mahihina, yung mga vulnerable ay dapat ninyong kalingain sapagkat kung kinakalinga ninyo sila, ako ang inyong kinakalinga. Ngayon, mga manggulang at mga kapatid, sinasabi ba dito na ang ating salvation o ang ating kaligtasan ay sang-ayon sa paggawa ng mabuti? Yun ba sinasabi dito sa teksto? Na ang ating salvation ay nakadepende sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa-tao, linawin po natin dito sa Ephesians chapter 2 verses 8, 9, and 10. Ito po ang sinasabi sa Ephesians 2 verses 8, 9, at huwag kalilimutan, karaniwan kasi kinakalimutan yung verse 10. Ano po? Sobrang bait ng Diyos, kaya niligtas niya kayo dahil sa faith ninyo. At hindi yan dahil sa inyong sariling efforts. Regalo ito ng Diyos. Hindi yan resulta ng mga ginawa nyo para walang maipagmalaki ang kahit na sino. So yung pangkaloobang pananampalataya, Diyos lang ang nakakakita at iyon ang basihan ng kaligtasan. Iyon ay regalo na ating tinanggap sa pamamagitan ng faith. Pero ano po ang sabi? Kung ano tayo ngayon, ang Diyos ang may gawa nun, ginawa niya tayong united kay Christ, Jesus, para gumawa ng mga mabubuting bagay na hinanda na ng Diyos noon pa mang una. So paano natin ipinapakita ang ating pananampalataya sa paggawa ng mabuti? hindi po tayo nagkakaroon ng benepisyo dahil sa miserable ang ibang tao. May mga politicians ganyan, dahil mga mahihirap ang mga tao, sinasamantala para sila ay makakuha ng boto. Mali po iyon. Tayo ay gumagawa ng kabutihan dahil ipinapakita nating mayroon tayong buhay na pananampalataya sa Panginoong Jesus. Narito po ang isang awitin na nawa ay maging dalangin ng bawat isa sa atin sa mga sandaling ito.

0: Halina't makiisa at makibahagi sa ating pagdulog sa Diyos para sa ating minamahal na bansang Pilipinas.
1: Ito ang inyong kaagapay, Bishop Joey Umali ng The Filipino Evangelical Methodist Church. Manalangin tayo para sa ating minamahal na bansang Pilipinas. Mahal naming Panginoon, itinataas po namin sa inyo sa araw na ito, hindi na ang mga lider ng aming bansa, kundi ang bawat isang mamamayang Pilipino. Kami po ay isang bansang lubhang watak-watak, walang pagkakaisa. At ang dahilan nito, banal naming Diyos, ay ang kakulangan o kawalan ng pagmamahal namin sa aming bansa. Masyado kaming makasarili, kundi man regionalistic. Tinitingnan namin ang aming sarili bilang Tagalog, bilang Ilocano, bilang Cebuano, at hindi namin nakikita ang kabuuan na kaming lahat ay mga Pilipino. Panginoon, ang inyo pong anak na si Jesus ang nagsabi na ang kahariang nagkakahati-hati ay tiyak na babagsak. Kung kami po ay hindi magkakaisa, tiyak na kami ay babagsak. Tulungan mo po kami, banal naming Diyos, na magkaroon ng tunay na pagmamahal sa aming bansa, ang tanging bansang ipinagkaloob mo sa amin. Tulungan niyo po kaming lingunin at ipamuhay ang magagandang katangian ng aming lahi, katulad ng bayanihan, ng damayan, ng palabra de honor, delikadesa, at marami pang iba. O banal naming Diyos, tulungan niyo po kami ng aming pagiging relihiyoso ay matranslate sa pagiging espiritual, kung saan ay tinitingnan namin ang kahalagahan ng pananampalataya sa paglilingkod at pagmamahal sa bayan. O banal naming Diyos, ibangon niyo po kami mula sa balong aming kinahulugan bilang isang bansa sa pamamagitan ng pagkakaroon namin ng pagmamahal sa bansang Pilipinas, ang bansang ipinagkatiwala mo sa amin. Ito po ang aming dalangin, ito ang aming pag-asa, sapagkat hinihiling namin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
2: Mga kapatid, tayo po ay patuloy sa ating pananalangin. Dakilang Diyos, pagkatapos po namin ipanalangin ang aming bansa at ang aming sarili, idinadalangin naman po namin sa mga sandali ito ang bawat isa na nangangailangan ng inyong haplos ng kagalingan. Hinihiling po namin, Panginoon, na kayo ang magpagaling sa sinumang may sakit, may karamdaman, mga nasa ospital, nasa ICU, o mga nasa bahay at inaalagaan. Inyo pong pagalingin, Panginoong Diyos, ang patuloy na kalakasan ang aming dalangin para po, Panginoon, kay Marilu Dumasig, ang kanyang pamilyang alagayang pangkalusugan ng kanyang pamilya, ganun din ang lalapit na operasyon ni Ruth Carbonell Castillo. Dalangin din po namin, Panginoon, si Roy Ongoco sa Philippine Heart Center na mayroon pong pagdadaan ng bypass operation sa kanyang puso. Dalangin namin, Panginoon, si Samson at Samson Aurora. Dalangin po namin, Panginoong Diyos, na kayo ang patuloy na magpalakas sa kanyang nanay na nasa ospital. Ganun din, Panginoon, dalangin namin ang inyong pagpapalang pinansyal sa sino mang nangangailangan ng pagpapalang pinansyal. Doon po sa mga may pangangailangan na pananalapi, kayo po ang mag-provide sang-ayon sa inyong kayamanan sa kalangitan. Dalangin po namin, Panginoon, na maayos na ang problema ni Meli Umbal Aventurado. Kayo rin po, Panginoon, ng magbigay ng kahilingan ni Shirley Moncos, Panginoong Diyos. Ganun din para kay Jerry, dalangin po ang blessings para sa kanyang business. At dalangin namin, Panginoon, ng ongoing enrollment ng Philippine Missionary Institute sa Silang Cavite. na panalangin ni Senyora Esther de la Cruz. Dalangin po namin, Panginoon, na kayo ang mag-bless sa mga apo ni Concepcion Balite at lalo na si Jamie. At dalangin namin si Marilu Dumasig sa kanyang kahilingang panalangin. Panginoon, marami pa po mga prayer requests na nandito sa comment section na hindi po namin nabasa o naipag-pray ngayon. Pero nababasa niyo po ang bawat isa. Inyo pong tugunin ang mga panalangin ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. And we receive your blessings. Marami pong salamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Mga kaibigan, mga magulang at mga kapatid, paalala po sa ating devotion ngayon na kung tayo ay gagawa ng kabutihan, gawin natin ito sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Ang sabi po sa Matthew, sa nagbibigay ng limos o gumagawa ng kabutihan, huwag nating ipag-ingay ito. Pero kung nagbibigay tayo ng limos, gawin natin sa paraan na kahit na yung best friend mo ay hindi malalaman, ibig sabihin, do it in secret, but our Father in Heaven knows how to reward you. Sa ngalan po ng 702 DCAS, Agapay ng Sambayanan, FABC Radio TV at ng GCTV, once again, inihatid ang hardin ng panalangin at hindi po natin nalilimutan yung sinabi ng namayapang Pastor Proseso Marcelo. Ang Kristiyanong tapat ay sapat sa lahat ng bagay, magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi nagkukula. Kasama natin si Lourdes Magtunaw at ang ating FABC Production Team sa Manila, Philippines. Ako naman po ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat, mula dito sa Sydney, Australia. Surely, goodness and mercy will run after you and me all the days of our lives. Hanggang sa muli, God bless you.

0: Gising kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suliran ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin muna.
1: Akuin muna. Akuin
0: muna. Diba?
2: Sumasayang babawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
4: Ang tamang oras, 6:30 ng umaga.
2: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
5: Magandang umaga, araw po tayo ng Lunes, 25 sa buwan ng Mayo taong 2026 para sa bagong araw. Kami po ang inyong mga tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang
4: at Shekinah Abalon.
2: Bagong araw, bagong balita.
5: Pangunahin sa mga balita ngayon, Korte Suprema nilinaw na wala pang pinal na desisyon sa petisyon ni Senador Ronald De La Rosa kaugnay ng International Criminal Court Arrest Warrant.
4: Tatlong lugar na posibleng pinagtataguan ni Senador De La Rosa, binabantayan na ng NBI tracker teams.
5: At sa kalakalan, samahang industriya ng agrikultura tutol sa mas malaking port imports ng pamahalaan. At ngayon sa detalye ng mga balita.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
5: Nilinaw ng Korte Suprema na wala pang pinal na desisyon sa mismong petisyon ni Senator Ronald De La Rosa laban sa inilabas na warrant of arrest ng International Criminal Court. Ayon sa SC, tanging ang hiling na temporary restraining order ni De La Rosa ang isinantabi nito noong nakaraang Miyerkules. Binigyang diin ng mataas na hukuman na out of context ang naging pahayag ni Senior Associate Justice Marvick Leonen sa isang pagtitipon sa Marawi Marawi na siyang pinagmulan ng kalituhan ng publiko. Matatandaan na tinukoy ng ICC si De La Rosa bilang co-perpetrator sa mga kaso ng Crimes Against Humanity na nag-ugat sa libo-libong pagkasawi sa ilalim ng War on Drugs ng Administrasyong Duterte. Samantala, inatasa naman ang Philippine National Police ang lahat ng unit nito na hanapin at isilbi ang warrant laban kay Senador De La Rosa.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
4: Bumuo na ng mga tracker team ang National Bureau of Investigation at tinututukan ngayon ang tatlong magkakaibang lugar kung saan posibleng nagtatago si Senador Ronald De La Rosa upang isilbi ang warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, nakikipagtulungan na rin sila sa iba pang ahensya ng gobyerno sa ilalim ng intelligence network para matunton ang senador. Bagamat umapela si Matibag kay De La Rosa na sumuko na lamang ng kusa, duda itong gagawin ng senador matapos itong biglang mawala sa Senado. Samantala, inihayag ng NBI na nakatanggap sila ng ulat na posibleng maglabas pa ang ICC ng karagdagang mga warrant laban sa iba pang individual. Kinumpirma naman ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na handa ang gobyerno na ipatupad ang mga susunod pang warrant alinsunod sa utos ng Department of Justice. Binigyang diin ni Castro na sa ilalim ng RA 9851, malinaw ang mandato ng pamahalaan na kilalanin ang mga kautusan ng International Court kahit walang utos mula sa lokal na hukuman, kaya't mas mabuting sumuko na lamang ang mga tinukoy na co-perpetrators.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
5: Sa kaugnay pa ring balita, kinumpirma ng Bureau of Immigration na walang anumang record na opisyal na lumabas ng Pilipinas si Senator Ronald De La Rosa sa gitna ng paghahanap sa kanya ng mga otoridad. Ayon kay Immigration Spokesperson Dana Sandoval, base sa kanilang pinakahuling datos, walang naitalang pagbiyahe ang senador sa lahat ng international airport at seaport sa bansa kabilang ang Zamboanga International Seaport. Paliwanag ni Sandoval na nanatili silang nakabantay dahil sa umiiral na Immigration Lookout Bulletin laban sa senador upang harangan ang anumang pagtatangka nitong tumakas na tinawag ng Department of Justice na isang paglapastangan sa hustisya. Gayunpaman, nilinaw ng BI na ang mga baybayin o bay areas na labas sa mga opisyal na daungan ay hindi nila saklaw at ito ay pinababantayan na sa Philippine Coast Guard, PNP at maging sa mga lokal na pamahalaan.
2: Bagong araw, balitang kalakalan.
4: Samahang industriya ng agrikultura tutol sa mas malaking pork imports ng pamahalaan. Ito at ang iba pang balita sa kalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
1: Mariing tinutulan ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dagdagan ang pagpasok ng imported na karne ng baboy sa bansa ngayon taon. Ayon kay SINAG Executive Director Jason Cainlet, makakasama umano sa lokal na industriya ng pagbababoy ang malaking pagtaas ng minimum access volume ng pork imports. Sinabi rin ni Cainlet na sapat at sobra pa ang supply ng baboy sa bansa at maaaring mapinsala ng murang imported na karne ang kabuhayan ng mga lokal na magbababoy. Hinimok naman ng SINAG ang publiko na tangkilikin ang sariwa at ligtas na lokal na karne ng baboy upang masuportahan at mapalakas ang industriya ng hog raising sa Pilipinas. Sa iba pang balita, kinwestiyon ng isang labor group ang workplace happiness survey dahil marami pa ring umano ang manggagawa na nakakaranas ng mababang sahod at kawalan ng seguridad sa trabaho. Ayon sa Federation of Free Workers o FFW, hindi tugma ang resulta ng survey sa tunay na kalagayan ng mga manggagawa na nakakaranas ng pang-aabuso at illegal dismissal. Sinabi rin ni FFW Vice President Julius Cainlet na kung tunay na masaya ang mga manggagawa ay bakit marami pa rin Pilipino umano ang naghahanap ng trabaho sa ibang bansa. Dagdag ng grupo, maliit lamang ang sample size ng survey kaya maaaring hindi nito kinatawan ang mga manggagawa sa mababang sahod at impormal na sektor. Samantala, narito ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. Sa US dollar, 61 pesos at 61 centavos. Canadian dollar, 44 pesos at 72 centavos. Sa Singapore dollar, 48 pesos at 23 centavos. At sa Saudi Riyal, 16 pesos at 41 centavos. Para sa Balitang Kalakalan, ako po, si Shaira Gabornes.
2: Bagong araw, ulas, panahon.
5: Trough ng Low Pressure Area o LPA ang nakakaapekto sa Mindanao. Ayon sa PAGASA, ang Mindanao at ang Palawan ay magiging maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at thunderstorms dulot ng trough ng LPA. Ang Bicol Region at Quezon ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o thunderstorms dulot naman ng easterlies. Habang ang Metro Manila at ang natitirang bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan

0: or Vice President Sara Duterte Carpio.
1: Impeachment process ni VP Duterte Carpio hindi dapat madiskaril sa palitan ng liderato sa Senado ayon sa House Prosecution Panel.
0: At sa palakasan, Alex Iala, mas handa at kumpiyansa sa pagbabalik sa French Open.
2: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bagong araw, pangunahing balita.
0: Balik-balitaan tayo, itinanggi ni Senate Minority Leader Vicente Sodo III ang alegasyon ni Senator Aimee Marcos na may planong magdaos ng Constituent Assembly o CONAS para harangin ang presidential bid ni Vice President Sara Duterte Carpio sa 2028 at palawigin ang termino ng Pangulo. Ayon kay Soto, tama si Senador Panfilo Lacson sa pagsasabi na walang katotohanan ang mga nasabing paratang. Binigyang diin ng senador na kailanman ay hindi naging agenda ng minorya ang CONAS. Nilinaw ni Soto na naghapunan lamang sila ni House Speaker Faustino D. III kasama ang ilang kaibigan kung saan napag-usapan ang ideya ng regional Senate representation at mungkahi niyang ibaba ang edad ng mga pwedeng tumakbong senador at pangulo. Giit niya, kwentuhang pambarkada lamang ito at mali ang naging hinala ng impormante ni Senadora Aimee Marcos. Una rito, iginiit ng senadora na nagtatangka umano ang buong minorya na bawiin ang liderato ng Senado para isulong ang CONAS na magpapahaba rin anila sa termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hanggang sa taong 2031.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Impeachment process ni Vice President Sara Duterte Carpio hindi dapat madiskaril sa panitan ng liderato sa Senado ayon sa House Prosecution Panel. Para sa detalye, narito si Eddie Galvez.
3: Kahit na magkaroon muli ng palitan ng liderato sa Senado, hindi dapat madiskaril ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte. Ang sabi ni House Prosecution Panel Spokesperson Representative Zia Lonto Adjong, layo na ng prosecution panel para sa Senate Impeachment Court na dinggi ng mga ebidensya at testimonies without unnecessary delay. Aniya, kahit na mangyari ulit ang pagkakaroon ng leadership changes sa Senado, ang impeachment case laban kay VP Sara ay mananatili hindi magbabago. Binigyan diin ni Adjong ang impeachment trial ay magsisibi bilang isa sa Constitutional Core Accountability Mechanism. Aniya, nais ng prosecution panel na gawin itong crystal clear para sa publiko at wala ni isa rito ang malaya sa pananagutan. Nitong nakaraang linggo, nagpahayag ang Senate Minority Bloc ng planong i-nominate si Senator Sherwin Gatchalian bilang kapalit ni Senate President Alan Peter Cayetano na ayon sa kanila mas magkakaroon ng balanse at walang kinikilingan ang institusyon na naharap ngayon sa mabibigat na issue. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa ibang balita, pinuna ni na human rights lawyer at victims legal counsel Attorney Cristina Conti at Cardinal Pablo Virgilio David si Senate President Alan Peter Cayetano matapos nitong depensahan ang war on drugs at tawagin itong isang pro-life campaign. Ayon kay Attorney Conti, isang malaking insulto sa mga pamilya ng mga nasawi ang pahayag ng Senate President para pagtakpan lamang sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senador Ron De La Rosa na kapwa may kaso sa International Criminal Court. Nagbabala naman si Cardinal David na ang pagbibigay katwiran sa marahas na kampanya ay walang proteksyon sa ilalim ng free speech at maaari pa rin ituring na aiding and abetting o pagtulong sa krimen sa ilalim ng Rome Statute. Kamakailan ay inilagay ng Senado si De La Rosa sa kanilang protective custody bago ito

0: sayang nawala na siyang dahilan kung bakit tinawagan ng National Bureau of Investigation kay Senate President Cayetano at Senador Robin Hood Padilla na tulungan ang mga otoridad na mailatag ang buong kwento sa likod ng pag-alis si Senator De La Rosa sa gusali ng Senado.
1: Bagong araw, balitang bayan.
2: Niyanig ng magnitude 5.5 na lindol ang bayan ng Bayabas, Surigao del Sur kaninang madaling araw. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, nagdulot ng intensity 4 ang pagyanig sa Bayabas at Tandag City. Bagamat hindi nag-iwan ng pinsala ang lindol, nagbabala pa rin ng mga eksperto sa mga posibleng aftershock.
1: Bagong araw, balitang bayan.
0: Patuloy pa rin ang paghahanap ng mga otoridad sa nasa 20 manggagawa na naipit sa gumuho na ginagawa na siyam na palapag na gusali sa Angeles City sa Pampanga. Naka-detect ang Bureau of Fire Protection ng mga signs of life sa ilalim ng guho. Kasalukuyan ang gumagamit ang mga rescue team ng mga heartbeat detector at gayon din ang mga aso upang mapabilis ang pagliligtas sa mga biktima.
1: Bagong araw, balitang bayan.
2: Nasa gip naman ng mga otoridad ang 32 indibidwal na na-stranded sa Rumaragasang Ilog sa Marilog District, Davao City. Gumamit ng mga lubid ang mga rescue team upang ligtas na maitawid ang mga biktima. Samantala, agad namang nagsagawa ng clearing operations ang Department of Public Works and Highways matapos magdulot ng landslide ang malakas na ulan sa lugar.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Mas handa at mas mataas ang kumpiyansa ngayon ng Filipina tennis star na si Alex Iala sa kanyang pagbabalik sa French Open. Makakaharap ng 21-anyos na atleta si Iva Jovic ng United States sa unang round. Ayon kay Iala, malaki ang iniunlad ng kanyang laro sa clay court sa nakalipas na isang taon.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
2: Naghahanda na ang Philippine Pickleball Federation para sa mas matinding kompetisyon sa darating na World Cup ngayong taon sa Vietnam. Maglulunsad ang federasyon ng mga pambansang qualifier upang piliin ang pinakamahusay na mga manlalaro. Hinalis na rin ng mga organizer ang limitasyon sa skill ratings, kaya maaari nang sumali maging ang mga elite professional players.
0: Abangan sa pagbabalik ng ating balitaan dito sa Bagong Araw. World Health Organization kinilala ang kontribusyon ng Pilipinas sa global health workforce.
2: PNP handang magbigay seguridad sa pamilya ng mga nawawalang sabungero.
0: At sa ibang bansa, Israel at Amerika nagkasundo na dapat tuluyang wakasan ang nuclear threat ng Iran.
1: Bagong Araw, Bagong Balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpilan ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong Araw, Pangunahing Balita.
0: Kinilala ng World Health Organization ang mga hakbang ng Pilipinas sa pagpapalakas ng pandaigdigang health workforce sa mga hakbang nito para protektahan ang mundo laban sa mga virus. Ayon kay Health Secretary Teodoro Herbosa, pinatutunayan nito na ang solusyon sa global nursing shortage ay hindi lamang nakasalalay sa recruitment. Importante rin anya ang knowledge sharing, mga training at capacity building kung saan natututo ang ibang bansa mula sa mga Pilipinong healthcare workers. Giit ng DOH, hinahanap-hanap talaga sa ibang bansa ang clinical competence, cultural adaptability, at ang mataas na standards ng mga Pinoy sa healthcare delivery. Sinang-ayunan din ng ahensya ang pahayag ng WHO na walang kinikilalang border o politika ang mga virus, kaya naman napakahalaga ng kooperasyon

0: operasyon sa mga pulisiya at mga kasunduan sa ilalim ng World Health Assembly.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Handa ang Philippine National Police na magbigay ng proteksyon sa mga pamilya ng mga nawawalang sabungero kasunod ng mga ulat na di umano'y pinipressure sila ng kampo ng negosyanteng si Charlie Atong-ang. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., iniimbestigahan nila ang anumang uri ng pananakot o panunuhol na may kaugnayan sa kaso. Titiyakin din anya ng pulisya na walang magiging mockery of justice o pagmamanipula sa legal na proseso. Nagugat ang isyong ito matapos ireklamo ng mga kamag-anak ng biktima ang abogado ni Ang na si Caroline Cruz na siya ring executive director ng Pitmaster Foundation. Ayon sa pamilya, sinabihan umano sila ni Cruz na huwag nang sumipot sa mga hearing kapalit ng pera para pahinain ang kaso. Itinanggi naman ni Cruz ang mga alegasyon bagamat inaming nagbigay ng financial assistance at nakipagkita sa pamilya noong Abril dahil kusa umano silang lumapit sa opisina at walang anumang kondisyon ang tulong na ibinigay.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa iba pang pangyayari, umabot na sa 10,129 na Pilipino ang ligtas na na-repatriate o naibalik sa bansa mula sa gitnang silangan dahil sa nagpapatuloy na krisis. Ayon sa Department of Migrant Workers o DMW, kabilang sa mga nasa ilalim sa repatriation nitong nakaraang Mayo 24, ang halos 8,000 OFWs, higit 1,000 dependents at daan-daang stranded na mga Pilipino. Bukod dito, mahigit 34,000 na apektadong individual ang nakatanggap ng financial assistance. Kabilang dito ang mga OFWs na hindi umuwi ng Pilipinas, subalit naapektuhan ang trabaho at nabawasan ng sahod. At sila'y nabigyan ng tig $200 na tulong. Patuloy din ang pamamahagi ng DMW at ng Overseas Workers Welfare Administration ng pagkain, medical assistance at shelter assistance on site. Nangyayari ang pag-uwi ng mga Pinoy sa gitna ng umiiral na tigil-putukan sa pagitan ng Amerika at Iran kung saan ang pahayag ng pag-asa si U.S. Secretary of State Marco Rubio na malapit nang magkaroon ng kasunduan para tuluyang matapos ang gulo sa rehiyon.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
2: Nagkasundo sina Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at United States President Donald Trump na dapat tuluyan nang tapusin ang nuclear threat ng Iran sa anumang huling kasunduan. Ayon kay Netanyahu, kailangang kalasin ng Iran ang kanilang mga pasilidad at alisin ang mga nuclear material. Binigyang diin naman ni Trump ang kanyang suporta sa karapatan ng Israel na ipagtanggol ang sarili.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Napinsala naman ang mga debris ng missile ng Russia ang opisina ng World Health Organization sa Kyiv, Ukraine. Ayon kay WHO Chief Tedros Adhanom Ghebreyesus, basag ang mga bintana sa ikatlong palapag ng gusali, ngunit wala namang nasaktan sa insidente. Muling nanawagan ang opisyal para sa isang ceasefire at pagtigil sa pag-atake sa mga sibilyan.
1: Bagong araw, bagong diwa.
0: Mula po ito sa Aklat ng Mga Kawikaan, Kabanatang 11, Talatang 6. Ang katuwiran ng mga matuwid ang nagliligtas sa kanya, ngunit ang masama ay bilanggo ng kanyang masamang nasa.
1: Bagong araw, bagong balita.
0: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Lunes ng umaga, 25 sa buwan ng Mayo taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Kami po ang inyong mga naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
2: At Shekinah Abalon.
0: Nagpapaalalang ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos, gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat

0: sa bawat bagong araw.
1: Ang tamang oras, alas 6:53 ng umaga.
2: Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
3: Tahanan ng aking lahi,
4: kinukupkup ako at tinutulungang
3: maging malakas, masipag at marangal.
4: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan.
5: Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan.
3: Naglilingkod, nag-aaral
2: at nananalangin ng buong katapatan.
4: Iaalay ko ang aking buhay,
3: pangarap,
4: pagsisikap
6: sa bansang Pilipinas.

0: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa.
1: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
2: Teka muna! Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips!
3: Lumaki tayo sa kasabihang honesty is the best policy. Do you practice honesty and truthfulness in the way you conduct business? Isa sa mga katangian ng pag-ibig na mababasa natin sa 1 Corinthians 13 verse 6 ay ito, "Love does not rejoice in unrighteousness, but rejoices with the truth." Magandang araw, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa trabaho at negosyong puno ng inspirasyon at pag-ibig. Mayroon akong ilang mungkahi kung paano tayo magkakaroon ng mas loving workplace environment sa pamamagitan ng pagiging tapat at totoo. Una, speak the truth at all times. Gawing lifestyle ang pagsasabi ng katotohanan. Magiging masimple ang buhay kung palagi kang tapat at walang itinatago. Sakaling nagkamali ka at humantong ito sa pagkawala ng isang deal o pagkaantala ng isang proyekto, aminin mo ang totoo at pangatawanan ito. Huwag mong ibaling ang sisi sa iba. Huwag mo nang sisihin ang traffic dahil matagal na namang nararanasan iyan. Tell the truth instead of inventing excuses to get you off the hook. Speak the truth at all times. Pangalawa, stop spreading gossip and unwholesome talk. Isa yata sa paboritong pastime ng maraming nagtatrabaho ay ang pag-usapan ng buhay ng may buhay. Mabuti kung ang pinagkukwentuhan natin ay ang tagumpay at magandang buhay ng ibang tao. You can draw inspiration from that. Pero kung ang laman ng usapan natin ay ang problema o misfortunes ng inyong kaopisina, may kailangang magbago. Spreading gossip is not a loving act. It is a form of betrayal. At hindi ito nakabubuti sa ating samahan sa trabaho. Spread love, not gossip. Pangatlo, be truthful about your products and services. Iwas ang mangako ng mangako kung alam mo namang hindi mo ito magagawa. Mas mabuting ipaalam mo sa iyong kliyente ang iyong mga limitasyon kaysa paasahin sa isang bagay na hindi naman mangyayari. Ang tiwala ng iyong kliyente ay priceless. Mahirap itong tubusin kapag nawala. Kaya, pahalagahan ang kanilang tiwala. Be truthful about your products and services. Speak the truth at all times. Stop spreading gossip and unwholesome talk. Maging totoo tungkol sa kaya ninyong gawin at kayang ibigay ng inyong produkto. Ano pa ang mga paraan para ipamuhay ang pag-ibig sa pamamagitan?

0: ng pagiging tapat at totoo dyan sa iyong trabaho, iyong pag-isipan at aksyonan. Love is truthful. Para sa pro tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
1: Mga kababayan, ang kodigo ng pagkamamamayan at kagandahang asal. Batas na akda ng dating Pangulong Manuel Quezon.
2: Magtiwala ka sa Diyos na namamatnubay sa kapalaran ng mga tao at mga bansa.
3: Mahalin mo ang iyong bayan sapagkat ito ang iyong tahanan, pinagmumulan ng iyong pagmamahal at bukal ng iyong kaligayahan at pagiging tao.
4: Igalang mo ang saligang batas na nagpapahayag ng makapangyarihang kalooban. Itinatag ang saligang batas para sa iyong kaligtasan at sariling kapakanan. Sundin ang mga batas at tiyaking sinusunod ito ng lahat ng mamamayan at tumutupad sa kanilang tungkulin na mga pinuno ng bayan.
5: Kusang magbayad ng mga buwis at maging maluwag sa kalooban ang maagap na pagbabayad nito. Alalahaning ang pagkamamamayan ay hindi lamang mga karapatan ang taglay, kung hindi maging mga pananagutan din.
6: Panatilihing malinis sa mga halalan at sumunod sa pasya ng nakararami.
7: Pahalagahan mo ang iyong karangalan gaya ng pagpapahalaga mo sa iyong buhay. Ang karalitaang may dangal ay higit na mahalaga kaysa sa yamang walang karangalan.
8: Maging matapat sa pag-iisip at sa gawa. Maging makatarungan at mapagkawang gawa. Ngunit marangal sa pakikitungo sa kapwa.
9: Mamuhay ng malinis at walang pag-aaksaya. Huwag maging maluho at mapagkunwari. Maging simple sa pananamit at kumilos ng maayos.
7: Mamuhay na gaya ng inaasahan sa iyo ng marangal na tradisyon ng ating lahi. Igalang ang alaala ng ating mga bayani. Ang kanilang buhay ay halimbawa ng daan tungo sa tungkulin at karangalan.
10: Maging masipag. Huwag ikatakot o ikahiya ang pagbabanat ng buto. Ang pagiging masipag ay daan tungo sa isang matatag na kabuhayan at dagdag sa yaman ng bansa.
11: Umasa sa iyong kakayahan sa pag-unlad at kaligayahan. Huwag agad mawawalan ng pag-asa. Magsikap upang makamit ang katuparan ng iyong mga layunin.
12: Gampan ng maluwag sa kalooban ng iyong mga tungkulin. Ang gawaing hindi maayos ay higit na masama sa gawaing hindi tinapos. Huwag ipagpabukas ang gawaing maaari mong gawin ngayon.
5: Tumulong sa kagalingan ng iyong pamayanan at palaganapin ang katarungang panlipunan. Hindi ka nabubuhay na nag-iisa kapiling ang iyong mag-anak lamang. Bahagi ka ng isang lipunang pinagkakautangan ng pananagutan.
4: Ugaliin ang pagtangkilik sa sariling atin at sa mga kalakal na gawa rito sa atin.
8: Gamitin at linangin ang ating likas na yaman at pangalagaan ito para sa susunod na salinlahi. Ang mga kayamanang ito ang minanapan natin sa ating mga ninuno. Huwag mong gawing kalakal ang iyong pagkamamamayan.
1: Bilang isang Pilipinong masugid na tagamasid, alamin ang mga pinag-uusapan sa iyong paligid. Dito lamang sa Oras Na! Pilipinas! Sasa iyo na sa ilang saglit.
13: Ito ang 702 DZAS.
14: 702 DZAS.
13: Agapan ng Sunday na napapakinggan sa buong mundo
14: sa febc.ph
13: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
15: Ang tamang oras, 7 minuto makalipas ang 7 ng umaga.
16: Oras na para laging maging positibo, negatibo man ang nasa paligid ko.
17: Oras na Pilipinas!
1: Ito ang Oras na Pilipinas, programang nagtatanghal sa kahusayan at karangalan ng mga Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
17: Oras na Pilipinas!

0: Nakita ko, praktisado ka na, ha? Para sa ating anniversary.
1: Ano pa lang,
0: praktisado ka na, ha, Pastor Ni?
1: Tawag dyan Sister Heidi yan. Naglalagay ng konting langis. Nilalangisan ng konti ang mga tumitigas ng mga kamay sa pagtitipan ng keyboards.
0: Ayan, tapos pauwi pa lang din sina Kuya Romel, ano?
1: Hello!
0: Ayan, dahil isa, sina Kuya Romel Guevara, yan, Ate Susan, si Pastor Ni, yan, sa mga worship
1: si
0: teams.
1: Si Attorney Winnie Salumbides.
0: Na maglilid sa atin sa ating 78th anniversary. Praise abangan God. Nyo yan.
1: Baka naman mag-expect yung mga kaagapay natin masyado.
0: Naka-FB Live nga yung practice mo. Nakaka-bless, yun, no? Kami po ito, long time no see.
1: Oo nga eh. Kamusta ba ang Hapan?
0: Ha?
1: Ang Hapan?
0: Sa anong Japan? Hapan? Ah, hindi ako ng Japan.
1: Saan ka ba?
0: Hindi ako ng hindi Japan. Oh, ikaw talaga.
1: Patagal na pala yun.
0: Sana.
1: Oo nga eh. Pero mainit ang panahon ngayon.
0: Sobra.
1: Sa pali.
0: Tapos ayaw pang makisama ng aircon dito sa office. Kaya again, nag-lalagkit.
1: Tawag sa aking suot ay tiis ganda.
0: Tiis ganda. Ayan, tiis ganda. Di bali na, tayo po ay hahantong din mamaya sa mainit-init na usapin. Mm-hmm. Yan. So, be updated kaagapay. Tayo ay magkwentuhan dito sa Oras na Pilipinas. Kami po ang inyong mga lingkod, Heidi Bernardo Sampang.
1: Ako pa rin po si Attorney Pastor Ni Jeremiah Belhicata. Ito na naman po ang ating pong programang masaya.
0: Mm-hmm.
1: At makabuluhan, no?
0: Mm-hmm.
1: Na mapag-uusapan natin ang mga usapin sa bayan ngayon, halo sa salita ng Diyos, at hanggang 8:25 tayo.
0: Correct. Yan, no? Mga pagpapaliwanag sa mga bagay-bagay, di ba? Kasi ang dami na nating hindi naiintindihan ngayon, kasi ang dami nating naririnig. Di ba? Ang ingay-ingay, lalong-lalo na ng social media. So, tutok lang kayo dito sa Agapay ng Sambayanan, 702 DZAS, FABC Radio TV, para sa mga impormasyon. At syempre, higit sa lahat ay inspirasyon. So, yun nga. Ngayon ay Mayo 25 at kaarawan ng aking Daddy Greg.
1: At kaarawan din ng aking Daddy Butch. Diba? Magka-birthday ang ating
0: yes, tatay. Ang ating father dears.
1: Oo, kaya na. And ang aking tatay ay 79 years old.
0: Wow! Na. Batang happy birthday!
1: Bata. Batang bata.
0: Mas bata ang aking daddy.
1: Ah, ganun ba?
0: 1954. So, ilan ba yun?
1: Mas bata nga. 1954.
0: Kaya mo na yan. Maaga pa. My math is not yet mathing.
1: Pero ano na siya, 1954.
0: Oo.
1: Basta.
0: Nagsama kami dito, guys.
1: Oo nga. Ini 72.
0: Oh, 72.
1: 72 na. Happy 72nd birthday po.
0: Ayan. Sa tita batang ko rin. Bata. Sa tita ko rin ka-birthday ng daddy ko, si Tita Ellen, ngayong May 25. Yan. Mas bata pa yun sa daddy ko.
1: Okay. So, batang-bata siya nung... ilan kayong magkakapatid?
0: Kami? Lima.
1: Lima. Parang napaisip ko.
0: Kasi may kapatid ako sa mami ko, may kapatid ako sa
1: okay,
0: daddy ko.
1: Okay. So, limang.
0: Pero yung daddy ko, sila ay siyam na magkakapatid.
1: Konting-konti.
0: Pero sampu daw sila talaga. Merong isang baby pa or bata pa na wala na.
1: Nawala. Okay. So, ten.
0: Ten.
1: No?
0: Mabunga.
1: Mabunga.
0: O, ngayon daw talagang matipid ang mga nag-aasawa.
1: Oo, ano na ngayon? 1.7
0: nagsalita
1: na.
0: Tayong dalawa. Ano, naiisa lang ang ambag sa bilyong populasyon ng mundo.
1: Kaya nga eh. Pero wag mo kayong the more the merrier.
0: Ikaw ang inaasahan kung makakadalawa, tatlo. Kaya apat, lima, anim.
1: Buti na lang tulog pa yata ang aking misis sa umaga ito.
0: Ayun, ang tipid nga. At ngayon ha, uso na rin. Ang anak ay dog.
1: Ah, yung mga fur parents.
0: Dahil nga daw, may mga henerasyon tayo na yung takot mag-anak. Kasi nga, ang hirap daw ng buhay.
1: Oh, pero huwag matakot. Talaga,
0: the Lord provides.
1: Oo nga. Kaya nga nung Mother's Day, di ba? Mm. Isa sa mga pinag-uusapan, qualified daw ba ang fur mom to be sa Mother's Day?
0: No? Anong sagot?
1: Ay, dapat siguro magkaroon ng Fur Mom Mother's Day.
0: Fur Mom's Day.
1: Fur Mom's Day and Fur Dad's Day, no? So, kaya nga. Pero, sa ako naman, yung aking tatay, si Bishop Butch, no? Mm. 7 silang magkakapatid.
0: Mm,
1: no? Talagang ito. Nung panahon na yun, eh. Ano pa yun? Ano ba? 1947 yung tatay ko.
0: Mm-hmm.
1: So, pagkatapos lang ng
0: gera.
1: Ano,
0: gera. Ah. Talaga.
1: At tapos din ng gera.
0: Uh-uh. Bago ang FEBC, 1948.
1: 1948,
0: diba? Ayaw. Ayaw, 78.
1: 78, tama. Oy, speaking of, June 6 na po.
0: Oo.
1: Tama, no?
0: Kita-kita tayo. Ito, may pa-poster dito. Bawal akong malikot. May poster ako sa likod. Yan. Si Pastor Carlo Panlilio, Raising the Next Generation in Faith, at si Pastor Roman Guevara, Living Out the Great Commission. Yan ang dalawang plenary talks natin sa araw na yon. Kaya, ipag-anyaya natin sa lahat. Ha?
1: Mga kuya natin sa... kuya ko pala.
0: Mm.
1: Nung ako ay sismula sa youth pastor.
0: Ayun.
1: Yan, sila ang...
0: Sila Kuya Roman.
1: Saka si Pastor Leo.
0: Mm-hmm. Talaga.
1: Hello!
0: Ngayon magkakasama na kayo sa radio ministry pa.
1: Oo nga.
0: Diba? So, syempre, meron ding pag-uulat mula kay Kuya Lucio Castillo. Tapos marami tayong mga praise and worship teams. Kaya talagang paghandaan natin yung araw na yan. At ipag-anyaya lang lulong lalo na sa mga next generation natin.
1: Free
0: yung mga youth
1: to.
0: Group. Oo, yung mga youth group sa church ninyo, libre naman eh.
1: Oo.
0: Ayan. Tapos half day lang.
1: Oo, ay sasama ko talaga yung aking mga kasamahan sa church. Mm-mm. Si Pastora Mama Pong Aison, nanonood niya yun. So, hello po.
0: May mga nagtatanong kung talaga daw bang kailangan magpa-online register. Eh, pwede rin naman pong mag-walk-in. Yung mga na-challenge na magpa-register online.
1: Pag nandun na sila, dun sila mag-online.
0: Pwede naman, i-assist na ng ating team. Alright, sige. Shout out sa mga kaagapay natin.
1: Ano oras na daw ba?
0: Saan?
1: Ano oras daw ba? June 6
0: 8
1: natin.
0: O'clock.
1: 8 o'clock na.
0: 8 to 12. Okay. 8 to 12.
1: Pero para sa atin, maaga ang cold time.
0: Maaga, lalong-lalo ka na, magsa-soundcheck ka pa. Soundcheck.
1: Pagpunta ko doon last
0: one, two,
1: year.
0: 1, 2, 1, 2.
1: Punta ko doon last year, wala pang aircon at sarado pa lahat.
0: Andun ka na. Kapilang ang katapat niyan.
1: Excited.
0: Thank you sa ating mga ka-partners. At syempre, yung mga broadcasters na napapakinggan nila umaga, tanghali, hanggang gabi. Syempre, nandun din. Dahil talagang reunion kapag FEBC anniversary.
1: Exciting.
0: Yan. So, i-ready nyo po ang inyong mga cellphone, tsaki na may sapat na memory. Kasi marami tong kodakan. Yan.
1: Maraming kodakan. May kodakan. Meron pa bang ano?
0: Alam mo pa ba yun, Checky? Uy, binubuhay ngayon yan.
1: Kaya ngayon kodak. Kasi yung nyelpi-nyelpi na eh. Dati, sinabi kodakan.
0: Pinapa-develop pa.
1: Oo. Dati, maghintay ka na. Hindi mo alam
0: ilan
1: pa ni Chulo.
0: 12, 24, 36 shots.
1: Mag-aantay ka. Antay ka.
0: 2 days ba?
1: Oo. Mabilis na yung 2 days.
0: Mabilis na yung 2 days. Mabilis talaga. Nakakahinayang dati, no? Kapag walang kwenta
1: yung picture mo.
0: Kasi isang film. Sayang.
1: Tapos nakapikit ka, no? Dalawang linggo mo itintay.
0: Kaya ngayon, linisin ninyo yung inyong telepono para maraming memories sa June 6. Okay? At tayo po'y magkwekwentuhan sa iba't ibang platform dito sa ating Facebook Live. Hello!
2: Good morning!
0: Sa mga nanonood din sa YouTube channel, sa iyo na nakasubaybay sa GCTV, sa Channel 185 sa Signal TV.
2: Thank you very much.
0: God bless din sa gumagamit ng ating radio app.
2: Hi po!
0: Of course, sa radio at PM radios.
3: Happy listening.
0: At sa mga nasa biyahe. Kumusta ang Monday rush hour traffic? Ingat po kayo, sabi ng ating mga Katsim Positive. Co-pilot natin dito, si Reggie Villena.
4: Reggie sa control. Salamat po.
0: Si Lourdes Magtunaw.
5: Kapag kasama mo si Desa, never kang mag-iisa.
0: Salamat din kay Phil Lagtapon.
6: Phil Lagtapon.
3: ready in action.
0: Gayon din naman kay Shekinah Abalon.
6: Bawat araw, sumasaya. Basta kasama si Shekinah.
0: Salamat din kay Shaira Gabornes.
6: Rise and shine with Shai.
0: Sa ating RTV ngayong Monday, ang duty ay si Angelica Calaya.
7: Aagapayan ka, kaibigan.
0: Tapos salamat din sa ating engineering at Bukawet Tech People.
8: No problem.
0: Diretso na tayo sa ating reminder. Galing po ito sa Magandang Balita, Biblia.
9: Kawikaan, kayamanan. Kawikaan, kayamanan.
0: All right, from Proverbs 16:23. Nag-iisip muna ang matalino bago magsalita. Kaya mas convincing ang sinasabi niya. Mukhang ano to, Pinoy version.
1: Oo nga eh.
0: Mas convincing. Di ba parang ano yon, commercial?
1: Convincing.
0: Ang tanda na talaga natin.
1: Hindi na alam ng mga bata. Oo, ngayon naman convincing.
0: Reggie, natatawa ka. So, alam mo yon.
1: si Shecky, hindi na alam yung mga Shecky joke natin. Natatawa na, no? Oh. Yung mga Gen Z dyan, nasa YouTube pa kaya yung mga yon?
0: Convincing.
1: Yan. Sabi, no, nag-iisip muna ang matalino bago magsalita, kaya mas convincing ang sinasabi niya. Sabi sa Kawikaan 16:23. Pero, sabi naman sa New International Version, Proverbs 16, the hearts of the wise make their mouths prudent, and their lips promote instruction. Diba? So, nag-iisip muna matalino. Dito naman sa English naman, ang salita doon, wise. No? Mm-hmm. At the same time, sinasabi din ay, ang kanilang pagsasalita ay prudent.
0: Mm-hmm.
1: Prudent. Ano ba ibig sabihin ng prudent?
0: Prudent.
1: prudent.
0: Eh. Oh. Parang hindi ka
1: padalos-dalos.
0: Padalos-dalos. Yeah. Oo, prudent.
1: Prudent, 'di ba, kapag ang 'di ba ang ganda kapag prudent.
0: Tapos parang diba, meron kang pagpipigil, yung parang may ganun.
1: Oo.
0: Hindi ka
1: padalos-dalos.
0: Sugod ng sugod. Oh, 'yun. Oh.
1: Kaya magandang characteristic 'di ba tinuturo natin sa ating mga anak na bago ka sumabak, bago ka inaano mo muna, pinag-iisipan mo muna. And kadalasan yan minsan ang nagkukulang sa atin. Minsan kapag tayo ay stirred by emotions.
0: Nadadala.
1: Ano? Kaya nga alam mo, Sister Heidi, sinabi ko na to ilang ulit sa iba't ibang mga forums na ako'y nagsasalita. No? Kapag ako'y nagte-text sa isang tao at medyo masama ang aking loob, o kaya medyo excited ako, excited na hindi yung masayang excited. Yung bang excited yung emotions mo either because ikaw ay masama loob, ikaw ay galit, ikaw ay nabigla, ikaw ay dahil maaring dahil meron sinabi sa yung hindi tama, 'di ba? O kaya masakit ang sinabi sa iyo. Gagawin ko, i-type ko muna 'yan. Gustong-gusto ko nang i-send 'yan. O kaya gustong-gusto ko nang i-post 'yan. Pero gagawin ko, ipagpapaliban ko 'yan. Diba?
0: Yan minsan tutulugan mo muna.
1: Ay, oo. Ilalagay ko yan sa aking, meron, minsan sa notes, diba? Lalagay mo yan dyan. Tutulugan mo yan. Yung iba kasi sinabi, hihinga ka daw muna. Ay, ako hindi, tutulugan ko yan. And then, pagka aking gumising na at o kaya kinabukasan, titingnan ko ulit. Diba? And then, that's the time na maisip mo na parang, sandali, dapat ko bang sabihin yan? O, and then, may mga pagkakataon na iniiba ko yung statement, 'di ba? And then bago ko ipadala or minsan sinasabi ko hindi ko na ipapadala. Ngayon bakit? Because kapag ikaw emotional.
0: Nako.
1: 'Di ba? Lalo na kapag mayroong mga sulsulero at sulsulera.
0: Emotional ka na, historical ka pa.
1: Historical
0: perfect
1: ka.
0: Perfect combination. Yeah, yan. No.
1: Historical na.
0: Para sa World War III.
1: Historical na hysterical pa.
0: Yan.
1: So sinasabi daw prudence would dictate na kinakailangan ang matalinong tao would choose prudence. No, pag-isipan muna. No, and maraming pagkakataon kahit kahapon lamang, ako'y nagpapasalamat nung nakita ko yung tao na gusto kong sagutin. Nagpapasalamat ako na buti na lang hindi ko pinadala.
0: Umira lang prudence.
1: Oh, kasi nung nakita kami parang wala na rin sa kanya yung sinabi niya. Siguro, iniisip ko na siguro nag-repent na rin. O kaya, na-realize niya na sumobra na rin yung kanyang ginawa. Pero for your part, nag-guard mo yung, not only yung speech, pero yung heart mo.
0: Yes. No?
1: And minsan, winning an argument is not enough because, you know, you would lose a relationship. Kaya nga, sabi, kaya mas convincing ang sinasabi niya.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Kapag nagsalita ka ngayon sa tao, alam ngayon nung mga kausap mo na, sandali, ba't nagsalita yung si Sister Heidi?
0: Mm-hmm.
1: Hindi naman nagsasalita to basta-basta.
0: Mm-hmm.
1: Pinag-uusap, pinag-iisipan niya.
0: Mm-hmm.
1: At pinag-pipray niya.
0: Mm-hmm.
1: Oh. So, lesson din sa ating mga magulang, ha?
0: Mm-hmm.
1: Oh, sa mga magulang. Kamusta ba kapag nagsasalita tayo sa ating mga anak?
0: Mm.
1: Kailangan ba natin ulit-ulitin?
0: Mm.
1: Sabihin na lang, baya mo nga yun si daddy, pabayaan mo si mami.
0: Nasanay ng nagger ka.
1: Lagi namang galit yan, lagi naman yan, di ba? Pero, o ikaw ba yung nagsasabi, anak, you know, kailangan mo munang, tingin ko, you just have to stop.
0: Mm-hmm.
1: You know, hindi ko na ulitin sasabihin ko.
0: Mm-hmm. Ayan. Ako, tinulungan tayo ni Pastor A. Kung kanina kailangan natin ng calculator para sa 1954, ngayon nagpadala siya sa atin ng diksyonaryo. Prudence. It's a noun, you know.
1: It's a noun.
0: Number one.
1: Number one.
0: Ang kanyang pakahulugan. The ability to govern and discipline oneself by the use of reason.
1: Yan.
0: Pangalawang definition, skill and good judgment in the management of affairs and the use of resources. And third, caution or circumspection.
1: Circumspection.
0: As to danger or risk.
1: Spell circumspection.
0: Thank you. Thank you, Merriam.
1: Thank you. Webster. Thank you, Merriam-Webster and Pastor A. Yan po, no? Salamat, no? Circumspect, ibig sabihin. Talagang ano, yung kumbaga may foresight ka.
0: Correct. Yan. So yan, pairali natin ngayong buong work week.
1: Yes.
0: So kaagapay, Proverbs 16:23, nag-iisip muna ang matalino bago magsalita, kaya mas convincing, convincing. Nagatid sa oras, 7:28. Narito na ang ating pag-check. Ano ba ang hinaharap ng ating mga motorista ngayong Monday rush hour?
3: Oras na para mag-park sa tamang paradahan.
8: Oras na, Pilipinas! Ronda! Kalsada!
10: Metro Manila Development Authority.
11: Charlie Nozares.
0: Hi, Sir Charlie. Good morning.
12: Good morning, Kaheidi and Attorney Jerry Maya. Ganon din sa mga tagapakinig ng Oras na Pilipinas. At sa mga oras na ito, unahin muna nating silipin ang daloy ng traffic side sa southbound kung saan may bahagyang pagbagal na pong nararanasan mula dyan sa may Kaingin hanggang sa may Bansalangin. At muli tayo makakaranasan ng unti-unting pagbagal dito naman sa may West Avenue patungo naman ng MRT North Avenue Station. Babagal muli ang daloy ng traffic pagdating na ng Pito Aso na sa Cubao at tuloy-tuloy po yan hanggang makarating na dito na sa may Boni MRT. Moderate to heavy traffic din na sa may Guadalupe hanggang Buendia at ito naman po yung mga kumakanan papasok ng Makati Business District. Muling babagal ang EDSA southbound dyan na po sa may Malibay sa Pasay hanggang Taft Avenue. Samantala, northbound naman ang EDSA mula FB Harrison. Mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may Taft Avenue at moderate traffic na lamang po dito sa may Magallanes sa flyover patungo naman ng Ayala. At muli po tayo makaranasan ng unti-unting pagbagal dyan naman na sa may Madison sa Mandaluyong hanggang sa may Show Boulevard. At dyan po sa may bahagi naman ng Gate 3 ng Camp Aguinaldo, moderately moving din hanggang makarating na yan dyan na po sa may Aurora Boulevard sa Cubao. And after ng Cubao, maluwag na ang daloy ng traffic patungo ng Monumento Circle. Samantala sa may C5 Bata Katipunan, ang southbound din lamang po ng Katipunan nagkakaroon tayo ng bahagyang pagbagal. Mula po dyan sa may pagbaba ng Commonwealth Luzon na flyover hanggang sa may Philippine Public Safety College. At masusundan na lamang yan dito na sa may C5 Eastwood, mabagal na rin ang daloy ng traffic at tuloy-tuloy yan hanggang makarating na dito na sa may bagong ilog bago umakyat ng flyover. Samantala, northbound lane naman ng C5 mula dyan na sa may Pinagsama Village sa Taguig, mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may McKinley. At muli po tayo makaranasan ng unti-unting pagbagal pagkalagpas ng Canley Road sa Pasig hanggang sa may Lanusa Intersection. Diyan din po sa may Libis sa flyover, mabigat na rin ang daloy ng traffic dyan hanggang sa may Panulukan or intersection ng Biserano at Katipunan Avenue. Ang Commonwealth Avenue naman, ang westbound lane po nito, yung mga nanggagaling ng Fairview, apektado na rin sa pagbagal. Simula po dyan na sa may bago dumating ng Regalado Highway at tuloy-tuloy po yan hanggang sa may Doña Carmen. At may bahagyang pagbagal ding nararanasan approaching dyan sa may Batasan hanggang sa may Commonwealth Market. Moderate traffic din dito naman sa may bago dumating ng Luzon, patungo naman ang Tandang Sora. And after ng Tandang Sora, maluwag na po ang daloy ng traffic, papunta naman ang Elliptical Road. Paalala sa mga motorista, konting ingat po sa inyong pagmamaneho para maiwasan natin ang anumang mga sakuna at aksidente sa lansangan. Ang number coding pala natin ngayong araw ng Lunes ay para sa mga plakang nagtatapos sa number 1 and 2 at kasalukuyan ang ipinapatupad yan hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Sigan mo na ka, Heidi, ang Attorney Jerry Maya, ang ating traffic advisory sa oras na ito. Mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay, ako ang inyong gabay ng lansangan, Charlie Nosaris, nag-uulat para sa Oras na Pilipinas.
0: Thank you so much,
1: thank
0: Sir
1: you
0: Charlie.
1: Sir Charlie Nosaris.
0: Si Conrada Tumugnan, good morning sa inyong dalawa. Salamat sa mensahe ngayong umaga. Maraming natututunan sa inyong dalawa. Ay,
1: wow.
0: salamat po sa Diyos.
1: Praise God.
0: Tapos sa YouTube natin, si Sir Tiburcio David, Sister Heidi, kaedad ng father mo ang wife ko. 1954 din. And wow. Uuwi na po this June 1 para for good. Wow.
1: Wow.
0: From teaching in Vietnam po. So, tama na Daddy Bong ang tawag mo sa akin, sister. Aba, thank you po sa pag-ampon.
1: 1954.
0: Oo, ang kanyang wife. Yan, so magbabalik na. At baka pwede po kayong pumunta sa June 6.
1: Oh, yes. Know? Oh, tama, kasi parating na si ma'am.
0: Oo, diba? No? I-calendar niyo po. Daddy Bong.
1: Daddy Bong.
0: And si Kuya June, nakapagpa-picture na po kami ng wife ko kay Pastor ni Belhika nung Thursday night sa Fosin.
1: Ayun, si...
0: Ayun, no?
1: Sino yan?
0: Si Kuya June Perez.
1: Ay, yes.
0: Oo.
1: Salamat po. Nabanggit nga ni Kuya June na sila ay nanunood.
0: Nakikinig. Wow, thank you, Salamat Kuya June. Po. So, ulitin niyo yung picture
1: sa June 6. Oh, nagkaroon kasi ng gathering ang Fellowship of Christians in Government.
0: Yes, napakaganda.
1: Kung saan ako'y kabilang. Mm-hmm. And ang speaker ay si Brother Anthony Pangilinan. Very refreshing night.
0: All right. And ingat, Ate Karen Damian. Siksikan sila sa trend ngayon sa Tokyo. Pero tawan-tawa siya sa atin. Relax ka lang dyan, ate. Baka mapagkamalan ka.
1: Nagsisiksikan din pala sa Tokyo.
0: Oo nga, eh.
1: Tokyo.
0: And always thankful sa mga shared words and thoughts. Salamat po. At Pastor Ni, maaga tayong may kakausapin ngayon. Oo, dahil Lunes na Lunes, nagmamadali talaga ang mga kababayan natin. Kaya unahin na nating pag-usapan itong mga isyong panlipunan.
13: Oras na Pilipinas. Pag-usapan natin.
0: Proud member tayo ng KBP, yan ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At ito po ang inyong paboritong 702 DZAS Agapay ng Sambayanan sa FEBC Radio TV. So kami pa rin ito, Heidi Bernard Sampang.
1: Ako pa rin po si Attorney Pastor ni Jerry Maya Belica.
0: So ito ang mainit na usapin ngayon, ang sitwasyon ng ating Senador Ronald De La Rosa. Na ngayon ay hindi pa alam kung nasa saan.
1: Akala ko sabi mo ngayon ay nakikinig sa atin.
0: Malay natin.
1: Hindi natin alam, di ba?
0: Ayan. Pero yun na nga eh, merong mga magkakaibang pananaw, di ba?
1: Yeah.
0: Tungkol sa kanyang pag-aresto. Mm-mm. Kasi meron siyang standing arrest warrant mula sa International
1: ICC.
0: Criminal Court dahil isa siya dun sa mga natukoy na co-perpetrators noong War on Drugs noong Duterte administration.
1: At ngayon ay merong standing order na ang Department of Justice, no? Na i-execute dahil execute yung arrest dahil wala namang TRO na inilabas, ano?
0: Ang Supreme Court. Yeah, okay. Hindi na pagbigyan yung kanyang petition.
1: Well, yung TRO kasi yung main petition is nandoon pa, ano? Yes. Pero yung immediate relief ay hindi pa. Kaya nga para tulungan tayong
0: unawain,
1: di ba? Yan, no? Ang isa sa ating international law expert na atin ay nakakausap dito, walang iba kundi si Attorney Gilbert Andres.
0: Executive Director ng Center Law. Yan. Magandang umaga po, Attorney Andres.
14: Magandang umaga po, Sister Heidi at Brother Jeremiah, at magandang umaga sa oras na Pilipinas.
1: Good morning, Attorney. Kamusta ka na? At ikaw ba ay nasaang gawi at bahagi ng mundo ngayon?
14: Ay, nandito naman po sa Pilipinas po.
1: Okay. At least yung time difference natin, hindi ka namin nagising, Attorney. Ano? So thank you again for sa pagpapaunlak mo sa amin. So, Attorney, siguro bigyan muna natin ng pagkakaintindi siguro yung ating mga listeners at ang ating mga kaagapay. Ano ba itong naging desisyon ng Korte Suprema patungkol doon sa denial ng TRO ng Korte Suprema doon sa petisyon ni Senador De La Rosa at the same time yung direktiba ng arrest galing sa DOJ?
14: Opo. Ang ibig pong sabihin kasi ng denial ng TRO TRO application pati na rin po ng application for status quo ante order ay wala pong legal impediment po for the executive to execute and to implement the laws po. At I think ngayon pong araw po ipapalabas po yung resolution po itself, kaya maganda din pong basahin po ito. Kaya dahil po doon, in accordance po sa ating saligang batas, the executive po ay malaya pong makakapag-implement po ng applicable na batas kagaya po ng Republic Act 9851. Kaya sa tingin ko po, after po ng denial ng TRO at ng status quo ante order application, ay nagpalabas po ng press con si Justice Secretary Vida. May apat po siyang punto. Una po ay mayroon pong valid ICC arrest warrant. Ikalawa po ay i-implement po ng Pilipinas, ng government, yung pong ICC arrest warrant. Number three ay fugitive, ma-declare na po at masasabi kong fugitive si Senator Bato.

0: extradition or surrender, no? Arrest, extradition, or surrender pagdating dito sa issue na to ng ICC. Kasi may mga nagsasabi na pwede nang, 'di ba, i-execute yang warrant katulad ng sinasabi nga ng Department of Justice. Ang sinasabi naman nung company Senator De La Rosa, hindi kinakailangan natin ng warrant of arrest galing sa Philippine courts. Anong take natin dito, attorney?
1: Hello?
0: Hello po.
2: Hello.
0: Yes po.
2: Opo, I think yung arrest, kasi ibig sabihin ng arrest ay dahil po sa isang arrest warrant or sa valid warrant sa arrest ay i-restrain po ang isang tao para po siya ay maiharap po sa mga legal processes po. Yung extradition naman kasi, ang konteksto po nun ay sa state-to-state po na relations at na makikita po ito sa definition po ng extradition sa rules on extradition proceedings na ipinalabas po ng Supreme Court last October 2025. Ibig sabihin, sa extradition may requesting state at merong requested state at may extraditee in the requested state. Ang third naman po, ang surrender, napaka-distinct po nito. Ang makikita nating definition ay nasa Rome Statute. Ibig sabihin ay hindi through the extradition proceedings. Ibig sabihin po ay ipapaabot po ang kustudiya ng isang tao sa ICC po. I think po ang argument po ng ni Senator Bato ay ang Article 59 po ng Rome Statute. Ngunit kung tingnan po natin yung ating Philippine legal processes, ang Philippine courts po natin, kagaya ng Supreme Court, ang kanya pong tinitingnan ng batas ay Philippine law po, kagaya ng Constitution at kagaya din po ng Republic Act 9851. Okay. Now, how about yung Rome Statute? Kasi may time din, naging state party po tayo. Kaso lang po, umalis po tayo at naging effective po yon March 17, 2019, yung effectivity po ng withdrawal. At dahil po dun, according sa ating constitutional processes, wala na pong visa bilang domestic law ang Rome Statute. Yung katanungan lang po siguro sa mga ating law students at lawyers, sino po bang korte yung nagde-decide? Kung international court po, kagaya ng ICC, ang titingnan niya po ay international law, kagaya po ng Rome Statute. Ngunit kung domestic court, such as the Supreme Court, ang titingnan niya po ang ating constitution at ang ating batas, kagaya po ng RA 9851.
1: Okay. Attorney, talagang napanood po namin kayo nung kasagsagan po nung confirmation of charges doon po sa The Hague, ano? Dahil kayo po yung isa po sa mga members po ng prosecution team ng mga EJK victims. So, how do we view po yung nangyari pong insidente doon po sa Senado na nagkatakbuhan pa nga po? Dahil po iniiwasan po ng ating Senator De La Rosa yung mga arresting team po na may dala po nung kanyang warrant.
2: Well, it's unfortunate po. Sana po hindi po nangyari. Opo, kasi gusto naman talaga ng mga victims na ma-implement po yung ICC arrest warrant. Sana po dinggin din po ng ating Senado for the truth ng mga victims po ng war on drugs. At sa tingin ko, magiging aral po sa ating mga senador at sa ating taong bayan po yung naging experience po noon. I think siguro it's a reminder and also a reflection point po na are our senators under the law also. And I think the answer is clear, no? They're under the law. They should respect the law. And in fact, they should be an example of respecting the law po.
1: Sa palagay niyo po ba, Attorney Andres, parang kanino ba dapat manggaling yung once and for all, masettle na natin itong pagkilala o hindi pagkilala sa ICC arrest warrant? Kasi may iba pa pong parang inaasahan sa mga susunod na araw na sisilbihan. Di ba po? As co-perpetrators. Pero parang lagi tayong bumabalik po dun sa usapin

0: eh kumalas na tayo dyan eh. Bakit kikilalanin pa natin yung ICC arrest warrant?
1: Okay, magandang tanong po yun. Ano, kahit kumalis na po tayo, ano pa rin bang effect ng withdrawal natin, if any? Oo. Actually, ginlaro din po yan ng Supreme Court dun sa case po ng Pangilinan versus Cayetano. Mm-hmm. And I also have to disclose, naging petitioner po ako sa isang consolidated case din together with Pangilinan versus Cayetano. Sa amin naman po ay Philippine Coalition for the ICC versus Executive Secretary. Opo. At naging unanimous yung decision noong 2020 ng Supreme Court na kahit po kumalas tayo, eh may point pa rin kasi na naging state party tayo at meron, merong jurisdiction na subject matter ang ICC sa kung anumang international crime nangyari between November 1, 2011 hanggang March 16, 2019. So makikita mo doon na iniinterpret ng Supreme Court yung Rome Statute as Philippine domestic law at kung anong effect niya sa Pilipinas. Ngunit, yun nga, from the lens naman ng domestic courts pa rin, eh, dahil po umalas na po tayo sa Rome Statute, effective March 17, 2019, unfortunately, ang unintended legal consequence po noon ay hindi po ma-invoke yung provisions, kagaya po ng Article 59, on how an ICC arrest warrant is to be implemented in accordance with the Rome Statute. Kaya dahil po doon, hindi na po effective ang Rome Statute under our Philippine domestic sphere. Hmm. Eh, gagamitin po ng Supreme Court, kung executive, yung pong applicable law. At yung pinaka-applicable law po ay Republic Act 9851. Hmm. Now, I do recognize na ang resolution lang po ng Supreme Court ay doon lang po sa application for TRO at status quo or anti-order. Ngunit hindi pa po na-desisyonan yung main case po. Kaya iantabayanan po natin yan. Mm-hmm. But having said that, dahil na-deny po yung application for TRO at status quo anti-order, walang legal impediment under our constitutional framework para sa executive mag-implement po ng law.
0: So ibig sabihin, once and for all, ang Supreme Court ang maglalabas o ng
2: attorney,
0: decision.
2: Itong paikot-ikot siguro na discussion din kahit sa mga sa media at iba't ibang mga eksperto ang nagbibigay ng mga opinion So yung doon sa RA 9851, yung section 17 ang I think ini-invoke din ng Department of Justice na sinasabi that the state may surrender or extradite, di ba? Pero hindi naman nabanggit din na paano mo, syempre i-surrender mo nga naman. Pero bago mo i-surrender, kinakailangan mo munang arestuhin. Para madala. So, doon ngayon siguro pumapasok yung katanungan, pag inaresto mo ba, pwede bang warrantless arrest from the Philippine court? O yung sinasabi, ang ini-invoke nga ng kampo ni Senator Bato, Article 3 ng Section 2, no warrant of arrest shall be issued upon probable cause ng determined by a judge. At yung sinasabi nilang judge, yung judge dito sa Pilipinas. At narinig ko rin ng iba naman sinasabi, sinabi judge, so lahat yan, kahit sinong judge. So, paano ito, attorney? Yung Section 17 ba, in your opinion, yung surrender na yun, does it automatically include yung arrest na sinasabi at hindi na kinakailangan dumaan sa korte ng Pilipinas?
1: Hey, magandang tanong po yan.
2: Opo.
1: Sorry, Jeremiah. Ang aking pong opinion is that yung surrender is referring specifically sa appropriate international court. At ang context din dito, this was passed noong December 2009, noong time na hindi pa po tayo party sa Rome Statute kasi naging party lang po tayo noong November 1, 2011. At actually merong paglilinaw yung Supreme Court sa issue pong ito sa Pangilinan din versus Cayetano na tinake note ng Supreme Court na yung RA 9851 pinasa po siya even before we were parties to the Rome Statute. Kaya makikita doon yung intention ng ating legislators na magkaroon ng protection talaga for human rights dito sa Pilipinas irrespective of whether or not maging party tayo or not sa Rome Statute. Now, siguro yung pinaka-operational word is surrender. Paano po yan ma-effect? Ma-effect po yan through arrest po muna. At siguro yung katanungan, sige, ang Article 3, ano, Section 2, ano, yung right against unreasonable search and seizures, yung naging legal opinion ko po na shinare ko rin is that sa public, is that yung judge doon, wala namang nakalagay na Filipino judge. Nakalagay lang po doon judge, ano, yung with respect to determination ng probable cause for an arrest warrant. Okay. Now, ang context kasi is kung wala siyang ano bodifier na Philippine judge, judge lang po nakalagay, eh dapat hindi po magdi-distinguish. Now, okay, siguro ang tanong, paano naman kung foreign judge ng isang bansa? Well, okay, kung foreign judge po, ibig sabihin may mga state sovereignty din po yung ibang bansa, pero equal pong sovereignty po nila under the UN Charter, ano? So kaya po siya dadaan sa proseso po ng extradition. Okay. Na hindi lang po basta-basta na i-effect at na-implement ang isang arrest warrant from a foreign court. Okay. Ngunit yung context kasi dito sa ICC arrest warrant, it's not from a foreign court. Yan. Isa po siyang international court.
2: Magkaiba yun, attorney. No? Narinig ko rin sa iyo na sinasabi, ang ICC is not a foreign court. Diba? And mahalagang distinction yun, nabanggit mo. Explain lang, attorney, kasi yung iba hindi na medyo nalilito.
0: Kaya ayaw i-acknowledge ang tingin sa ICC.
2: Kasi foreigner nga naman yung nakaupo. Pero hindi porket foreigner yung nakaupo, foreign court siya.
0: It's an international court.
2: Yeah, go ahead, attorney.
1: Opo. Kasi hindi po siya foreign court, hindi po siya korte ng ibang bansa. At siya po ay permanent international criminal court na tinatagpo ng community of states.
2: Okay.
1: Dahil po sa isang konferensya nung sa Roma noong 1998. At actually po, mayroon din po tayong pinadalang delegasyon po doon. Kagaya po nila former dean ano, ng UP
2: Pangalangan.
1: College, Dean Raul Pangalangan. At mga iba pa pong eksperto po natin. Kaya naging party din po tayo sa pagtatagpo ng ICC Rome Statute, ano. At I think context is important din na yung subject crime po dito, hindi lang po isang domestic crime, although domestic crime din po siya under RA 9851, ano. Crime po siya under sa Section 6 ng Republic Act 9851 ng Crimes Against Humanity. Ngunit ay dagdag pa po, crime din po to sa international law. Crime po siya sa lahat po ng mga bansa ng mundo, even po sa customary international, yung crimes against humanity. Kaya I think po, kagaya po ng pag-interpret po ng Bible, eh, context is very important po.
2: Okay. So attorney, tama ba na ang isa sa mga crux ng matter na kailangan pagdesisyonan, yung nabanggit nyo nga po, no? Yung sinabi ba ng Article 3, Section 2 na yung judge doon ay hindi exclusively na judge. Walang qualifier, sinabi nyo nga. No? So, kung whether ba yun ay yung ICC na tayo ay kasama nga sa pagtatag nun, ay qualified na sabihin natin, meron na. Meron ng warrant na inisyo ng judge na isang korte na kasama ang Pilipinas sa nagtatag ng korte na yan. No, kaya hindi na kinakailangan yung sinasabi natin na local courts dito. So, isa yan, attorney, sa kailangan antabayanan na didesisyonan ng Korte Suprema. Tama po ba?
1: Sorry, Brother Jeremy, nawala lang po. Pakiulit.
2: Opo. So, ang sabi ko po, yung issue po na kung ang ICC court ay makukonsider na po dun sa Article 3, Section 2 po natin as a competent court na pwede maglabas ng warrant. Yun po ang atin hong aantabayanan sa Korte Suprema.
1: Tama po. Yun po yung antabayanan natin sa magiging decision on the main case po ano, ng Korte Suprema. Ngunit, gusto ko yung pong dagdagan, yan po yung legal opinion ko po. Ano.
2: Apo.
1: Iba din po yung legal ano no theory po ng Office of the Solicitor General. Base po sa comment na na-file po nila, ano, 83 pages. But si po sa comment ng OSG, ang kanila namang legal theory, ang Article 3, Section 2 on the right against unreasonable search and seizures ay hindi po siya applicable dun sa issue on ICC arrest warrant dahil ang Section 2 daw ng Article 3 ay sa domestic

0: proceedings. At dahil ito ay international proceeding before an international criminal court, hindi applicable yung Section 2 of Article 3. So, very interesting din po na legal theory. So, tingnan po natin kung anong eventually magiging decision ng Supreme Court.
1: Si Senator Bato po ba, walang kaso dito locally na parang magwa-warrant na mag-issue ng arrest warrant?
0: As far as I know po, wala po. Ano?
2: Parang wala nga. Oo.
1: Kaya mapahirapan talaga ito. And siguro last on my part, Attorney Andres, ano po ang komento din po ninyo doon sa tila parang kabiguan po ng Senado na yung kasi di ba may understanding ang Senado at saka si DILG Secretary John Vicremulia na parang naka-protective custody kaya hindi nga aarestuhin. Pero once nga na masettle yung ano, dapat aabutan pa rin siya. Pero nakatakas nga po. So ano po ang komento po ninyo doon sa naging papel ng Senado dito nga po sa ngayon ay patuloy na paghahanap po dito sa ating mambabatas?
0: Opo, ano, actually it's a sad event, ano, kasi I think mayong silang gentleman's agreement na kung mailabas na yung decision, at least on the application for TRO, status quo ante order, ay nandyan lang si Senator Bato, nakustudiya ng Senate, at pwedeng ma-implement yung ICC arrest. So I think yan yung parang unstated na gentleman's agreement. Ano. Ngunit sa kasamang palad, umalis nga si Senator Bato, ano, kaya ang naging legal effect din po noon, sinabi nga ni Justice Secretary Bida na fugitive na from justice si Senator Bato de la Rosa. And I'd also like to add na ano din, ano yung context din na hindi lang fugitive from justice sa ating batas, like for example RA 9851, it's also sa international justice, ano, kasi there are 125 state parties to the Rome Statute. Kaya theoretically, kung pumunta po dun si Senator Bato, pwede po siyang ma-arrest nung 125 state parties po nun. At hindi lang po yun, meron ding ibang bansa, kahit po hindi sila parte ng Rome Statute, criminal po ang crimes against humanity. In fact, it's a customary norm, ano, na kahit po walang batas, under customary international law, it's a crime po, ano, ang crimes against humanity. Kasi, grab kasi yung context, it's crimes against humanity. Remain laban sa sangkatauhan. Kaya siguro, ako, I just feel, sad na nangyari po yung event na yon. Sana napag-usapan po yun at sana na-follow up yung pag-uusap na yon. But having said that, nandiyan pa rin naman, malayo pa rin naman ang executive department to execute the law.
1: And sa lente po ninyo, nakakatulong po ba para sa kanyang kaso yung patuloy po niyang pagtatago?
0: Actually, hindi po. In fact, available po yung ang option na surrender siya at sabihin niya na handa po akong bumalik pa rito po. May mga ibang ganun po, na hindi nga sila inisyua ng arrest warrant, bagkos summons to appear lang. Meron pong ganun sa ICC. At nag-a-assure sila na babalik-balik ako kasi ano pa ako, sitting official pa ako ng aming bansa. Pero I think based lang sa mga public pronouncement ni Senator Bato, parang all or nothing po siya I will not surrender. Dati po sabi niya, harapin ko, ngunit ngayon, I will not surrender. Ano? So, I think siguro dapat pag-isip-isipan din po yung option po to surrender peacefully para maging matiwasay po yung dito sa Pinas.
2: Attorney?
0: At to give the arguments po before the ICC.
2: Attorney, ito pong yung sinabi ho natin na yung surrender ay sabi nga na pwedeng i-surrender siya. Pero hindi ho ba yung validation at saka yung legality ng arrest order? Kasi sinasabi naman, okay, so kung valid man yung warrant, pero yung validation noon ay dapat pa rin dumaan sa korte na sinasabi. So, yung validation po ba na yun sa inyong palagay, kinakailangan pa din po ito dumaan? Or

0: pwedeng hindi na kasi ang sabi nga nila in the history ng ICC, I think meron lamang apat, kung hindi ako nagkakamali po, apat o lima na acquit dyan po sa kaso, no, ng ICC. Pero marami po sa kanila nakulong ng parang 5 years or 10 years. So sinasabi, it's good as nagpakulong ka na rin. E paano kung lumabas niya daw yung Korte Suprema ng isang desisyon na hindi naman daw pabor doon sa warrantless arrest from a judicial court? So anong masasabi niyo doon, attorney, doon sa ganung klaseng argument nung kampo ho ni Senator Bato?
1: Opo, I think yung context diyan yung detention while in trial, ano.
0: Opo.
1: Actually meron ding iba pong mga suspects na hindi po sila dinitain kasi nagkita po sila ng readiness nila to appear kung kailangan po. Oo.
0: Okay.
1: Despite na walang arrest warrant, summons to appear lang yung inisyo kasi nandiyan naman sa Rome statute. It's either arrest warrant or summons to appear. Pwede po. Ngunit ang tiningnan din kasi doon sa arrest warrant ang inisyo ng IC, parang hindi ready at hindi willing si Senator Bato for that option, ano, to voluntarily just appear, ano, sa ICC when necessary, ano. Kaya po, unfortunately, yun, for him.
0: So parang ano, sabi nyo nga nakakasama dun sa kanyang posisyon. Oh,
1: opo.
0: Kasi parang unwillingness, no?
1: Opo. Kaya po, dahil dyan, nandyan na nga yung ICC arrest warrant. Now, I think ini-invoke po nila yung Article 59 ng Rome Statute, ano, yung arrest proceedings in the custodial state, which is the Philippines. Kaso, ang problema kasi sa legal reasoning is hindi na kasi party effective yung Rome Statute.
0: Okay.
1: I think may parang logical inconsistency sa arguments nila. Kasi at one point, sasabihin nila, wala nang jurisdiction yung ICC.
0: Okay.
1: Opo. Pero at the same point, sasabihin din nila na dapat Article 59 ng ICC Rome Statute yung finalo. So parang from its state, parang may self-contradictoriness. Hindi sila consistent. At if you look at din sa ating constitutional framework, kung umalis na nga po sa isang treaty ang Pilipinas, hindi na effective. Valid as Philippine domestic law yung treaty na yun. Kasi ini-invoke nila ito inside the Philippines. So, Philippine law ang ipo-follow ng ating mga courts such as Supreme Court. Pero, yun nga, dahil hindi na siya effective, hindi na siya ma-invoke dito as Philippine domestic law.
0: Antabayan na natin, attorney.
2: Thank you, Attorney Gilbert.
0: hindi ka na namin tatanungin ko anong hula mo sa kalalabasan ng desisyon. Pero napakalinaw ng iyong pagpapaliwanag, attorney. Maraming salamat.
2: God bless at, you.
0: Baka madadala sa amin ni Sister Heidi.
2: Ayun, no? Si attorney.
0: Salamat po.
2: Gilbert Andres. Siya rin ang tumatay yung common legal representative of the victims dun nga sa ICC.
0: Mm-mm. And very generous si Attorney Gilbert, no? At, para sa legal community, very interesting yung kanyang sinabi. Kasi nga, for me, Sister Heidi, ang isa talaga sa matinding didesisyonan dito is yung sinasabi nga ng constitutional provision, no? Sinasabi Article 3, Section 2, na sinasabi nga na walang inaaresto sa Pilipinas nang walang valid warrant na in-examine muna, no? Or yung petition personally examined by a judge bago maglabas ng warrant. So, ang sabi nga doon, basta yun ang ultimate natin na pamantayan, no? Pero ngayon niya sinasabi, hindi, judge, pero hindi naman sinabi kung local lang or international judge.
2: Very interesting subject matter, lalong-lalo na sa mga nag-aabogado, mga estudyante.
0: Maraming ano yan. And then, kasi yung mga tinatawag nila na pure na sa, tawag dito, yung legalistic pagdating sa letter of the law lang. No? Very strict dyan, sinasabi. Hindi, itong sinabi ng salita ng Constitution, yan ang dapat sundin lang natin. Subalit, pag tinitingnan mo naman yung international context, katulad ng isang international lawyer, na katulad ni Attorney Andrew,